Alla socio 4 na po ng umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Araw ng Miyerkules, Wednesday, August 5, 2026. May bagyo ha? May bagyo. Si Bagyong Maymay. Ang pangalan, Maymay, ang pangalan niya, Maymay. Napansin niyo, lakas-lakas sa ulan kagabi dito sa doon sa bahay namin eh bigla na lang bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan mga 20 minuto. Akala ko magigiba yung bubong namin eh. Buti na lang napalit na ako ng bubong. Ingat-ingat sa labas ha, ingat-ingat sa labas. Malakas na hangin at malakas na ulan ang inaasahan. Dahan-dahan. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side at si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Tropical Depression Maymay mananalasa sa Pilipinas. 10 pisong fuel subsidy pinalawig hanggang katapusan ng Agosto. Dineklara ng Malacanang. Galing na sa Malacanang yan ha. Senador kinwestiyon ng temporary restraining order kontra sa 85 pesos na aumento sa Metro Manila. Manhunt kay Senador Ronald Bato de la Rosa nagpapatuloy ayon sa NBI. Hindi totoo ang balitang nahuli na siya. Vice President Sara Duterte hindi nag-iisa. 2014 Office of the Vice President Confidential Funds ipresenta ng depensa. Mary Grace Piatos ipatatawag ng prosecution. Hinirit na ang isang subpoena. Senate probe sa epekto ng Pax Silica sa kalikasan inihirit ni Senadora Amy Marcos. Leviste at Paras ipinatawag na NBI sa planong sinasabing planong idiin si Executive Secretary Ralph Recto. Estrada, Senador Jinggo Estrada umapela sa Sandigan Bayan na muling pag-aralan ng hirit na piyansa. Sandigan Bayan Justices pinanindigan ang desisyon sa piyansa ni Revilla. At Senador Rodan de Marcoleta di nagpasok ng plea sa kaso sa Sandigan Bayan. Transport strike kasado sa August 10 to 12 para sa hirit na dagdag pasahe. At Pangulong Bongbong Marcos binati si Alex Ayala sa tagumpay sa Mubadala DC Open. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaral at dihimay natin ang mga ito pero bago ang lahat ng iya katulad ng kagawian. Si Jaime Samoya Verdante, Maymay, huwag masyado magalit, chill lang, ingat bayan. Morning Ira, morning MRP, good morning. Si Jola Torre, good morning Sir Ira, good morning Jola Torre. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol, good morning Carlito. Dumakas na nga at naging tropical depression, Maymay, ang low pressure area sa kanluran ng La Union alas 8 ng gabi, kagabi, ayon sa PAGASA. Ang sama ng panahon ay namataan 180 kilometro sa kanluran ng Baknotan, La Union sa bahagi ng West Philippine Sea. Si Maymay ay ikalawang bagyong nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan at ika-13 tropical cyclone sa bansa ngayong taon. Patuloy naman na binabantayan ng tropical cyclone Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. May 1,845 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ang Dolphin ay nagtataglay pa din ng lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 205 kilometers per hour. Bumabaybay ang Dolphin pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang La Union o ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province at Abra ay makararanas ng mabagyong panahon bunga ng Tropical Cyclone Maymay.
ang Cagayan Valley, ang nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija naman ay magiging maulan na may malakas na hangin dahil pa din sa bagyong Maymay. Nakataas na ang typhoon signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. O, pakinggan nyo to. Signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang northern portion ng Zambales kasama ang mga bayan ng Candelaria, Santa Cruz, Masinloc, Palawig, ang northern portion ng Tarlac kasama ang mga bayan ng Mayantok, San Clemente, Camiling, Santa Ignacia, Gerona, Paniki, Moncada, San Manuel, Anao, Ramos at Pura. Signal number 1 din sa northern portion ng Nueva Ecija kasama ang mga bayan ng Karanglan, Lupao, Cuyapo, Talugtog, Nampicuan, Gimba, Science City ng Muñoz, San Jose City at Pantabangan. At signal number 1 din sa northern portion ng Aurora kasama ang mga bayan ng Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at Dipaculao. Ang Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan o kulog at kidlata dahil sa bahagi o dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulup pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa bagyong Maymay. Ang araw sumikat kanina, alas 5.40 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.24 ng gabi. Four minutes pa rin ang labang ng liwanag sa dilim kahit bumabagyo. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito. Kyotz Melissa, like and share. Salamat Kyotz. Good morning sa'yo. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark. Lumalaki na ang barangay natin. Peter Nicolevich, Rasputin, good Wednesday, Boss Idol. Ira, at sa lahat ng solid ka MRP, ka DZRJ, Bandido Peoples. Maraming salamat, Pedro. Ha? Si Steel Joan, good morning, Sir Ira P. Good morning, Steel Joan. Tricolasyon, maganda umaga, Sir Ira. Maganda umaga, Rick. Si Steel Joan, don't like and share. Salamat, Steel Joan. Lumalaki na ang barangay natin. Kyotz Melissa, wala na ba talaga kikibo sa PNP at AFP, mga nangyayari sa bansa? Wala na ba kayong pagmamahal sa bayan? Magsipagbitiw na kayo. At si Roxanne Coso, good morning po Sir Ira. Good morning, Roxanne. Ang exchange rate natin ngayon, para lang sa mga kababayan natin na nag-aabang nito, tayo ay nasa 61 pesos to the dollar. 61 pesos eksakto. Walang labis, walang kulang. 61 pesos ang halaga ng isang dolyar ngayong araw na to.

0: Inanunsyo naman ng Palasyo ng Malacañang na pinalawag ng gobyerno ang umiiral na 10 peso per liter fuel subsidy para sa public utility vehicle, PUV drivers at operators hanggang katapusan ng Agosto upang pag-aangin ang epekto ng mas mataas na presyo ng langis. Ang subsidiya na sinimula noong Abril 14 ay orihinal na itinakda na tumakbo hanggang Hulyo ng 2026 ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pinalawig ng gobyerno umiiral na fuel discount habang ang panukalang itaas ang tulong sa 20 pesos kada litro ay mananatiling sumasalamin o sumasailalim sa pagre-revisa. Naon rito nagsumite ang LTFRB ng panukala sa Malacañang na humihiling na itaas ang fuel subsidy para sa lahat ng PUV sa 20 pesos kada litro sa loob ng isang buwan. Nawala. Ba't biglang nawala? Sabi ko sa inyo Kada litro, 20 pesos kada litro sa loob ng isang buwan bunsod ng serya ng oil price hikes. Ani Castro, sa nasabing panukala ay mananatiling pinag-uusapan ng Office of the Executive Secretary, Department of Transportation at Economic Team ng gobyerno. Ani Castro, nakipagpulong na si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Office of the Executive Secretary para talakayin ang mga detalye ng panukala. Idinagdag pa niya na ang mga kinauukulang ahensya ay gumagawa ng paraan upang magkaroon ng konkretong resolusyon. Konkretong resolusyon saan? Di ba? Yun ang tanong. Ano nangyayari? Bakit naglolo ko na to? Naglolo ko na nga. Extended yung 10 pesos ninyo ang buong Agosto. 150 liters a week. Harap nyo naman, meron kayo niyan. Kaming middle class, wala. Inon din na naman ang mga senador ang temporary staying order na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila. Nagugat ng TRO na epektibo hanggang Agosto 13 sa petisyong inihain ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders Incorporated laban sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission. Giniti Sen. Rapi Tulfo na taliwas umano ang kautusan sa Article 126 ng Labor Code na nagbabawal sa mga korte, tribunal at iba pang otoridad na maglabas sa injunction o TRO laban sa mga pagdinig at proseso ng Regional Wage Boards. Anya dapat inihain sa NWPC o National Wages and Productivity Commission ang apila. Hinati sa dalawang tranche ang 85 pesos na aumento, 60 pesos ang ipinatupad noong July 25 at natitirang 25 pesos na nakatakdang ipatupad sa January 1, 2027. Nanawagan din si Sen. Risa Ontiveros na agad ipatupad ang wage order at hinimok ang Department of Labor and Employment at Office of the Solicitor General na ipamasura ang kaso, ipatanggal ang TRO. Inikayat niya mga negosyong humiling na exemption na dumaan sa wastong administrative process at igalang ang tripartite wage setting system. Nanawagan din si Ontiveros na ibaba ang singil sa kuryente upang hindi mabawi ng mataas na electric bill ang dagdag na sahod sa mga manggagawa. Sinabi naman ni Joel Villanueva, chairman ng Senate Committee on Labor and Employment, na bagamat iginagalang niya ang korte, nalilito siya sa desisyon dahil sa Article 126 ng Labor Code. Umaasa si Villanueva na agad malulutas at malilinaw ang mga legal na usapin na kaugnay ng wage increase. Roxanne Costo, good morning po, Sir Ira. Good morning, Roxanne. Kiyots, Melissa, like and share na kayo para lalong lumaki ang barkada. O nga, para dumami barangay natin. Nunoch, Raymond Go. Good morning, Idol. Good morning, Raymond. Kumusta mo ako kay Gono? Randy Santisas, listening. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley. Timura Dolores, happy Wednesday morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. Si Daitorio, long time no hear you, sir. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Daitorio. alas 8:18 na po ng umaga, patuloy ang paghahanap ng National Bureau of Investigation kay Senador Ronaldo o Ronald Bato de Rosa. Sa gitna ng mga ulat na naaresto na umuno siya ay kay NBI Director Melvin Matibag, nananatiling at large si de la Rosa dahil sa arrest warrant ng International Criminal Court. Kaugnay na umuno'y papel niya sa warrant na illegal drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, not on our part. Wala, hindi sa bahagi namin. Sabi ni Matibag sa Pilipino nang tanungin tungkol sa napaulat at pagka-aresto sa senador, sinabi rin na abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion na wala siya natanggap na impormasyon hinggil sa umunoy pagkakadakip sa kanyang kliyente. Ayon kay Torion, wala na silang komunikasyon kay De La Rosa at huli silang nag-usap 2 oras matapos tumakas ang senador mula sa gusali ng Senado noong Mayo 14. Dito nagbunga yan eh, di ba? Diyan kay Bato. Palitang to. At si Melissa, tatanggalin ng system loss. Susme, magkano lang yun? Sa pag-ambil mo, mga 10,000, mga ano lang yun? 600. Sinabi ng Malacanang na political infighting at paulit-ulit na pagbabago ng Senate leadership ang nagpabagal sa pagpasa ng mga priority measures sa Administrasyon Marcos. Ang pahayag nito ng Malacanang ay matapos tawagin ni Senate Deputy Minority Leader Raimi Marcos ang Senado na palpak pagdating sa pagpasa ng mga panukalang batas na kabilang sa priority bills ng pamahalaan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang legislative output ng Senado ay naepektuhan ng kaguluhan, pagbabago sa liderato at napakatagal na political disputes. Anya, matapos sa pagbabago sa liderato, ang Senado ay inulan ng internal conflict kabilang na ang 3-day boycott ng session ilang araw o bago ang sine-die adjournment. Tinura ni Castro na ang yugto ay dapat magsilbing paalala sa mga public official na i-prioridad ang kapakanan ng mga tao kaysa sa political interest. Naon na rito, pinuna ni Amy Marcos ang kanilang legislative performance sa Senado pagdating sa pagpasa ng mga panukalang batas na kabilang sa priority bills ng pamahalaan. Ayon kay Marcos, kung nasa eskwelahan lamang sila ay tiyak na lagpak o bagsak sila mga estudyante dahil mula sa nasa 50 priority bills ng administrasyon, 2 pa lamang daw ang naipasa nila. Pagdating nito, sinabi niya ang napakapalpak nila. Ayon sa kanya, napakahalaga ng mga priority bill na nakapaloob dito tulad ng anti-political dynasty law, paggamienda sa EPIRA at maging anti-online sexual abuse or exploitation of children. Una naman niya, kung titignan na nangyari sa kanilang institusyon, nagkaroon sila ng 4 na Senate President sa loob lamang ng 1 taon. Maliban pa rito, sinabi ni Marcos na marami pang pamumulitikang nangyari tulad ng 2 impeachment na dumaan sa kanila, kung saan inaasahan pang aabuti ng 7 hanggang 9 na buwan ang paglilitis ngayon. Sa huli, sinabi ng senadora na nanghihinayang siya sa nasayang na panahon at maging sa nagagastos araw-araw, kaya ang panawagan niya ngayon ay itigil na ang politika, tutukan na ang pagsasabatas ng mga importanteng panukalang batas. Coach Melissa, alisin sa Meralco lahat ng mga dinadagdag. Oo! Oo! Alisin lahat. Ang dami-dami nakapatong doon eh. Irekorasyon eh, kasi naman yung 85 pesos increase ay papogi lang yun ni Bongit sa gitna noon ng 3-day rally ng Iglesia ni Cristo at walang consultation between Malacanang laborer at employer, kaya ata ang dahilan kaya may TRO. Iwalam yun. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam kung anong dahilan ng TRO eh. Gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ngayong taon ang panukalang promotion promoting growth, revenue, and equity towards socio-economic sustainability o progress bill. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na patuloy pang inaaral ng Department of Finance ang panukalang batas na inaasahang makalilikha ng 191.77 billion pesos sa upang i-offset ang revenue losses mula sa binalangkas na tax relief measures. Nang tanongin si Castro kung isa-certifica ba ito ng Pangulo bilang urgent bill, sinabi niyang nananatiling nire-revisa ang nasabing panukalang batas. Nang uriratin si Castro ukol sa package na nangangailangan ng 326 billion pesos fund habang lumilikha ng 518.71 billion pesos mula sa 2027 hanggang 2030, tiniyak niya ang panukalang tax reform ay hindi magiging pabigat sa mga ordinaryong mamamayan kabilang na middle income earners. Di nga. Sinabi pa ni Castro na pangunahing maapektuhan ng luxury goods gaya ng high-end vehicles. Binigyan din pa ni Castro ng panukalang mas pataas sa buwis sa sugary drinks, single-use plastics, at vape products ay naglalayong manghikayat ng healthier lifestyle at ipromote ang public health. Leti Frias, morning sir, nanood po ako at nakikinig sa program niyo po. Mabuhay po kayo. Salamat, Leti. Para sa 8:23 na po ng umaga, nagharap ang depensa ni Vice President Sara Duterte ng isang budget document noong 2014 upang kontrahin ang pahayag na ang kanyang tanggapan lamang ang nakatanggap ng confidential funds sa cross-examination na kay Commission on Audit Auditor Roderick Wamil. Pinakita ni Defense Attorney, ni Defense Lawyer Attorney Michael Poa ang Special Allotment Release Order na may petsang December 22, 2014. Pinahintulutan sa dokumento ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng pondo sa Office of the Vice President to cover confidential activities for fiscal year 2014. Nauna nang tumistigo si Wamil na si Duterte lamang ang Vice Presidente may confidential funds na kanyang na-audit habang nakatalaga siya sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office mula September 2014 hanggang February 2024 sa naturang panahon. Nagsilbi rin bilang Vice Presidente sina dating Vice President Jejomar Binay at Lenny Robredo, gayon din si Duterte. Iginiit ni POA na patunay ang 2014 SARO na nakatanggap ang OVP ng confidential fund release bago pa man manungkulan si Duterte noong 2022. Iginiit naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na one side of the story lamang ay pinakitang findings ng Commission on Audit sa Senate impeachment trial at sasagutin nila mga audit observations sa cross-examination. Sinabi ni defense spokesperson at lawyer Michael Poa na ang unang COA witness ng prosecution ay nagpatunay lamang sa mga nauna ng dokumentong audit findings at hindi pa nailalahad ang kabuuang pangyayari. Ayon kay Poa, mananatili rin sa mga katotohanan at sasaklaw ng kaalaman ng testigo ang depensa sa gagawin nitong cross-examination. Ilang ulit na tumanggi si Poa na talakayan na nilalaman ng ebidensya ng prosecution dahil maaga pa umano para pag-usapan ang merito ng impeachment case. Sinabi niyang walang bago sa pagdinig para sa depensa dahil dati nang nakadokumento ang mga audit findings. Ayon kay Poa, tatalakayin ng depensa ang mga usapin sa cross-examination at kung kinakailangan sa pag-aharap nito ng sariling ebidensya. Inaasahang haharap pa ang isa pang COA witness habang nagpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution. Hinikayat ni Poa ang publiko na huwag munang bumuo ng konklusyon batay lang sa testimonya ng unang auditor. Iginiit ang depensa na ayaw nitong pangunahan ang mga susunod na ebidensya ng prosecution o ilantad ang legal strategy nito bago matalakay ang mga usapin sa Senate Impeachment Court. Iginiit naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may paliwanag ang paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million confidential funds sa loob ng 11 araw noong December 2012 at dapat itong himayin sa pamamagitan ng cross-examination ani Michael Poa, Defense Counsel ni Duterte. Ginawa ni Poa ang pahayag matapos imungkahi ng private prosecutor Lorna Capunan na pagtibayin bilang stipulation na ginastos ng OVP ang 125 million confidential funds sa loob ng 11 araw. Bagamat hindi pumayag ang depensa sa naturang stipulation, sinabi ni Poa na tinanggap nila mga stipulation kaugnay ng mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit at iba pang record. Sa impeachment trial, iniharap ng prosecution bilang testigo si Roderick Wamil, dating state auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Office. Ayon kay Poa, walang bago sa testimonya ni Wamil dahil inuulit lamang nito mga naunang findings ng COA. Kampo ni Vice President Sara Duterte, iginiit na walang pasabog sa unang testigo ng prosekusyon. May report si John Manlapas. John, good morning.
1: Iginiit ni Attorney Michael Poa, abogado ni Vice President Sara Duterte, na walang bagong o nakakagulat na ebidensyang lumabas sa testimonya ng unang testigo ng prosecution sa Senate Impeachment Trial kahapon. Ayon kay Poa, ang mga inilatag na testigo mula sa Commission on Audit o COA ay pawang mga nauna ng findings ng ahensya at formal lamang na kinilala sa pagdinig. Anya, malagang tanong ay kung ano ang naging kasunod na aksyon ng COA matapos ang mga natuklasan nito na inaasahang umanong lilinaw sa mga susunod na araw ng paglilitis. Samantala, tumanggi muna sagutin ni Poa ang mga tanong kaugnay ng mga acknowledgement receipt at ng isyu ni Mary Grace Piatos at sinasabing tatalakayin ito ng depensa sa kanilang cross-examination at sa mga susunod na testigo. Nilinaw din niya hindi pa niya nakakausap si Vice President Sara Duterte tungkol sa naging desisyon na buksan ang mga kahon ng mga dokumentong ipinatawag ng Senate Impeachment Court. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara ng Representante, samantala Impeachment Court spokesperson, iginiit na pwedeng buksan ng prosecution o posibleng buksan ng prosecution at defense panel sa susunod na linggo ang bank at tax records ni VP Sara. May ulat si Jojo Sigat. Jojo, good morning.
2: Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na posibleng maumpisa na ng prosecution at depensa sa susunod na linggo ang pagbusisi sa bank at tax record ni Vice President Sara Duterte at ng iba pa na isinumite sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Tonggol, maglalabas na si Presiding Officer Senator Judges Francis Jesus Cordero ng mga kaukulang kautusan para ma-access na magkabilang panig ang bank at tax record mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at anim na bangko. Ayon kay Attorney Tonggol, mag-i-issue na si Escudero ng written order sa sandaling makumpleto hanggang sa August 13 ang submission ng dalawang bangko na nanghihingi ng extension para maibigay ang financial record na hinihingi ng korte. Ito lang aniya ang hinihintay dahil na-inspeksyon na ni Escudero at ng impeachment clerk of court ang naunang natanggap na maraming kahon ng bank at tax record. Matatandaan na sa kahilingan ng prosecution, ipinasumite sa impeachment court at financial record ang vice presidente ng kanyang mister na si Mance Carpio at umano'y kinauugnayan ng 19 na corporate entities at law firms mula sa 2007 hanggang taong 2025. Sinabi ni Attorney Tonggol na may mahabang panahon naman para sa pre-marking ng mga dokumento ng taksa at bank records ni VP Sara at huling isasalang ang Article 2 ng impeachment complaint ukol nga sa hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sigat mula sa Senado. Sabi ni John Observer, sarap na tawagin ipakta itong si Claire Castro. Ang tagal na hawak ng Malacanang ang Senate Presidency. Tapos last month lang nagkaroon ng palitan ni Cayetano. Tapos ito pang gagawing dahilan nila kung bakit wala nagawang priority bilang Senado. Si paring Tasernet nanonood. Tasernet, good morning idol. Good morning Tasernet. Kumusta yung mga Nissan showrooms mo? Presyon na inconsistent din ang witness nila nang sabihin niya si VP lang daw ang may confidential funds. At Ferdinand Enriquez, good morning po Sir Ira. Good morning Ferdinand Enriquez. Babalikan yung morning report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

Αλλά σο, σο, 34 το πόνο, μάγα. Doug Bobble again, New Morning Report, Pilipinas. Σε inyong παμπορίτων στασιών ng radio σε AM Band, ang DZRJ 810 AM Radio Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ 810 AM Radio Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radio Bandido TV. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Ferdinand Enriquez, good morning po sir. Good morning Ferdinand Enriquez. Alas 8.35 na po ng umaga, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Ihilingin ang House Prosecution sa Senate Impeachment Court. Nasa impeachment pa rin tayo ha, na maglabas ng subpoena para sa isang Mary Grace Piatos, isa sa mga pangalang nakalista bilang tumanggap ng confidential funds sa Office of the Vice President ayon kay Private Prosecution Counsel Lorna Kapunan. Lumitaw ang pangalan ni Piatos sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP na kinukwestiyon ng prosecution dahil umano sa pagiging kahina-hinala ng mga ito. Hindi sinabi ni Kapunan kung kailan formal na ihaharap ng prosecution ang kanilang kahilingan sa impeachment court. Sinabi rin ni Kapunan na maghaharap na kailangan ng prosecution na magharap ng expert witness upang matukoy at mapatunayan ng mga landa sa acknowledgement receipts na isinampa ng OVP sa mga liquidation report nito. Kasi lukuyan dinidinig ng impeachment court ang Article 1 ng Articles of Impeachment na nag-aakusa kay Duterte na maling paggamit ng 500 million peso confidential funds sa OVP at karagdagang 112.5 million pesos mula sa Department of Education. Naghahay naman si Senador Amy Marcos ng resolusyon na humihiling na imbestigasyon ng Senado sa pangangailangan sa tubig at kuryente at pangmatagalang epekto sa kalikasan ng planong Pax-Silica Industrial Hub. Sa Proposed Resolution number 547, kinilala ni Marcos ang layunin ng proyekto na makahikayat ng foreign investment, lumikha ng trabaho at patiglahin ng ekonomiya. Gayun man, binanggit niya mga pangamba na epekto nito sa paggamit ng lupa, agrikultura, kabuhayan at ecological stability. Nagbabala si Amy Marcos na maaaring mabawasan ang access ng mga magsasaka sa irigasyon, tumaas ang singil sa utilities sa mga kabahayan at padagdagan ng pressure sa lupa at kabuhayan ng mga lokal at indigenous community dahil sa malaking pangangailangan na proyekto sa mga likas na yaman. Hiniling din niya na suriin ang koordinasyon at transparency ng mga ahensya, partikular ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture at National Irrigation Administration. Nauna na sinabi ng Malacanang na dapat idulog sa mga kinaukulang ahensya ang mga isyu sa proyekto dahil maaari pang baguhin ang ilang provision ng United States-led initiative. Iginit naman ng Malacanang na walang magsasakang mapapaalis dahil sa planong Pax-Silica Hub sa Capastarlac, taliwas sa pakambang inilabas si Senador Amy Marcos. Nauna na sinabi ni Marcos na maaaring malagay sa panganib ang kabuhayan ng mga magsasaka dahil sa proyekto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang 3,500 hectares sa pagtatayuan ng hub ay itinakda na bilang buildable zones sa New Clark City noong 2019 kasabay ng paghahanda para sa Southeast Asian Games. Gayunmang ilang residente ng barangay Aranguren sa Capas ang tumutol na sa relokasyon bago pa ang SEA Games. Ayon sa kanila, nagsasaka na ang kanilang mga pamilya sa lugar na pinagtayuan ng New Clark City mula pa noong 1930. Sinabi rin ni Castro na sa 6,000 hektarya ang inilaan para sa open green spaces, forest reserves at mga itinalagang lugar para sa upland farming. Mas maliit din umano ang buildable zones kumpara sa lawak ng lupaing nakalaan bilang forest reserve.

0: hawak naman ang National Bureau of Investigation ng mga Viber message na umano'y palitan ni dating kongresista Ching Paras at na sinasabing talent manager kaugnay ng planong idiin si Executive Secretary Ralph Recto ayon kay NBI Director Melvin Matibag Martes kahapon. Sa panayam, sinabi ni Matibag na mayroon din silang mga sinumpang salaysay mula sa mga individual na kinilala sa mga alias na Jen at Ken. Nauna na sinabi ng NBI na padadalhan ng sampi na sinaparas at Batangas sa Representative Leandro Levise kaugnay na aligasyon na nagsimula ang investigasyon matapos sagipin ng NBI ang ilang babae mula sa umunoy human trafficking sa isang entrapment operation. Ayon kay Matibag, isa sa mga babae ang nagsiwalat ng umunoy plano habang pinoproseso sila ng mga otoridad. Sinabi ni Matibag na itinuring ng mga biktima ng trafficking ang mga babae at itinurn over sa Department of Social Welfare and Development. Sumilalim naman sa inquest proceedings para sa qualified human trafficking o money talent manager. Tinanggi nila para sa Leviste ang mga alegasyon. Ipinatawag naman ng NBI o National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Levise at dating Representative Jing Paras sa isang pagdinig sa Huwebes kaugnay na umano'y planong idiin si Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bibigyan ng due process ang dalawa habang tinutukoy ng mga investigador ang mga pangyayari at panahon na umano'y sabwatan. Nagugat ang investigasyon sa entrapment operation noong nakaraang linggo na nagresulta sa pagkakaaresto kay talent manager Lito de Guzman at limang babaeng talent. Sinisilip din ng NBI ang mga ulat na may iba pang opisyal ang pamahalaan na posibleng pinuntirya. Inakusahan ni De Guzman si Paras na kumontak sa kanya upang kumuha ng apat na babae na gagawa umano ng maling salaysay labang kay Recto. Kapalit umano ng 5 milyon para aratangan nilang pinilit sila ni Recto na makipagtalik at gumamit ng ilegal na droga. Hinama naman ni Palace Press Officer Claire Castro ng NBI na kutukuyin ang lahat ng nasa likod na umano'y plan. Parang ang ano, no? Parang ang fantastic. Maski yung mga kapwa ko reporter, parang, ha? Hindi na. Talaga? Parang ang fantastic. Pero biro. Parang so fantastic, parang inimbento. Sorry ha, pero di ba? Parang ganun ang dating eh, di ba? Parang ang fantastic. Direct kami mga babae. Eh. Tapos hinahakot na namin, iimbestigar namin. Isa dun sa mga babae, sabi, mayroong plot kay Recto. Ha? Huh? Saan galing yun? Diba? Diba? Gets nyo? Out of nowhere, mga inaresto nyo sa human trafficking na babae, biglang may magsasalita ng ganon. Eh, yung Viber messages, ang dali-dali gumawa ng Viber message. Eh. Diba? Kahit sino numero na lang, papadala ko ng message sa telepono ko, tapos lalagyan ko ng pangalan nila na Jing Paras o ni... Diba? Sa text messages niya, ang dali gumawa ng ganun eh. Kilala akong mga number 2 na ginagawa yun dun sa asawa ng ano nila eh, ng boyfriend nila eh. Diba? Tapos, sasabihin nyo, meron kayong Viber messages. Diba? Eh, ang una-una hakbang dyan, alamin kung yung number dun sa Viber eh, talagang kay Paras o kaya kay Leviste. Diba? Makukuha nyo naman yan sa ano eh. Makukuha nyo naman yan sa telco eh. Diba meron na tayong ano, register your SIM card? Pag sinabi ninyong, ay, hindi nakarecord yung SIM card eh. Ay, may problema kayo. Kasi kayo NBI. Kayo dapat yung nagpapatupad ng SIM card registration act. Diba? O, pag sinabi nyo hindi nakaregister, o, kayo pa rin na may problema. Diba? Alamin nyo muna, kabintang kagad kayo, eh, di ba? Naniwala na kayo kagad dun sa ano. Di ba, NBI agents, yun ang una-una yung gagawin, aalamin ninyo. Kung totoo kung nagmamatch yung number na yun dun sa mga known na mobile numbers nung inaakusahan, ayun, guilty kagad eh, di ba? Alam mo, anong klaseng investigative system ang ginagamit yun, sa totoo lang. Menchi May, good morning Sir Ira P. Good morning, Menchi. Iniling naman ni Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na muling pag-aralan ang naunang pagtanggi nito sa kanyang mosyon na magtakda ng piyansa sa kasong plunder kaugnay ng umano'y flood control kickback scheme. Sa motion for reconsideration na inihain iginiit ng mga abogado ni Estrada na nagkamali ang korte nang sabihing kailangan muna ang nang naunang judicial determination sa na malakas ang ebidensya ng pagkakasala bago maitakda ang piyansa sa mga capital offense gaya ng plunder. Noong July 24, ibinasura na anti-graft court ang naunang motion ni Estrada dahil premature umano ito. Binanggit ng kampo ng senador ang desisyon ng Korte Suprema sa Enrile versus Sandigan Bayan na ayon sa kanila ay nagpapahintulot na makapagpiyansa isang akusado sa non-bailable offense kapag napatunayang hindi ito flight risk anuman ang lakas ng ebidensya ng prosecution. Iginit ang depensa na ang pangunahing layunin ng piyansa ay tiyaking haharap ang akusado sa paglilitis at sasailalim sa jurisdiction ng korte at hindi upang parusahan ito bago mahatulan. Totoo yun. Binanggit ni Estrada ang kanyang halos 40 taong paglilingkod sa pamahalaan at ang pagsunod niya sa mga travel restriction sa mga nakaraang kaso upang patunayang hindi siya flight risk. Ayon sa depensa, ilang beses nang pinayagang bumiyahe sa ibang bansa si Estrada at palagi itong bumabalik upang harapin ang mga paglilitis. Pusang bumalik din umano ang senador matapos pansamantalang alisin ng Manila Regional Trial Court ang precautionary hold departure order upang makapagkonsulta siya sa Singapore noong April 2026 sa kabila ng nakaambang kasong plunder. Oops, ano nangyari? Talaga may nangyayari, no? Nanindigan naman ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kanilang desisyong payagang makapagpiyansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, iniharap ni Attorney Mones Guerra, abogado ni Revilla, ang naunang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na tila trinabaho ang pagkakaloob ng piyansa sa dating senador. Sinabi naman ni Associate Justice Ronald Moreno na hindi niya itinuring na pananakot ang pahayag ni Remulla. Ayon kay Moreno, nabanggit na mahigit 20 taon niyang paglilingkod sa hudikatura ay hindi siya kailanman na paratangang na impluensyahan o ng suhol o koneksyon. Ano ba itong... Tinawag din niyang natural na reaksyon ang pahayag ni Remulla. Matapos makita ng korte na hindi sapat ang lakas na ebidensya upang tanggihan ang piyansa. Sinabi rin ni Associate Justice Fritz Brian De Los Santos na bumoto pabor sa piyansa na hindi niya personal na dinamdam ang pahayag ng ombudsman. Sinabi ni Associate Justice Carl Miranda, ang nag-iisang tumutol sa piyansa na ginabayan ang kanilang desisyon ng mga prinsipyo ng honor, integrity at accountability. Binigyan din niyang ang bail petition pa lamang ang kanilang dinidinig at hindi pa ang merito ng kaso. Pagpapababa sa singil sa kuryente, nasa top legislative agenda ni Pangulong Marcos mula sa Malacanang, live via Zoom, si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Nangunguna sa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang top legislative agenda sa 20th Congress ang pagpapababa sa kuryente. Sa LIDAC ad hoc team meeting na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto, sinabi nito na ang pagtatapya sa halaga ng electric bill ang pinatututukan ni Pangulong Marcos. Bukod sa bawasan ng bayarin sa kuryente, ay kasama din sa prioridad na panukalang batas ay ang tax relief para sa mga maliliit na negosyo at ang tax amnesty. Ayon kay Recto, ang ginawang LIDAC ad hoc meeting ay preparatory session para sa full LIDAC meeting kung saan ang ehekutibo, senado at kamara ay mag-uusap-usap patungkol sa mga prioridad na panukalang batas na inilatag ni Pangulong Marcos. Kasama rin sa dumalo na sa meeting ang bagong talagang si Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda. Dati naman siyang kongresista, siguro naman ay mas mapapabilis na yung pagpapasa sa mga panukalang batas dahil nung nakaraang Congress, Sir Ira, dalawa lamang sa 53 na top agenda ni Pangulong Marcos ang naging batas. Dalawa lamang, kaya pinupunan sila ni Senator Ike Marcos. Pero ang belta ni Palace Press Officer Claire Castro, kanino bang bola? Kayo naman ang nag-umpisa ng gulo dyan sa Senado nung nagkaroon ng palitan ng leadership, nagkaroon ng putukan, tatlong araw na nawalan ng sesyon at puro politika na lamang ang inatupag. kung kaya hindi na naipasa yung mga panukalang batas. Isa rin doon sa mga panukala, yung anti-political dynasty bill na nakabinbin pa rin ngayon sa Senado.
0: Oh, Diyos ko. Si Ate Claire naman, doon na naman niya sinimulan doon sa puto. Dapat simulan niya doon sa counter coup nila Soto. Diba? Dahil tinanggal si Soto, pinalit si Cayetano, nag-counter yung grupo ni Soto, ipinalit si Gatchalian, nang walang quorum, doon nagsimula yung gulo. Siya naman eh, napaka-selective. Alam mo, sometimes, agree naman ako sa marami sinasabi ni Ate Claire, pero paminsan-minsan, aaminin mo yung totoo. Para, kasi alam ng taong bayan, nanood yung taong bayan eh. Diba? Kunin mo doon sa totoong pinagsimulan. Huwag yung meron ka lang mapapagbintangan, kasi meron ka lang mapagbintangan eh. Diba? And then that distances her from the public. And then she wonders, bakit ba hindi naniniwala sa akin taong bayan? Diba? Di ba selective ka rin eh? Diba? Huwag ka selective. Take it as a whole. I am not criticizing her. I am informing her to take it as a whole. Huwag ganun. Diba? Mali yun eh. Hindi tama yun. Lahat sila sa Senado may kasalanan.
1: Sana yung mga priority bills ngayon ay matutukan naman na at iwasan na yung politika. Dahil isa nga doon sa mga panukala ni Pangulong Marcos ay itaas yung tax exemption sa mga middle income class, gawing instead na 250,000 a year, ay gusto ni Pangulong Marcos na gawing 350,000 a year na yung exemption, tax exemption.
0: Pasok tayo dyan.
1: Ayun.
0: Kasi hindi na tayo pasok doon sa 250. Below 20,000 yung 250. Ayun. Yung 350, halos 30,000 na yun. Pasok na tayo doon.
1: Ayun.
0: Gusto ko yun.
1: Samantala, yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos, meron siyang meeting sa Private Sector Advisory Council. Gaganapin yan dito sa Palasyo ng Malacanang. At wala namang nakaschedule na palace press briefing ngayong araw si Undersecretary Claire Castro.
0: Rest siya. Rest. Wednesday. Rest.
1: Dahil 2 days in a row siya eh.
0: Oo eh. Sa dalawang araw na mainit ang ulo.
1: Pero sana magkaroon nga ng briefing kasi yung mga rumors na naaresto na si
0: Senator
1: Rosa, mabigyang linaw sana. Kasi kagabi pa kami, late na kami nakauwi kagabi dahil mga 4 p.m. pumutok yung balita kahapon. So nagantay pa kami dito, baka biglang may palace announcement.
0: Oo nga. Dininay naman ng DILG at saka ng NBI, pero persistent yung rumor eh.
1: Yes.
0: Minsan may suspecha ka na tinatago na nila yan. Alam mo may isang chat group na ganoon eh. Nahuli na pero tinatago dahil ipadadala na sa Dahig.
1: Ayun nga. Nandun na daw eh.
0: Diba? Nandun na nga eh, 'di ba? Nandun na, wala na rito.
1: So, 'yun ang inaantay sana namin dito sa Palasyo ng Malacañang kung merong palace announcement, kung denial man or confirmation na kung nasaan na nga ngayon si Senator Ronald De La Rosa.
0: Hindi yan. Alam ko, wala yan. Hindi nila mahuhuli. Nasabi nila, inuhuli ng polis. May nagkwento sa akin kaklase niya eh. Nung doon lumalabas ng Senado, nagsasaluduhan at kumakaway pa yung mga general eh.
1: Kagabi si dating presidential spokesman Harry Roque na may nagtrahidor kay Senator Bato.
0: Ito na si... Wala ka na dito si Pilipinas eh. Ang dami mo pa rin alam eh. Diyan naman ako nagugulat sa'yo. Mas marami pa siyang alam sa atin eh.
1: Akala ko, diba? Yeah, give me a call.
0: Diba? You're what? You're 10,000 miles away and you still know more than someone who is 300 feet away.
1: Diba? Yeah. Abangan kung mula rito sa Palasyo ng Malacañang.
0: Yeah. Good morning, Chana.
1: Magandang umaga. Live mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Menchime, good morning Sir RFP, good morning Menchime. Dekorasyon, di ba ganyan din ang style ang ginagawa nila kay former Congressman Mike Depenson na human trafficking daw? O nga, NBI din yun. Phil John, ganyan talaga si Auntie Claire, sarado isip, parang di na nga abogada, makapagbintang at diin lang siya, di niya o nila gusto, hindi partial o neutral. Partial, hindi neutral. Phil Joan. Nagpasok naman ang sandigang bayan na not guilty plea para kay Senador Rodante Marcoleta matapos tumanggi ang senador na maghain ng plea sa isa sa tatlong kasong kriminal laban sa kanya dahil sa umano'y paglabag sa anti-graft law. Kaugnay ang kaso sa umano'y 75 million pesos na hindi idineklarang donasyon na natanggap ni Marcoleta noong nagsisilbi pa siyang kongresista. Sinabi ng kanya abogado na si Moises Tolentino Jr. sa sandigang bayan ng 1st Division na tumanggi ang senador na maghain ng plea dahil sa mga nakabimbing petisyon sa Supreme Court. Dahil dito ang korte na nagpasok ng not guilty plea para kay Marcoleta. Nagpasok din ang not guilty plea ang kapwa akusado ni Marcoleta, si Man Aristotel Viray,

0: ng transport group ng Manibela ng tatlong araw na transport strike mula August 10 hanggang August 12. Kung hindi aaprobahan ng pamahalaan na hinihingi nitong provisional fare increase ayon sa Manibela Chairperson Mar Balbuena. Sinabi ni Balbuena na maaari pa rin kanselahin ang tigil pasada kung pahihintulutan ng mga otoridad ang pansamantalang dagdag pasahe o aalisin ang suspensyon na sa naunang inaprobahan ang 1 peso fare increase. Humihiling ang Manibela ng pansamantalang 2 pisong dagdag pasahe habang dinidinig pa ang kanilang petisyon dahil patuloy umanong pinapasan ng mga jeepney driver at operator ang mataas na presyo ng langis. Ayon kay Balbuena, maaaring magbigay ang 2 pesos na dagdag pasahe na humigit kumulang 200 pisong karagdagang kita kada araw sa mga driver na bumabiyahe sa malalayong ruta, ngunit hindi pa rin ito sapat para mabawi ang tumataas na operating expenses. Nagpaabot naman ang pagbate si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si House Speaker Boji D. III sa Filipina Tennis Association na si Alex Ayala matapos maibulsa ang 2026 Mubadala DC Open Crown kahapon, Philippine Time, madaling araw, dahilan upang tawagin ang kanyang pagkapanalo na isang historic achievement. Sa ulat, nakabawi sa pagkatalo ng nakaraang taon si Alex Ayala at nakuha ang kanyang kauna-unahang WTA World Tennis Association 500 title matapos niyang talunin si Jessica Pegula sa kanilang laban kahapon ng madaling araw para sa 2026 Mubadala DC Open Finals sa Washington, USA. Halos isang araw na nasuspindi ang laban ng dalawa dahil sa pag-ulan nang ituloy ang laban na mayani si Ayala sa score na 4-6, 6-4, 6-0. Bago natigil ang laban nitong linggo sa second set. Sa second set, lamang ang 32 anyos na si Pegula 2-1 at nakuha rin niya ang first set. Ang panalo ng 21 anyos na si Ayala ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking tagumpay sa kanyang karir at kauna-unahan niyang WTA 500 title. Bukod sa kanyang pagiging kampiyon sa DC Open, nakabawi rin si Ayala kay Pegula na tumalo sa kanya sa 2025 Mayapi Open Semifinals sa score na 7-6, 5-7, 6-3. Si Ayala ay number 20 na sa WTA World Rankings sa mga Women's Tennis Championships. Richie Fernandez Narciso, good blessed morning, Ira P., regular listener, ingat po tayong lahat. Thank you, Mercy. Congratulations, Alex Ayala. Natutuwa sa iyo ang kaklasikong si Nolly Ayala, ang kanyang uncle. Kaklasiko nung high school. Okay na ako, tama na. Wala ako oras, so tama na muna. Hinihingal ako. Alam kung bakit, papatingin ako sa doktor. Bukas ulit! Pagkakalas, papalit sa atin ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Dito po yan pagkatapos ng inyong Morning Report Pilipinas alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Dito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye guys. I'll see you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: RJ Patro.
1: Hey, hi. Excited ba kayo? Excited ba tayo? RJ Patrol. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po, RJ Patrol. Andito tayo sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radio Bandido TV. Maulan. Kita niyo outfit natin. Panlaban sa ulan. Iyan sinasabi nating nagbaon tayo ng kapote. Kapote, leather jacket, sombrero. Hiram tayo ng sombrero kay Putin, ha? Yung gamit ng mga Russians citizen dyan sa Ruso. Mga Ruso at Rusa. Babae, Rusa daw po eh. Oh, ano? Ano na mga ka-RJ Patrol? Ano na? It's a fake ba? Ang nagsisirculate na huli ka, Balbon! Nahuli na daw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mukhang hindi. Ang ibang mga balita pa, medyo malisyoso pa nga. Medyo malisyoso, ha? Ang sabi dito sa isang post sa social media, sabi ay, aba, may nakapagsabi, humuhugong kahapon. Alas dos pa lang hapon, may mga humuhugong na, ha? Kahapon. Rumor daw na NBI ang nakadali kay Senator Bato, Davao City. Sa Davao City mismo, yung hometown niya. Nahuli daw siya, naka-check-in sa isang motel. Doon. Hindi pa alam yung mga detalye. Anyway, hanggang kanina, siyempre, lahat ng efforts ginawa. Alam niya, pag media, tayo na sa media, makulit, mabusisi, at mapursige, tawag doon. Walang confirmation. Ang pinakahuling tinanong ay mismong kanyang abogado, si Attorney Torion. Nagsasabi na wala pa rin. Walang balita. Kasi, alam mo, pag yung client, lawyer-client relationship, usually, pag medyo may problema, unang tatawagan ng isang kababayan. Oh. Ay, siyempre, yung kanyang abogado, di ba? Kanyang abogado, attorney, hindi ako abogado. Paano ba gagawin? Ano ba legal remedies dito? May humuhuli sa akin. Oh, di ba? Usually, ganun eh. Hindi naman siguro manhid yung mga operatiba. Halimbawa, nahuli ka at nag-request ka na, pwede ko patawagan abogado ko? Can I call my lawyer? Hindi mo pwedeng bawalan yun. Kasi nga, dun sa Miranda warning lang eh. You have the right to remain silent. Anything that you say or do might be incriminating you. Diba? You have the right to choose your own counsel. Your own lawyer. Diba? Uy. Sino may birthday? May nagbi-birthday? May nagbi-birthday si Lumi Cortez. Nagbi-birthday ngayon. Pamangkin ko yan. Nandyan sa San Jose City, Nueva Ecija. Happy birthday. Si Cathy Cruz. Anong network na ba andun si Cathy? Cathy Cruz, yung katipunan ng mga ganun, yung partido niya. Bakit kay PRRD naging pwede ang hindi pwede kahit bawal sa batas? Well, sabi ng texter to, ha? Yung yung kay PRRD, kung babalik tanawin natin, anyway, pinagbigyan naman siya na may makalapit na abogado. Nakalapit yata noon si Miguel Dea, attorney, yung kanyang executive secretary, Bong Miguel Dea. Nakalapit naman. No one is above the law. Yan ang palaging binabanggit eh. Eh pero paano yan? Eh, at saka isa pa, some indicators niyan kapag may mga balitang ganyan, hindi papayag yung mainstream media, yung ating mainstream, na ma-iskupan sila. Ibig sabihin, dapat i-break. Oo, i-break yan. Hindi pwede yung sinasabi nila na itatago sa media. Hindi pwede gagawin yun. Usually, may mga ano yan, siyempre, established credibility, accuracy. Merong mag-i-scoop dyan. Talagang lahat ay gagawin ng kanilang editors. Makakuha ng reporter, lalo nakabit o nakabantay dito sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Yung mga mainstream, sino ba ang mga nasa mainstream? Sino ba? ABS-CBN, GMA7, tawag dito. Billionario News, ba? UNTV, Channel 5, PTV4, hindi pa payag yan. Okay. So, ganun lang talaga. Aba, mayroong operation ng no parking. Baka mato. Okay. Mayroong urgent lang tayong pinasa. Hindi kay Senator Bato. Walang sabi ni Attorney Torion, yung kanya abogado, wala silang communication. Since noong, siyempre, yung napabalitang lumabas ng Senado, ganun lang talaga. Nagtatago ka eh. Alangan, pati asawa mo kung, alimbawa, may loose tongue, loose talker, loose talking ang sino mang malapit sa'yo. Bakit ka magpapaalam sa kanya kung nasaan ka? Di ba? Ganun lang talaga yung tawag dito. Yung security. Dapat may ano ka, mayroon kang sense of security. Alright. Malisyoso pa. Ha? Nasa motel ha? Motel na lang? Oy, si Rick Oracion, magandang umaga, Sir Angelo A. Magandang umaga, Rick Oracion. Sir, your outfit looks like the action actor nun. Leather jacket. Napakalakas ng ulan, Rick eh. Pagbaba ko ng sasakyan, hindi kaya ng payong-payong lang eh. Yung maanggian yung katawang ko. May malakas talaga yung buhos ng ulan. Kaya't instead na yung blazer o anong tawag doon, suit ang hinila ko dun sa hangar. Parang bahay ko yung kotse. Andyan na lahat yung gamit ko eh. Itong leather jacket ang hinila ko at para hindi maanggihan yung panloob na damit ko. Pantalon. Good morning, Sir Angelo. Ma'am Ina Gray, thank you for your support. Baka si Tore ang nakahuli, diretso sa daig. Wala, wala pang balita na binalik kay General Torre yung authority to arrest. Ma'am Ina Gray, pero hindi pinayagan na makalapit si VP Sara sa ama niya. Pati na ang DR ni FPRRD, Doctor, ni first former President Rodrigo Roa Duterte, sabi ni Ma'am Ina Gray. Recorrection, after mag-isa ni Attorney Poa ang witness kahapon, biglang nag-sprung up sa social media na Senator Bato was caught daw. Ba, ang galing na observation mo, Rick Orasyon, ha? Diversionary tactics ba yan? Shirley, uy, ang good morning, Sir Angelo. Eh, ba, kape-kape, Shirley. Report muna tayo, 50 pulis sa Calabarzon hinuhubog bilang mas husay o mahusay na investigador. Report ng DZRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
0: Pinalakas pa ng Police Regional Office 4A ang kakayahan ng mga investigador nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Criminal Investigation Course sa Camp Brigadier General Vicente Lim sa Calamba City, Laguna. Formal na binuksan ang Criminal Investigation Course sa pangungunan ni Police Colonel Maximo Sebastian Jr., Acting Chief of the Regional Staff, na nagsilbing keynote speaker sa opening ceremony. 50 police personnel mula sa iba't ibang unit ng PRO 4A ang sumasailalim sa pagsasanay upang higit na mapahusay ang kanilang kaalaman at kasanayan sa criminal investigation, case build-up, tamang paghawak ng ebidensya at wastong pagsunod sa mga legal na proseso. Layunin ng programa na makapagluwal ng mga investigador na mas mahusay, mas professional at handang tumugon sa iba't ibang kasong kriminal upang mapabilis ang paghatid ng hustisya. Ayon sa PRO 4A, bahagi ang pagsasanay ng Best Leadership Trust in Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bacay at ng programa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na nakatuon sa pagpapatas ng kakayahan at profesionalismo ng bawat pulis. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, inaasahang mas mapapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad at mas mapapatibay ang tiwala ng publiko sa serbisyo ng Philippine National Police. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Resolution ni Senator Mig Subiri na nananawagan na alisin ang TRO na nagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa pasahod sa NCR. Nilagdaan ang halos lahat ng senador. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Nilagdaan ng halos lahat ng senador mula sa majority at minority bloc ang inihaing Senate Resolution number 577 ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri na hinihiling sa korte ang agarang pag-alis ng temporary restraining order laban sa 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila at ipagtanggol ang kapangyarihan ng mga ahensyang nagtatakda ng sahod sa bansa. Ayon kay Subiri, dapat na pairalin ang labor code na tayaan ng maabot ng mga manggagawa ang 85 pesos na dagdag na matagal na nilang hinihintay at hindi maaaring ang isang petisyon ng iilan ang magpapahintay sa mahigit sa 1.1 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya. Ginawa ni Subiri ang panawagan sa pamagitan ng Senate Resolution na naglalayong ipahayag ang saloobin ng Senado bilang suporta sa mga manggagawang Pilipino sa Department of Labor and Employment at sa mga ahensyang responsable sa pagtatakda ng minimum wage sa bawat rehiyon. Pinanggit sa resolution na nilagdaan ng lahat ng senador ang Article 126 ng Labor Code na amendado Republic Act 6727 na nagbabawal na sa mga korte, tribunal at iba pang entidad na maglabas ng injunction o TRO laban sa mga pagdinig ng National Wage and Productivity Commission o sa mga regional wage boards. Aniyan ni Subiri, kung hindi niya ito gagawin, magkakaroon ito ng masamang precedent dahil kung maaprobahan ang 30 pesos na aumento sa Cagayan de Oro o North Mindanao, pwedeng basta na lang pumunta ang kahit sino sa isang friendly court at humingi ng restraining order na hindi dapat mangyari. Ang 85 pesos na adjustment ay inaprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region matapos ang konsultasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng labor, employees at gobyerno at pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan sa socio-economic Noong July 13, naglabas ng TRO ang Branch 152 ng Pasig City Regional Trial Court kasunod ng petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated na sinususpindi a wage order hanggang August 13 habang sinasagawa ang karagdagang pagdinig na mariin naman tinututunan ng mga senador. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sika. House Prosecution, testimonya ng COA Auditor na nananatiling matatag sa impeachment trial. Report ng DCRJ reporter Jong Malapas. Jong.
3: Iginit ng House Prosecution Panel na natiling matatag at hindi napabulaanan ang testimonya ni Commission on Audit o COA Auditor Roderick Quamil matapos ang dalawang araw ng pagtatanong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi muno nabutas ng depensa ang payag ni Quamil tungkol sa mga nakitang irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Anya, hindi rin kinasyon ng depensa ang paggamit muno ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw at ang umano'y mataas na gasto sa renta na umabot sa 2 million pesos bawat araw. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na ipinakikita ng testimonya ni Quamil ang umano'y pattern ng maling paggamit ng confidential funds, kabilang ang paggamit ng mga peking pangalan at kakulangan ng sapat na dokumento sa liquidation. Binanggit din niya ang naging pasya ng COA na nagsasabing dapat isauli ang 73 million pesos mula sa confidential funds ng OBP noong taong 2022 habang nakabinbin pa ang usapin sa natitirang 448 million pesos para sa 2023. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Doon sa report ni Jojo Sikat kanina, ang naglalaro sa isipan ko, naibigay na yung first tranche, di ba? 60 pesos. Paano yun? Babawiin sa sweldo ng mga empleyado? Nabigay na noong July, matapos mag-declare ng first tranche ng increase ng July. Babawiin? I-deduct sa mga susunod na pasweldo sa empleyado kapag manatili yung TRO ng Pasig Regional Trial Court? Nagtatanong lang. Medyo magulo, ano? Recorrection, sir, next time, trench coat naman para the Godfather ang image. Hindi, di ba ako tumatayo, Rick, eh. Ano tawag mo, parang overcoat pag andun kami sa United Kingdom o kaya sa isang manyebe na lugar, winter. Yun, suit-suit namin yun, overcoat, yung hanggang lagpas tuhod na jacket. Ma'am Ina Gray, Ridon, para kang XL na siopaw na may dalawang malaking butas. XL? Extra large? Ma'am Ina Gray, ha? Alam mo, ang siopaw na malaki na parang gakaldero kalaki, dyan sa Emerald Restaurant sa may Rojas Boulevard. Halos katapat ng U.S. Embassy. Kabila. Kahanay ng Bayview Hotel. Eh kasi po, nung kasama namin si Katapat, the late Mayor Alfredo Lim, yan ang mga pasalubong sa amin eh. Kapag, nagmerienda na ba kayo? Tatawagin yung driver. Dala-dala yung supot, maraming laman. Paglabas po, bah, siopaw na halos gakaldero ang laki. Sharing for two. Or kung malakas-lakas kang kumain, kakayanin mo mag-isa. Hapunan na yun. Gabi kasi yung programa ni Mayor doon. Katapat. Former Mayor Lim, ABS-CBN. Rick Oracion is watching. Yes, Rick Oracion. Jaime Samoyo Bernante, fake news ba Sir Angelo kay Senator Bato? So far, walang nag-iingay na mainstream media eh. Alam mo, sa amin sa mainstream media, pero wala kami maleta at saka envelope ha. Hindi kami papayag na maiskupan kami na hindi namin alam. So, alas dos pa kahapon o hapon pa kahapon, nagsisirculate na yan. Wala naman. Oh, Shirley Oyang, si Jojo, sikat si Subiri, pasikat. Pero may punto si Mig Subiri. Alam mo, meron palang nagbabawal sa judikatura, judiciary, na makialam sa desisyon ng wage board, labor department. Family size na pizza, sabi ni Ma'am Ina Gray. Family size na pizza si Terry Redon. Ganon. Tapos pepperoni. Malalaking butas. Malalaking pabilog. Ganon ba yun, Ma'am Ina Gray? O yung scallops. yung flavor ay scallop flavor na pizza. So far wala pang syempre alang namang tingnan natin kung isa dalawang araw at saka kahapon kagabi tinawagan na po natin yung ka-app yung nagmo-monitor ng any flight kahit pa special flight wala po hanggang midnight kagabi kung yung iisipin natin may speculations na dinerecho na. Dinerecho sa dahig yun, sigurado. Learjet for that matter. Yung parehas ng pinagsakyang kay former President Rodrigo Duterte. Mukhang wala eh. Hanggang midnight kagabi. Tuloy yung mga barkada natin, gumawa ng editing na comedy. May aeroplano, Learjet. May sinasakay yung mga pulis na bato, literal na bato. Na nakakapote dahil umuulan. Aba naman. Pinagtiyaga ang gawin. Hindi ko mai-share sa inyo. Pero mayroon, padala sa akin kagabi. ito naman si Redon. XL na siopa na may dalawang malaking butas. Alam mo, Ma'am Ina, na-interview ko yan si Attorney Terry Redon nung siya pa ay nasa gabinete. Mayroon marami talaga nagbabat sa hitsura niya. Kasi usually, pag may ambush interview yung mga TV crew, coverage team, naka-close up eh. Naka-close up yung mukha ni Terry Redon. So, pag naka-close up yun, pag medyo na-excite si Attorney Redon, na siya, congressman na nga pala, lumalaki butas ng ilong niya. Tama ka, Ma'am Ina. Ikaw talaga, oh. Napaka observant mo ha. Sabi ni Shirley Oy, ang pasikat si Subiri. Pero yun nga kasi, para maalis yung problema, ang gulo eh. Nag-declare ng Labor Department, ang Malacanang, ito na may increase. Tapos pakikialaman ng korte, yung increase. Kita mo na lumabas yung promulgation, RTC ruling. Halos isang buwan na. Naibigay na yung first tranche na 60 pesos. November yata yung 25, di ba? 85 pesos all in all sa total. Magkakagulo yun sa bagay. Mabilis lang namang babalansihin ng accountant sa accounting. Meron mo yan. Iaawas mo yun, pinatikim mo na sa empleyado yung 60 pesos na increase nung July, nung lumabas yung RTC ruling na status quo, balik sa dati, na minimum wage, babawiin ang kasir? Malungkot naman yun sa pamilya ng mga minimum wage earners. July 20 ba yun? O isipin mo. Anong araw na ngayon? August 5. Sabihin na natin, 10 araw, natamasa na nila yung 60. 600 din yun. Nakabili na sila ng 5 kilong bigas at 1 kilong isda. Di ba? Kakainin nila. Dagdag sa kanilang pagkainan. Babawiin mo dahil inatras ng korte. Yun nga, may chaos nga doon. May gulo. Hi, Mr. Moyo Bernante. Matikas pa rin ikaw, Sir Angelo. Shout pa lang kita na Ridon, chill ka lang. Malayo pa 2028. Huwag kabado. Si Congressman Terry Ridon ng Ako Bicol Partners. Ako Bicol. Sino bang unang mga ano, pumalit lang siya diyan sa Ako Bicol. Sino ba yung Ako Bicol noon na parang na-ambush diyan sa ano? Excited ba? Kabado ba? May kababa si Terry Ridon? So, yun lang. Anyway, break muna tayo on a rainy Wednesday. Oras, impunto alas 9:30 ng umaga.
4: Damin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
4: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
6: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen, RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: RJ Patrol!
1: Alas 9:32, 9:33 na, to be exact, AM on a Wednesday. Kumusta kayo mga ka-RJ Patrol? Sa impeachment ba, nakasubaybay kayo kahapon? Medyo may sigawan, ano? Napansin nyo ba? Huwag kang sumagot, hoy! Napansin nyo ba? Sumigaw si Attorney Lorna Kapunan. Sinigawan niya. Abogado rin di hamak yung witness niya, si Wamil, former auditor for intelligence ng COA, Commission on Audit. Pera na, naging bato pa. Aray ko. Oo, eh, tama ka, Shirley Uyang. Malamang may pabuya sana yan. Alam natin, may malaking pabuya yan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. May malaking pabuya para mahuli si Senator Bato. Tama ka, Shirley Uyang. Naging bato pa. Eh, tama rin ang obserbasyon ni Rick Oracion. Kung kailan na medyo papatagilid yung prosecution panel kahapon sa impeachment trial. Saka lang nagpalabas ng ganitong mga fake news para ma-divert yung isipan ng mga tao. Tama ka. Eh, ganun talaga eh. Alam mo, may malalaking grupo na binabayaran, milyones ang binabayad para lang mag-isip, para manatiling afloat, nakalalamang sa propaganda, publicity. Alimbawa, gobyerno or kung sino man yung nasa may kapangyarihan, siyempre. At maraming pera, siyempre. So, ganun lang talaga yun. So, kaya nila mag-hire ng ganun. Spin doctors ang tawag natin doon sa media. Sila yung nag-i-spin. Ayusin yung negative tayo dito ha. Kailangan natin magpaputok dito sa kabila ng magiging positive naman tayo. Makabawi naman tayo sa kabila. Doon. O kaya, manggulo muna tayo sa isipan ng mga nanonood, nakikinig, mga taong bayan. Guluhin muna natin ang utak nila. ganun. Tama. So, ganun lang. Abang lang tayo mga ka-RJ Patrol. Bakit tumagilid yung prosecution team? Mamaya, alamin natin. Meantime, welcome natin ang ating panauhing pandangal for today's episode ng RJ Patrol. Walang dilit iba kundi si Honorable Vice Mayor L.

0: lang Pampanga ngayon?
1: Hindi naman po. Tama lang po.
0: Ah, ganun ba?
1: Oh, tamang ulan lang po. Yes po.
0: Oh, dito sa amin eh, talagang pag bumuhos eh, talagang buhos talaga. Anyway, opo.
1: Yes, actually po, nung Sunday ng ating gabi hanggang Monday morning po, medyo malakas-lakas po yung ulan. Pero today po, hindi naman po gaano.
0: Opo, ingat-ingat lang sa ating mga kababayan sa Pampanga. Ano po? Oh.
1: Yes po, sabihin ko po. Salamat po sa ano, sa concern.
0: Meron pong naipasarang Chuangxing

0: Ano pong violation po nila? Anong paglabag sa batas at sila ay sinalakay at pinasara?
1: Actually po, I am just reading sa mga social media yung mga violations po nila about sa nuclear waste, and then yung po nasabi din ng NBI yung may mga 10 nagkasakit at about sa 3 billion worth na mga raw mats na lubhang mataas po yung ano yung parang radioactive ganun.
0: Ano bang tawag dyan sa radioactive? Parang harmful yan sa kalusugan,
1: yes,
0: ng tao.
1: Sa ating kalusugan, mukhang harmful po.
0: Pero meron kayong pinananawagan na isa pa o dalawa na steel melting factory o facility dyan sa Magalang?
1: Actually po, nananawagan lang po kami, ako sa NBI at sa PAOK, kung pong meron silang na-raid yung nga pong Chuansing Steel Plant, which is I think naayos naman po nila yung mga permit nila sa DNR, ganyan. Ito pong isa, sa tingin ko, wala pa pong permit at mukhang nag-ooperate na. Kaya ako po ay nananawagan sa NBI at sa PAOK para ma-investigahan din po yun. Ito po ay nasa San Ildefonso. Balitukan, Magalang, Pampanga, at ito po ay yung dating piggery at dating naging shabulab din po sa Magalang.
0: Uy. Ba masama pa yung track record ng lugar. So paano po Vice? Paano po nabigyan po ba sila ng business permit o hindi?
1: Ay, yun nga din po yung hindi ko alam, kasi yung mga residente po sa Magalang sa San Ildefonso nangangamba po bakit daw merong nagko-construct doon, na nagtatanong sila sa akin late 2025 pa po nagtatanong na since vice mayor lang po tayo, hindi po tayo na-inform sa mga ganong bagay kasi hindi ko po iyon mandato ganun. So wala pa akong sapat na isasagot sa kanila nung mga panahon na yon. Although ngayon, dahil sa pagputok nga po ng issue sa Navaling, sa Chuansing Steel Incorporation,
0: opo,
1: biglang may nagpunta po sa aking opisina at nag-send po ng mga pictures, mga videos, na hindi lang po construction ang nangyayari, na nag-ooperate na po sila. At mukhang mas mapanganib po ito kasi parang lead smelting plant po, parang ganun.
0: Tunawa ng tingga. Lead.
1: Yes po.
0: Tingga.
1: Yes po. At saka parang battery ganun. Iba-iba po eh.
0: Dapat siguro bilang vice mayor kayo pong pinuno ng city council, ano po?
1: Yes po.
0: Ano po yung action gagawin ninyo para magkaroon ng council resolution dito sa inyong panawagan?
1: Yes po. Sa ngayon po, last week, isiniwalat ko na po sa Sanggunyang Bayan ng Magalang, sa mga committee, na tulungan po at investigahan yung nangyayaring issue. Para malaman po sa level po namin kung gaano na ka-alarming ang nangyayari. Although hindi pa po ako na-update ng mga sanggunyan, may mga dumating nga na mga video na lubhang alarming, kaya tayo po ay nananawagan, ganun po.
0: Opo. Sa inyong pagkakaalam, Vice, saan nagagaling raw mats nila, yung raw materials? Meron ba kayong parang sa junk junk stores ba, junk shop, o meron

0: silang minahan dyan sa Tingga o Bakal?
1: Actually po, regarding po dun, sir, wala po akong idea eh. Mga videos lang po, at saka mga pictures, at walang safety yung mga nagtatrabaho, kaya hanggang doon lang po yung alam ko, sir.
0: Alright, sige. Parating po natin sa ginaukulan. NBI ang panawagan nyo at PAOK, Presidential Anti-Organization.
1: Yes po, sir. Opo.
0: Opo. Maraming salamat,
1: yes,
0: po. Oh, maraming salamat.
1: Maraming salamat po. Opo.
0: Opo.
1: Good morning po.
0: Thank you. Si Vice Mayor L.R. Pexon ng Magalang, Pampanga. Hindi ko akalain na may mga nickel melting facilities dyan. Di ba, nickel is being mined sa Surigao, Nunok, nickel mines. Di po ba? Pag sinabing steel or ano, kung sa junk shop lang, napaka minimal na raw mats makukuha mong Tingga doon. Unless mayroong firing range dyan na araw-araw nagpa-practice. Kasi yung nilalabas na bala ay Tingga. Tingga po yun. May Tingga na coated ng bakal. Yan ang full metal jacket. Jacketed bullet. Pero maliit pa rin yun. Eh kung sasabihin mong planta, malaking bagay po yun. Malaman ng kinaukulan. Saan ba nagmumula yung raw material nila kung bakit nagkakaroon dyan ng melting facility ng bakal? Uy. Ano yan ah? Kung ano, good news sa atin yan, kung sa ating mga kababayan. Dahil kung lalaganap yan, basta regulated lang, safety facilities, yung measures, eh maganda po yan, mag-generate ng trabaho. Para sa ating mga kababayan. Fake news. Unless may pumutok pa na ano ha. So, I would assume, lahat ng network ngayon, papatuloy sa paggapang yan. Kung ano ba talaga, fake ba o totoo? Nahuli ba talaga si Senator Bato o hindi? Makakapagbigay lang linaw dyan, although nagsabi na si DILG Secretary John Vic na nagpapatuloy ang pursuit operation, paghahanap, pagtugis kay Senator Bato. Pati NBI, yun din daw ang status nila. Nasa manhunt pa rin sila. Fake news meaning is false, misleading, or fabricated information that is dressed up to look like real news. Oh, real news. Fake news. It is spread via online to trick people, change public views. Tama, siba? To change public views or make money from clicks in the web. Web clicks. Oo nga naman. Maraming mga nagbablog dyan na ano na daw, nagre-rake na daw sila ng mga income sa pagbablog. O, biro mo. Itong mga ganitong news is very catchy or yung catching the attention of the public or shocking to other ano sector. Alimbawa, yung supporter ni Senator Bato. It is a shocking news. Pero kung it does not match o hindi ito tumutugma sa katotohanan, fake news. Biased information used to push a political agenda. Malalim na pag-uusap yun. Pag-uusapan natin yung nagpo-push ng political agenda. Ano bang political exercise ang nasa gitna ng atensyon ng taong bayan? Impeachment trial. Pero ang alam kong talagang isinisigaw ng taong bayan yung katotohanan sa likod ng anomalya sa flood control projects, pagnanakaw sa kabanang ng bayan. Fake news meant to trick people. Oh, parang trick or treat. Jokes or parodies that get mistaken for real facts. Satire. Oh, papatawa. Gusto magpatawa yung mga nagpapakalat niyan. Oh, kita mo, ang dami eh. Malalaman natin kung sino yung kakampi nila, sino yung kalaban nila, di ba? Magre-react. Masyadong ano ng reaksyon, matindi. Hindi pa tumutunog yung kampana o batingaw ng mga mainstream o traditional media. Wala pa tayo naririnig. Meron bang nag-break na, eto, may confirmation kami. Totoo, hindi fake news. Nahuli na si Senator Bato. Oh, saan ba diyan? The War. Abante Radio. DCMM. DCWB. DCRH. Times. Manila Times. Tribune. Philippine Star. O Inquirer kaya. Channels 4, 2, 7, 5. Oh, Billionaire News. Wala. Wala. Wala pa. Wala. Sa isang parang broader analysis, mukhang negative. Dito ba? Oh. Yung isang indikasyon doon, yun nga po. Meron yan sisigaw. Oh, meron kaming confirmation. Oh, meron yan. Unahan yan. Nag-uunahan yung mga major network yan. Dun sa impeachment trial, babalikan natin bago yung mga reports kanina. Di po ba nakita niyo kung paano medyo nasupalpal ng konti yung auditor Roderick Wamil na nagsabi initially sa kanyang Monday, unang pagsalang niya bilang testigo sa panig ng prosecution, na nagsasabing sa lahat ng vice president na nakilala niya during his term bilang auditor ng COA, si Vice President Sara lang ang nabigyan ng allotment para sa confidential and intelligence funds. Medyo nasupalpal siya. Inilabas ni Attorney Michael Poa, yung spokesperson ng defense panel, at siyang nakaabang sa testimonya ni Wamil, Roderick Wamil. Ipinakita ni Attorney Michael Poa sa impeachment court mismo, pati sa mga prosecutor. Nung inilapit niya kay Wamil yung dokumento na may nakalagay na Special Allotment Release Order, SARO, na may petsang December 22, 2014, na nagpapakitang naglaan ng confidential funds ang gobyerno para sa Office of the Vice President. O, sino yung Vice President nung panahon yun? 2014, panahon yan ni the late President Noynoy Aquino, 2010 to 2016. So December 2014, ang Vice President sitting noon ay si Vice President Jejomar Binay. Nagkaroon pa na paglalaan ng allotment ng confidential funds para sa kanya. So, supalpal na kaagad yung unang mga statement ni Wamil sa impeachment court. At nakita pa doon sa dokumento na kabilang pa si Wamil sa mga lumagda sa naturang SARO. Anong tawag mo doon? Butata. Nabutata kaagad yung statement niya na ano ba talaga ang yung briefing na sinagawa ng prosecution panel? Mayroon bang briefing na binigay sa kanya? At mayroon bang iniutos sa kanya na idiin, emphasize ang nasabing yung kanyang karanasan bilang auditor sa COA, na sa kanyang karanasan, sabi niya, ay si Vice President Sara Duterte lamang, sa lahat ng Vice President na nakita na na-handle niya sa pag-audit sa COA, eh, ang Vice President Sara lang ang nabigyan ng allotment for confidential and intelligence funds. Ano siya kaagad doon? Butata kaagad siya. Huwag kang sumagot, hoy! Mabubuking tayo! Oh, narinig niyo ba? Sinabi ni Private Counsel for the Prosecution, Attorney Lorna Kapunan. Sinigawan niya. In fairness, itong si Roderick Wamil, abogado pala to. Oh, kaya siya nag-resign nitong kailan ba? 2023? 24? Sa COA. Eh dahil pumasa sa bar, naging abogado. Oh. Abogado rin pala ito, pero medyo bagito pa sa pag-testify o sa kalakaran sa yung bang labanan ng debate, argumentation and debate sa loob ng korte. So, yung unang mga tanong ni, ano, yung unang mga tanong ni, sa cross ni Attorney Michael Poa, sumasagot siya. Yung expressly, you know, oh, it's expressly doon sa kanyang mga memorandum. Pero pagdating sa sinasabi ni Attorney Michael Poa na sa iyong ano palagay or sa iyong pagkakaalam, meron bang kahit isang kusing na napatunayan mo na dito sa lahat ng resibo ng confidential funds, meron ka bang napatunayan na kahit isang kusing ay naibulsa ni Vice President Sara Duterte? Dito medyo sumigaw si Attorney Lorna Kapunan. Ask and... Ano ba yun siya?

0: Alright, muli isang magandang umaga mga kaibigan. Eto na, eto na, eto na. Ito na po ang Johnny Gomez Live ngayong baulang araw na ito ng Miyerkules. Ikalima sa Agosto 2026. Ghost months mga kaibigan, pero mukhang dininig ng ating mga bossing sa DZRJ Radyo Bandido TV muna. Yung pong komento ni Ma'am Shirley Uy ang kahapon. Dahil ang sabi po ni Ma'am Shirley Uy ang kahapon habang dinidinig yung ika-12 araw ng impeachment proceedings laban po kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ang sabi ni Ma'am Shirley Uy ang sinasayang lang daw ang oras ni Idol Johnny Gomez. Anak ng baka! Alam po ninyo, hindi natin matatawaran yung talino, talento at pagiging observant ng ating mga kababayang Pilipino, especially kapag ka nakikita natin yung numero ng live views dito po sa patuloy na pagdinig ng Senado mula Lunes, Martes, Miyerkules, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Eh kahit po anong pagpapatawa ni Attorney Lorna Capunan, eh patuloy po yung pagbaba ng bilang ng mga sumusubaybay dito sa impeachment complaints and proceedings laban po kay VP Inday. Kaya minabuti po ng Radyo Bandido TV na pakinggan ang saloobin ng ating mga kababayang Pilipino at ibalik ang Johnny Gomez Live. Alright, salamat po. Yung ating bossing, si Ma'am Bea Jacinto, mag-ausap kami kahapon eh. Oo, at diniscuss namin yung mga possibilities no ng pagbaba ng bilang ng mga nanonood dito po sa coverage. Ito, general ano ito ha, hindi lamang sa Radyo Bandido TV. Dahil dito po sa DZRJ, maganda yung viewership, okay? Maganda po yung viewership ng trial ni VP Inday. Pero across all networks, makikita natin na yung live views ay talagang bumababa. Eh, hindi nga lang bumababa eh. Bumabagsak, Ginoo naman talaga. Oo. Ito po ang Johnny Gomez Live. Tuloy-tuloy tayo sa palatuntunan dahil ang layunin natin iisa lang. May angat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, dun sa mga nakaantabay sa akin sa Facebook at yung aking mga friendly friends, ika nga sa Facebook. Meron po akong iniwang tanong kanina. Actually, observation po ito eh. Dahil dun sa ginawang cross-examination ni Attorney Michael Poa kahapon, may mga nagsasabi na panalo na naman ang prosecution. Yay, yay, yay. Ha? Hindi ko alam kung sila ba tuwirang nanood o nakichismis lang dun sa kanilang kapitbahay. Pero hayaan po natin yung ating mga kababayang Pilipino magsabi kung ano ba talaga yung kanilang pakiramdam. Ha? Ano ba talaga yung inyong pakiramdam after listening to at pagkatapos po ninyong tutukan ang day 12 ng impeachment complaint dahil tayo, nasa day 13 na tayo. Kinakitaan niyo po ba ng pagkakaungos na naigba yung galing ni Attorney Lorna Capunan na ilabas yung katotohanan mula po dito sa witness na si Ginoong Wamil, si Attorney Wamil, Roderick Wamil, ng Commission on Audit, Intelligence Confidential, tama ba? Intelligence and Confidential, ICFAU. Alright? Eto, hinahanap ko yung ano eh. Hinahanap ko po yung ibig sabihin ng ICFAU. Para hindi tayo magkabulagaan dito, ha? Tito Sen, pasok. Hindi tayo mabulaga. Dahil ako po, habang nakikinig ako at nanonood ng impeachment proceedings, I am jotting down notes, no? Para masubaybayan natin ang husto. Ito, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, COA, ICFAU. Kaya nga sabi ko eh, kahit po anong pagpapakyut kahapon ni Attorney Lorna Kapunan, I don't know, hindi ko kinakitaan eh. Doon sa sinasabi nilang nagwagi ang prosecution sa Day 12. Meron pong independent fact-checking. Mami, ibibigay ko po sa inyo yung ano, ibibigay ko po sa inyo yung site, okay? Para kayo mismo ang bumisita. If you'd like to follow, wala po akong kinalaman dito sa independent fact-checking na ito. At hindi po ako kumukubra ng baleta, no? Pero gusto kong i-share sa inyo yung information para kayo mismo ang magpatunay kung yung pong inyong napapanood ay pareho rin dun sa inyong mga nababasang analysis. Okay? Again, yung inyong napapanood ay pareho rin dun sa inyong nababasang analysis dahil meron po silang ipinisantang table at kanilang binanggit kung ano po yung grado na kanilang ibinigay sa prosecution at grado na ibinigay sa depensa. Ngayon, ang tanong ko dun sa aking Facebook page kanina, Ma'am Ena Gray, Ma'am Benchime, kanina si Ma'am Benchime nag-PM pa sa akin, Idol, kailan ka ba babalik, ha? hindi ka na namin nakikita, sabi ni Ma'am Benchime, ng bahay pari, dyan po sa Bulacan. Ang tanong ko, bakit pagkatapos ng cross-examination ni Attorney Michael Poa dito po kay Attorney Wamil, dati pong special auditor ng COA Ikfaw, biglang lumabas yung pong unverified, unconfirmed information tungkol po sa pagkakadakip daw kay Senator Bato de la Rosa. Ano kaya yung was it coincidental? Ha? What is the relation? Parati si Attorney Kapunan, ganyan yung tinatanong eh. Ano daw po yung relationship at observation nitong si Attorney Wamil doon sa mga dokumento at base doon sa mga AOMs, Audit Observation Memo, na inilabas. Maganda yung binanggit ni Attorney Poa, tinatanong niya, yung bang mga AOMs, ito bang mga observation na ito, ay gawa ng inyong team dyan sa COA? Sabi po ni Attorney Wamil, hindi po, ako lang. Ha? Pinag-uusapan po natin yung credibility and authenticity ng mga information na inilalabas ni Attorney Wamil at yung kanyang observation based on the circular. Okay? Based on the circular. Ito pong Joint Circular 2015-01. Ito kasi meron pong guidelines na paulit-ulit binabasa itong si Attorney Wamil. At every time na merong itanong itong si Attorney Lorna Kapunan, he will go into details. Pero ang kanyang ginagamit na guidelines ay Joint Circular 2015-01. Only to find out, dun po sa ginawang cross-examination at pagtatanong nitong si Attorney Michael Poa, me, myself, and I, Boss Rico Racion. Oo. Hindi team. Okay? So, ibig sabihin, kung ito po ay personal and professional, maisingit ko, na observation itong si Attorney Wamil, nasaan dyan yung cross-checking? Nasaan dyan yung cross-checking? Dahil ang trabaho ng COA Ikfaw is to recommend. Bakit doon nakatuon yung pong posisyon ni Attorney Lorna Kapunan, samantalang hindi pala ito final and executory? Ayun. Kaya nga sabi ko, kahit anong pakyut ni Attorney Lorna Kapunan, every chance she gets, parati niyang sinasabi yung Ben, ano ba yan? Anong pangalan yun? Yung ano, yung dilim na kanya binabanggit? Ha? Hindi ko pinagtutuunan ng pansin kasi. Oh, eh baka naaalala nyo, ano nga ba yung pangalan ng recipient ng confidential fund ni Inday? Na may kaugnayan doon sa ano, doon sa pagiging badilim. Ha? Ano nga pangalan niyan? Dahil ako, ha, kung ako personally, ganyan yung pangalan ko, I will take offense. Paulit-ulit na ginagamit sa impeachment complaint eh. Paulit-ulit na ginagamit dito sa proceedings. Paulit-ulit na ginagamit as a way to somehow patawanin daw po yung mga kakaunting nakikinig, kakaunting nanonood. Andy Lim, ayun. Naalala ko na Andy C. Lim. Oh, kung ang pangalan ko Andy C. Lim at hindi Johnny Gomez, offensive para sa akin yan. Dahil number one, baka naman po hindi lahat ng Andy C. Lim kung may ganyang pangalan ay tumanggap ng intelligence and confidential budget mula po sa Office of the Vice President. Attorney Lorna, I will take offense. Dapat lumabas yung may mga pangalang Andy Lim at magsalita kayo. Okay? Bakit? Ginagawa po kayong katatawanan eh. Ginagawa po kayong parang manika na disusi dito sa impeachment proceedings ni Attorney Lorna Kapunan. I encourage those personalities, mga Pilipino, pasok tayo ha, na ang pangalan ay Andy C. Lim. Ano bang pakiramdam ninyo? Kayo po ba'y natutuwa every time na ginagamit as reference sa pagpapatawa nitong si Lorna Kapunan? O sabi, napakagaling na abogado raw. Hindi naman talaga natin matatawaran. Pero pwede ba, huwag natin ihambing kay Miriam. Ha? Huwag natin ihambing kay Miriam. Una, si Jervy Luistro. Ngayon naman, si Lorna Kapunan. Parang si Miriam Defensor Santiago raw. Huwag naman po natin ihambing kay the late Senator Miriam Defensor Santiago. Dahil yung humor ni Miriam, yung witty, pagiging witty ni Miriam, talagang kinikilig ang ating mga kababayan eh. Doon po kay Luistro at kay Lorna Kapunan, I don't know, na kinikilig ba kayo? Andy C. Lim, ikaw na nga magbasa, Mr. Witness, dahil hindi ko makita. Andy Lim kasi. Yung mga ganong reference, okay. Ito yung tinatawag natin na job na ginagawa ng prosecution dito po sa impeachment proceedings. Hindi ko alam kung natutuwa ang sambayanan. Hindi ko alam kung naiengganyo ang sambayanan dito sa ganitong klase ng pagpapatawa. Another instance kahapon, Mr. Presiding Officer, can we take a 3-minute break? Ha? 3-minute break, sabi ni Lorna Kapunan. Alam po ninyo sa impeachment at sa ganitong klaseng pagdinig, lalo na merong kakarampot na mga kababayan natin ang nakikinig at nanonood. Every second counts. Every second counts. Bakit hindi kanyo? Kasi kapag merong importanteng sinabi at diniscuss at hindi mo naintindihan, mag-aabang ka na matapos yung impeachment para dun sa replay. Hahanapin mo pa kung saang area naputol. Okay? Every second counts. Ano sabi ni Lorna Kapunan kahapon? May we take a 3-minute break? Tanong ni Chief Escudero, ano daw ang dahilan? For the witness to go over with the documents. And so that I can sit down. Anong klaseng pagpapatawayan, Attorney Lorna? Ha? Anong klaseng pagpapakyut na naman yan? Every second counts. So, yung pagiging witty ni Attorney Lorna Kapunan, yung pagiging magaling na abogado, I don't know, nakikita nyo ba with the way she handled the query dito po kay Attorney Wamil? O katulad nung sinasabi ng ating mga kababayan, sabi ni Ma'am Ena Gray, it was a waste of time. Waste of time and waste of people's money. 25 million pesos a day. Sabi nga nung nagbulong sa akin kahapon, eh, i-impeach nyo na kung i-impeach. Ha? Huwag nyo nang pagtagalin. Ano bang purpose? Bakit pinagtatagal? Bakit hindi na lang i-impeach si Inday? So that we can all move on. We can all move on. Bakit dinidelay? Bakit dinidelay? Para maging relevant yung pangalan ng mga abogado sa 2028? Meron ba kayong mga ambisyong tumakbong senador sa 2028? Meron ba kayong ambisyong tumakbo sa public office sa sa 2028? Ito po ba yung dahilan kung bakit dinidelay? Alright? Dahil if there is probable cause, mamaya babalikan na naman natin. Paulit-ulit nating babalikan ito pong four articles of impeachment para naiintindihan ng ating mga kababayan base dun sa kanilang napapanood at dun sa kanilang nababasa after nilang manood if there is or if there are probable causes to impeach the Vice President. So, pinalutang nila na may eroplano na lumapag, private jet, at sinasabi ng ilang observers, tingnan daw po ninyo yung flight radar na app para makita kung meron pong unusual. Ito na naman, ha? Meron na naman tayong nagamit na salitang unusual na flight details papuntang Dahig. Okay. Dahil kung meron daw po kayong mahahanap niyan, eh talagang tapos na yung kwentuhan tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Pero babalik tayo dun sa aking tanong. Bakit pagkatapos po ng cross-examination nitong si Attorney Michael Poa dito sa prosecution witness na don't answer, uy! Don't answer, uy! O yan, ha? Prosecution witness na si Attorney Roderick Wamil. Bakit umugong yung balita at unverified and unconfirmed information na si Bato de la Rosa ay nahuli ng ilang government agencies. Pero ang NBI, ang DILG, ang PNP, tikom, nagugutom na kasi ko kaya tikim eh. Tikom yung kanilang mga bibig. Eh, kaya daw po ginagawa yan at tumatahimik yung mga law enforcement agencies para hindi daw po mag-create ng chaos. Hindi daw po mag-create ng gulo. So baka ang mangyayari dyan kapag ka nasa Dahig na, eh doon na lang kukumpirmahin kung kaninong grupo, ha? Napasa ilalim itong si Bato de la Rosa kung totoo man para bitbitin papunta dito po sa Dahig sa Netherlands. O sige, after the break, meron lang tayong dalawang magkasunod na report. I-share ko po sa inyo yung website na aking binabanggit para habang tayo po'y naghuhuntahan dito sa palatuntunan, e mabisita po ninyo itong website na ito at kayo na mismo ang mag-react. Yung ating mga kababayan, kayo na mismo ang magsabi sa day 12 ng impeachment proceedings laban kay Inday. Sino ang wagi? Standby ka lang, idol natin si Romel Madrigal. Unahin kong balitang bit-bit mula po naman kay Jong Manlapas. Go ahead, Jong, please come in.
1: Binati ng House of Representatives ang Pilipinang tennis star na si Alex Iala matapos nitong masungkit ang kanyang unang Women's Tennis Association o WTA Single Championship sa 2026 Mubadala DC Open sa Estados Unidos sa magitan ng House Resolution No. 1286 na inaprubahan ng Kamara. Sinabi ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na ipinagmamalaki ng buong bansa ang tagumpay ni Iala na anay bunga ng kanyang sipag, tiyaga at determinasyon Tinalo ni Yala ang world number 3 at top seed na si Jessica Pigula sa kampiyonato dahilan upang maging kauna-unang Pilipino na makapasok sa top 20 ng WTA singles ranking. Ayon sa kamera, ang kanyang tagumpay ay patunay ng husay at katatagan ng mga atletang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigit. Marami balitang bit-bit mula po sa kamera, mula kay Jong Malapas. Dumako naman tayo sa balita mula kay Rommel Madrigal. Mel, magandang hapon sa iyo. Magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Mas pinalawak pa ng pamalalusod ng Carmona ang mga serbisyong nakalaan para sa mga persons with disabilities o PWD sa pagbubukas ng Kalingang Yakap Integrated Shelter Support and Services Center. Formal nang pinasinayaan ng lokal na pamahalaan ng Kalingang Yakap Center na magsisilbing sentro ng iba't ibang programa at serbisyong nakatuon sa kapakanan ng mga PWD. Dumalo sa pagbubukas sina Congressman Roy Loyola, Vice Mayor Cesar Ines Jr., mga miyembro ng Sanggunian Panlungsod at mga kinatuan mula sa National Council on Disability Affairs o NCDA, Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nakisa rin bilang mga panahon pandangal sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ayon kay Carmona City Mayor Dr. Dalia Loyola, palalakasin ng Kalingang Yakap ang pagpapatupad ng career program ng Persons with Disability Affairs Office of PIDAW upang higit na mapabuti ang edukasyon, rehabilitasyon at iba pang support services para sa mga PWD. Sa pamamagitan ng proyektong ito, layunin ng lokal na pamahalaan na may sulong ang mga inklusibing komunidad at matiyak na ang bawat person with disability ay may pantay na pagkakataong makatanggap ng dekalidad na serbisyo at suporta. Ako si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigit. Marami balitang bit-bit mula kay Rommel Madrigal dun sa ating mga kababayang nagnanais magbigay ng kanilang mga opinyon. Sa pamamagitan po ng text line, ang ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Yung mga nakatutok sa Radyo Bandido TV sa ating mga social media sites, Facebook, YouTube, pwede po naman kayong mag-participate sa pamamagitan ng ating live chat. Ang ating mambenchi mem mula sa Bahay Pari, magandang umaga po sa inyo. Boss Rick Corazon, magandang hapon. Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan sa Australia, maayong hapon. Naulan po rito, Ma'am Edna, sa Metro Manila, Luzon. Sa Luzon, oo. Naku, malakas po yung ulan. Kumusta po ang panahon dyan sa Australia? Boss Idol Joseph Franz Guzman, magandang umaga po sa inyo. Boss Harvey Morales, Ma'am Zeni Lubiga Jose, mula po sa Malabon City. Boss Jumides Castro Jr., Boss Alberto Yadaw Jr., si Ma'am Kimura Dolores, magandang hapon. Mula po naman na magandang hapon, ha? Hindi pa, isang oras lang ang difference. Magandang umaga pa rin. Diyan po sa Japan, yung ating Filipino community sa Japan. Maayong umaga po sa inyo, Boss Jaime Samoya Bernante at si Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Mga nakikinig, nanonood, nakatunghay, hindi sa impeachment proceedings, kundi di nilang sa inyo nag-iisang malawakang palatuntunan ng Johnny Gomez Live. Anak ng baka talaga. Sandali, basahin muna natin yung komento ng ating mga kababayang Noype. Magandang umaga raw, sabi ni Boss Joseph Franz Guzman. Good afternoon, sabi ni Ma'am Edna Gray. Good morning naman, sabi ni Boss Rick Corazon. Boring. Da-da-da-da-da-da-da. Boring daw po yung impeachment. Waste of time and taxpayers' money, sabi ni Ma'am Edna Gray. Blessed morning, Sir Johnny Gomez. Toxic topic. Yun daw pong mga sinasabi ni Attorney Kapunan, only in the Philippines, ganyang kabagal ang takbo ng impeachment topic, no? Dapat talaga tayo ay nangagabayo para mabilis ang ating takbuan, eh, no? Pagka bagal-bagal, 25 million a day ang gastos ng Senado dito po sa impeachment proceedings na ito. Magkano na, natotal na ba ninyo? Eh, nasa 300 million pesos. Plus, ay yan. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
3: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
4: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik po tayo sa palatuntunan. Pagpasensya po ninyo at sobrang liwanag ng aking mukha. Oo, tingnan natin mamaya kung kaya pong ayusin na yung ating technical director, inaasistihan po ang inyong lingkod. Dito po sa... pero first time ko maging mistiso. First time ko maging mistiso. Okay, teka muna. Ito, tingnan muna natin. Ang daming kong gustong i-discuss sa inyo . Ang dami kong gustong bigyan ng pansin. Okay? At ang dami nating tanong at observation. Hindi man tayo makapagbigay ng AOM, yung tinatawag na audit memo, observation memo, may observation po yung ating mga kababayang Pilipino . Doon sa paulit-ulit at patuloy na coverage ng impeachment proceedings. Ito muna yung tanong ko sa inyo, ha. Although prosecution witness itong si Attorney Wamil, yung bang style na ginagawa ni Attorney Lorna Kapunan, sa palagay po ninyo nakatutulong sa sambayanan to uncover truthful information? Okay? Yung bang style ng pagtatanong ni Attorney Lorna Kapunan ay nakatutulong para mailabas yung pong mga information laban kay VP Inday? Sinabi ko na sa inyo nung Lunes pa lang na procedural pa lang, wala pa po tayong nakikita na relevant. Lalo't higit nung magsalita at mag-cross-examine itong si Attorney Michael Poa. Dahil lumabas na nagkaroon ng conflicting information base po dun sa binabanggit ni witness na si Attorney Wamil. Okay? So, Yung paulit-ulit na pag-i-inject nitong si Attorney Lorna Capunan nang sa palagay niya ay pagiging witty at comical dito po sa impeachment proceedings. At yung kanyang style ng katanungan at tantrums, sabihin na natin tantrums, ha? Don't answer, uy! Oh, yun. Yung bang tantrums ni Attorney Lorna Capunan at the same time, yung kanyang binanggit na scam itong confidential and intelligence budget ni VP Inday, ito ba ay conduct unbecoming of a prosecutor? Sige nga, please help me learn some new things. Sige, conduct unbecoming of a prosecutor? O baka naman kasi these are all optical illusions. Optics yung ginagamit nitong si Attorney Lorna Capunan sa tingin ng iba para mag-shift yung attention ng publiko dito po kay Attorney Wamil as the prosecutor's witness. At the same time, makita po yung value ng information na pilit na kinukuha ni Attorney Lorna Capunan dito sa witness na si Attorney Wamil. Ang tingin kasi ng iba nating kababayan, double-hatted. Double-hatted, dual personality, ika nga. Yung ipinapakita ni Attorney Lorna Capunan, yung kanyang unang persona, prosecutor. Ikalawang persona, judge. So which is which? Kayo, ano bang pakiramdam ninyo? Double-hatted ba yung persona ni Lorna, Attorney Lorna Capunan, o sa tingin ninyo ay tama lang? Okay lang yung kanyang ginagawang estilo ng pagtatanong dito po kay Attorney Wamil at sa mga susunod na witnesses ng prosecution. Alright, sige. Ulitin ko yung ating text line, although may mga nagbibigay na ng mga information, ha? Okay. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. Galing kay Kalipi ng North Caloocan City. Nakikinig at nanonood si Kalipi. Good AM Sir JGL. Mula umpisa, wala pang panalo ang prosecutor versus depensa. Sa tingin po ito ni Kalipi, lahat ng kanilang witness, pati na rin si Matibag, referring to NBI Director Matibag, ay tibag. Ibig sabihin talo, no? Tibag talaga. Okay. Game. Ano ba ito? Game number ang butuhan. Oh, it's a numbers game. Ayun ang ibig sabihin ni Kalipi. Ang butuhan sa impeachment at buo ang pasya ng Barioria, ganun din ang Bioria. At lamang ang Bioria, kaya pilit binubuli kasuhan para lumipat. Kapag tinignan po natin yung number of majority and minority sa Senado, even the number of the majority is not sufficient to convict Inday. Not sufficient. 13 lang sila eh. Okay? Kahit pa sinasabi na yung pinakahuling bumaligtad. Actually, dalawa. Si Chief Escudero, sabi niya, independent siya. Si Mig Zubiri pala, independent din siya. Si Joel Villanueva, siya po ay tinapik daw ng Panginoon para lumipat sa Bayoria. So, it brought the numbers of the majority to 13. Not enough to convict the Vice President. Kahit pa mas konti yung bilang ng minorya, kinakailangan po nilang itapon si Bato de la Rosa, kasuhan si Loren Ligarda, kasuhan ang magkapatid na Villar, kasuhan itong si Alan Peter Cayetano, nakakulong si Jinggoy, nakakulong si Rodante Marcoleta, ang matitira, tapos planong kasuhan si Robin Padilla, ang matitira si Pia Cayetano na lang. Ha? Ang matitira si Pia Cayetano. Ito ba yung scam na binabanggit? Ha? Kasi parang baliwanag pa raw sa sikat ng araw na scam yung ginagawa dito sa impeachment proceedings because this is a numbers game. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Salamat, Kalipi. Magandang umaga, sir. Simula ng nagsabing tatakbong presidente si Inday, hindi na nila tinigilan. Kaya ang lahat ng iyan ay para lang pigilan si Inday sa kanyang pagtakbo sa 2028. Yun na yun! O ayan, sabi ni Boss Franco Teves ng Rizal, yung style ni Attorney Lorna K ay sign of old age. Sabi ni Tata Rick Orasyon, ha? May pagkaulyani na daw po kasi. Oh, hindi niya masyadong masundan yung mga documents na hawak niya. Akala ko sasabihin ni Boss Rick, hindi daw po hawak ni Attorney Lorna Kapunan ang bit. Ha? Hawak ko ang bit, di ba? Hindi daw hawak. Okay, hindi hawak ni Attorney Lorna Kapunan ang bit. Ang prosecution at ang prosecutor ay puro chismis. Yun daw pong sinasabi, sabi ni Ma'am Ena Gray. Magandang umaga, Sir Johnny, para may ibang pag-usapan. Malihis ang social media sa cross-examination ng depensa. Nabasag nila yung script ng prosecution. Sabi ni Boss Harvey Morales. Ito yung kanya reaksyon. Doon sa tanong ko, ano bang relevance? What is the relationship between the cross-examination by attorney Michael Poa and unverified, unconfirmed report na si Bato de la Rosa ay nahuli na. Okay. Yung sinasabi ko sa inyo, eto ha, buksan ko na. Medyo, I'm going to read this to you. Okay. Parang kay ano pala ito, may hawig dun sa programa ni Tita Carmen. Yung pong site na pwede niyong puntahan, again, wala po akong kaugnayan, nakita ko lang ito. Wala akong kinalaman dito sa site na ito, hindi ko kilala kung sino yung nasa likod na ito. Pero I'm sharing this with you para kayo na mismo ang sumilip, mag-follow kung gusto niyong i-follow. At tingnan if there is some relevance, no? Yung binabanggit nitong Pulse of the Nation. Yan po yung inyong hanapin. Pulse of the Nation. Kaya sabi ko, hawig kay Tita Carmen. Pulso ng sambayanan. Pulse of the Nation. Okay? Ito po yung inyong hanapin, ha? Alright. Dito sa aking nakita, ang tanong, who won day 12? VP Sara impeachment trial day 12, unbiased scorecard. Di ko alam kung paano nila kinuha yung pulso ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi ko alam, I have no idea kung paano po nila pinulsuhan yung pong natapos na day 12 kahapon, pero ang kanilang tanong, who won day 12? Okay. Medyo mahaba ng konti, pero I will try to limit yung ating pagbabasa and focus more on the numbers. Okay. The prosecution continued pressing its audit-based case against Vice President Sara Duterte. But the defense delivered its strongest cross-examination under Article 1 so far. Yung binabanggit is the article of Article 1 of the article of articles of impeachment against Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ano ba itong hold on. Teka muna ha. Para meron tayong magandang kwentuhan. Balikan natin yung nilalaman mga tropang JGL ng Article 1 of the Articles of Impeachment against the Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Okay. Kasi ito yung sinasabi ng Pulse of the Nation. ulitin ko ha. The prosecution continued pressing its audit-based case against Vice President Sara Duterte, but the defense delivered its strongest cross-examination under Article 1 so far. Yung Article 1 of the Articles of Impeachment. Ito po yung may kaugnayan sa misuse of funds. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust regarding the alleged irregular use and liquidation of 500 million pesos in office of the Vice President, confidential funds, and 112.5 million pesos in Department of Education funds. Kaya ang total po nito ay 612.5 million pesos. After gaining major momentum on day 11, the prosecution returned to the testimony of former Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil, who discussed alleged deficiencies in the confidential fund documents submitted by the Office of the Vice President and the Department of Education. Paulit-ulit yung sinasabi ni Attorney Lorna Capunan at sagot nitong si Wamil, kahit pa hindi po conclusive na merong ibinulsang pera si Vice President Inday at merong irregular activities na ginawa ang OVP at ang DepEd. Hindi pa ito napapatunayan dahil procedural pa lang yung pong testimonya nitong si Wamil. Pero kung babalikan daw po natin at gagawing basihan yung Joint Circular 2015-01, meron daw pong presumption of guilt. Presumption of guilt. Dahil kulang-kulang yung pong mga dokumento, mali-mali yung pong input na inilagay, lacking documents, unverified information, at puro yung mga pangalang binanggit is nowhere to be found. So, based on technicalities, palang nila nakikita na merong presumption of guilt. Pero hindi po ito pumapasok dun sa culpable violation of the Constitution. Dahil kinakailangan pong patunayan ng prosecution na there was probable cause. Okay? So, hindi naman, I don't know ha, hindi ako abogado. Pero yung presumption of guilt, can this be used sa kahit na anong klaseng korte para i-convict ang isang nasasaktan? Hindi ba? Dapat yung pong lalim ng ebidensya, yung dami ng mga tabang ebidensya ang siyang gagamitin when we talk about criminal and civil obligations. Yung merito, ayan, ng ebidensya ang siyang tinitingnan para i-convict ang isang tao. Pero again, iba pagdating sa impeachment court. Numbers game, katulad ni Kalipi. Okay, so ito po yung binabanggit ng Pulse of the Nation. Wamil testified that some accomplishment reports allegedly included expenses not permitted under the applicable joint circular, lacking documentary proof of payment, or failed to show evidence that information gathering and surveillance activities were successfully conducted. Ito pa yung isa kong tanong eh. Pasensya na at nag-i-inject ako ng aking pansariling observation ha. Ulitin ko lang yung part na yan. Wamil testified that some accomplishment reports allegedly included expenses not permitted under the applicable joint circular. Recommendatory yung trabaho ng ICFAO. Okay? So, it is up to the Commission on Audit as a body, as a constitutional body, as an institution na maglabas ng information whether itong si Inday ay naglustay ng pera o hindi. Recommendatory ang trabaho ng ICFAO. Pangalawa, lack documentary proof of payment. Kapag ka sinabi nating confidential and intelligence fund, palagay ko moving forward dapat yung ating mga mambabatas at itong mga tanggapan ng gobyerno na ito, they have got to revisit the guidelines surrounding Joint Circular 2015-01. Kailangan po Commission on Audit, Department of the Interior and Local Government, ang Department of Budget and Management, at ang Department of National Defense. You have got to revisit. You have got to revisit. Dahil, how can an agency submit as an attachment a report itemizing, okay, the number of the beneficiaries and their true identities? O nasan yung confidentiality? Kapag ka ginawa ng isang ahensya ng gobyerno, sabihin nilang si Johnny Gomez informant ito eh, tungkol dun sa mga chismosang magkakapitbahay. Ah, informant si Johnny Gomez ng mga chismosang magkakapitbahay. Okay, ngayon, bibiling ko yung information ni Johnny G. Bibiling ko yung information ni Johnny G. Who among dito sa magkakapitbahay na ito ang pinaka-chismosa? Who among dito sa magkakapitbahay na ito ang pinagmumulan ng mga peking information sa pamamagitan ng chismis? Okay, ngayon, kung ang treatment dun sa proseso ay confidential in nature, paano natin i-expect ang isang ahensya ng gobyerno na maglabas ng totoong mga pangalan, maglabas ng totoong mga information patungkol dito sa confidentiality ng mga reports na kanilang binibili at tinatanggap? Nasaan po yung essence ng confidentiality? Okay, assuming pinambili ng gamot, pinambili ng upuan, pinambili ng pagkain, etc., etc., etc., that move of the office of the Vice President could, hindi ako privy dun sa decision making, pero could be a diversionary tactic para nga hindi malaman kung sino yung mga tumanggap ng confidential budget. Dahil sa asan ang resibo? O sige, bumili ka ng gamot. Asan yung resibo? Bumili ka ng furnitures. Ha? Yun na lang muna yung tingnan nating anggulo at argumento. Huwag na natin pag-usapan whether ito ay nag-violate dun sa joint circular. Huwag na tayo munang dun magpunta. Huwag na muna tayo dun magpunta. Okay, bumili ka ng upuan, asan ang resibo? Bakit acknowledgement receipt? Bumili ka ng pagkain, asan ang resibo? Ginamit as travel expense, nasan yung resibo? Okay, bakit acknowledgement receipt? Eh, hindi ba confidential? So, are we saying that these government agencies need to play by the book? Sabi ng joint circular, kailangan ng OR. Okay, ngayon, nasusunod na gagawin natin dyan, eh dapat silipin po natin lahat ng ahensya ng gobyerno na may confidential funds starting and beginning with the Office of the President. Kung sila po ay sumusunod sa mga alituntunin ng joint circular. Ang sasabihin ng prosecutors at ng prosecution, ang tindi naman ng analysis mo, Johnny, eh si Inday ang idinidemanda dito, ba't mo idadamay ang VP, ang OP, ba't mo idadamay ang ibang ahensya ng pamahalaan? Ha? Concentrate tayo kay Inday. Oh, eh nasan yung checks and balances if that is the case? How can we confirm na ang OVP lang ang siyang lumabag dito po sa patakaran ng joint circular if we are not going to expand our investigation? If we are not going to expand, kaya nga sabi ko, moving forward, I am not saying na isingit it dito sa trial ni Inday. Pero moving forward, kinakailangang ripasuhin, kinakailangan niyong i-revisit itong joint circular na ito. Dahil hindi po niya ginagampanan the very purpose ng joint circular on confidentiality of this information and reports. And again, forward,

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, second hour ng inyong palatuntunan, mga kaibigan. Muli sa magandang umaga dito po sa ating mga taga-subaybay ng Johnny Gomez Live. Ikalawang oras ng inyong balayang palatuntunan. Dire-diretso po tayo dito sa ating ginagawang pagtalakay at pag-analisa sa day 12, pero ongoing yung day 13, ha? Ongoing po yung day 13 ng impeachment proceedings laban kay Inday. Babalikan natin yan. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Jojo Sikat. Unahin natin ang balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
2: May bagong pansamantalang mamumuno sa lungsod ng San Pablo matapos ipatupad ng Department of Interior and Local Government o DILG ang utos ng Ombudsman kaugnay ng preventive suspension ng dalawang pinakamataas na halal na opisyal ng lungsod. Formal na nanumpa si First Councilor Carmela Acevedo bilang acting mayor habang si Second Councilor Barbie Diaz ay nanumpa bilang acting city vice mayor sa harap ni Judge Lubina Roque. Ang panunumpa ay kasunod ng pagpapatupad ng DILG Region 4A sa kautusan ng Office of the Ombudsman na nagsasaad ng preventive suspension ni acting mayor Justin Culago. Kaugnay nito'y nauna nang isinailalim sa preventive suspension si Mayor Arcadio Nadie Gapangada Jr. dahilan upang si Culago ang pansamantalang humalili bilang alkalde. Batay sa memorandum ng DILG na may petsang August 3, inatasan si Acevedo bilang first ranking sanggunian panlunsod member na umako bilang acting mayor upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahala at paghatid ng serbisyo publiko sa lungsod. Dahil dito, umira lang itinakdan line of succession kung saan ang susunod na pinakamataas na konsehal ang umako naman bilang acting city vice mayor. Samantala, mananatiling epektibo ang preventive suspension habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kasong administratibo alinsunod sa tinatakdang proseso ng batas. Patuloy namang inaasahan ng mga residente ang maayos na pagpapatuloy ng mga programa at serbisyo ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pansamantalang pamunuan ng San Pablo City. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Dumako tayo sa Senado kasi meron silang fino-float na information patungkol dun sa ginawang pagbisita ni Attorney Michael Poa sa Commission on Audit. Sinisilip at hinahanapan po ito ng butas at ang binabanggit ay tila meron pong mga paglabag na nangyari. O yan, sige. Alamin natin ang balitang bit-bit mula sa Senado. Naroon, nagbabantay ang ating kabanditong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
3: Sa ikalabing tatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang point of order, kinuwestiyon ni Senator Judge Juan Pitulpo itong si Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero kung mayroon bang conflict of interest ang pagtungo ni Attorney Poa ng Defense Panel sa Commission on Audit para makipag-usap tungkol sa audit na may kaugnayan sa impeachment trial sa maling paggamit ng confidential funds ng OBP. Sinagot at ipiniliwan naging Presiding Officer Escudero ang katanungan ni Tulpo at sinabi na ang respondent ay si Vice President Sara Duterte Carpio. Aniya sa kabila na nagsilbing man si Attorney Poa sa OBP at sa DepEd sa ilalim ni VP Sara, hindi pa rin siya respondent o akusado sa isinagawa impeachment trial. At katunayan, aniya si Attorney Poa ay isa sa mga miyembro ng defense panel at hindi aniya ito may tuturing na conflict of interest sa pagtungo sa tanggapan ng Commission on Audit.
4: Kasi kahapon nabanggit na si Attorney Poa, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol doon sa sinasabing audit query. Now, hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa ano natin, pinag-uusapang confidential funds, when in fact, eh siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer?
5: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case.
4: Okay, I rest my case.
3: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. 10 minuto, makalipas ang 11 in the morning. Oh, he rested his case. Tama yung sabi ni Chief Escudero, pero madagdagan ko, Mr. Presiding Officer, bakit hindi natin silipin yung timeline? Kailan ba nagtungo? Wag muna natin pag-usapan yung specifics, ha? Wag muna natin pag-usapan dahil claim ni Wamil na tila humihingi ng leeway yung ginawang pagbisita ni Attorney Michael Poa para babaan ika nga yung magiging observation ng tanggapan. Di ba? Ito yung premise na pinufloat nitong si Wamil. Nagpunta si Attorney Michael Poa and one other, no? Na abogada. Yung chief of staff ni Inday, si Landerwa, nagpunta. Parang humingi at makiusap na medyo babaan nyo naman yung inyong observation dito sa confidential funds ng Office of the Vice President and presumably DepEd. Tingnan po ninyo yung timeline. Ito maganda sa artificial intelligence. Kapag ka nagtanong ka, may pagkakataon na masasagot ka. Although hindi po siya ano, hindi natin masasabi na very accurate, ika nga. Nag-type ako ng tanong, when did POA visit, when did POA and company visit COA as claimed by Wamil? Yun lang yung nilagay ko. Ito po yung sagot. Former Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil claimed during the Senate impeachment trial of Vice President Sara Duterte that Michael POA visited COA during the second week of kailan? September 2023. Hindi po kahapon. Hindi po last week. Hindi po 2026. The visit happened 3 years ago. Oh, nasaan yung conflict of interest? Eh, for the longest time, si Michael POA ay nagre-represent kay Inday. Hindi ba? Sabi ko nga, wag na muna natin pag-usapan yung laman ng pagbisita. Ang tingnan lang natin yung ginawang pagbisita. Kasi dito tinitingnan, conflict of interest, bumisita ka dun sa COA. Tapos nagtitestify ang COA, former COA auditor ngayon. Tapos dinidepensan mo, part ka ng defense team. Maganda dun sa ginawa ni Rafi Tulfo, tinanggap niya na kagad. Wala nang paligoy-ligoy. Okay? He rested his case. Oh, ito yung sinasabi ko. Ha? Ito po yung sinasabi ko. Wamil testified that POA and Lopez, Zuleika, Attorney Zuleika Lopez, met with COA officials to ask that the agency issue an audit query. Ayun, audit query instead of an AOM. Tapos ito na naman si leading prosecutor Tinatanong si Wamil, kilala mo ba si Michael Poa? Eh, napapanood ko po sa news. Ay, hindi mo ba siya kilala in person? Ayun, oh. Why can't this lady prosecutor? Hayaan po ninyo yung witness ang sumagot dun sa inyong tanong. Eh, parating niyang sinasabi, ask and answered. Eh, siya po yung unang-unang lumalabag at, you know, nagbibigay mali siya, so to speak. Diyan sa ganyang argumento na ask and answered. Ikaw nagtanong, ikaw rin yung sumagot. Tapos, kapag nagkakabot ng ulo yung iyong witness, don't answer. Uy! Anak ng baka naman talaga. Oo, patay tayong bata riyan. Don't answer. Uy! Okay. Double standard. Sandali. Sabi ng ating kabayan. Aha. Okay. 8253. Hindi ko na ma-scroll up. Ha? Pasensya na. Sir Johnny, the double standard, the duplicity, the audacity to talk about compliance. Sabi ni COA Auditor, we follow strict compliance. O, tanong niya, talaga ba? Eh, niloloko daw po ninyo yung mga Pilipino. Tens of billions of MOOEs ng Kongreso ay liquidated by certificate at certification lamang. Nagamit ba talaga sa mga konstituensya? That's an area na kinakailangan talagang i-explore na maigi. Dahil if Wamil and, you know, mga susunod na witnesses ng COA will stick to their principled argument, ayan, na they are being guided upon by the joint circular, by this joint circular 2015-01. Ito yung sinasabi ko rin kanina. Why limit the response to VP Inday? Sabi natin, there is always this presumption of guilt. O hindi ba presumption of guilt yung mag-liquidate ka using a certification? Ha? Nang walang any attachment? Na kunwari ako si Congressman Porky. Asan nga ba si Congressman Porky, Boss Angel? Nami-miss ko. Hindi ko na nakikita si Congressman Porky. Okay. Kunwari si Congressman Porky tumanggap ng ganitong klaseng amount for the purpose of this and that. Tapos, I certify, ito yung kanyang liquidation, I certify that the money went to this and that. Without the necessary attachment, breakdown, and the receipts, etc., etc. How is that possible? Yun yung binabanggit ng ating kabayan. Ha? Yun yung binabanggit ng ating kabayan. Double standard. Why pin down Inday if we are seeking the truths and answers, rightful answers, no, to this many question. Okay, bakit si Inday lang? Ibig sabihin, si Inday masamang tao, tapos lahat ng taong gobyerno anghel, ha? Yun ba yung ibig sabihin yan? Eh, ganyan rin po. Eh, pinipresume namin na ganito yung inyong isasagot dahil hindi po ninyo pinakikialaman at hindi po ninyo nililitis din yung ibang mga government officials na tumatanggap ng salapi mula sa taxpayers man. Okay? Talking about integrity, talking about truthfulness, talking about strict compliance. How is that possible? Na ang certification ang ginagamit as a liquidation proof para yung ibang mga opisyalis ng gobyerno ay malibre doon sa saklaw nitong joint circular na ito. Can somebody from COA answer this? Ha? Tanong nung ating kabayan. Okay. Oh, unfair daw po eh. Unfair. Can somebody from COA answer this $1 million question nung ating kabayan? Okay. Ha? Dagdag ni ano, dagdag ni Kalipi, ako sa minorya ang kakasuhan ng ombudsman. Ilang sandali na lang kung ako ay may bakulong, maninindigan na siyang ilabat. Yak 2028, merong pagbabago naman. Okay. Yan ang sinasabi ni Kalipi. Tingnan natin dahil sandamakmak, ha? Sandamakmak yung komento mula po sa Facebook ng ating mga kabayang Pilipino. Tapos babalikan natin yung Pulse of the Nation. Teka lang muna. Okay. Let us give way dito po sa komento ng ating mga tropang JGL. Teka muna, ha. Binubuksan ko po yung ano, binubuksan ko po yung inyong mga komento. Oh, ito na. Alright. Ay, batiin natin. Dumagdag si sino pa? Boss Armando Busa. Pati na rin yung ating Filipino community sa Dubai, UAE, nakikinig ha, at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Sandali. Tingnan na lang natin yung pinaka-latest, hindi latest na chika, ha? Latest na komento mula sa ating kabayan. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, Rafi Tulfo, you say it best when you say nothing at all. Parang kanta yan eh. Ha? Kanta yan, Ma'am Shirley. Say it best when you say nothing at all. Ayan. Aha. Dagdag niya. Mema lang. Pahiya daw. Pahiya. Rest my case kaagad. Oh, yun. Merong binabanggit na chismoso. Ha, si Ma'am Ena Gray. Oh, yan. Magandang umaga, Sir JGL. Grabe ang lakas ng ulan sa Cavite. Mag-ingat, Ma'am Chato. Ah, Charito, Cabrera, Diana. Gen 3, General Trias, kung hindi ako nagkakamali. Naroon si Ma'am Charito Cabrera Diana. Mag-ingat po. At may mga eskwelahan na nagdeklara ng kanselasyon ng kanilang afternoon classes. Okay? Dahil itinaas sa yellow alert, ito pong nararanasan natin na tropical depression. Kaya mag-ingat po yung ating mga learners, yung ating mga estudyante, pauwi ng kanilang mga bahay. From the school to their place of residence, mag-ingat po kayo. Alam po naman ninyo, itong ating bayan, konting bagyo lang o konting

pa yung flood control packeting, anak ng baka. Kawawa yung ating mga learners, o hindi ba? Kaya kaingat po. Sana matapos na lahat ng kadiliman ng batas. Ayun. Ng BBM Administration, sobrang pagpapahirap. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, ang ginagawa sa Pilipinas. Okay. Alright. Magandang umaga, Ma'am Shirley Uyang. Umuulan rin daw sa Melbourne. 4 seasons a day. Ha? Araw-araw, nararamdaman ni Ma'am Ena Gray yung apat na season dyan daw po sa Melbourne. Nagpapasikat na naman si John Vic. Ha? Ma'am Kimura, hindi ko na mababanggit yung ibang sinabi ni Ma'am Kimura. Kayo na po bahala. Fill in the blanks muna tayo. Hindi na dapat itanong ang depensa ang nagwagi sa hearing kahapon. Ayan po yung sabi ni Ma'am Ena Gray. Good morning, Sir Johnny. Galing kay Ma'am Zeli Lubiga Sose. Dangyang Balabon. Saan ka nakakita ng prosecutor na humingi ng tulong sa defense sa mga dates na binanggit ng witness? Yun, sabi ni Ma'am Ena Gray. Kasi si Ma'am si Attorney Lorna Kapunan in one of the anong tawag ito? Kundi ako nagkakamali, nangyari yan nung Lunes eh. Ha? May mga pagkakataon na for validation, okay? And verification. Nagsalita si Attorney Lorna Kapunan na kinda defense, kumbaga help out, no? Tumulong daw po dun sa pag-verify ng dokumento na kanilang pinag-uusapan. Ayan. Magandang umaga, nanonood at nakikinig mula sa Timog, dyan po sa Quezon City, ang ating pambansang lagalag, Boss Alberto Yadaw Jr. Hindi daw po umugra yung pakyut ni Attorney Lorna K. kay Attorney Michael Poa. Kung nadidiliman, si Andy Silim kasi. Again ha, this is my personal observation. If there is somebody by the name of Andy Lim, you should take offense dito po sa ginagawa ni Attorney Lorna K. Okay, you should take offense, no? Dahil yung premise dong paggamit ni Attorney Lorna Kapunan dun sa pangalang Andy Lim ay magkaugnayan sa tumanggap sa salapi. Again, if you are Andy Lim, kung sino ka man, you should take offense. Dahil ako, kung Andy Lim ang pangalan ko, I will definitely take offense. Kung nadidiliman si Kapunan, magpa-laser daw po ng mata. Okay? Para 2020 ang vision niya, sabi ni Ma'am Ena Gray. Aha. Confirm po ba o fake news yung pagkakahuli kay Senator Bato de la Rosa? Wala pa pong confirmation, Idol. Tinatanong ni Jaime Samoya Bernante. Good morning, Sir Johnny. Attorney Kapunan, huwag sigawan si witness. Sasagot na sana eh. Don't answer. Uy! Ayun na. Ha? Jumping jack. Nag-iipon ka na ba ng tubig? Baha, practice what you preach. Laughing out loud. Itong si Ma'am Shirley Uyang. Dumaan sa news feed. Okay? Ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Ito pa lang si Attorney Michael Poa ay top 9 sa bar examination nung siya ay nag-tape. Congratulations. Ha? Congratulations kung top 9 itong si Michael Poa. Okay, kaibigan natin 'yan. Since the time na siya po ay tagapagsalita ni VP Inday at tagapagsalita ng DepEd. Pinasyalan pa natin Ma'am Angel, 'di ba, si Attorney Michael Poa. Kasama natin si Attorney Alex Abaton. Kasama natin si, what's the name of that girl from LTO na ngayon ay nasa corporate na attorney, nakalimutan ko yung pangalan. Mga kaibigan natin ito, we visited the DepEd at kami po yung balugod na tinanggap ni Attorney Michael Poa. I really cannot tanong. Hindi ko maaalala, recall the name of that attorney mula sa

0: LTO Region 4A. She used to be a regional director now 4A. Nakalimutan ko. Attorney, mamaya maaalala ko yan. It starts with the letter N, yung kanyang ano, yung kanyang pangalan. Mamaya maaalala ko, ha? Okay, nagpunta kami sa DepEd dahil gusto po nating pag-aralan kung paano makakatulong yung mga private organization dito po sa pag-cultivate ng readiness ng mga bata on road safety. Kaya pinuntahan po namin si Attorney Michael Poa. Noreen San Luis, ayun. Oo. Thank you. Si Ma'am Angel, oh, in-assist yan. So tama ako. It starts with the letter N. Di ba? Attorney Noreen San Luis Lute. Ayun. Attorney Noreen San Luis Lute. Punta kami kay Attorney Michael Poa, hinarap kami, pinakain pa kami. Nakailang chicken ka noon, Ma'am Angel? Ako, nakaisa lang eh. One piece chicken with rice. With fries. Ha? Trinit kami ng lunch ni Attorney Michael. Ah, hindi, Ma'am Angel. Iba yun. Nung trinit tayo ni Attorney Michael Poa ng lunch, it was for a different meeting. Ang kasama natin yung kaibigan ni Ma'am Angel na si David Rioferio. Ah. Kaibigan natin 'yan si Sir David, no? Rioferio. Dahil we were proposing at that time a children's program sa DepEd. Dahil tandaan po ninyo doon sa SOS natin nung araw, meron tayong segment na usapang bata at iba pa. Ayan. Doon ko pala itatanong, Ma'am Angel, kung nakailang piraso ng manok ka. Kasi ako, one piece chicken, one cup of rice, tapos maliit na french fries. Ayan, naaalala ko pa eh. So, pati yung aming mga public service initiative ng palatuntunan. Hindi po natin matatawaran yung tulong na ipinagkakaloob ng Office of the Vice President. Si VP Inday with the assistance na ibinibigay ni Attorney Michael Poa. Kaya naging kaibigan po natin 'yan sa larangan ng serbisyo publiko. Kaya all the best Attorney Michael Poa, all the best kay Inday Sara Duterte Carpio, no? And all the best sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Sana matapos. Ha? Bahina daw kumain si Ma'am Angel ng mga panahon na yun kaya naka two-piece chicken lang. Sana matapos na, di ba, itong impeachment proceedings na ito so we can, you know, move on. Pero kahit na matapos ito, ha, may mga tanong tayo. You need to revisit the joint circular. You need to expand its coverage and inquire and or investigate all, yan, hindi lang sami, kundi all government institutions, government offices, agencies, lahat po ng government personalities na tumatanggap ng confidential and intelligence fund mula po sa chiching ng ating bayan. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live. Makalipas po ang ilang paalala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Alright, nagbabalik tayo. Last hura na ng ating palatuntunan. Ano, gusto nyo ba itong ginagawa natin? Mag-discuss na lang tayo kaysa manood, makinig sa impeachment trial. Ha? Pwede naman yata mag-hook up tayo uli from 10 to 12. Ano bang mas gusto ng ating mga kababayang Pilipino? Yung mga nakikinig at nanonood din eh. Ituloy ba natin yung discussion o mag-hook up tayo? Sige, pero mamaya, after Johnny Gomez Live at 12 noon, eh muli po nating babalikan yung coverage ni Jojo Sikat dyan sa Senado para sa pagpapatuloy ng Day 13, okay? Ng impeachment trial, okay? Nabanggit natin yung pangalan ni Jojo. May balitang bitbit mula sa Senado sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment coverage ng Radyo Bandido TV. Jo, pasok muli. Magandang umaga sa iyo. Please come in.
5: Kinuwestyo ni Senator Judge Erwin Tulfo sa 13th araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte Carpio itong si dating COA State Auditor Attorney Roderick Wamil kung bakit hindi nila kinasuhan si VP Sara sa Ombudsman kung may mali o kaduda-duda ang disbursement ng confidential intelligence fund ng Office of the Vice President. Ayon kay Attorney Wamil, aminado siya na may kaduda-duda talagang paggastos sa confidential fund ni VP Sara, subalit noong taong 2024 ay umalis na siya sa COA at hindi niya na alam ang masumunod na hakbang na ginawa ng naturang ahensya.
6: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa Ombudsman ng OVP?
7: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OBP yung order po.
6: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
7: Wala po akong personal knowledge about the status po nung, since hindi na po ako connected sa ICFAO.
6: Okay, so hindi, dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
7: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
6: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa Ombudsman itong issue na ito.
7: Yes po, Your Honor.
6: Thank you.
5: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami si Jojo Sikat. Medyo nalilito ako dun sa tanong ni Erwin Tulfo, paulit-ulit yung tanong ni Erwin Tulfo. Very elementary yung kanyang tanong, nasagot naman nung si Wamil. Bakit pa ulit-ulit, ha? Pwede ba ako magkamot ng Senator Judge yan? Oo. Si Chona Yu, may bit-bit na balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Gwen Chona, please come in.
8: May magandang balita ang Palasyo ng Malacañang para sa sektor ng transportasyon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ay dahil sa inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaas sa 12 pesos ang discount sa kada litro ng produktong petrolyo para sa mga driver ng jeep at UV Express simula sa August 15. Ayon kay Recto, kapag naipatupad na ito, aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang mapapakinabangan ng mga drivers. Ito ay dagdag sa inisyal na 10 pesos na discount kada litro na sinimulan noong Abril na nakatulong na sa mahigit 93,000 na PUV drivers. Sabi ni Recto, patuloy na pinagtitibay ng gobyerno ang mga hakbang upang protektahan ang ekonomiya, pigilan ang pagtaas ng presyo at matiyak ang suporta para sa mga sektor na tuwirang naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Bukod dito, inatasan din ni Recto ang Department of Social Welfare and Development na tiyaking aabot ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang manggagawa na mababa ang kita. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami. Balitang bitbit mula sa Palasyo ng Malacañang, mula kay Chone Yu. Sa kaya galing yung dagdag na 12 pesos na subsidiya? Baka meron tayong ano dyan, baka meron tayong contributions, ha? Yung mga taxpayers, anak ng baka. Sabi ni Ma'am Benchime, ito yung private message sa akin. Salamat daw dahil bumalik tayo ng 10 to 12, no? Kinat na po ng Radyo Bandido TV sa 10 to 12 na time slot yung impeachment. Pero ang gagawin natin kapag may mga pasabog, Boss Aye, pwede nating i-share, no? Dito sa ating programa yung impeachment proceedings. Kapag may mga pasabog, kaya lang sabi ni Ma'am Benchime, hala daw pong kwenta yung impeachment na yan. Referring to the proceedings, okay? Not the impeachment per se. Okay. Erwin, uwi ka na daw. Oo. Sabi ni Ma'am Shirley Uiang, discussion na lang daw, sabi ni Ma'am Diana, Charito Cabrera Diana, ayaw nyo nang ayaw nyong impeachment na lang? Discussion na lang ba tayo? O sige, sandali lang. Tuloy na lang daw eh. Tuloy na. Tuloy po ang JGL, sir. Mas ganado kami sa programa nyo. After the program na lang, mag-impeachment. Anak ng baka naman talaga. Oo. Yung ating mga kabayan, Kalipi. Ito yung sinasabi ni Kalipi. Mas enjoy daw. Mas ganado ang mga nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live. Kasabihan lang, gagawa tayo ng palusot, baka sakaling bakalusot. Kung bakalusot, yun naman pala. No? Yun naman pala sinasabi, referring to Rafi Tulfo, napakalayo in action. Anyway, sandali lang. Babanggitin ko na, tapos we are going to shift to another topic. Hindi. Habang busy ang buong bansa dito sa impeachment laban kay Inday, nakakalimutan po natin itong pressing information. Babalikan natin. So, sino nanalo sa day 12 according to polls of the nation? Sabi ko sa inyo, puntahan nyo na lang yung website, puntahan nyo na lang yung report na ginawa ng polls of the nation. Kung patungkol dun sa mga na-accomplish ng prosecutor, na-accomplish ng depensa. Sige, ito, very quickly. What the prosecution accomplished? Ito sabi ng Pulse of the Nation. The prosecution continued showing that several OVP and DepEd submissions allegedly lacked sufficient supporting documentation. It reinforced questions involving rewards, information gathering activities, medical and food assistance, operational expense, travel and programs that were reportedly not fully supported by records. Siya nga pala. Medyo nagul. Natawa ako. Alam po ninyo, kahapon, nasa sasakyan ako. at nakikinig right after the ano, right after the impeachment coverage. Meron kasi akong pinuntahan. So nasa sasakyan ako nung barinig ko yung don't answer uwi. Nasa sasakyan rin ako nung banggitin ni Attorney Michael Poa yung 2014 circular kung saan si dating Vice President Jojo Binay ay hiningian ng 6 million pesos in confidential funds. To the rescue si Lorna Kapunan at ang kanyang sinasabi na the joint circular supersedes that COA circular kasi 2015 yung isa eh. Okay? 2015. Ang argumento ni Lorna Kapunan, meron ng bagong circular eh. Without heavily discussing ano bang laman ng circular ng COA. Meron bang bearing? Meron bang merito? At bakit hiningi ng prosecutor na ang sabi niya, kinakailangan bigyan mo kami ng buong kopya ng GAD. Gender and Development Funding. Okay? Kung saan, dito po nabuksan yung information, I don't know, was it GAD o GAA? Anyway, I'm sure ipiprepare po ito, parang GAA, no? GAA. Ipiprepare po ito ng defense team ni Inday para ipakita yung relevance ng COA Circular 2014-001 at itong Joint Circular 2015-01. Okay? Baka magkamali pala ako dun sa ano ha? Baka magkamali ako dun sa particular na series ng COA Circular. So, for now, naalala ko lang kasing bigla eh. For now, ang comparison is between that COA circular and the joint circular 2015-01. Okay. So, number one, kung ang sinasabi ni Lorna Kapunan ay na-supersede na, ibig sabihin nabaliwala na yung 2014 kasi merong bagong version. 2015. No? Bakit tila nataranta si Attorney Wawil? Pumasok siya sa COA ICFAO ng February 2014. And that letter na ipinakita ni Michael Poa months after nung si Attorney Wawil ang auditor na ng COA on intelligence and confidential funds. Paano nakalusot kay Wawil na merong confidential fund na ni-request para sa tanggapan ni Jojo Binay? Oh, ang tanong pa ni Wawil, na-liquidate po ba yan? Ha? Kau yung auditor, tinanong mo si Michael Poa na hindi privy dun sa inyong discussion at inyong documentary process, tatanungin mo si Michael Poa kung na-liquidate. Hindi ba dapat ikaw yung sumagot? Kaya nga, biglang nagpunta dun sa kanyang podium, ito si Attorney Lorna Kapunan, and ask the obvious. Pahingi nung kopya, nung complete set of documents, kung saan naroroon. Okay? Kung saan naroroon. Itong ano? Itong binabanggit ni Attorney Michael Poa. So, nabulaga nga ba? O pilit na itinatago? Nabulaga nga ba ang prosecutor at ang prosecution at ang kanilang prosecution witness? Ha? O may itinatago? So, ang tanong, kanina pa, nagsisimula pa lang tayo sa palatuntunan, sinong nanalo? Okay. Sinong nanalo? So, what the defense accomplished? Ito yung sabi ng Pulse of the Nation. The defense showed that the audit process has different stages. Ayan. Para malinaw, para hindi, uy, meron tayong nabalitaan ganito na kulang ang dokumento, eh, presumably guilty na. O, hindi ba? O, hindi tayo preparing mag-jump into conclusion. The defense showed because we are thinking Filipinos. We are intelligent enough to differentiate between leading information and information without substance. Ah, di ba? Kaya napapakamot tayo ng ulo. The defense showed that the audit process has different stages according to Pulse of the Nation. And that an observation, suspension, or office level recommendation should not automatically be presented as a final finding of illegality. It established that some deficiencies were later addressed, that certain documents had no findings, and that the OVP participated in the audit process instead of claiming total exemption from COA scrutiny. Balik tayo dun sa tanong ni Erwin Tulfo, ba't di kayo nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman? Palagay ko ito yung boxing na ating aabangan pagkatapos nitong si Wamil. Yung pumalit kay Wamil dito sa COA foul. At tingnan natin kung makakasabay pa rin dun sa leading questions and and script na sinimulang ipresenta ng prosecution. Who won day 12? Okay. Ito po yung nakalagay dito sa Pulse of the Nation. Pulse of the Nation Political and Legal Desk. VP Sara Impeachment Trial Day 12. Who won day 12? Prosecution pushed the audit case. Defense pushed back hard. Okay. Yung pong kanilang mga tinalakay, number one, audit issues grew more serious. Cross-exam blunted momentum. Final liability still unproven. Kaya yung pong unbiased scorecard based on accountability, progress, truth ng Pulse of the Nation, the prosecution got 8.1% out of 10. Mataas. 8.1%. Ah? Ito po yung grado na ibinigay ng Pulse of the Nation. 8.1% against 10 being the highest. Ang depensa got 8.4% against 10 being the highest. So ang verdict ng Pulse of the Nation, day 12 winner, ang defense team, the VP in that. Okay, sige. Sabi ko sa inyo kanina, no? Mamaya, huwag kayong bibitaw, alas 12. Pagkatapos ng break, ibabalik po ng ating mga... Ayun, oo. Ha? Ibabalik ni Idol, Boss Idol Aye. Yung pong impeachment proceedings. Sandali lang. Dahil naroon pa rin ang ating kabandidong si Jojo Sikat, papasukin muna natin may pahabol na balita. Sige Jo, magandang umaga muli sa iyo. Please come in.
5: Sa 13 araw ng paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio ukol sa maling paggasta sa confidential intelligence fund ng OBP sa pagtatanong nitong si Senator Judge Joseph Victor Esito, inamin ng testigo ng prosecution na si dating Commission on Audit State Auditor Attorney Roderick Wamil na wala silang ebidensya o personal knowledge o alam kung nakinabang nagbenepisyo at mismong si VP Sara ang kumuha o tumanggap ng intelligence fund. Sa kanyang interjection, kinuwestiyon ni Senator Judges Ercito si Wamil na base sa kanilang ginawang pag-audit at pag-iimbestiga, lumabas na nakinabang nagbenepisyo mismo si BP Sara ang kumuha at tumanggap ng intelligence fund ayon kay Attorney Wamil na base sa kanilang audit at hawak na dokumento, wala siyang personal knowledge kung nakinabang ba talaga si BP Sara sa naturang controversial na pondo. Dito naman muling tinanong ni Ercito si Attorney Wamil kung wala silang sapat na ebidensya na nakinabang o nagbenepisyo si BP Sara, ay sapat na ba ito para sabihin na may pananagutang administratibo o kriminal ang Vice Presidente? Sagot naman ni Attorney Wamil, sa ilalim ng Joint Circular o sa ilalim ng OBP, ang Vice Presidente ang may pananagutan kung paano ginagamit ang confidential fund at matiyakang compliance sa COA at accountable aniya si BP Sara bilang pinuno ng ahensya o ng OBP. Kaugnay nito, sinagot naman ni Attorney Wamil ang katanungan ni Ercito na base lamang sa audit findings ang accountable at hindi ito conclusion.
6: Did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund?
7: Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that.
6: Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
7: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
5: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: At po ng maigit, marami balitang bitbit mula sa Senado, galing kay Jojo Sikat. Ito yung tanong ni Attorney Michael Poa kahapon kay Attorney Wamil, na sinalo na nga ni Chief Escudero dahil hindi masagot-sagot ni Attorney Wamil. At dito nanggagalaiti si Attorney Lorna Kapunan, asked and answered. O yan, malinaw na sinagot ni Wamil kasi nga recommendatory ang function ng ikaw. Okay? Wala pong basihan at walang ebidensya based on the AOMs. Okay? Audit Observation Memoranda. Okay. Wala pong basihan at hindi kayang patunayan ng AOM whether or not the Vice President committed a crime. Kaya sabi ni Presiding Judge Chief Escudero, you can get that, 'di ba? Parang ganoon yung kanyang binanggit dahil paikot-ikot na ilang beses nang inikot ni Michael Poa yung kanyang tanong. Parang palabo naman ang palabo yung sagot nitong si Attorney Wamil. So, maganda yung ginawa ni JV. He was able to bring out that context, no? Ng tanong ni Attorney Poa kahapon dito po sa kasagutan ni Attorney Wamil. Okay, sige. Ma'am Dilda Taktay, magandang tanghalian na po sa inyo, Ma'am Helen Jameson Baristeros, magandang tanghalian na po sa inyo. Kaya lang iba yung pakiramdam ni Ma'am Kimura, balimbing daw si JV. Puro pangako na makukulong na daw yung corrupt na buhaya, pero isang kasinungalingan. Okay? Ito po yung pakiramdam ni Ma'am Kimura, pero ang sinasabi ko nga, base dun sa the way the Senator Judge Ejercito presented his idea, na-cement, ika nga, yung tanong ni Attorney Michael Poa kahapon. Okay, wala na tayo halos oras, pero alam po ninyo, habang busy tayong nanonood, nakikinig at nakaantabay dito sa impeachment trial na ito, ito dumaan lang sa ating mga wall na ang Meralco, may pangako si Bongbong Marcos, tatanggalin yung loss, di ba? dito sa kuryente. Pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission at ng System Laws, no? At ng iba pang stakeholders. May mga information na binabanggit itong mga kooperatiba, ang Beralco, ang ERC, etc., etc. Habang tayo po ay nabulaga dun sa sinabi ni Bongbong, I don't know kung kayo'y umasa at kung kayo'y napaniwala, no? Ang Beralco ay kukolekta ng 8.7 billion pesos mula po sa kanilang mga customer, including us. Dun sa tinatawag na pass-through charges, ang nagbigay ng go signal ay ang Energy Regulatory Board o Commission. The Energy Regulatory Commission has directed Meralco to collect 8.7 billion from customers after confirming the power utilities over recoveries and under recoveries in pass-through charges for the period from February 2011 to December 2022. May 2023 pa. May 2024 pa. May 2025 pa. So, pagka-pass on, customer pa lang kanilang magbayad. Pagka-kita, Meralco lang ang dapat makinapa. Nakatutok tayo sa zona. Eh, hindi po tinatalakay itong mga pasani ni Juan de la Cruz. Ang tanong, bakit paunti ng paunti yung nanonood sa zona? Hindi daw po kasi kayang ibili ng sardinas yung panonood na gagawin sa zona para maihain sa pamilya. Wala na po tayong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pag-

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.

Alright, muli sa magandang umaga mga kaibigan. Ito na. Ito na po ang Johnny Gomez Live ngayong baulang araw na ito ng Miyerkules. Ikalima sa Agosto 2026. Ghost months mga kaibigan, pero mukhang dininig ng ating mga bossing sa DCRJ Radyo Bandido TV muna. Yung pong komento ni Ma'am Shirley Uyang kahapon. Dahil ang sabi po ni Ma'am Shirley Uyang kahapon habang dinidinig yung ika-12 araw ng impeachment proceedings laban po kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ang sabi ni Ma'am Shirley Uyang, sinasayang lang daw ang oras ni Idol Johnny Gomez. Anak ng baka! Alam po ninyo, hindi natin matatawaran yung talino, talento at pagiging observant ng ating mga kababayang Pilipino, especially kapag ka nakikita natin yung numero ng live views dito po sa patuloy na pagdinig ng Senado mula Lunes, Martes, Miyerkules, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Eh kahit po anong pagpapatawa ni Attorney Lorna Capunan, eh patuloy po yung pagbaba ng bilang ng mga sumusubaybay dito sa impeachment complaints and proceedings laban po kay VP Inday. Kaya minabuti po ng Radyo Bandido TV na pakinggan ang saloobin ng ating mga kababayang Pilipino at ibalik ang Johnny Gomez Live. Alright, salamat po. Yung ating bossing si Ma'am Bea Jacinto, mag-ausap kami kahapon eh. Oo, at diniscuss namin yung mga possibilities no ng pagbaba ng bilang ng mga nanonood dito po sa coverage. Ito general ano ito ha, hindi lamang sa Radyo Bandido TV. Dahil dito po sa DCRJ, maganda yung viewership, okay? Maganda po yung viewership ng trial ni VP Inday. Pero across all networks, makikita natin na yung live views ay talagang bumababa. Eh, hindi nga lang bumababa eh. Bumabagsak, Ginoo naman talaga, oo. Ito po ang Johnny Gomez Live. Tuloy-tuloy tayo sa palatuntunan dahil ang layunin natin iisa lang. May angat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, dun sa mga nakaantabay sa akin sa Facebook at yung aking mga friendly friends, ika nga sa Facebook. Meron po akong iniwang tanong kanina. Actually, observation po ito eh. Dahil dun sa ginawang cross-examination ni Attorney Michael Poa kahapon, may mga nagsasabi na panalo na naman ang prosecution. Yay, yay, yay. Ha? Hindi ko alam kung sila ba tuwirang nanood o nakichismis lang dun sa kanilang kapitbahay. Pero hayaan po natin yung ating mga kababayang Pilipino magsabi kung ano ba talaga yung kanilang pakiramdam, ha? Ano ba talaga yung inyong pakiramdam after listening to at pagkatapos po ninyong tutukan

po, habang nakikinig ako at nanonood ng impeachment proceedings, I am jotting down notes, no? Para ba subaybayan natin ang husto ito, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, COA ICFAO. Kaya nga sabi ko eh, kahit po anong pagpapakyut kahapon ni Attorney Lorna Capunan, I don't know, hindi ko kinakitaan eh. Doon sa sinasabi nilang nagwagi ang prosecution sa Day 12. Meron pong independent fact-checking. Mami, ibibigay ko po sa inyo yung ano, ibibigay ko po sa inyo yung site, okay? Para kayo mismo ang bumisita. If you'd like to follow, wala po akong kinalaman dito sa independent fact-checking na ito. At hindi po ako kumukubra ng baleta, no? Pero gusto kong i-share sa inyo yung information para kayo mismo ang magpatunay kung yung pong inyong napapanood ay pareho rin dun sa inyong mga nababasang analysis. Okay? Again, yung inyong napapanood ay pareho rin dun sa inyong nababasang analysis dahil meron po silang iprinisantang table at kanilang binanggit kung ano po yung grado na kanilang ibinigay sa prosecution at grado na ibinigay sa depensa. Ngayon, ang tanong ko dun sa aking Facebook page kanina, Ma'am Ena Gray, Ma'am Benchime, kanina si Ma'am Benchime nag-PM pa sa akin, Idol, kailan ka ba babalik, ha? hindi ka na namin nakikita, sabi ni Ma'am Benchime, ng bahay pari, dyan po sa Bulacan. Ang tanong ko, bakit pagkatapos ng cross-examination ni Attorney Michael Poa, dito po kay Attorney Wamil, dati pong special auditor ng COA ICFAO, biglang lumabas yung pong unverified, unconfirmed information tungkol po sa pagkakadakip daw kay Senator Bato de la Rosa? Ano kaya yung was it coincidental? Ha? Anong what is the relation? Oh yan eh, parati si Attorney Capunan ganyan yung tinatanong eh. Ano daw po yung relationship at observation nitong si Attorney Wamil doon sa mga dokumento at base doon sa mga AOMs, audit observation memo na inilabas. Maganda yung binanggit ni Attorney Poa, tinatanong niya eh yung bang mga AOMs, ito bang mga observation na ito ay gawa ng inyong team dyan sa COA? Sabi po ni Attorney Wamil, hindi po, ako lang. Ha? Pinag-uusapan po natin yung credibility and authenticity ng mga information na inilalabas ni Attorney Wamil at yung kanyang observation based on the circular. Okay? Based on the circular. Ito pong Joint Circular 2015-01. Ito kasi meron pong guidelines na paulit-ulit binabasa itong si Attorney Wamil. At every time na merong itanong itong si Attorney Lorna Capunan, he will go into details, pero ang kanyang ginagamit na guidelines ay itong Joint Circular 2015-01. Only to find out, dun po sa ginawang cross-examination at pagtatanong nitong si Attorney Michael Poa, me, myself, and I, Boss Rico Racion. Oo, hindi team. Okay? So, ibig sabihin, kung ito po ay personal and professional, maisingit ko, na observation itong si Attorney Wamil, nasaan dyan yung cross-checking? Nasaan dyan yung cross-checking? Dahil ang trabaho ng COA ICFAO is to recommend. Bakit doon nakatuon yung pong posisyon ni Attorney Lorna Capunan samantalang hindi pala ito final and
executory.

0: Ayun. Kaya nga sabi ko, kahit anong pakyut ni Attorney Lorna Capunan, every chance chance she gets, parati niyang sinasabi yung Ben, ano ba yan? Anong pangalan yun? Yung ano, yung dilim na kanya pinabanggit? Ha? Hindi ko pinagtutuunan ng pansin kasi. Oh, eh baka naaalala nyo, ano nga ba yung pangalan ng recipient ng confidential fund ni Inday? Na may kaugnayan doon sa ano, doon sa pagiging badilim. Ha? Ano nga pangalan niyan? Dahil ako, ha, kung ako personally, ganyan yung pangalan ko, I will take offense. Paulit-ulit na ginagamit sa impeachment complaint eh. Paulit-ulit na ginagamit dito sa proceedings. Paulit-ulit na ginagamit as a way to somehow eh patawanin daw po yung mga kakaunting nakikinig, kakaunting nanonood. Andy Lim, ayun. Naalala ko na Andy C. Lim. Oh, kung ang pangalan ko Andy C. Lim at hindi Johnny Gomez, eh offensive para sa akin yan. Dahil number one, eh baka naman po hindi lahat ng Andy C. Lim kung may ganyang pangalan ay tumanggap ng intelligence and confidential budget mula po sa Office of the Vice President. Attorney Lorna, I will take offense. Dapat lumabas yung may mga pangalang Andy Lim at magsalita kayo. Okay? Bakit? Eh ginagawa po kayong katatawanan eh. Ginagawa po kayong parang manika na disusi dito sa impeachment proceedings ni Attorney Lorna Capunan. I encourage those personalities, mga Pilipino, pasok tayo ha, na ang pangalan ay Andy C. Lim. Ano bang pakiramdam ninyo? Kayo po ba'y natutuwa every time na ginagamit as reference sa pagpapatawa nitong si Lorna Capunan? O eh sabi, napakagaling na abogado raw. Eh hindi naman talaga natin matatawaran. Pero pwede ba, wag natin ihambing kay Miriam. Ha? Wag natin ihambing kay Miriam. Una, si Jervy Luistro. Ngayon naman, si Lorna Capunan. Parang si Miriam Defensor Santiago raw. Wag naman po natin ihambing kay the late Senator Miriam Defensor Santiago. Dahil yung humor ni Miriam, yung witty, pagiging witty ni Miriam, eh talagang kinikilig ang ating mga kababayan eh. Doon po kay Luistro at kay Lorna Capunan, I don't know, na kinikilig ba kayo? Andy C. Lim, ikaw na nga magbasa, Mr. Witness, dahil hindi ko makita. Andy Lim kasi. Yung mga ganong reference, okay. Ito yung tinatawag natin na job na ginagawa ng prosecution dito po sa impeachment proceedings. Hindi ko alam kung natutuwa ang sambayanan. Hindi ko alam kung naiengganyo ang sambayanan dito sa ganitong klase ng pagpapatawa. Another instance kahapon, Mr. Presiding Officer, can we take a 3-minute break? Ha? 3-minute break, sabi ni Lorna Capunan. Eh, alam po ninyo sa impeachment at sa ganitong klaseng pagdinig, lalo na merong kakarampot na mga kababayan natin ang nakikinig at nanonood, every second counts. Every second counts. Bakit hindi kanyo? Kasi kapag ka merong importanteng sinabi at diniscuss at hindi mo naintindihan, eh mag-aabang ka na matapos yung impeachment para dun sa replay. Hahanapin mo pa kung saang area na putol. Okay? Every second counts. Ano sabi ni Lorna Capunan kahapon? May we take a 3-minute break? Tanong ni Chief Escudero, ano daw ang dahilan? Eh, for the witness to go over with the documents. And so that I can sit down. Anong klaseng pagpapatawayan, Attorney Lorna? Ha? Anong klaseng pagpapakyut na naman yan? Every second counts. So, yung pagiging witty ni Attorney Lorna Capunan, yung pagiging magaling na abogado, I don't know, nakikita nyo ba with the way she handled the query dito po kay Attorney Wamil? O katulad nung sinasabi ng ating mga kababayan, sabi ni Ma'am Ena Gray, it was a waste of time. Waste of time and waste of people's money. 25 million pesos a day. Sabi nga nung nagbulong sa akin kahapon, eh, i-impeach nyo na kung i-impeach. Ha? Huwag nyo nang pagtagalin. Ano bang purpose? Bakit pinagtatagal? Bakit hindi na lang i-impeach si Inday? So that we can all move on. We can all move on. Bakit dinidelay? Bakit dinidelay? Para maging relevant yung pangalan ng mga abogado sa 2028? Meron ba kayong mga ambisyong tumakbong senador sa 2028? Meron ba kayong ambisyong tumakbo sa public office sa sa 2028? Ito po ba yung dahilan kung bakit dinidelay? Alright? Dahil if there is probable cause, mabaya, babalikan na naman natin. Paulit-ulit nating babalikan ito pong four articles of impeachment. Para naiintindihan ng ating mga kababayan base dun sa kanilang napapanood at dun sa kanilang nababasa after nilang manood, if there is or if there are probable causes to impeach the Vice President. So, pinalutang nila na may eroplano na lumapag, private jet, at sinasabi ng ilang observers, tingnan daw po ninyo yung flight radar na app para makita kung meron pong unusual. Ito na naman, ha? Meron na naman tayong nagamit na salitang unusual na flight details papuntang Dahig. Okay. Dahil kung meron daw po kayong mahahanap niyan, eh talagang tapos na yung kwentuhan tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Pero babalik tayo dun sa aking tanong. Bakit pagkatapos po ng cross-examination nitong si Attorney Michael Poa dito sa prosecution witness na don't answer, uy! Don't answer, uy! O yan, ha? Prosecution witness na si Attorney Roderick Wamil. Bakit umugong yung balita at unverified and unconfirmed information na si Bato de la Rosa ay nahuli ng ilang government agencies. Pero ang NBI, ang DILG, ang PNP, tikim. Ha? Tikom, tikom. Iba, nagugutom na kasi ko kaya tikim eh. Tikom, yung kanilang mga bibig. Eh, kaya daw po ginagawa yan at tumatahimik yung mga law enforcement agencies para hindi daw po mag-create ng chaos. Hindi daw po mag-create ng gulo. So baka ang mangyayari dyan kapag ka nasa Dahig na, eh doon na lang kukumpirmahin kung kaninong grupo, ha? Napasa ilalim itong si Bato de la Rosa kung totoo man para bitbitin papunta dito po sa Dahig sa Netherlands. O sige, after the break, meron lang tayong dalawang magkasunod na report. I-share ko po sa inyo yung website na aking binabanggit para habang tayo po'y naghuhuntahan dito sa Palatuntunan, eh mabisita po ninyo itong website na ito at kayo na mismo ang mag-react. Yung ating mga kababayan, kayo na mismo ang magsabi sa day 12 ng impeachment proceedings laban kay Inday. Sino ang wagi? Standby ka lang, idol natin si Romel Madrigal. Unahin kong balitang bit-bit mula po naman kay Jong Manlapas. Go ahead, Jong, please come in.
1: Binati ng House of Representatives ang Pilipinang tennis star na si Alex Iala matapos nitong masungkit ang kanyang unang Women's Tennis Association o WTA Single Championship sa 2026 Mubadala DC Open sa Estados Unidos sa magitan ng House Resolution No. 1286 na inaprubahan ng Kamara Sinabi ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na ipinagmamalaki ng buong bansa ang tagumpay ni Ayala na anya'y bunga ng kanyang sipag, tiyaga at determinasyon. Tinalo ni Ayala ang World No. 3 at top seed na si Jessica Pigula sa kampyonato dahilan upang maging kauna-unang Pilipino na makapasok sa top 20 ng WTA singles ranking. Ayon sa kamera, ang kanyang tagumpay ay patunay ng husay at katatagaan ng mga atletang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigi at marami balitang bit-bit mula po sa kamera, mula kay Jong Malapas. Dumako naman tayo sa balita mula kay Rommel Madrigal. Mel, magandang hapon sa iyo. Magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Mas pinalawak pa ng pamalalunsod ng Carmona ang mga serbisyong nakalaan para sa mga persons with disabilities o PWD sa pagbubukas ng Kalingang Yakap Integrated Shelter Support and Services Center. Formal nang pinasinayaan ng lokal na pamahalaan ng Kalingang Yakap Center na magsisilbing sentro ng iba't ibang programa at serbisyong nakatuon sa kapakanan ng mga PWD. Dumalo sa pagbubukas sina Congressman Roy Loyola, Vice Mayor Cesar Ines Jr., mga miyembro ng Sanggunian Panlungsod at mga kinatuan mula sa National Council on Disability Affairs o NCDA, Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nakisa rin bilang mga panahong pandangal sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ayon kay Carmona City Mayor Dr. Dalia Loyola, palalakasin ng Kalingang Yakap ang pagpapatupad ng career program ng Persons with Disability Affairs Office o PIDAW upang higit na mapabuti ang edukasyon, rehabilitasyon at iba pang support services para sa mga PWD. Sa pamamagitan ng proyektong ito, layunin ng lokal na pamahalaan ang may sulong ang mga inklusibing komunidad at matiyak na ang bawat person with disability ay may pantay na pagkakataong makatanggap ng dekalidad na serbisyo at suporta. Ako si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigi at marami balitang bit-bit mula kay Rommel Madrigal dun sa ating mga kababayang nagnanais magbigay ng kanilang mga opinyon. Sa pamamagitan po ng text line, ang ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Yung mga nakatutok sa Radyo Bandido TV sa ating mga social media sites, Facebook, YouTube, pwede po naman kayong mag-participate sa pamamagitan ng ating live chat. Ang ating Bambenchi Mem mula sa Bahay Pari, magandang umaga po sa inyo. Boss Rico Racion, magandang hapon. Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community dyan sa Australia, maayong hapon. Naulan po rito, Ma'am Ena, sa Metro Manila, Luzon. Sa Luzon, oo. Naku, malakas po yung ulan. Kumusta po ang panahon dyan sa Australia? Boss Idol Joseph Franz Guzman, magandang umaga po sa inyo. Boss Harvey Morales, Ma'am Zeni Lubiga Jose, mula po sa Malabon City. Boss Jumides Castro Jr., Boss Alberto Yadaw Jr., si Ma'am Kimura Dolores, magandang hapon. Mula po naman na magandang hapon ha. Hindi pa, isang oras lang ang difference. Magandang umaga pa rin. Diyan po sa Japan, yung ating Filipino community sa Japan. Maayong umaga po sa inyo, Boss Jaime Samoya Bernante at si Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Mga nakikinig, nanonood, nakatunghay, hindi sa impeachment proceedings. Kundi di nilang sa inyo nag-iisang malawakang palatuntunan ng Johnny Gomez Live. Anak ng baka talaga. Oh. Sandali, basahin muna natin yung komento ng ating mga kababayang Noype. Ah, magandang umaga raw, sabi ni Boss Joseph Franz Guzman. Good afternoon, sabi ni Ma'am Ena Gray. Good morning naman, sabi ni Boss Rick Oracion. Boring. Da-da-da-da-da-da-da. Boring daw po yung impeachment. Waste of time and taxpayers' money, sabi ni Ma'am Ena Gray. Blessed morning, Sir Johnny Gomez. Toxic topic. Yun daw pong mga sinasabi ni Attorney Kapunan, only in the Philippines, ganyang kabagal ang takbo ng impeachment topic. No? Dapat talaga tayo ay nangagabayo para mabilis ang ating takbuan. Eh, no? Pagkabagal-bagal, 25 million a day ang gastos ng Senado dito po sa impeachment proceedings na ito. Magkano na? Natotal na ba ninyo? Nasa 300 million pesos plus ayan. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
3: Radyo Bandido News Flash Report.
4: Sinabi ni Senator Judge Pampilo Ping Lacson na bitin para sa kanya ang ginagawang pag-audit ng Commission on Audit sa Confidential and Intelligence pa ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa ng kagawaran si Vice President Sara Duterte Carpio. Iginit ni Lacson sa kanyang clarificatory question sa testigo na si COA Auditor Roderick Wamil na wala silang ginagawang hakbang para malaman kung sino ang nasa likod ng mga isinusumite na alias o codename ng ahensya ng gobyerno na may confidential at intelligence pan tulad ng Office of the Vice President at Department of Education ng CBP Sarapa ang Education Secretary. Ayon kay Wamil, documentary based lang ang ginagawa nilang audit kung saan nakapokus sila sa compliance audit. Kaya para kay Senator Judge Lacson, parang bitin ang pag-audit ng Commission on Audit dahil dito minungkahi ni Lacson na irekomenda na ni Wamil na amendaan ang 2015 Joint Memorandum Circular o itong JMC sa pagitan ng COA at Department of Budget and Management na pinagbabatayan ng pag-audit sa pinanggagamitan ng confidential and intelligence sa pan ng mga ahensya ng gobyerno.
5: Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon?
6: Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad doon sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor.
5: That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC. Kasi parang bitin. No?
4: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nadamay sa nerespondi ang sunog at natupok ng apoy ang isang fire truck ng Bureau of Fire Protection Fire Substation sa Barangay 7, Cagayan de Oro City sa kahabaan ng Burgos Corner JR Borja Extension. Batay sa mga viral video na makikita sa social media, naging mabilis ang pagkalat ng apoy hanggang sa maabot ang fire truck na rumisponde sa naturang insidente ng sunog. Agad namang umalalay ang iba pang mga BFP personnel at mga fire volunteer upang mapuksa ang apoy at hindi na kumalat pa sa ibang mga establishmento. Sa mga oras na ito, wala pang opisyal na ulat tungkol sa mga nasugatan at patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection at sasanhi ng sunog ang kabuang halaga ng pinsala at ang pagkakasunog ng kanilang fire truck. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: sa interjection ni Senator Judge Robin Padilla, kinuwestiyon nito si Commissioner ng Audit Auditor Roderick Wamil kung naniniwala ba siyang dapat na magpakilala o sabihin ang totoong pangalan ng isang confidential agent. Tugon ni Wamil, walang nakasaad sa provision ng joint circular na dapat ilagay ang totoong pangalan ng isang agent na tumanggap ng confidential fund. Kung matatandaan sa disbursement ng confidential fund si Office of the Vice President, lahat ng mga nakalagay ng mga payees ay inihinala gumamit ng alias o hindi totoong pangalan, tulad ng Mary Grace Piatos, Nova Santos, Andilim at iba pang pangalan. Tinanong din ni Padilla kung ano ang pagkakaunawa ni Wamil sa salitang confidential at ang sagot nga nitong COA Auditor, ang confidential ay classified o secret data. Bago ito, inusisa rin ni Padilla si Wamil kung nakita na ba nito ang pangangailangan ng mga nasa malalayong lugar para sa pagkain at gamot at kung na-expose na ito sa mga banta ng terorismo sa bansa.
1: Kayo po ba'y naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
2: Ang wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
1: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
2: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
1: Ano pong definition niya ng confidential?
2: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
1: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential?
2: I'm classified po, Your Honor.
1: Okay.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Naniniwala ang Palasyo ng Malacañang na diversionary tactics lamang ng oposisyon ang pinalutang na ulat na nahuli na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pakiusap ni Palace Press Officer Claire Castro sa publiko bago maniwala sa mga usap-usapan, mas makabubuting alamin muna ang source ng balita. Dapat din alamin kung ano ang motibo ng mga nagpapakalat nito. Sabi ni Castro, nais lamang kasi ng oposisyon na matabunan ang mga naisiwalat ng Commission on Audit sa Senate Impeachment Trial ang paggastos ni Vice President Sara Duterte sa milyong-milyong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education nang walang resibo. Sinabi rin ni Castro na walang sapat na konteksto ang mga ipinakalat na pahayag ni na Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesman Harry Roque tungkol sa pagkakaaresto kay De La Rosa. Kasabay nito, hinikayat ni Castro ang publiko na maging mapanuri, alamin ang pinagmulan at motibo ng mga kumakalat na impormasyon at magtiwala lamang sa mga beripikadong ulat ng mainstream media. Si De La Rosa ay nahaharap sa warrant of arrest sa International Criminal Court bunsod ng madugong anti-drug war campaign noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Nagbabalik po tayo sa palatuntunan. Pagpasensya po ninyo't sobrang liwanag ng aking mukha, ha? Oo, tingnan natin mamaya kung kaya pong ayusin na yung ating technical director, inaasistihan po ang inyong lingkod dito po sa... Pero first time ko maging mistiso. Ha? First time ko maging mistiso. Okay, teka muna. Ito, tingnan muna natin. Ang dami kong gustong i-discuss sa inyo . Ang dami kong gustong bigyan ng pansin. Okay? At ang dami nating tanong at observation. Hindi man tayo makapagbigay ng AOM, yung tinatawag na audit memo, observation memo, may observation po yung ating mga kababayang Pilipino . Doon sa paulit-ulit at patuloy na coverage ng impeachment proceedings. Ito muna yung tanong ko sa inyo, ha. Although prosecution witness itong si Attorney Wambil, yung bang style na ginagawa ni Attorney Lorna Kapunan, sa palagay po ninyo, nakatutulong sa sambayanan to uncover truthful information? Okay. Yung bang style ng pagtatanong ni Attorney Lorna Kapunan ay nakatutulong para mailabas yung pong mga information laban kay VP Inday? Sinabi ko na sa inyo nung Lunes pa lang na procedural pa lang, wala pa po tayong nakikita na relevant. Lalo't higit nung magsalita at mag-cross-examine itong si Attorney Michael Poa, dahil lumabas na nagkaroon ng conflicting information base po dun sa binabanggit ni witness na si Attorney Wambil. Okay? So, yung paulit-ulit na pag-i-inject nitong si Attorney Lorna Kapunan ng sa palagay niya ay pagiging witty at comical dito po sa impeachment proceedings, at yung kanyang style ng katanungan at tantrums, sabihin na natin tantrums, ha? Don't answer, uy! Oh, yun. Yung bang tantrums ni Attorney Lorna Kapunan at the same time, yung kanyang binanggit na scam itong confidential and intelligence budget ni VP Inday, ito ba ay conduct unbecoming of a prosecutor? Sige nga, please help me learn some new things. Sige, conduct unbecoming of a prosecutor, o baka naman kasi these are all optical illusions, optics yung ginagamit nitong si Attorney Lorna Kapunan sa tingin ng iba para mag-shift yung attention ng publiko dito po kay Attorney Wamil as the prosecutor's witness. At the same time, makita po yung value ng information na pilit na kinukuha ni Attorney Lorna Kapunan dito sa witness na si Attorney Wamil. Ang tingin kasi ng iba nating kababayan, double-hatted. Double-hatted, dual personality, ika nga. Yung ipinapakita ni Attorney Lorna Kapunan, yung kanyang unang persona, prosecutor. Ikalawang persona, judge. So which is which? Kayo, ano bang pakiramdam ninyo? Double-hatted ba yung persona ni Lorna, Attorney Lorna Kapunan, o sa tingin ninyo ay tama lang? Okay lang yung kanyang ginagawang estilo ng pagtatanong dito po kay Attorney Wamil at sa mga susunod na witnesses ng prosecution. Alright, sige. Ulitin ko yung ating text line, although may mga nagbibigay na ng mga information, ha? Okay. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. Galing kay Kalipi ng North Caloocan City. Nakikinig at nanonood si Kalipi. Good AM, Sir JGL. Mula umpisa, wala pang panalo ang prosecutor versus depensa. Sa tingin po ito ni Kalipi, lahat ng kanilang witness, pati na rin si Matibag, referring to NBI Director Matibag, ay tibag. Ibig sabihin talo, no? Tibag talaga. Okay. Game. Ano ba ito? Game number ang butuhan. Oh, it's a numbers game. Ayun ang ibig sabihin ni Kalipi. Ang butuhan sa impeachment at buo ang pasya ng Marioria, ganun din ang Bioria. At lamang ang Bioria, kaya pilit binubuli kasuhan para lumipat. Kapag tinignan po natin yung number of majority and minority sa Senado, even the number of the majority is not sufficient to convict and tie. Not sufficient. 13 lang sila eh. Okay? Kahit pa sinasabi na yung pinakahuling pinakahuling bumaligtad. Actually, dalawa. Si Chief Escudero, sabi niya, independent siya. Si Mig Zubiri pala, independent din siya. Si Joel Villanueva, siya po ay tinapik daw ng Panginoon para lumipat sa Bayoria. So, it brought the numbers of the majority to 13. Not enough to convict the Vice President. Kahit pa mas konti yung bilang ng minorya. Kinakailangan po nilang itapon si Bato de la Rosa, kasuhan si Loren Ligarda, kasuhan ang magkapatid na Villar, kasuhan itong si Alan Peter Cayetano, nakakulong si Jinggoy, nakakulong si Rodante Marculeta, ang matitira, tapos planong kasuhan si Robin Padilla, ang matitira si Pia Cayetano na lang. Ha? Ang matitira si Pia Cayetano. Ito ba yung scam na binabanggit? Kasi parang baliwanag pa raw sa sikat ng araw na scam yung ginagawa dito sa impeachment proceedings because this is a numbers game. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Salamat, Kalipi. Magandang umaga, sir. Simula ng nagsabing tatakbong presidente si Inday, hindi na nila tinigilan. Kaya ang lahat ng iyan ay para lang pigilan si Inday sa kanyang pagtakbo sa 2028. Yun na yun. Ayan, sabi ni Boss Franco Tevez ng Rizal. Yung style ni Attorney Lorna K ay sign of old age. Sabi ni Tata Rick Orasyon. Ha? May pagkaulyani na daw po kasi. Hindi niya masyadong masundan yung mga documents na hawak niya. Akala ko sasabihin ni Boss Rick, hindi daw po hawak ni Attorney Lorna Kapunan ng bit. Ha? hawak ko ang bit, di ba? Hindi daw hawak. Okay, hindi hawak ni Attorney Lorna Kapunan ang bit. Ang prosecution at ang prosecutor ay puro chismis. Yun daw pong sinasabi, sabi ni Ma'am Ena Gray. Magandang umaga, Sir Johnny, para may ibang pag-usapan. Malihis ang social media sa cross-examination ng depensa. Nabasag nila yung script ng prosecution. Sabi ni Boss Harvey Morales, ito yung kanya reaksyon. Doon sa tanong ko, ano bang relevance? What is the relationship between the cross-examination by attorney Michael Poa and the unverified, unconfirmed report na si Bato de la Rosa ay nahuli na. Okay. Yung sinasabi ko sa inyo, eto ha, buksan ko na. I'm going to read this to you. Okay. Parang kay ano pala ito, may hawig dun sa programa ni Tita Carmen. Yung pong site na pwede niyong puntahan, again, wala po akong kaugnayan, nakita ko lang ito. Wala akong kinalaman dito sa site na ito, hindi ko kilala kung sino yung nasa likod na ito. Pero I'm sharing this with you para kayo na mismo ang sumilip, mag-follow kung gusto nyo i-follow, at tingnan if there is some relevance, no? Yung binabanggit nitong Pulse of the Nation. Yan po yung inyong hanapin. Pulse of the Nation. Kaya sabi ko, hawig kay Tita Carmen, pulso ng sambayanan. Pulse of the Nation. Okay? Ito po yung inyong hanapin, ha? Alright. Dito sa aking nakita, ang tanong, who won day 12? VP Sara impeachment trial day 12, unbiased scorecard. Di ko alam kung paano nila kinuha yung pulso ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi ko alam, I have no idea kung paano po nila pinulsuhan yung pong natapos na day 12 kahapon, pero ang kanilang tanong, who won day 12? Okay. Medyo mahaba ng konti, pero I will try to limit yung ating pagbabasa and focus more on the numbers. Okay. The prosecution continued pressing its audit-based case against Vice President Sara Duterte. But the defense delivered its strongest cross-examination under Article 1 so far. Yung binabanggit is the article of Article 1 of the article of articles of impeachment against Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ano ba itong hold on. Teka muna ha. Para meron tayong magandang kwentuhan. Balikan natin yung nilalaman mga tropang JGL ng Article 1 of the Articles of Impeachment against the Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Okay. Kasi ito yung sinasabi ng Pulse of the Nation. Ulitin ko ha. The prosecution continued pressing its audit-based case against Vice President Sara Duterte, but the defense delivered its strongest cross-examination under Article 1 so far. Yung Article 1 of the Articles of Impeachment, ito po yung may kaugnayan sa misuse of funds, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust regarding the alleged irregular use and liquidation of 500 million pesos in office of the Vice President, confidential funds, and 112.5 million pesos in Department of Education funds. Kaya ang total po nito ay 612.5 million pesos. After gaining major momentum on day 11, the prosecution returned to the testimony of former Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil, who discussed alleged deficiencies in the confidential fund documents submitted by the Office of the Vice President and the Department of Education. Paulit-ulit yung sinasabi ni Attorney Lorna Capunan at sagot nitong si Wamil, kahit pa hindi po conclusive, na merong ibinulsang pera si Vice President Inday at merong irregular activities na ginawa ang OVP at ang DepEd. Hindi pa ito napapatunayan dahil procedural pa lang yung pong testimonya nitong si Wamil. Pero kung babalikan daw po natin at gagawing basihan yung Joint Circular 2015-01, meron daw pong presumption of guilt. Presumption of guilt. Dahil kulang-kulang yung pong mga dokumento, mali-mali yung pong input na inilagay, lacking documents, unverified information, at puro yung mga pangalang binanggit is nowhere to be found. So, based on technicalities, palang nila nakikita na merong presumption of guilt. Pero hindi po ito pumapasok dun sa culpable violation of the Constitution. Dahil kinakailangan pong patunayan ng prosecution na there was probable cause. Okay? So, hindi naman, I don't know ha, hindi ako abogado. Pero yung presumption of guilt, can this be used sa kahit na anong klaseng korte para i-convict ang isang nasasaktan? Hindi ba? Dapat yung pong lalim ng ebidensya, yung dami ng mga tamang ebidensya ang siyang gagamitin when we talk about criminal and civil obligations. Yung merito, ayan, ng ebidensya ang siyang tinitingnan para i-convict ang isang tao. Pero again, iba pagdating sa impeachment court. Numbers game, katulad ni Kalipi. Okay. So, ito po yung binabanggit ng Pulse of the Nation. Wamil testified that some accomplishment reports allegedly included expenses not permitted under the applicable joint circular, lacking documentary proof of payment, or failed to show evidence that information gathering and surveillance activities were successfully conducted. Ito pa yung isa kong tanong eh. Pasensya na at nag-i-inject ako ng aking pansariling observation ha. Ulitin ko lang yung part na yan. Wamil testified that some accomplishment reports allegedly included expenses not permitted under the applicable joint circular. Recommendatory yung trabaho ng ICFAO. Okay? So, it is up to the Commission on Audit as a body, as a constitutional body, as an institution na maglabas ng information whether itong si Inday ay naglustay ng pera o hindi. Recommendatory ang trabaho ng ICFAO. Pangalawa, lack documentary proof of payment. Kapag ka sinabi nating confidential and intelligence fund, palagay ko moving forward dapat yung ating mga mambabatas at itong mga tanggapan ng gobyerno na ito, they have got to revisit the guidelines surrounding Joint Circular 2015-01. Kailangan po, Commission on Audit, Department of the Interior and Local Government, ang Department of Budget and Management, at ang Department of National Defense, you have got to revisit. You have got to revisit. Dahil, how can an agency submit as an attachment a report itemizing, okay, the number of the beneficiaries and their true identities? O nasan yung confidentiality? Kapag ka ginawa ng isang ahensya ng gobyerno, sabihin nilang si Johnny Gomez, informant ito eh, tungkol dun sa mga chismosang magkakapitbahay. Ha? Informant si Johnny Gomez ng mga chismosang magkakapitbahay. Okay? Ngayon, bibiling ko yung information ni Johnny G. Bibiling ko yung information ni Johnny G. Who among dito sa magkakapitbahay na ito ang pinaka-chismosa? Who among dito sa magkakapitbahay na ito ang pinagmumulan ng mga peking information sa pamamagitan ng chismis? Okay, ngayon, kung ang treatment dun sa proseso ay confidential in nature, paano natin i-expect ang isang ahensya ng gobyerno na maglabas ng totoong mga pangalan, maglabas ng totoong mga information patungkol dito sa confidentiality ng mga reports na kanilang binibili at tinatanggap? Nasaan po yung essence ng confidentiality? Okay, assuming pinambili ng gamot, pinambili ng upuan, pinambili ng pagkain, etc., etc., etc. That move of the Office of the Vice President could, hindi ako privy dun sa decision making, pero could be a diversionary tactic para nga hindi malaman kung sino yung mga tumanggap ng confidential budget. Dahil asan ang resibo? O sige, bumili ka ng gamot. Asan yung resibo? Bumili ka ng furnitures. Ha? Yun na lang muna yung tingnan nating anggulo at argumento

0: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
2: Essential funds starting and beginning with the Office of the President. Kung sila po ay sumusunod sa mga alituntunin ng Joint Circular. At sasabihin ng prosecutors at ng prosecution, ang tindi naman ng analysis mo, Johnny? Si Inday ang idinidemanda dito, ba't mo idadamay ang OP, ba't mo idadamay ang ibang ahensya ng pamalaan? Ha? Concentrate tayo kay Inday. Nasan yung checks and balances if that is the case? How can we confirm na ang OVP lang ang siyang lumabag dito po sa patakaran ng Joint Circular? If we are not going to expand our investigation, if we are not going to expand, kaya nga sabi ko, moving forward, I am not saying na isingit dito sa trial ni Inday. Pero moving forward, kinakailangan ripasuhin, kinakailangan yung i-revisit itong Joint Circular na ito. Dahil hindi po niya ginagampanan the very purpose ng Joint Circular on confidentiality of this information and reports. And again, moving forward, isama po natin ang Office of the President, isama po natin ang Senado, ang Kongreso, ang PNP, ang DILG, ang Department of Finance at ang Department of kung ano-anong departamento ng gobyerno na paulit-ulit na tumatanggap ng confidential funds. With all honesty, di ba? Tingnan natin how integrity plays dito po sa ating pinag-uusapan na confidential and intelligence fund. I am not trying to, influence the public. Uy, bulat-latin ninyo, ha? Hindi po tayo gumagawa ng chismis dito. But in our own way to find truthfulness dito po sa ating mga pinag-uusapan, let us not zero in on the VP alone. Kinakailangan po nating i-expand yung ating query and investigation. Doon natin malalaman how corrupt the system is and how corrupt the Philippine is. Magbabalik ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
1: Radio Bandido News Flash Report.
3: Bahagya pang lumakas ang Tropical Storm Maymay ayon sa pinakahuling abiso ng PAGASA. Huling namataan ang bagyo 160 km west-southwest of Sinaip, Ilocos Sur. Taglay ng bagyong Maymay ang lakas na 75 km per hour at pagbugso na abot sa 90 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw sa direksyong northeastward. Sa mga oras na ito ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union, northeastern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Prabis at ang northwestern portion ng Benguet. Habang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 naman sa Ilocos Norte na lalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao at Abra, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ipugao at Benguet. Kasama na rin ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at ang northern portion ng Zambales. Maging ang hilagang bahagi ng Tarlac, Nueva Ecija, ang hilaga at ang gitnang bahagi ng Aurora. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
4: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacañang ang pagbagal ng inflation. Base sa ulat ng Philippine Statistics Authority, nasa 6.2% na lamang ang inflation noong July 2026, mas mabagal kumpara sa 6.4% na naitala noong June 2026. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat positibo ang pagbabagong ito, nananatiling nakamonitor ang administrasyon dahil nagpapatuloy pa ang tensyon sa Middle East. Bukod dito, sinabi ni Castro na nananatili rin ang banta sa

0: epekto ng El Nino na nakaapekto naman sa presyo ng pagkain at enerhiya. Kaya patuloy anyang ipinatutupad ng pamahalaan ang mga tiyak na hakbang upang protektahan ang mga pamilyang Pilipino at panatilihing abot kaya ang mga bilihin. Sabi ni Castro, malawakan pa rin ang layunin ng pamahalaan. Ito ay ang pababaan ang gastusin sa araw-araw, patibayin ang seguridad sa pagkain at enerhiya, protektahan ang kakayahang bumili ng mga pamilyang Pilipino at panatilihin ang paglago ng ekonomiya na pakikinabangan o pakikinabangan ng bawat tahanan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Alright, second hour ng inyong palatuntunan mga kaibigan. Muli isang magandang umaga dito po sa ating mga taga-subaybay ng Johnny Gomez Live. Ikalawang oras ng inyong malayang palatuntunan. Dire-diretso po tayo dito sa ating ginagawang pagtalakay at pag-analisa sa day 12 pero ongoing yung day 13 ha? Ongoing po yung day 13 ng impeachment proceedings laban kay Inday. Babalikan natin yan. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Jojo Sikat. Unahin natin ang balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
3: May bagong pansamantalang mamumuno sa lungsod ng San Pablo matapos ipatupad ng Department of Interior and Local Government o DILG ang utos ng Ombudsman kaugnay ng preventive suspension ng dalawang pinakamataas na halal na opisyal ng lungsod. Formal na nanumpa si First Councilor Carmela Acevedo bilang acting mayor habang si Second Councilor Barbie Diaz ay nanumpa bilang acting city vice mayor sa harap ni Judge Lubina Roque. Ang panunumpa ay kasunod ng pagpapatupad ng DILG Region 4A sa kautusan ng Office of the Ombudsman na nagsasaad ng preventive suspension ni acting mayor Justin Culago. Kaugnay nito'y nauna nang isinailalim sa preventive suspension si Mayor Arcadio Nadie Capangada Jr. dahilan upang si Culago ang pansamantalang humalili bilang alkalde. Batay sa memorandum ng DILG na may petsang August 3, inatasan si Acevedo bilang first ranking sanggunang panlunsod member na umako bilang acting mayor upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahala at paghatid ng serbisyo publiko sa lungsod. Dahil dito, umira lang itinakdan line of succession kung saan ang susunod na pinakamataas na konsehal ang umako naman bilang acting city vice mayor. Samantala, mananatiling epektibo ang preventive suspension habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kasong administratibo alinsunod sa tinatanggap proseso ng batas. Patuloy namang inaasahan ng mga residente ang maayos na pagpapatuloy ng mga programa at serbisyo ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pansamantalang pamunuan ng San Pablo City. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Dumako tayo sa Senado kasi meron silang fino-float na information patungkol dun sa ginawang pagbisita ni Attorney Michael Poa sa Commission on Audit. Sinisilip at hinahanapan po ito ng butas at ang binabanggit ay tila meron pong mga paglabag na nangyari. O yan, sige. Alamin natin ang balitang bit-bit mula sa Senado. Naroon, nagbabantay ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
4: Ikalabing tatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang point of order, kinuwestiyon ni Senator Judge Swapi Tulpo itong si Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero kung mayroon bang conflict of interest ang pagtungo ni Attorney Poa ng Defense Panel sa Commission on Audit para makipag-usap tungkol sa audit na may kaugnayan sa impeachment trial sa maling paggamit ng confidential funds ng OBP. Sinagot at ipiniliwan naging Presiding Officer Escudero ang katanungan ni Tulpo at sinabi na ang respondent ay si Vice President Sara Duterte Carpio. Aniya sa kabila na nagsilbi man si Attorney Poa sa OBP at sa DepEd sa ilalim ni VP Sara, hindi pa rin siya respondent o akusado sa isinagawa impeachment trial. At katunayan, aniya, si Attorney Poa ay isa sa mga membro ng defense panel at hindi aniya ito may tuturing na conflict of interest sa pagtungo sa tanggapan ng Commission on Audit.
5: Order, Honorable.
6: Kasi kahapon nabanggit na si Attorney Poa, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol doon sa sinasabing audit query. Now, hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa ano natin, pinag-uusapang confidential funds, when in fact eh siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer?
5: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney POA, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case.
6: Okay, I rest my case.
4: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. 10 minuto, makalipas ang 11 in the morning, he rested his case. Tama yung sabi ni Chief Escudero, pero madagdagan ko, Mr. Presiding Officer, bakit hindi natin silipin yung timeline? Kailan ba nagtungo? Wag muna natin pag-usapan yung specifics, ha? Wag muna natin pag-usapan dahil claim ni Wamil na tila humihingi ng leeway yung ginawang pagbisita ni Attorney Michael POA para babaan ika nga yung magiging observation ng tanggapan. Di ba? Ito yung premise na pinufloat nitong si Wamil. Nagpunta si Attorney Michael POA and one other, no, na abogada, yung chief of staff ni Inday, sila dalawa nagpunta parang humingi at makiusap na medyo babaan nyo naman yung inyong observation dito sa confidential funds ng Office of the Vice President and presumably DepEd. Tingnan po ninyo yung timeline. Ito maganda sa artificial intelligence. Kapag ka nagtanong ka, may pagkakataon na masasagot ka. Although hindi po siya ano, hindi natin masasabi na very accurate, ika nga. Nag-type ako ng tanong, when did POA visit, when did POA and company visit COA as claimed by Wamil? Yun lang yung nilagay ko. Ito po yung sagot. Former Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil claimed during the Senate impeachment trial of Vice President Sara Duterte that Michael POA visited COA during the second week of kailan? September 2023. Hindi po kahapon. Hindi po last week. Hindi po 2026. The visit happened 3 years ago. Oh, nasaan yung conflict of interest? Eh, for the longest time, si Michael POA ay nagre-represent kay Inday. Hindi ba? Sabi ko nga, wag na muna natin pag-usapan yung laman ng pagbisita. Ang tingnan lang natin yung ginawang pagbisita. Kasi dito tinitingnan, conflict of interest, bumisita ka dun sa COA. Tapos nagtitestify ang COA, former COA auditor ngayon. Tapos dinidepensan mo, part ka ng defense team. Maganda dun sa ginawa ni Rafi Tulfo, tinanggap niya na kagad. Wala nang paligoy-ligoy. Okay? He rested his case. Oh, ito yung sinasabi ko. Ha? Ito po yung sinasabi ko. Wamil testified that POA and Lopez, Zuleika, Attorney Zuleika Lopez, met with COA officials to ask that the agency issue an audit query. Ayun, audit query instead of an AOM. Tapos ito na naman si leading prosecutor. Tinatanong si Wamil, kilala mo ba si Michael POA? Eh, napapanood ko po sa news. Ay, hindi mo ba siya kilala in person? Ayun, no? Why can't this lady prosecutor? Hayaan po ninyo yung witness ang sumagot dun sa inyong tanong. Eh, parati niyang sinasabi, ask and answered. Eh, siya po yung unang-unang lumalabag at, you know, nagbibigay mali siya, so to speak. Diyan sa ganyang argumento na ask and answered. Ikaw nagtanong, ikaw rin yung sumagot. Tapos, kapag nagkakabot ng ulo yung iyong witness, don't answer, uy! Anak ng baka naman talaga, oo. Patay tayong bata riyan. Don't answer, uy. Okay, double standard, sandali. Sabi ng ating kabayan, aha. Okay. 8253. Hindi ko na ma-scroll up, ha? Pasensya na. Sir Johnny, the double standard, the duplicity, the audacity to talk about compliance. Sabi ni COA Auditor, we follow strict compliance. O, tanong niya, talaga ba? Eh, niloloko daw po ninyo yung mga Pilipino. Tens of billions of MOOEs ng Kongreso ay liquidated by certificate at certification lamang. Nagamit ba talaga sa mga konstituensya? That's an area na kinakailangan talagang i-explore na maigi. Dahil if Wamil and, you know, mga susunod na witnesses ng COA will stick to their principled argument, ayan, na they are being guided upon by the joint circular, by this joint circular 2015-01. Ito yung sinasabi ko rin kanina. Why limit the response to VP Inday? Sabi natin, there is always this presumption of guilt. O hindi ba presumption of guilt yung mag-liquidate ka using a certification? Ha? Nang walang any attachment? Na kunwari ako si Congressman Porky. Asan na nga ba si Congressman Porky, Boss Angel? Nami-miss ko. Hindi ko na nakikita si Congressman Porky. Okay. Kunwari si Congressman Porky tumanggap ng ganitong klaseng amount for the purpose of this and that. Tapos, I certify, ito yung kanyang liquidation, I certify that the money went to this and that. Without the necessary attachment, breakdown, and the receipts, etc., etc. How is that possible? Yun yung binabanggit ng ating kabayan. Ha? Yun yung binabanggit ng ating kabayan, double standard. Why pin down Inday if we are seeking the truth and answers, rightful answers, no, to this many question. Okay, bakit si Inday lang? Ibig sabihin, si Inday masamang tao, tapos lahat ng taong gobyerno anghel, ha? Yung ba yung ibig sabihin yan? Eh, ganyan rin po. Eh, pinipresume namin na ganito yung inyong isasagot dahil hindi po ninyo pinakikialaman at hindi po ninyo nililitis din yung ibang mga government officials na tumatanggap ng salapi mula sa taxpayers man. Okay? Talking about integrity, talking about truthfulness, talking about strict compliance. How is that possible? Na ang certification ang ginagamit as a liquidation proof para yung ibang mga opisyalis ng gobyerno ay malibre doon sa saklaw nitong joint circular na ito. Can somebody from COA answer this? Ha? Tanong nung ating kabayan. Okay. Oh, unfair daw po eh. Unfair. Can somebody from COA answer this $1 million question nung ating kabayan? Okay. Ha? Dagdag ni ano? Dagdag ni Kalipi. Ako sa Binoria ang kakasuhan ng ombudsman. ilang sandali na lang kung ako ay may bakulong, maninindigan na siyang ilabat. Yeah, 2028, merong pagbabago naman. Okay. Yan ang sinasabi ni Kalibi. Tingnan natin dahil sandamakmak, ha? Sandamakmak yung komento mula po sa Facebook ng ating mga kabayang Pilipino. Tapos babalikan natin yung Pulse of the Nation. Teka lang muna. Okay. Let us give way dito po sa komento ng ating mga tropang JGL. Teka muna, ha? Eh, binubuksan ko po yung ano, binubuksan ko po yung inyong mga komento. Oh, ito na. Alright. Ay, batiin natin. Dumagdag si... Sino ba? Boss Armando Busa. Pati na rin yung ating Filipino community sa Dubai, UAE. Nakikinig, ha? At nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Sandali. Tingnan na lang natin yung pinaka-latest. Hindi latest na chika, ha? Latest na komento mula sa ating kabayan. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, Rafi Tulfo, you say it best when you say nothing at all. Parang kanta yan eh. Ah, kanta yan, Ma'am Shirley. Say it best when you say nothing at all. Ayan. Aha. Dagdag niya, mema lang, pahiya daw, pahiya. Rest my case kaagad. Oh, yun. Merong binabanggit na chismoso. Ha, si Ma'am Ena Gray. Oh, yan. Magandang umaga, Sir JGL. Grabe ang lakas ng ulan sa Cavite. Mag-ingat, Ma'am Chato, ah, Charito, Cabrera, Diana. Gen 3, General Trias, kung hindi ako nagkakamali. Naroon si Ma'am Charito, Cabrera, Diana. Mag-ingat po. At may mga eskwelahan na nagdeklara ng kanselasyon ng kanilang afternoon classes. Okay? Dahil itinaas sa yellow alert. Ito pong nararanasan natin na tropical depression. Kaya mag-ingat po yung ating mga learners, yung ating mga estudyante pauwi ng kanilang mga bahay from the school to their place of residence. Mag-ingat po kayo. Alam po naman ninyo, itong ating bayan, konting bagyo lang o konting buhos lang ng ulan. Ang nangyayari, binabaha tayo. Kahit na merong flood control initiative, ha, ang gobyerno. Okay, eh kapag malakas pa ang ulan, tapos nandiyan pa yung flood control packeting, anak ng baka. Okay, kawawa yung ating mga learners, o hindi ba? Kaya kaingat po. Sana matapos na lahat ng kadiliman ng batas, ayun, ng BBM administration, sobrang pagpapahirap. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, ang ginagawa sa Pilipinas. Okay. All right. Magandang umaga, Ma'am Shirley Uyang. Umuulan rin daw sa Melbourne. Four seasons a day. Ha? Araw-araw, nararamdaman ni Ma'am Ena Gray yung apat na season dyan daw po sa Melbourne. Nagpapasikat na naman si John Vic. Ha? Ma'am Kimura, hindi ko na mababanggit yung ibang sinabi ni Ma'am Kimura. Kayo na pong bahala. Fill in the blanks muna tayo. Aha, hindi na dapat itanong ang depensa ang nagwagi sa hearing kahapon. Ayan po yung sabi ni Ma'am Ena Gray. Good morning, Sir Johnny. Galing kay Ma'am Zeni Lubiga Sose. Dagang Balabon. Saan ka nakakita ng prosecutor na humingi ng tulong sa defense sa mga dates na binanggit ng witness? Yun, sabi ni Ma'am Ena Gray. Kasi si Ma'am si Attorney Lorna Kapunan in one of the anong tawag ito? Kundi ako nagkakamali, nangyari yan nung Lunes eh. Ah? May mga pagkakataon na for validation, okay? And verification. Nagsalita si Attorney Lorna Kapunan na kinda defense, kumbaga, help out, no? Tumulong daw po dun sa pag-verify ng dokumento na kanilang pinag-uusapan. Ayan. Magandang umaga, nanonood at nakikinig mula sa Timog, dyan po sa Quezon City, ang ating pambansang lagalag, Boss Alberto Yadaw Jr. Hindi daw po mugra yung pakyut ni Attorney Lorna K. kay Attorney Michael Poa. Oh. Kung nadidiliman... Si Andy Silim kasi. Again, ha? This is my personal observation. if there is somebody by the name of Andy Lim, you should take offense dito po sa ginagawa ni Attorney Lorna Kapur. Okay, you should take offense, no? Dahil yung premise doong paggamit ni Attorney Lorna Kapunan dun sa pangalang Andy Lim ay magkaugnayan sa tumanggap sa salapi. Again, if you are Andy Lim, kung sino ka man, you should take offense. Dahil ako, kung Andy Lim ang pangalan ko, I will definitely take offense. Kung nadidiliman si Kapunan, magpa-laser daw po ng mata. Okay? Para 2020 ang vision niya, sabi ni Ma'am Ena Grace. Aha. Confirm po ba o fake news yung pagkakahuli kay Senator Pato de la Rosa? Wala pa pong confirmation, Idol. Tinatanong ni Jaime Samoya Bernante. Good morning, Sir Johnny. Attorney Kapunan, huwag sigawan si witness. Sasagot na sana eh. Oo, don't answer. Uy, ayun na. Ha? Jumping jack. Nag-iipon ka na ba ng tubig? Baha, practice what you preach. Laughing out loud. Itong si Ma'am Shirley Uyang. Dumaan sa fish tuloy. Dumaan sa news feed. Okay? Ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Ito pa lang si Attorney Michael Poa ay top 9 sa bar examination nung siya ay nag-taken. Congratulations. Ha? Congratulations kung top 9 itong si Michael Poa. Okay, kaibigan natin yan. Since the time na siya po ay tagapagsalita ni VP Inday at tagapagsalita ng DepEd, pinasyalan pa natin, Ma'am Angel, di ba, si Attorney Michael Poa. Kasama natin si Attorney Alex Abaton. Kasama natin si, what's the name of that girl from LTO? Na ngayon ay nasa corporate na attorney, nakalimutan ko yung pangalan. Mga kaibigan natin ito, we visited the DepEd at kami po yung balugod na tinanggap ni Attorney Michael Poa. I really cannot, hindi ko maaalala, recall the name of that attorney mula sa LTO Region 4A. She used to be a regional director ng 4A. Nakalimutan ko. Attorney, mamaya maaalala ko yan. It starts with the letter N, yung kanyang pangalan. Mamaya maaalala ko, ha? Okay, nagpunta kami sa DepEd dahil gusto po nating pag-aralan kung paano makakatulong yung mga private organization dito po sa pag-cultivate ng readiness ng mga bata on road safety. Kaya pinuntahan po namin si Attorney Michael Poa. Noreen San Luis, ayun. Oo. Thank you, si Ma'am Angel. In-assist yan. So tama ako. It starts with the letter N. Di ba? Attorney Noreen San Luis Lute. Ayun. Attorney Noreen San Luis Lute. Punta kami kay Attorney Michael Poa, hinarap kami, pinakain pa kami. Nakailang chicken ka noon, Ma'am Angel? Ako, nakaisa lang eh. One piece chicken with rice. With fries. Ha? Trinit kami ng lunch ni Attorney Michael. Ah, hindi, Ma'am Angel. Iba yun. Nung trinit tayo ni Attorney Michael Poa ng lunch, it was for a different meeting. Ang kasama natin yung kaibigan ni Ma'am Angel na si David Rioferio. Ah. Kaibigan natin yan si Sir David, no? Rioferio. Dahil we were proposing at that time a children's program sa DepEd. Dahil tandaan po ninyo dun sa SOS natin nung araw, meron tayong segment na usapang bata at ipapa. Ayan. Doon ko pala itatanong, Ma'am Angel, kung nakailang piraso ng manok ka. Kasi ako, one piece chicken, one cup of rice, tapos maliit na french fries. Yes. Ayan, naaalala ko pa eh. So, pati yung aming mga public service initiative ng palatuntunan. Hindi po natin matatawaran yung ano, yung tulong na ipinagkakaloob ng Office of the Vice President. Si VP Inday. With the assistance na ibinibigay ni Attorney Michael Poa. Kaya naging kaibigan po natin 'yan sa larangan ng serbisyo publiko. Kaya all the best Attorney Michael Poa, all the best kay Inday Sara Duterte Carpio, no? And all the best sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Sana matapos. Ha? Bahina daw kumain si Ma'am Angel noong mga panahon na yun kaya naka 2-piece chicken lang. Sana matapos na, di ba, itong impeachment proceedings na ito so we can, you know, move on. Pero kahit na matapos ito, ha, may mga tanong tayo. You need to revisit the Joint Circular. You need to expand its coverage and inquire and or investigate all. Yan, hindi lang some, eh, kundi all government institutions, government offices, agencies, lahat po ng government personalities na tumatanggap ng confidential and intelligence fund mula po sa chiching ng ating bayan. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live. Makalipas po ang ilang palang.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Alright, nagbabalik tayo. Last hura na ng ating palatuntunan. Ano, gusto nyo ba itong ginagawa natin? Mag-discuss na lang tayo. Kaysa manood, makinig sa impeachment trial. Ha? Pwede naman yata mag-hook up tayo uli from 10 to 12. Ano bang mas gusto ng ating mga kababayang Pilipino? Yung mga nakikinig at nanonood din eh. Ituloy ba natin yung discussion o mag-hook up tayo? Sige, pero mamaya, after Johnny Gomez Live at 12 noon, eh muli po nating babalikan yung coverage ni Jojo Sikat dyan sa Senado para sa pagpapatuloy ng Day 13, okay? Ng impeachment trial, okay? Nabanggit natin yung pangalan ni Jojo. May balitang bitbit mula sa Senado. sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment coverage ng Radyo Bandido TV. Joe, pasok muli. Magandang umaga sa iyo. Please come in.
4: Kinuwestiyon ni Senator Judge Erwin Tulfo sa 13th araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte Carpio itong si dating COA State Auditor Attorney Roderick Wamil kung bakit hindi nila kinasuhan si VP Sara sa Ombudsman kung may mali o kaduda-duda ang disbursement ng confidential intelligence fund ng Office of the Vice President. Ayon kay Attorney Wamil, aminado siya na may kaduda-duda talagang pagkaso sa confidential fund ni VP Sara, subalit noong taong 2024 ay umalis na siya sa COA at hindi niya na alam ang masumunod na hakbang na ginawa ng naturang ahensya.
9: Okay, kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa Ombudsman ng OVP?
10: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OBP yung order po.
9: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Ito mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon.
10: Wala po akong personal knowledge about the status po nung, since hindi na po ako connected sa ICFAO.
9: Okay, so hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
10: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
9: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa Ombudsman itong issue na ito.
10: Yes, for Your Honor.
9: Thank you.
4: Ako, si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigi at marami si Jojo Sika. Medyo nalilito ako dun sa tanong ni Erwin Tulfo. Paulit-ulit eh, no? Paulit-ulit yung tanong ni Erwin Tulfo. Very elementary yung kanyang tanong. Nasagot naman nung si Wamil. Bakit pa ulit-ulit, ha? Pwede ba ako magkamot ng Senator Judge yan? Oo. Si Chona Yu, may bit-bit na balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Go ahead, Chona, please come in.
0: May magandang balita ang Palasyo ng Malacanang para sa sektor ng transportasyon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ay dahil sa inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaas sa 12 pesos ang discount sa kada litro ng produktong petrolyo para sa mga driver ng jeep at UV Express simula sa August 15. Ayon kay Recto, kapag naipatupad na ito, aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang mapapakinabangan ng mga drivers. Ito ay dagdag sa inisyal na 10 pesos na discount kada litro na sinimulan noong Abril na nakatulong na sa mahigit 93,000 na PUV drivers. Sabi ni Recto, patuloy na pinagtitibay ng gobyerno ang mga hakbang upang protektahan ang ekonomiya, pigilan ang pagtaas ng presyo at matiyak ang suporta para sa mga sektor na tuwirang naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Bukod dito, inatasan din ni Recto ang Department of Social Welfare and Development na tiyaking aabot ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang manggagawa na mababa ang kita. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigi at marami. Balitang bitbit mula sa Palasyo ng Malacanang, mula kay Chone Yu. Saan kaya galing yung dagdag na 12 pesos na subsidiya? Baka meron tayong ano dyan, baka meron tayong contributions, ha? Yung mga taxpayers, anak ng baka. Sabi ni Ma'am Benchime, ito yung private message sa akin. Salamat daw dahil bumalik tayo ng 10 to 12, no? Kinat na po ng Radyo Bandido TV sa 10 to 12 na time slot yung impeachment. Pero ang gagawin natin, kapag may mga pasabog, Boss Aye, pwede nating i-share, no? Dito sa ating programa yung impeachment proceedings. Kapag ka may mga pasabog, kaya lang sabi ni Ma'am Benchime, hala daw pong kwenta yung impeachment na yan. Referring to the proceedings, okay? Not the impeachment per se. Okay. Erwin, uwi ka na daw. Oo. Sabi ni Ma'am Shirley, uwi ang discussion na lang daw, sabi ni Ma'am Diana, Charito Cabrera Diana, ayaw nyo nang ano? Ayaw nyong impeachment na lang? Discussion na lang ba tayo? O sige, sandali lang. Tuloy na lang daw eh, tuloy na. Tuloy po ang JGL, sir. Mas ganado kami sa programa nyo. After the program na lang, mag-impeachment. Anak ng baka naman talaga, oo. Yung ating mga kabayan, Kalipi. Oh, ito yung sinasabi ni Kalipi. Mas enjoy daw, mas ganado ang mga nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live. Kasabihan lang, gagawa tayo ng palusot. Baka sakaling bakalusot. Kung bakalusot, yun naman pala. No? Yun naman pala sinasabi. Referring to Rafi Tulfo, napakalayo in action. Anyway, sandali lang. Okay, babanggitin ko na. Tapos we are going to shift to another topic. Eh hindi. Habang busy ang buong bansa dito sa impeachment laban kay Inday. Eh nakakalimutan po natin itong pressing information. Babalikan natin. So, sino nanalo sa day 12 according to polls of the nation? Sabi ko sa inyo, puntahan nyo na lang yung website, puntahan nyo na lang yung report na ginawa ng Pulse of the Nation kung patungkol dun sa mga na-accomplish ng prosecutor, na-accomplish ng depensa. Sige, ito, very quickly. What the prosecution accomplished? Ito sabi ng Pulse of the Nation. The prosecution continued showing that several OVP and DepEd submissions allegedly lacked sufficient supporting documentation. It

Recorded by Records. Siya nga pala. Medyo nag-ulf. Natawa ako. Alam po ninyo, kahapon, nasa sasakyan ako at nakikinig. Right after the impeachment coverage. Meron akong pinuntahan. So nasa sasakyan ako nung barinig ko yung Don't Answer Uy. Nasa sasakyan rin ako nung banggitin ni Attorney Michael Poa yung 2014 circular kung saan si dating Vice President Jojo Binay ay hiningian ng 6 million pesos in confidential funds. To the rescue si Lorna Kapunan at ang kanyang sinasabi na the joint circular supersedes that COA circular kasi 2015 yung isa eh. Okay? 2015. Ang argumento ni Lorna Kapunan, meron ng bagong circular eh. Without heavily discussing ano bang laman ng circular ng COA. Meron bang bearing? Meron bang merito? At bakit hiningi ng prosecutor na sabi niya, kinakailangan bigyan mo kami ng buong kopya ng GAD. Gender and Development Funding. Okay? Kung saan, dito po nabuksan yung information, was it GAD o GAA? Anyway, I'm sure ipiprepare po ito, parang GAA, no? GAA. Ipiprepare po ito ng defense team ni Inday para ipakita yung relevance ng COA Circular 2014-001 at itong Joint Circular 2015-01. Okay? Baka magkamali pala ako dun sa ano ha? Baka magkamali ako dun sa particular na series dong COA Circular. So, for now, naalala ko lang kasing bigla eh. Ang comparison is between that COA Circular and the Joint Circular 2015-01. Okay. So, number one, kung sinasabi ni Lorna Kapunan ay na-supersede na, ibig sabihin, nabaliwala na yung 2014 kasi mayroong bagong version. 2015, no? Bakit tila nataranta si Attorney Wawil? Pumasok siya sa COA ICFAO ng February 2014. And that letter na ipinakita ni Michael Poa months after nung si Attorney Wambil ang auditor na ng COA on intelligence and confidential funds. Paano nakalusot kay Wambil na merong confidential fund na ni-request para sa tanggapan ni Jojo Binay? Oh, ang tanong pa ni Wambil, na-liquidate po ba yan? Ha? Kau yung auditor, tinanong mo si Michael Poa na hindi privy dun sa inyong discussion at inyong documentary process, tatanungin mo si Michael Poa kung na-liquidate. Hindi ba dapat ikaw yung sumagot? Kaya nga, biglang nagpunta dun sa kanyang podium, ito si Attorney Lorna Kapunan, and ask the obvious. Pahingi nung kopya, nung complete set of documents kung saan naroroon. Okay? Kung saan naroroon itong binabanggit ni Attorney Michael Poa. So, nabulaga nga ba? O pilit na itinatago? Nabulaga nga ba ang prosecutor at ang prosecution at ang kanilang prosecution witness? Ha? O may itinatago? So, ang tanong, kanina pa, nagsisimula pa lang tayo sa palatuntunan, sinong nanalo? Okay? Sinong nanalo?

0: what the defense accomplished? Ito yung sabi ng Pulse of the Nation. The defense showed that the audit process has different stages. Ayan. Para malinaw, para hindi, uy, meron tayong nabalitaan ganito, na kulang ang dokumento, presumably guilty na. O, hindi ba? O, hindi tayo pwedeng mag-jump into conclusions. The defense showed, because we are thinking Filipinos, we are intelligent enough to differentiate between leading information and information without substance. Di ba? Kaya napapakamot tayo ng ulo. The defense showed that the audit process has different stages according to Pulse of the Nation. And that an observation, suspension, or office level recommendation should not automatically be presented as a final finding of illegality. It established that some deficiencies were later addressed, that certain documents had no findings, and that the OVP participated in the audit process instead of claiming total exemption from COA scrutiny. Balik tayo dun sa tanong ni Erwin Tulfo, ba't di kayo nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman? Palagay ko ito yung boxing na ating aabangan pagkatapos nitong si Wamil. Yung pumalik kay Wamil dito sa COA FAU. At tingnan natin kung makakasabay pa rin dun sa leading questions and and script na sinimulang ipresenta ng prosecution. Who won day 12? Okay. Ito po yung nakalagay dito sa Pulse of the Nation. Pulse of the Nation Political and Legal Desk. VP Sara Impeachment Trial Day 12. Who won Day 12? Prosecution pushed the audit case. Defense pushed back hard. Okay. Yung pong kanilang mga tinalakay, number one, audit issues grew more serious. Cross-exam blunted momentum. Final liability still unproven. Kaya yung pong unbiased scorecard based on accountability, progress, truth ng Pulse of the Nation, the prosecution got 8.1% out of 10. Mataas. 8.1%. Ito po yung grado na ibinigay ng Pulse of the Nation. 8.1% against 10 being the highest. Ang depensa got 8.4% against 10 being the highest. So ang verdict ng Pulse of the Nation, day 12 winner, ang defense team, the VP in that. Okay, sige. Sabi ko sa inyo kanina, no? Mamaya, huwag kayong bibitaw, alas 12. Pagkatapos ng break, ibabalik po ng ating mga... Ayun, oo. Ha? Ibabalik ni Idol, Boss Idol Aye. Yung pong impeachment proceedings. Sandali lang. Dahil naroon pa rin ang ating kabandidong si Jojo Sikat, papasukin muna natin may pahabol na balita. Sige Jo, magandang umaga muli sa iyo. Please come in.
1: Sa ikalabing tatlong araw ng paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio ukol sa maling paggasta sa confidential intelligence pan ng OBP sa pagtatanong nitong si Senator Judge Joseph Victor Ercito, inamin ng testigo ng prosecution na si dating Commissioner ng Audit State Auditor Attorney Roderick Wamil na wala silang ebidensya o personal knowledge o alam kung nakinabang nagbenepisyo at mismong si VP Sara ang kumuha o tumanggap ng intelligence pan. Sa kanyang interjection, kinuwestiyon ni Senator Judges Ercito si Wamil na base sa kanilang ginawang pag-audit at pag-iimbestiga, lumabas na nakinabang nagbenepisyo mismo si VP Sara ang kumuha at tumanggap ng intelligence pan. Ayon kay Attorney Wamil na base sa kanilang audit at hawak na dokumento, wala siyang personal knowledge kung nakinabang ba talaga si VP Sara sa naturang controversial na pondo. Dito naman muling tinanong ni Ercito si Attorney Wamil kung wala silang sapat na ebidensya na nakinabang o nagbenepisyo si VP Sara, ay sapat na ba ito para sabihin na may pananagutang administratibo o kriminal ang Vice Presidente? Sagot naman ni Attorney Wamil, sa ilalim ng Joint Circular o sa ilalim ng OBP, ang Vice Presidente ang may pananagutan kung paano ginagamit ang confidential pan at matiyak ang compliance sa COA at accountable aniya si VP Sara bilang pinuno ng ahensya o ng OBP. Kaugnay nito, sinagot naman ni Attorney Wamil ang katanungan ni Ercito na base lamang sa audit findings ang accountable at hindi ito konklusyon.
2: Did you see any evidence o ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund?
3: Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that.
2: Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
3: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: At po ng maigit, marami balitang bitbit mula sa Senado, galing kay Jojo Sikat. Ito yung tanong ni Attorney Michael Poua kahapon kay Attorney Wamil, na sinalo na nga ni Chief Escudero dahil hindi masagot-sagot ni Attorney Wamil. At dito nanggagalaiti si Attorney Lorna Kapunan, asked and answered. Oh yan, malinaw na sinagot ni Wamil. Kasi nga, recommendatory ang function ng FAO. Okay? Wala pong basihan at walang ebidensya based on the AOMs. Okay? Audit Observation Memoranda. Okay? Wala pong basihan at hindi kayang patunayan ng AOM whether or not the Vice President committed a crime. Kaya sabi ni presiding judge Chief Escudero, you can get that, di ba? Parang ganun yung kanyang binanggit dahil paikot-ikot na ilang beses nang inikot ni Michael Poua yung kanyang tanong, parang palabo naman ang palabo yung sagot nitong si Attorney Wamil. So maganda yung ginawa ni JV. He was able to bring out that context, no? Nang tanong ni Attorney Poua kahapon dito po sa kasagutan ni Attorney Wamil. Okay, sige. Ma'am Dilda Taktay, magandang tanghalian na po sa inyo. Ma'am Helen Jameson Baristeros, magandang tanghalian na po sa inyo. Kaya lang iba yung pakiramdam ni Ma'am Kimura, balimbing daw si JV. Puro pangako na makukulong na daw yung corrupt na buhaya, pero isang kasinungalingan. Okay? Ito po yung pakiramdam ni Ma'am Kimura, pero ang sinasabi ko nga, pase dun sa the way the Senator Judge Ejercito presented his idea, eh, na-cement, ika nga. Yung tanong ni Attorney Michael Poua kahapon. Okay, wala na tayo halos oras, pero alam po ninyo, habang busy tayong nanonood, nakikinig at nakaantabay dito sa impeachment trial na ito, ito dumaan lang sa ating mga wall na ang Meralco ay pangako si Bongbong Marcos tatanggalin yung loss, di ba? Dito sa kuryente, pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission at ng system loss, no? At ng iba pang stakeholders. May mga information na binabanggit itong mga kooperatiba, ang Meralco, ang ERC, etc., etc. Habang tayo po ay nabulaga dun sa sinabi ni Bongbong, I don't know kung kayo'y umasa at kung kayo'y napaniwala, no? Ang Meralco ay kukolekta ng 8.7 billion pesos mula po sa kanilang mga customer, including us. Doon sa tinatawag na pass-through charges, ang nagbigay ng go signal ay ang Energy Regulatory Board o Commission. The Energy Regulatory Commission has directed Meralco to collect 8.7 billion from customers after confirming the power utilities over recoveries and under recoveries in pass-through charges for the period from February 2011 to December 2022. May 2023 pa. May 2024 pa. May 2025 pa. So, pagka-pass on, customer pa lang kanilang magbayad. Pagkakita, Meralco lang ang dapat makinapa. Nakatutok tayo sa zona. Eh, hindi po tinatalakay itong mga pasani ni Juan de la Cruz. Ang tanong, bakit paunti ng paunti yung nanonood sa zona? Hindi daw po kasi kayang ibili ng sardinas yung panonood na gagawin sa zona para maihain sa pamilya. Wala na po tayong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa pang-Miyerkules na edisyon ng Johnny Gomez Live. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Palatuntunan pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat. Kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayang nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang Pulso ng Sambayanan. Inyo pong naririnig araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At syempre, hindi po natin pwedeng makalimutan ang ating mga living heroes, ang ating mga OFW sa lahat man ng sulok ng mundo. Kalakip ang aming panalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre, hindi rin po natin nalilimutan ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o tulok ng mundo, partikular ang mga senior citizen sa 5 distrito ng Maynila. Ayan, mga kaibigan, at syempre, kapag kalusugan ang pinag-uusapan, huwag pong kalilimutan kumain ng itlog araw-araw sapagkat nasa itlog po ang lahat ng nutrisyon na ating kailangan. Ayan. At sasabayan po natin ang pagkain ng mga green leafy vegetable. Isda at hindi po baboy, karne, maka, daling mamatay. Ayan, ha? Paalala po yan araw-araw, lalo na sa ating mga senior citizen na sinasabi, kakain na ako lahat dahil ako ay gurang na, gurangis na. Ha? Nag-iintay na lang ako ng departure time. Kaya kakainin ko na lahat. Hindi po. Kailangan, nasa atin po ang gawa, nasa Diyos ang awa para humaba ang ating buhay. Kumain po tayo ng mga tamang pagkain. Si Don Pepot, nakanganga, nag-aabang. Pababatiin po natin. Magandang umaga.
2: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamaya alas 8 ng maga.
0: Yes, at kahapon na napanood nating impeachment, di ba? Na kung saan ay isinalang yung private prosecutor na si Attorney Lorna Kapunan na umani ng katakot-takot na mga basa dahil po doon sa kanyang walang kabuhay-buhay na pagtatanong at yung sinasabi po na hindi eksperto raw po na testigo na dating auditor ng COA na si Wamil.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Ano ba first name?
2: Roderick.
0: Wamil, mga kaibigan. Ha? Ayan. At sinasabi nga, mga kaibigan, na yung 125 million na intelligence and confidential fund ng ating Vice President Sara Duterte ay hindi naman pala ginastos, ha?
2: Mm-hmm.
0: O hindi binulsa na katulad ng kanilang ipinaparatang, mga kaibigan, ha, sapagkat yung po ay ginamit yung bahagi ng Intelligence Fund ay ginamit po para sa pagkain, gamot, para makasagip ng buhay.
2: Yes.
0: At hindi yung tulad ng iba na hindi natin alam kung saan dinadala sapagkat hindi naman nila binubusisi, hindi naman iniimbestigan dahil nga po ito ay confidential.
2: Ha? Yes.
0: Confidential. Karaniwan po ito ay ginagamit sa mga asset na nangangalap ng mga impormasyon. Ha? Kaya ito ay confidential sapagkat maaaring maglagay sa panganib sa mga asset ng gobyerno, ha, na nangangalap ng impormasyon at maging sa kanilang mga pamilya. Hindi natin alam kung bakit sa pamagitan ng Confidential and Intelligence Fund nila ibinutas para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. O ngayon, alam na natin na yung 125 million ha, ay ginastos yung bahagi nito para sa gamot at pagkain na lalong umani ng paghanga sa ating Vice President Sara Duterte ang marami nating mga kababayan.
2: Yes.
0: Sapagkat yung iba nga, hindi natin alam kung saan dinadala yung kanilang intelligence and confidential fund, kung ito ay binubulsa o ginagastos para maging hayahay ang kanilang buhay.
2: Mm-hmm. Yan.
0: At sinasabi po na itong investigasyon sa flood control corruption ay dapat pong ibalik sa Blue Ribbon Committee at ito namang sa halip na impeachment ang pagtuunan ng pansin ng ating mga opisyal ng gobyerno, yung ating mga mambabatas na dapat ay lumilika ng mga makabuluhang batas na tutugon,
2: yes,
0: magbibigay solusyon sa kasalukuyang mga malalaking problema na binabalikat ng ating mga kababayan. Diba? Bakit nga ba impeachment na aabot sa mahabang panahon?
2: Mm-hmm.
0: Sasabing aabot ng isang taon mahigit at gagastos tayo ng 25 million a day, ha, na aabot sa bilyong piso, na kung yan bilyong piso na yan ay inilalaan natin sa mas makabuluhan, di ba?
2: Yes.
0: Sa pagtugon sa mga problema ng ating mga kababayan, eh di lalong mas gaganda, ha, yung takbo ng ating bansa kahit unti-unti ay matutugunan yung mga ibang maliliit na problema. At hindi sa puro impeachment na lamang tayo nakatuon dahil tila nasa impeachment ang pag-asa ng iba nating mga politiko na umaasam na maaring sa 2028 ay maging sila ang susunod na pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Ha?
2: Yes.
0: O, kaya itong mga ilan ding mga mambabatas natin na hangad ay matabunan, hindi malantad ang katotohanan sapagkat sila mismo ay sangkot dito sa sinasabing malawakang flood control corruption na pinakamalaking corruption sa kasaysayan ng bansa, di ba?
2: Yes.
0: So, sa halip na matugunan mga pangunahing problema katulad ng mataas na halaga ng mga bilihin, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Gamot.
2: Yes.
0: Ospital para sa kalusugan. Edukasyon para sa ating mga kabataan sa mga susunod na henerasyon, di ba?
2: Yes.
0: At iba pang mga problema na dapat ay agarang tugunan na ating kasalukuyang pangulo. Pero nakapokus sila sa ating impeachment. At ito pong sinasabi ng mga kababayan natin na siyang isinisigaw at dahilan ng kanilang pagiging unrest o yung hindi mapalagay sapagkat gusto nilang malantad ang katotohanan. Gustong malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga sangkot, ha, mula sa investigasyon sapagkat kailangan magpakita ng ebidensya na magpapatunay na sila nga ang mga tunay na sangkot at hindi yung mga fall guy na tila doon nila
2: pinadaan
0: o yes. Doon nila inilalagay yung pag-iisip ng ating mga kababayan na sila ay ligtas at yung fall guy ang dapat managot.
2: Yes.
0: Ganyan po lumalabas eh. Ha? Yung nakikita natin na ginagawa ng mga galamay ng administrasyon, di ba? Yes. Na tila mas makapangyarihan pa kaysa sa ating Pangulo sapagkat sila ang gumagawa ng mga daan. Sila ang gumagawa ng mga paraan para yung mga kritiko, yung mga pumupuna at nagsasabi ng katotohanan, katulad po nitong 22 mga dating sundalo na kinuha po o hinire ni dating Appropriation Committee Chairman Saldico ay siyang kinakasuhan kasama yung kanilang abogado Attorney Levito Baligon.
2: Baligon. Mm-hmm.
0: Ay kinakasuhan halos sa lahat yata ng sulok ng Maynila ay kinakasuhan nila, di ba? Yes. At mabuti naman, may mga tumutulong tayong mga mabubuting kalooban at mismo taong bayan ay sumusuporta at tumutulong sa 22 sundalo, maging kay Attorney Levito Baligod, kung kaya sila ay nananatili na nakatindig, di ba? At naninindigan para po sa katotohanan sapagkat sila po mismo ang may personal knowledge at sila ang sinasabing pinakamatibay na testigo sapagkat sila mismo ang nagdi-deliver ng salapi ng taong bayan na inilalagay nila sa maleta.
2: Yes.
0: Yan, mga kaibigan. Kaya alam nila kung saan-saan bahay, kung sino-sino ang kanilang mga pinagbigyan na akala ng mga ilan na nasa likod, yung mga tinatawag na mastermind nitong flood control scam, ay makakaligtas sila sa mapanuring paningin ng mamamayang Pilipino. Masyadong minamaliit tayong mga mamamayang Pilipino. Ha? Ginagawa tayong bobo at tanjay o tanga. At sila lang ang mga marunong. Ngunit bago pa sila humakbang ng panibago, tila pelikula, ha? Na alam na ng mga nanonood na taong bayan kung ano ang susunod nilang gagawin.
2: Yes.
0: Tulad din ang sinasabi nitong Senator Judges na dating Senate President Alan Peter Cayetano na mismo mga nasa gabinete ng kasalukuyang administrasyon ang tumatawag na nanakot ng bubuli sa mga senador para sila ay bumaliktad, sumama sa mayorya at nang sila ang humawak ng Senado at masunod nila yung kanilang plano na ma-impeach at maipanalo ang impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi nga, meron tayong Diyos na nasa itaas, ha?
2: Yes.
0: Na hindi nila alam ay maaring gumawa ng paraan, di ba?
2: Para of justice.
0: Yung katotohanan ay yes. Siya pong manaig. Maaring sa umpisa ay mga kasamaan ang siyang nangingibabaw, ngunit sa huli, mananaig po ay ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang nasa panig po ng dakilang lumikha. Diba?
2: Yes.
0: Kaya nga sigaw ng taong bayan, katotohanan, diba? Transparency, accountability, and Justice for Peace. Yan po ang sigaw ng taong bayan at hindi ang i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil hindi naman po ito makapag-aalis ng problema o solusyon sa problema ng bansa. Maging yung problema natin ngayon sa West Philippine Sea, hindi po ang impeachment ng ating Vice President Sara Duterte ang solusyon, di ba?
2: Yes.
0: Kundi ang solusyon po ay ang paghahanda ng ating Armed Forces of the Philippines na sa kasama ang palad ay ang kakulangan natin sa armas kung sakasakali magkaroon ng anumang pag-atake o anumang hindi magandang pangyayari, ay kulang na kulang tayo sa mga armas pandigma na hindi tinutukan ng pansin sapagkat kasama rin daw po di umano itong mga ilan sa ating Armed Forces of the Philippines na tila, di umano ay nadaanan ng maleta dahil may mga lumalabas na mga issue diyan po sa social media na maging ang ating tinatawag na magre-retiro na secretary ay ng ating Armed Forces of the Philippines Chief General Broner ay meron daw pong mga bilyong-bilyong halaga ng mga kondominium. At maging ang ating Secretary of National Defense, Gibo Chudoro, ay hindi natin maitutuling na tapat sa ating inang bayan sapagkat siya ay sumumpa ng katapatan bilang mamamayan di umano kung ito ay totoo ng Malta. Siya ay isang Maltese citizen. Kaya paano nating paniniwalaan na ang kanyang katapatan kung ito ay totoo ay nasa ating inambayan at hindi sa kanyang bagong sinumpaan ng katapatan na bansang Malta. Di ba?
2: Yes. Yes.
0: Kaya ang taong bayan ngayon, ang ating bansa ay tila nasa banta ng panganib, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Sapagkat tayo ay may mga leader na hindi tunay na tapat sa bayan. May mga leader tayo na tapat lamang sa kanilang mga pansariling interes. Gustong manatili sa poder ng kapangyarihan. Gustong magpasasa sa salapi ng taong bayan. Ha? At hindi doon sa sinasabi ng ating dakilang lumikha ng paalisin sa paraiso, sina Eva at Adan, na sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakainin.
2: Yes.
0: Ang ginagawa nila ngayon ay sa pawis ng taong bayan sila nagpapasasa. Kaya lumalabas mga kaibigan, itong magkapatid na tulpo ay kasama pala sa 20 pinakamayamang opisyal ng ating bansa. Si Rapi Tulpo ay sinasabing may 1.26 na bilyon. Kaya siya ay pang-apat sa pinakamayaman na opisyal ng ating bansa. Si Erwin Tulpo ay lumalabas na pang-6 sa pinakamayamang opisyal ng ating bansa sa kanyang 497 million na nadaigpa ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na nasa 10 bilang lang ng pinakamayaman na opisyal ng ating bansa, mga kaibigan. Ang tanong natin sa mga tulpo, kayo ay pumasok noon bilang mga mamamahayag, di ba?
2: Mm.
0: Lahat halos ng tulpo ay nasa larangan ng pamamahayag simula sa kanilang panganay na kapatid na si Ramon Tulpo, si Rapi Tulpo, si Erwin Tulpo, at si Ben tulpo. Lahat po sila ay nasa larangan ng pamamahayag na parang tila nasa larangan ng pamamahayag, yung tinatawag natin green pasture. Ha? Yung pagiging masaganang buhay ay kung ikaw ay isang mamamahayag. Depende po yan. Ha? Depende kung yung mga mamamahayag na madaling matukso doon sa tinatawag na envelope, kaya sila ay tinatago lang envelopmental media. Ha? Ay dahil nga kapalit ng kanilang katapatan sa mamamayang Pilipino na siyang pangunahing tungkulin natin bilang mga mamamahayag, ay maging tagapagbantay ng ating gobyerno, maging tagapagbantay ng mga namumuno sa ating gobyerno. Ngunit dumalabas, ay ang kanilang binabantayan ay yung iaabot sa kanila na envelope. Masakit pakinggan, Dong Pepot, sapagkat tayo ay kabilang sa larangan ng pamamahayag. Pero ako, I can attest to myself, ha, at maging sa iba, na pwede akong makipagtinginan ng eye to eye, eyeball to eyeball, na ako po ay walang nilalapitan maliban, ha, kapag may nangangailangan ng tulong na kailangan gamitin ko yung ating sitwasyon, yung ating kinatatayuan bilang mamamahayag upang maihingi ng tulong ang mga taong nangangailangan ng tulong. Yun, mga kaibigan. Ha? Pero para sa ating pansariling
2: interes,
0: wala po, sapagkat itinuturing naming misyon ang paglalahad ng katotohanan. At kung ano man ay ang magiging bunga, yan po ay inaasahan natin na magbibigay ng magandang bunga, sapagkat nakakatulong tayo na magkaroon ng tamang pananaw ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa, sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ayan, mga kaibigan, sinasabi nga natin na may mga ilan, ha, na tulad din ng ahas na gumagapang sa ating likuran at tinutuklaw hindi lamang ang ating bansa, kundi maging ang sambayan ng Pilipino. Isa na rin dyan, itong dating senador Trillanes, na sinasabing isa sa pinakamabagsik na ahas. Ha? Hindi lang ito, ano ba yung pinakamabagsik? Pinakamalaki ang alam ko, anaconda. Ha? Pinakamalaki, pero hindi siyang maituturing na pinakamabagsik na ahas na may mabisang, ang tawag dito yung
2: Kamandag.
0: Ha? Yan, na kapag isang kagat lang sa'yo, ay ikaw ay papanaw na. Diba? At tila ito po ay si Trillanes. Yan, sila. Dahil ngayon, gamit na gamit po, ha, itong si Trillanes, dahil siya ang nasa pagitan ng ICC at ng tinatawag nating mga nagplano kung paano iaalis sa bansa sa pamagitan ng sapilitan na pagkuha at pagbibigay ng kusa bilang pagsuko rin sa ating soberenya nang isuko nila ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya magulo po ngayon ang kalagayan ng ating bansa. Ang ating mga kababayan ay hindi mapalagay, sapagkat labis-labis ang nararamdamang hirap, nararamdamang siphayo, sapagkat sa konting idadagdag sa kanilang kakarampot na sweldo, ginagawa pa nilang hulugan, di ba? Parang 5-6 na hulugan. Ha? Magkano yung
2: unang... 60 muna, yung 25 next year na January 2027.
0: Bakit hindi isang bagsak samantalang sila?
2: Matiyaro pa ngayon.
0: Samantalang itong mga nasa gobyerno natin, isang bagsak lang, tipak-tipak, bilyon ang kanilang kinita. Dahil dyan sa di umano ay flood control scam na sinasabi na pinakamalaki, pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Ang hindi nating maintindihan hanggang ngayon, Don Pepot, ay kung bakit ayaw isa lang itong si dating speaker Martin Romualdez na sinasabing isa sa mastermind kasama ni Sal Dico na ngayon ay nasa ibang bansa, ha, na hindi rin natin alam kung bakit ayaw nilang payagan na mag-testify sa pamamagitan ng online o ng Zoom, di ba?
2: Yes, pwede na naman yan.
0: Na ginawa naman nila sa panahon ni dating DOJ Secretary De Lima.
2: Mm-hmm.
0: O yan, mga kaibigan, ha? Pero pagdating kay Sal Dico, ay ayaw nilang pumayag.
2: Yes.
0: O kahit ito pa sinasabi, ay magbibigay ng kanilang written and nilagdaan na testimonya at padadaan sa konsul.
2: Yes.
0: Konsulado natin, ba?
2: Yeah, postil.
0: Oh, pero lahat yan ayaw nilang pahintulutan. Bakit? May itinatago ba? At sino ang itinatago nila? Diba? Pero tayo ay may pag-uulat na papasok. Don Pepot?
2: Apo, mula kay kasamang Jojo Sikat, Senator Alan, tinawag na Senator Judge Troll at Marites si Senator Lacson. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
3: Tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Pampilo Ping Lacson na Senator Judge Troll at Marites o nagkakalat ng chismis bilang tugon sa tweet ni Lacson na nagsabing umabot na ang kanyang investigasyon sa mga manuwalyang proyekto sa Taguig, ang aniya illegal na reclamation activity sa Laguna Lake na saklaw ng Taguig. Ayon kay Cayetano, halos araw-araw siyang tinotroll ni Lacson pero panay Marites o inconclusive, argumentative at hearsay o chismis sa halip na aniyang iwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga. Naunang sinabi ni Lacson sa kanyang tweet na kamiting niya ang Philippine Reclamation Authority official, makikipagpulong din siya sa DPWS Central Office, Laguna Lake Development Authority at iba pang ahensya, hindi lang para makulong ang mga responsable sa aniyang illegal activities sa Taguig, kundi para makuha ng national government ang nireclaim na lakeshore sa areas. Ipinagtanggol ni Cayetano ang lakeshore development sa Taguig na ginawan ng part sa koordinasyon aniya ng local government at national government mula nung Aquino at Duterte hanggang Marcos administration. Ayon kay Cayetano, welcome si Lacson kung gusto niyang tingnan ng development ng lakeshore sa Taguig at baka raw akala nitong si Lacson ang itsura pa nito ay noong 30 o 40 years ago.
4: Kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sit down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad. Ang akala po ata kasi ni Senator Lacson yung Taguig of 30-40 years ago, yan pa rin ang Taguig ngayon. Ang alam niya lang ata po sa Taguig ay BGC lang kasi hindi niya alam yung ibang lugar. Hindi niya nakikita na nag-rise up na po ang mga kababayan natin sa Taguig.
3: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DJRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Jojo Sikat, dinib ako kay Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa kabila ng sinasabi niya na siya ay tinotroll at binubuli sa pamagitan ng mga kaso na maaaring isang pasa kanya dahil nakikita natin hindi lang naman si Senator Judge Alan Cayetano ang kanilang binubuli at gustong makuha sa panig ng administrasyon kundi maging ang ating Senadora Loren Legarda, di ba?
2: Yes.
0: Na isa rin sa mga binubuli ng mga galamay ng administrasyon na ayon kay Ombudsman Remulla ay kasampahan ng kaso dahil doon sa solar ni Congressman Leviste, na tinulungan daw ni Senadora Loren Legarda para ito ay mapagtagumpayan, di ba? Oh, eh ano namang masama mag-ine, pero kung legal naman at tama naman ang proseso, di ba? Yeah. Eh ginagawa lang naman itong mga ilan na kasuhan na kahit hindi akma, kakasuhan ng plunder para agad-agad ay maipakulong. Eh, booking na yan, ombudsman, booking na, alam na ng taong bayan yung iyong estilo, pero papasukin naman natin ang susunod natin pag-uulat mula kay Rommel Madrigal. Tuloy-tuloy na mga libreng programang pangkalusugan para sa mga Lagunense, ibabalita ni Rommel Madrigal. Rommel Madrigal, ibalita mo.
5: Patuloy na pinalalawak ng pamahalang panlalawigan ng Laguna sa panguna ni Governor Sol Aragones ang mga programang pangkalusugan upang mailapit ang libreng serbisyong medikal sa mga mamamayan sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Nitong Agosto 4, 2026, sinagawa sa bayan ng Siniloan ang isang medical outreach program kung saan nagkaroon ng libreng laboratory test, konsultasyong medikal, pamamahagi ng mga libreng gamot at pagbabakuna para sa mga residente. Bahagi ito ng patuloy na layunin ng pamahalang panlalawigan na mapalawak ang akses ng bawat Lagunense sa dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan, lalo sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Ako si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal, ang tagapagbalita ng Malacañang, Chona Yu, ay ibabalita po, BOC, nakakolekta ng 75 bilyong buwis. Chona Yu, ibalita mo.
6: Ibinida ng Palasyo ng Malacañang na nakakolekta ang Bureau of Customs ng pinakamataas na buwanang koleksyon na halos 95.85 billion pesos noong Hulyo na lumampas pa sa itinakdang target para sa buwan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sumasalamin lamang ang tagumpay ng BOC sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang paglago ng ekonomiya at palakasin ang paghahatid na mga serbisyong pampubliko. Lumampas ang koleksyon ng BOC noong Hulyo sa target nitong 91.526 billion pesos, mas mataas din ito kumpara sa 81.18 billion pesos na nakolekta sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sinabi ni Castro na patunay ang record na koleksyon ng mas pinaigting na hakbang ng BOC sa pangungulekta ng kita ng pamahalaan upang matustusan ang mga prioridad na programa at serbisyo. Idinagdag ni Castro na ang mga nakolektang kita ng pamahalaan ang magsisilbing pondo para sa mahalagang infrastruktura at serbisyong pampubliko, kabilang ang mga ospital, paaralan, kalsada, tulay, gayon din ang mga social welfare program at pagtugon sa mga sakuna. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Si Jong Manlapas, may pagbabalita, panukala laban sa system loss at charges sa electric bill inihain sa kamera. Sus Mariano Garapong, walang asukal. Ibalita mo, Jong Manlapas.
7: Inihain ni Marikina 1st District Representative Marcelino Marcicio Doro ang House Bill number 10461 na naglalayong ipagbawal ang paniningil ng system loss charge sa mga consumer bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang singil sa kuryenteng hindi naman nakararating sa mga tahanan. Sa ilalim ng panukala o Electricity Consumer System Loss Relief Act of 2026, aamyendahan ang PIRA, Anti-Electricity Filterage Act at National Internal Revenue Code upang alisin ang system loss charge sa electric bill at ang 12% value added tax o VAT na ipinapataw rito. Ayon kay Chudoro, 2 beses sumanong nagbabaya ng mga consumer para sa kuryenteng hindi nila natatanggap dahil sa system loss charge at sa VAT na kaakibat nito. Kung maisa sa batas ang mga power distribution utility at electric cooperative na ang sasagot sa system loss bilang bahagi ng kanilang operational expenses habang patuloy na susunod sa mga pamantayan ng Energy Regulatory Commission. Ayon kay Chudoro, layunin ng panukala na mabawasan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino at mapalakas ang kanilang kakayahang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, mga kaibigan, yung sinasabi siguro ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA, itong last SONA niya, taon 2026, na may bagong ilulunsad na racket.
8: Mm.
0: E baka yan po daw yung racket na Pax Silica.
8: Yes.
0: Ha? Na Pax Silica na tinanggihan din bukod ng bukod sa North Rizal, North Carolina ay tinanggihan din, ha, maging sa Missouri, ha, yung Pax Silica.
8: Yes.
0: Sapagkat sinasabi na yan daw pong nagkakahalaga ng $20 billion na AI data center na itatayo dyan po sa rural North Carolina, eh tinutulan daw ng mga residente.
8: Yes.
0: Nag-organisa sila ng mga residente ng grupo at sila ay nagprotesta, ha? Nagpare sila ng petisyon sapagkat nakikita nila yung maaring perwisyo na magiging dulot niyang tinatawag na AI Data Center o Pax Silica dito sa atin, di ba?
8: Yes.
0: Oh, yan daw po ay kakain ng 300 acres na lupa. Ha? Yan itatayo at pagkatapos ay kukonsumo ng 900 megawatts na kuryente. Ha? Oh, at hindi lang yan, pati tubig. Ha?
8: Yes.
0: Ay kukonsumo din ng malaki. At yung tinatawag na tax revenue. Ha?
8: Mm-hmm.
0: Pero yung perwisyo na dulot nito ay mas matindi sapagkat magkakaroon po ng tinatawag na pagtaas sa utility bills, pollution, yung ingay gawa ng mga generator na gagamitin.
8: Mm-hmm.
0: Kaya ito po ay inigpit na tinutulan ng mga residente dahil sinasabi na ang 24 na buwang moratorium ang kanilang hinihingi. Ngunit ang developer ay umatras. Inatras na agad ng developer yung kanilang plano na pagtatayo ng AI data center diyan po sa North Carolina. Kaya may pag-asa ang ating mga kababayang Pilipino diyan sa lugar ng Tarlac, diyan sa lugar ng Clark Field, di ba?
8: Mm-hmm.
0: Kung magiging magkakaisa sila at mag-uorganisa sila ng grupo na maghahain ng petisyon ng pagtutol.
8: Yes.
0: Dahil sa maaring perwisyo sama.
8: Yes.
0: Na idudulot nitong pagtatayo ng AI data center sapagkat ito ay mangangahulugan ng pagkuha ng lupang taniman ng ating pagkain, di ba?
8: Yes.
0: Bukod sa itataboy yung mga magsasaka natin na umaabot sa sinasabing di umano ay 12 mga magsasaka o mas mahigit pa ang maaaring maitaboy kung sakaling ituloy ang pagtatayo ng AI data center dito sa Tarlac hanggang sa Clark Field.
2: 20,000 apektado.
0: Yes. Oh,
2: masasakit kaya, mga katutubo.
0: Oh, kasama na indigenous people.
8: Yes.
0: Ha? Lahat po yan. At yung mga nakatira sa kapaligiran.
8: Yes.
0: Hindi lang yan, kundi yung kuryente at tubig na kukonsumuhin kapag ka naitayo yan. Eh wala na nga tayong tubig eh. Parang close open na meron o wala. Kung minsan pagbukas mo ng tubig, inaasahan mong may tubig, wala.
8: Yes.
0: Diba? Kuryente, papundat-pundat. Minsan brownout. Minsan nang wala, meron, pero ang bayad natin ay buo, mga yeah. kaibigan. Kaya malaking perwisyo po. At hindi yung sinasabi, na tulad din ng sinasabi sa ibang bansa, na dadami ang magkakaroon ng trabaho. Ha? Magkikreate ng maraming trabaho. Pero yung masamang ibubunga ay hindi nila ipinaliliwanag sa taong bayan. Yes. Yan po, mga kaibigan, ang nakikita natin na sa hangad natin na magkaroon ng trabaho, ang marami nating mga kababayan, kung kaya tayo ay naghihirap, dumarami ang bilang ng mga krimen at dumarami din ang mga kriminal sanhi po ng kahirapan. Yung dati-dati, sabi nga, mga bata na dapat nakatutok sa pag-aaral, ngayon, mga kabataan na ang siyang nagiginsan, ang gumagawa ng mga karahasan. Estudyante.
8: Yes.
0: Diba? Pinatay yung kanyang
8: guro.
0: Guro, teacher.
8: Yes.
0: Oo. At marami pang iba na mga kabataan na lumilika ng kaguluhan dahil sa maaring nasa ilalim ng droga.
8: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. O dahil nga sa kawalan ng mga magulang na nagbabantay o nagtuturo simula pa sa pagiging paslit nila, dapat ay ginagabayan na yan ng mga magulang, pero dahil sa kahirapan ng ating bansa ay umaalis, nagtutungo sa ibang bansa para makakita ng kanilang ikabubuhay. Diba?
8: Yes.
0: Kaya malaki ang naging epekto sa ating bansa. Kaya sana itong ating mga leader, ang kanilang pagtuunan ng pansin ay yung pagtuon sa ating mga sariling resources para makalikha tayo ng maraming trabaho, makakalikha yes. tayo ng maraming produkto out of our resources.
8: Yes.
0: At ito ay pwede
8: natin, sa bansa.
0: At ito ay pwede nating ipadala, i-export sa ibang
8: yes.
0: bansa, at kikita tayo ng mga dolyares. Katulad nung araw, meron tayong Marikina Shoe Factory, ha? Diyan
8: yes.
0: sa Marikina, yung mga magagandang sapatos, lika ng mga ng Marikina, matitibay. Hindi kumpara sa ngayon, lika ng China, eh isang suot mo bukas,
8: nakanganga
0: na, di ba?
8: Yes.
0: Oh. Meron tayong mga magagandang kasuotan na ine-export natin, di ba?
8: Mm-hmm.
0: O, yung mga produkto natin. Kaya dapat ang itayo at mismo ang gobyerno natin ang mag-initiate. Hindi
8: yes.
0: natin kailangan kumuha ng mga investors sa ibang bansa.
8: Yes.
0: Dito ay mag-invest kapwa mga Pilipino, at tayong mga Pilipino ang susuporta sa sarili nating mga produkto. Diba?
8: Dito yung manufacture yan, lahat yan.
0: Hindi tayo aasa sa ibang bansa na para kung ano man ang mangyari ay tuloy ang buhay ng mga Pilipino. Hindi katulad
8: yes.
0: ngayon, kung sakaling magkaroon ng kalamidad, yung ating produksyon ng pagkain ay kulang.
8: Yes.
0: O aasa tayo sa ibang bansa, ay papaano kung magkaroon ng kalamidad, hindi tayo siyempre uunahin. Siyempre, unahin yung kanilang mga mamamayan. O, nga nga tayo.
8: Yes.
0: Buti mga ating aabutin. Oo. Kaya, walang paghahanda
8: yes.
0: sa anumang bagay, maliban sa ang inihahanda nila ay yung kanilang mga pansariling interes at yung kanilang gustong manatili sa poder ng kapangyarihan sa mahabang panahon. Nakakalungkot isipin, Dom Pepot, ano ha, na itong ating mga pinagtiwalaan,
8: yes.
0: ibinoto ng taong bayan na hindi nating alam kung yung ating ibinoto ang siyang nalagay. Ha, sapagkat nakita natin, meron hindi tayo ibinoto, pero nakaupo sa posisyon yung mga taong hindi dapat nandyan sa Kongreso, ay nakita natin nasa Kongreso
8: yes.
0: mga senador na hindi naman ibinoto ng taong bayan, sapagkat sinasabi nga ng marami nating mga kababayan, straight ang kanilang ibinoto.
8: Mm-hmm.
0: Pero bakit nandyan daw itong si Pangilinan na naging pangalawa pa sa pinakamaraming boto, si Bam Aquino?
8: Mm-hmm.
0: Bakit nandiyan si Lacson na ayaw nang iboto rin ng taong bayan, di ba?
8: Yes. Oh,
0: si Dimasile.
8: Soto.
0: Soto, di ba? Oh, eh bakit sila nandiyan? Hindi raw naman nila ibinoto. Oh, so may problema tayo, ha? Diyan sa kumukwenta baka mga na, hindi marunong bumilang, ha? Yung mga nagbibilang diyan sa COMELEC. Kung hindi man eh, yung mga yung namumuno sa ating COMELEC ang siyang may pananagutan, di ba? Kung bakit nakalagay ngayon sa Kongreso, sa Senado, yung mga taong hindi naman ibinoto ng taong bayan. Isa ng ehemplo sa Kongreso, itong si Abante, Pastor Abante, ha? Narilos na rilos pa lamang, kayamanan na, di ba? Eh nagkakahalaga ng mga milyon yung kanilang mga suot, mga garbo nila na suot-suot. Eh talaga naman pong milyon ang halaga ng kanilang mga sinusuot, binibitbit, ha, mga sasakyan, eh
8: yes.
0: Talagang kaya ayaw nilang mawala sa poder ng kapangyarihan. Oh, di ba? Oh, ngayon tayo na mga mamamayan Pilipino, habang panalamba tayong nganganga, eh sinasabi na tayo ang mas makapangyarihan, higit na makapangyarihan kaysa sa pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, di ba?
8: Yes.
0: At maging sa sino man na nakaupo sa ating gobyerno, mas makapangyarihan ang taong bayan. Pero bakit wala tayong magawa para maitama ang mali? At bakit ang nananaig ay kapangyarihan ng mga taong gustong manatili sa poder ng kapangyarihan at ayaw malantad ang katotohanan? Yan ang ating pinag-iisipan, Dom Pepot.
8: Yes.
0: Bakit nila iniiwas na malantad sa taong bayan ang katotohanan at nang sa ganon ay managot ang dapat managot? Isa lang sa witness stand, itong ating dating Speaker of the House, Martin Romualdez, na nagsasabi na kapag ako ay bumagsak, sisiguruhin ko kasama kayo. So, ibig sabihin, mayroon.
8: Yes.
0: Kung kaya, babagsak. Dahil kung wala, eh, kahit anong gawin nyo, eh, wala kong kinalaman. Di ba?
8: Yes.
0: Eh, pero meron siyang banta. Di ba? Tila banta.
8: Yung mga bahagi ng dating.
0: Oh, sa mga sangkot dyan sa maleta delivery. Na kapag ako ay bumagsak, sisiguruhin ko kasama kayo. Kaya walang magsasalita. Magsasalita ba itong si Luistro na pangunahing taga-kampanya, pampapogi, ha, ni dating Speaker Martin Romualdez, hindi ba si Congresswoman Luistro ng Batangas ang kanyang pangunahing taga-kampanya dahil sa walang AYIX, walang yakap, at kung ano-ano
8: walang
0: pang mga ayuda kung wala si Speaker Martin Romualdez.
8: Yes.
0: Bakit? O, di ibig sabihin, doon lang sa pahayag na yon ni Congresswoman Luistro, lahat dumaraan sa tanggapan ng Speaker of the House.
8: Yes.
0: Hindi lamang yung mga ayuda, kundi maging itong mga proyekto,
8: yes,
0: mga panukala ng mga mambabatas, ay dadaan sa tanggapan ng may hawak ng power of the purse ang dating Speaker Martin Romualdez. Pero ang tagal na sinasabi, isang taon at isang buwan na ang nakalilipas na iniimbestigahan yung flood control, hanggang ngayon ang mga nakulong ay yung mga naghahayag ng katotohanan, yung naninindigan para sa taong bayan, Senator Rodante Marculeta, dating Congressman Party List Mike Defensor,
8: yes,
0: at yung mga nag-donate ng campaign fund na hindi rin natin maintindihan paano naging plunder, yung ikaw ay nagbigay lang ng donasyon, di ba?
8: Yes.
0: O tulong para manalo yung iyong inaakala na magiging isang mabuting lingkod bayan, di ba? Ngayon, ang kanilang sinusulot ay itong si binubuli nila ay itong si Loren Senadora Loren Legarda at ito pong si Senator Judge Alan Peter Cayetano.
8: Mm-hmm.
0: Dahil kapag nakuha nila mas o menos eh 16 na sila, 'di ba? O isa pa.
8: Mm-hmm.
0: Tama, 13, 2, 15.
8: 15. Mm-hmm.
0: May isa pa. Eh siyempre, 'di ba matagal na nilang binubuli itong si Bato, si Robin Padilla. Yes. Puro may mga kasong nakaambay.
8: Magkapatid na bilyar, meron din eh.
0: O, yung magkapatid na bilyar, yun sa ano nila.
8: Market manipulation
0: lupa.
8: Yung ano, tsaka sa lupa.
0: Lahat sila, may banta.
8: Yes.
0: Ha? Na kung hindi sila babaliktad para makuha yung 16 na boto na siyang itinakda ng ating saligang batas, di ba? Ay kakasuhan sila agad-agad at plunder na naman. Sigurado yan, plunder na naman para agad ay makulong.
8: Mm-hmm.
0: Eh, booking na eh. Ah, booking na, obvious sapagkat iisa ang estilo na ginagawa ninyo base sa script. Kaya scripted eh, dahil nakikita natin iisa ang takbo. Maging yung tinatawag na impeachment trial, eh halatang halata eh, na scripted.
8: Yes.
0: Diba? At nakakatuwa naman mismo sa bibig ng mga witness nila, nalalaman natin yung katotohanan.
8: Mm.
0: Sa halip na lumakas ang prosecution, eh lalong nagpahina sa prosecution. Kaya nakikita ng taong bayan, kahit mga bata, ang mga abogado ng depensa ay magagaling.
8: Yes. Ah,
0: magagaling na mga abogado sa kabila ng sila ay mga batang abogado. Kumpara dito sa mga tinatawag na private prosecutor, private defense lawyer, mga gurangis na, wala, panis na yung mga estilo ninyo eh. Daig na kayo nung mga batang abogado. Kaya kahit sabihin, anong sabihin nila, nahusgahan na rin ng taong bayan na dyan sa impeachment trial, hindi pa man tapos, alam na nila na panalo na ang depensa. Diba?
8: Yes.
0: Although maaga pa, sabi nga nila hanggang ilang hearing pa yan, pero sa nakikita natin takbo ng prosecution, ang tanging pag-asa na lang nila ay yung butuhan na makuha nila ay 16 na senador na boboto para
8: makumbik
0: sa panig ng mayorya upang makumbik ang ating Vice President Sara Duterte. Pero mukhang matigas naman. Mukhang hindi naman pasusupil.
8: Yes.
0: Mukhang hindi nila mabubuli dahil naninindigan itong Senator Judge Loren Legarda. Ha? Nasimula lang siya ay maupo. Ha? Ay pinanatili niyang malinis yung kanyang pangalan. Diba?
8: Mm-hmm.
0: Oo. Ganyan din naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano na pilit hinahainan ng patibong nitong si Senator Pampilo Lacson na kung meron dapat makulong. Dahil hanggang ngayon, hindi pa tapos yung Dasel Corbito case, di ba? Na tinaguan ni Senator Pampilo Lacson. At hanggang ngayon, hindi pa iniimbestigaan yung sinasabing cement smuggling dyan sa Bureau of Customs na ibinunyag nung dating Commissioner Paeldon.
8: Yes. Ha,
0: na umiikot sa social media yung video na kung saan ay sinasabi ng dating commissioner ng custom Paeldon na cement smuggling ng anak ni Senator Pampilo Lacson. At ngayon may bago na naman natuklasan na sinasabing 150 million halaga ng mansyon ni Senator Pampilo Lacson.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhakada na walang palya.

0: ng mga telepono na kanilang tatawagan dahil bukas tayo ay live at kung paano sila magpapadala ng kanilang mga mensahe. Magpadala po kayo, na po kayo ng mensahe habang maaga para ito po ay aming nababasa base sa aming mga tinalakay na issue. At sabi nga, yung ating pakiusap sa araw-araw na ipalo, ilike ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat. Take it away.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Iniulat ng Office of the Civil Defense na aabot na sa 40,000 individual ang apektado ng pinsala ng magkasunod na Bagyong Luis at Maymay at maging ng pinalakas na habagat. Ayon pa sa ulat ng OCD, aabot na sa kabuuang 41,979 individual o 12,432 na pamilya ang apektado sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Bicol, Central Luzon, Zamboanga Peninsula at Cordillera Administrative Region. Habang mayroon namang 5,818 individual o 1,821 pamilya ang kasalukuyang tumutuloy sa 14 na evacuation centers. Sa mga oras na ito ay wala pang kumpirmadong nasawi, nasaktan o nawala dahil sa sama ng panahon. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na manatiling maging alisto at maingat at palaging sumunod sa mga pinagtutupad na emergency at safety protocols ng mga otoridad. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: gawin araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Alas 6 po hanggang alas 8 ng umaga. So, sa ating pong mga kababayan, katulad ng ating pakiusap, i-follow, i-like ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. So, Don Pepot,
1: o sa mga tatawag po bukas sa aming pong live broadcast, pakilista na po yung bilang ng telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala na po ng mga mensahe, pakisas po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV, na akin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo, at yung pulso ng sambayan na akin po sa page na yan, na akin po yung comment section, magpadala kayo mensahe dyan sa Facebook at maging sa YouTube, magpadala kayo mensahe, babasahin po namin, natitaka kami ng mga mensahe nyo.
0: Okay, so may pagbabalita tayong papasok.
1: Opo.
0: Mula kay Jojo Sikat, ha? Isang puting bag na naglalaman ng dalawang high explosive rifle grenades natagpuan sa runway 6 ng Birak Airport. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Isang puting bag na natagpuan malapit sa runway 06 ng Bilac Airport ang nagdulot ng pangamba na agad ang tinugunan ng mga otoridad matapos makita sa loob nito ang dalawang high explosive rifle grenades habang nagsasagawa ng topographic survey para sa runway extension ng paliparan. Natagpuan ng dalawang surveyor ang bag dahil sa posibleng panganib, agad nilang ipinalam ito sa mga tauhan ng airport security na nakipag-ugnayan naman sa Bilac Airport Police Station at sa Regional Explosive Ordnance and Canine Unit 5. Mabilis na siniguro at kinordo ng mga respondo police ang lugar. Pagdating ng Provincial Explosive Ordnance and Canine Unit o itong PECU Catadwanes, agad na isinagawa ang render safe procedure gamit itong pick-up and carry-away methods, ligtas na inalis at dinala ang dalawang high-explosive rifle grenades sa opisina ng PECU sa Catanduanes Police Provincial Office para sa tamang pag-dispose. Ayon dito kay PNP Abc Group Director Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., sa insidenteng ito, ipinakita ng mga kapulisan at airport security personnel ang kahalaga ng maayos na koordinasyon, pagiging alerto at handang kumilos sa anumang sitwasyong maaaring magdulot ng panganib sa ating mga paliparan at komunidad ng ating pinaglilingkuran. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat kasama Jojo Sikat. Sunod natin pag-uulat kasama Romel Madrigal, 782 aplikante na kinabang sa OFW Summit at Overseas Job Fair sa Santa Rosa City. Sama Romel.
3: Mas maraming oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa ang binuksan ng pamalalunsod ng Santa Rosa sa pamamagitan ng OFW Summit 2026 at Overseas Job Fair. Sa pangunguna ng pamalalunsod ng Santa Rosa sa ilalim ni Mayor Arlene Arcillas at sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO, isinagawa ang OFW Summit 2026 at Overseas Job Fair Santa Rosa Multipurpose Complex. Umabot sa 782 aplikante ang lumahok upang makapag-apply sa 420 overseas job vacancies mula sa walang accredited recruitment agencies ng Department of Migrant Workers. Sa naturang bilang, 404 na aplikante ang nakapasa sa panayam habang 4 ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot. Bukod sa job fair, mahigit 250 kalahok ang dumalo sa FW Summit kung saan tinalaki ang ligtas at legal na pagtatrabaho sa ibang bansa, tamang pamamahalas ng pananalapi, reintegration programs at iba pang serbisyong makakatulong sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mapalawak ang oportunidad sa trabaho at may handa ang mga rosense na nagnanais makapagtrabaho sa ibang dagat sa ligtas, legal at responsableng paraan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Alam po ninyo, mukhang nakuryente, na-ground ang ating Pangulo doon sa kanyang tinuran sa kanyang zona, yung nakaraang zona niya,
1: apo,
0: na may sinasabi siya na 700 milyon na mga OFWs ang nakinabang di umano sa insurance. Pero ito ay pinabulaanan ng isa sa mga nakarinig na sinasabi 219 million lang ang bilang ng ating mga OFWs sa buong mundo. Yan ay ayon sa Philippine Statistic Authority. O sino nga sa paniniwalaan ng taong bayan yung bilang sa listahan ng ating Philippine Statistic Authority o PSA sa sinasabi ng ating Pangulo na 700 million na mga OFWs ang nakinabang sa insurance, ha? Yun ay yung sinabi niya nung nakaraang
1: Sona.
0: 26. Ayan, mga kaibigan. Kasi kuminsan, yan ang sinasabi ko, yung mga ulat na tinatanggap ng ating Pangulo, yung mga impormasyon. Kaya nga, bakit yung intelligence fund ng ating Pangulo kuminsan ay sumasablay?
1: Yes.
0: Tama ba ang mga ulat ng kanyang mga tagapag-ulat para makakuha siya ng tamang impormasyon at malaman niya kung ano ang mga totoong nangyayari sa Pilipinas? Yes. Kaya nga may 405 billion sapagkat malawak ang sakop ng ating Pangulo, kaya dapat mas marami ang kanyang mga informant.
1: Yes.
0: O, pero bakit sumablay siya dito? Diba? O, yan ang sinasabi natin, na kuminsan, yung mga bulong, hindi tama.
1: Yes.
0: Ilang beses na, pangalawang beses ng na-ground ng ating, kung di man kuryente, na-ground na lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sige. Oh, may pag-uulat po tayo, apo, gulo sa Senado, nakaantala sa pagpasa sa mga priority bills ng ating Pangulo. Nawala ako. Sige.
4: Sinisi ng Palasyo ng Malacañang ang mga nangyaring gulo sa Senado kung kaya naantala ang pagpasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ng Malacañang sa pahayag ni Senador Amy Marcos na palpak ang administrasyon na dalawa lamang sa 53 priority bills ang naipasa ng Kongreso. Tanong ni Palace Press Officer Claire Castro kay Marcos, sino ba ang nag-umpisa ng gulo sa Senado at sino ba ang nagsulong na magpalit ng liderato? Sabi ni Castro, mula nang maupo sa Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano, nagkaroon ng putukan sa Senado at 3 araw na hindi nagkaroon ng sesyon. Sabi ni Castro, magsilbi sana itong aral sa lahat ng mga public servants na hindi maaaring daanin sa ganitong klase ang pamumuno at ang dapat laging manguna ay ang interes ng bayan, hindi ang sariling interes, hindi ang interes para lagi lang sa namumuno, kundi dapat ay para sa kabutihan ng bawat Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: At may pagpasok tayong panibagong pag-uulat.
1: Yes.
0: Mula kay Jong Manlapas. Ano nga ba itong pag-uulat niya? Solid North Party List, suportado ang pagtutulak sa nuclear energy. Jong Manlapas, ibalita mo.
5: Ikinatuwa ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy upang mapalakas ang seguridad sa supply ng enerhiya at makatulong sa pagpapababa ng halaga ng kuryente sa bansa. Ayon kay Bernos, ipinakita ng epekto ng singalot sa Middle East ang pangangailangang mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa langis. Gayunman, sinabi niyang hindi dapat madaliin ang pagpapatupad ng nuclear energy dahil ito ay isang pangmatagalang proyekto na nangangailangan ng masusing paghahanda. Binigyan din din ng mambabatas na mahalagang sanayin ang mga manggagawang mamamahala sa pagtatayo, operasyon at maintenance ng mga pasilidad. Gayun din ang pakikipagtulungan sa mga bansang may matagumpay ng paggamit ng nuclear energy upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang anumang sakuna. Kasabay nito, hinikayat din niya ang patuloy na pagpapaunlad ng iba pang pinagkukunan ng malinis na enerhiya tulad ng solar, wind at geothermal. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, ako ha. At maya-maya tayo ay babasa na, Don Pepot, ano ha, ng mga mensahe ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Okay, yes. Yung pong sinasabi nga, ha, na yung insurance, ano ha, another ground na naman yan sa ating Pangulo. Yes. At ito pong sinasabing dating DOJ Secretary Laila De Lima, ito pala ay merong hindi na isauli, ha, na pera, ha, yung 123 million.
1: Million.
0: Na confidential din, ha? Yes. Ng ni dating Department of Justice Secretary Laila De Lima, ha? At sinasabi nga na dapat yan ay ibalik. O sinasabi mo, yung ating Vice President Sara Duterte, di ba? Ang dami-dami mo mga inaakusa. E ikaw pala naman ay meron ding hindi na ibalik na salapi mula sa yung confidential and intelligence fund. Ayan. Yeah. Mm-hmm. Ayan, nagsasabi yung COE. Diba? Mm-hmm. COA, Department of Budget and Management. Oh, yan ang sinasabi natin. Halos lahat kayo na mga nagtuturo sa ating Vice President Sara Duterte at nag-aakusa, ha? Eh, kayo mismo ay meron din mga dapat panagutan sa ating sambayan ng Pilipino.
1: Yes.
0: O, yan ay sa paghahangad ninyo na takban o pagtakpan ang inyong mga dapat na obligasyon sa taong bayan. Michael, okay?
1: Mm. Si Bisho yaka lang hinahanapan ng resibo, pero sila wala rin mga resibo eh.
0: Oo, wala silang maipakita na katibayan, ha?
1: Yes.
0: Doon sa kanilang mga pinaggagagawa, katulad nitong si Ace Barber, dating Congressman, yes, Ace Barber, maging yung kanyang may bahay pala, ay meron ding malaking halagang flood control.
1: Yes.
0: Di ba? Akala mo kung sino itong chairman ng ano ba yan, yung committee niya, Tuwad Committee, di ba? Siya ang chairman ng Tuwad Committee. Hanap ka ng hanap ng mga, imbestiga ka ng imbestiga ng mga sala, ng ibang opisyal ng ating gobyerno, nagpapakulong pa kayo, ha?
1: Yes.
0: Eh yung pala, kayo mismo ay may dapat panagutan sa taong bayan. Di ba? O kaya nga,
1: may mga issue rin eh.
0: Oo, kaya nga, nakakatuwa yung mga dapat managot at yung mga nagsasabi ng katotohanan ang siyang inyong inaakusahan, kinakasuhan, pinapakulong. Samantalang kayo ay meron palang dapat ding ipaliwanag sa taong bayan. Di ba?
1: Yes.
0: At sinasabi niyo pa, tanging si Vice President lamang daw ang nakasuhan ng impeachment sa kasaysayan. Wala. Paano? Wala naman talagang sinasabi na confidential fund ang Vice President, di ba? Tanging yung isa lang si dati Vice President Jejomar Binay, ang nagkaroon ng tinatawag na confidential, pero hindi naman yun na-investigar ang dahilan kung bakit number one na sana sa survey
1: Tumapos
0: yung pagkapangulo, pero dahil sino ba yung nag-umpisa niyang sinasabing korupsyon?
1: Sila Trillanes din.
0: Trillanes din sa parking.
1: Parking, overpriced
0: kaya
1: building.
0: Kaya tama yung sinasabi na kung mayroong ahas sa likuran, ayon dito sa tinatawag na dating naging opisyal ng Bangko Sentral na Seguidote, ay iturog pong si Trillanes. Siya yung ahas na makamandag na kapag natuklaw, sigurado, masisira ka, di ba? Yan po ang dapat mawala sa ating politika, yaang si Trillanes. Okay, basa ka na dyan. Basa na tayo.
1: Opo, opo. Sabi po niya, nawawala nga.
0: Sabi ni Benito Mangogat, walang makikinabang sa paksidika kundi ang imperialistang Amerika. Pero ang mga kababayan mismo ni Donald Trump sinusuka ang mga AI data center. Ayaw nila niyan. Tapos tatanggapin natin kakaiba. Kakaiba ang asa na ba ito? Kakaiba. Sandali nawawala eh. Ayan, kakaiba. Ang asan ba yung kakaiba na ito ni Donald Trump? Ayan. Teka, ito na. Ayaw nilang tanggapin kakaibang argumento na pinipigilan natin ang China sa pagsira sa kapaligiran at pagkatapos ay papapasukin natin ang US. Matagal nang sinakop ng mga dayuhang imperialistang Amerikano ang Pilipinas simula nang salakayin nila ang ating bansa. Parehong imperialistang bansa ang US at China na karapat dapat palayasin sa ating bansa. Pareho silang sinungaling demonyo mula sa kasaysayan ito ng paghubog sa gobyerno, edukasyon at ekonomiya. Nadala tayo sa mga demonyong namumuno sa poder ng kapangyarihan at ng imperialistang dayuhang bansa sa panahon kung saan ang Pilipinas ay muling nasa sentro ng pandaigdigang interes. Kung natatandaan mo, Don Pepot, o kung may malay ka na, noong 1986, na kung saan ang ating dating yumaong Pangulong Marcos Sr., hindi ba? Nang kaya siya nagalit ang kanu sa kanya dahil nagsisimula ng maging patriotiko, nasyonalismo, ang pinaiiral na noon ng ating dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Kaya doon nagsimula ang galit. Maraming mga Pilipinong gustong maluklok sa kapangyarihan dahil nga sa kasakiman sa kapangyarihan, nakipagsabwatan sa mga kano. Ngayon naman, ibang klase naman, binaliktad naman ng kasalukuyang administrasyon yung estilo. Dahil ginawa nilang kakampi lahat yung dating kalaban. Diba? Na sumisira noon sa administrasyon ng yumaong dating Pangulo Marcos Sr. Hanggang ngayon, sinisira pa rin nila yung pangalan. Diba? Na sana binigyan ng pagkakataon nating mga Pilipino na makabawi sa pamagitan ni Marcos Jr. Pero parang tila lalong nalubog. Kundi po ako nagkakamali ng aking pananaw, mukhang nagkamali. Sinasabi nga nung iba, mukhang nabudol. Diba? Dahil nga, sa tila,
1: nasayang yung pagkakataon na ibinigay.
0: Yung pagkakataon na ibinigay ng taong bayan para makabawi at mawala yung ikinulapol na kasamaan sa dating imaang Pangulong Marcos Sr. na nagbigay sa atin ng magagandang legasiya na hanggang ngayon ay pinakikinabangan natin. Diba? Yes. Kumpara sa legasiya di umano ng Cory Aquino nang siya ay maging revolutionary president dahil sa 1986 revolution kuno. Ha? Oh, ang iniwan niyang legasiya ay korupsyon sapagkat simula ng maupo sige ng limaong Pangulo Cory Aquino, revolutionary president Cory Aquino, unti-unti nang dumausdos ang ating ekonomiya. Puro yes. Korupsyon na ang naging balita sa mga pahayagan. Diba? Mm-hmm. Oh, yan, mga kaibigan. Sabi ni Romeo Sunga, impacta talaga. Si Gaga, walang alam sa batas ang impacta sa Malacanang. Sino ba yan?
1: Puro impacta. Sabi ni Ma'am G. Salatar, good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Oye Gloria Ong, impactang ICC. Claire Castro, ayun pala yan. Talaga, kaya may away sa Senado kasi wala ginawa administrasyon ni BBM kundi ipakulong lahat ng minority sa Senado. Bagay talaga sa'yo ang tawag ni Manang Amy, impactang Claire Castro. Diba? Ay bagay, tama naman eh. ICC, di ba?
1: ICC rin eh.
0: Yan ang tawag ni Manang Amy, impactang ICC. Okay.
1: Sabi ni Sir Jesus Dennis Alamuano, good day po, Tita Carmen and James. Day 12 na ng trial. Di na ako nanonood. Nanonood na lang ako ng movies sa YouTube. Ang ganda ng Shallow si Blake Lively at Enough ni Jennifer Lopez. Sulit pa araw ko. Antayin ko na lang yung final verdict.
0: Eh, ako din ganyan, dinadaan ko na lang sa panood sa Netflix eh. Sabi ni Benito Mangogat, nagreklamo ang mga taga Capas Tarlac na ang kanilang lupa ay kinamkam ng pamahalaan at iyan ay tatayuan ng Pax Silica. Yan ay napanood ko sa programa ni Jessica Soho kung saan kinamkam ng pamahalaan ang asan na ba? Kinamkam ng pamahalaan ang mga lupa ng magsasaka tulad ng sinabi ko. Ang lupang sinasabing ibinigay, ibinenta, ipinahiram o inupahan sa sino man sa kanila ay isang walang visa at illegal na transaksyon. Walang karapatan na kamkamin ng sino man sa pamahalaan ang lahat ng lupa na ownership ng Pilipinas na pribadong pagmamayari ng sambayan ng Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Wala silang karapatan na angkinin ang pribadong lupain.
1: Yes. Wala naman kay Sir Jesus Dennis Almohano, Tita Carmen, kawawa rin naman si former President Digong, PRRD. Ide-dedicate ko na lang sa kanya yung classic song ni Rupert Holmes na nasa YouTube, Ang The Long Way Home. Yan. Wala pa rin kikasamang Orte Heads, good day po, aresto po, Senator Bato, propaganda lang, pro ICC kasi cover up, sa BP Demolition, ganun din, yung Anli Maleta nila, yung 2028 pa yan, Anli Divide Rule, conquer pa rin, yung First Edca, yung Pax Silicas, etc.
0: Sabi ni Anna Gray, Tita, nagpa-press release po si Matibag na nagsampa na ng criminal case labang kay BP Sara. At pag lumabas na ang warrant, ay dadamputin na si Vice President Sara. Baka bago dumating yung pagdampot, wala ka na sa posisyon, Matibag.
1: Wala naman kay Sir Gregorio Amoranto. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Pity poor Filipino government officials benefits from your dissension. All of them are so clever actors and actresses.
0: Bert Bautista, Juanita Estacio, and Evangeline De Salisa are watching with us, Don Pepot.
1: Mula ka naman kay Sir Vice.
0: Sabi ni Robert Claros, dapat sa COA, hanapan din ng resibo ang mga may MOOE sa gobyerno.
1: Tama. Mula naman kay Sir Vice Hernandez, good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Shout out po, happy birthday kay Christine Malones, Sana magka-boyfriend ka na. Ayun, ang wish niya sa'yo.
0: Bryce Hernandez, di ba yung kasama na kinakasuhan?
1: Ito, nag-comment.
0: Sabi ni Romeo Sunga, ang tindi ng mga saksi ng tatlong babaeng bakulaw, mga attorney. Pero mga sinungaling, dikit-dikit ang mga persona like Bendalo, Aso Tuta Matching, Saba Bakulaw Luistro. Matching na babae, kapunan, lalo pag nakatagilid. Ako, Diyos ko. Ano ba yan? Pinagsama-sama na ninyo lahat ng pangit eh. Ano ba naman ito? Di ba? Matching. Bakulaw. Oh, ano ba yan? Yung matching yata, maliit pa. Yung bakulaw, malaki na. Sige.
1: Tita Carmen, favorite na letters ng mga politikong involved sa flood control scandal, mga letters na N and letter G, ibig sabihin, not guilty.
0: Sabi ni John Observer, napapanahon at bagay ang tawag kay Claire Castro na impakta ng Malacanang.
1: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni John Observer, puro na lang, pangasar na lang sa taong bayan ang laman ng SONA. Ni BBM, walang pinag-iba sa isang abnoy kung magsalita.
1: Sabi ni Sir Gisderis Almohano, Tita, ang pagpupustro sa nuclear power, too good to be true yan eh. Noon pa yan, sana. Tsaka alam na naman yung mga makakaliwa, kaya walang pagunlad-unlad sa bansa at sa buong bansa.
0: Oo nga. Paano na nga pala?
1: Hindi nga nagamit yung nuclear power plant eh. Naginawa ni Pangulong.
0: Eh, di ba meron din kasong impeachment, another impeachment yata ang ikakaso sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.
1: May balibalitang ganun eh.
0: Oo, parang nagsasama-sama na yung ibang mga abogado eh. Ha? Na magpapail ng impeachment laban di umano sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Junior, yan, mga kaibigan, ha? Tama naman, dahil bakit lamang puro mga nasa minority? Samantalang ang ating Pangulo ay meron din dapat panagutan, diba? Bakit nangyari lahat? Yan tinatawag na malawakang korupsyon, dahil siya yung lumalagda ng gaay.
1: Yes.
0: Siya yung panghuli, diba?
1: Nakalusot yung nasa mga institution sa Baykam.
0: At ganun din itong si Amina Pangandaman. Yes. Dahil siya yung nagre-release ng pera at sinasabi na kahit walang lagda ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pwedeng lumagda si Amina Pangandaman para sa mga tinatawag na mga insertion, mga iba pang mga pananalapi na hindi pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
1: Nare-release pa rin yung budget.
0: Kaya dapat ipatawag din yan. Yes. Ang problema, yung mga dapat na ipatawag. Nabibigyan pa ng reward, tumataas ang posisyon. Mm-hmm. Patulad na lang itong si Recto, isa rin ito sa dapat kasuhan, imbestigahan at kasuhan, di ba?
1: Yes.
0: Dahil sa kanyang mga ipinatutupad, di ba?
1: Yes.
0: Okay, basa.
1: Mula kay Sir Bayani Ricarte, hindi may sasoli ni Saba ang pera kasi nabigay na kay Dayang, di ba?
0: Na ipagawa na ng bahay? Di ba, ipinagawa ng bahay daw di umano yung asawa ni Dayan. Magkatabi silang bahay eh. Nagtatanawan na lang sa bintana sila. Hoy!
1: Good morning po, Tita Carmen and Ka James. Panawagan ko sa Korte Suprema na itigil na ang impeachment kasi ang nangyayari ay sinisiraan niyo ang BP Sara pa na ipapainterview nila sa media. Kaya anong silbi? Anong silbi ng impeachment yan? Nagsasay lang kayo ng pera at tapos na magtatanong mga yun ay majority?
0: Ang problema, Don Pepot, nagsisiraan sila lang, nagsisiraan. Halos wala nang natira na hindi sila sa nakaupo sa ating gobyerno. Diba?
1: Kaya eh pagka
0: nagsabi ka laban sa isa, may magsasalita naman laban dun sa nagsalita. Mm-hmm. O, na meron ding siyang kasalanan sa taong bayan. Katulad nitong si Senator Pampil Lacson, ha? Na siyang sinasabi nga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na siyang troll. Na na nagbubuli sa kanya, ha? Yung kanyang mga pinagsasabi, eh ito ba'y dapat paniwalaan? Samantalang meron ding itong mga kaso na dapat ay harapin ni Senator Pampilo Lacson, di ba? Tulad din itong sinasabi na the Sir Corbito case, hindi pa ito na isasara. Ito ay nananatilang bukas pa. Pwedeng balikan, di ba? Pero bakit yung tinatawag na kaso ng iba o gustong kasuhan nila na para mabuli nila at nang sa ganun ay bumaliktad sa kanilang panig at nang mai-impeach ang ating Vice President Sara Duterte sapagkat kapag naging Pangulo ang ating Vice President Sara Duterte, sigurado lahat sila ay mananagot. Diba? At maaring lahat sila ay makulong. Diba? Yun ang kanilang kinatatakutan kung sakali na makatakbo at manalong presidente o pangulo ng Republika ng Pilipinas ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya nagtutulong-tulong silang lahat eh.
1: Yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco eh, na kinatatakutan ng mga nasa flood control sa BP Inday Sara.
0: Dahil nga, maaring sila ay managot.
1: Yes.
0: Ha? Eh kung hindi nga naman ito magiging pangulo, may impeach, o wala nang uusik sa kanila, tuloy-tuloy na sila hanggang sa makalimutan ng taong bayan itong issue laban sa kanilang lahat. Halos lahat sa ating mga mambabatas ay sinasabing may tinanggap na maleta, kaya tikom ang mga bibig. Iilan lang yung mga nakikita natin na hindi umaayon at patuloy sa kanilang paninindigan. At yan yung mga tao na dapat nating hangaan at muling iluklok sa kapangyarihan dahil sila ay mga leader na may prinsipyo at may pananagutan. Yeah. O, dahil pananagutan nila yung pagiging makatotohanan nila na dapat manindigan sila para sa karapatan ng taong bayan at hindi para sa karapatan na manatili sa poder ng kapangyarihan ang mga kawatan, ang mga kurap na public officials.
1: Yes. Mula naman kay Sir Orto Hedge, 100% yung Paksidika, first data center yan. Fact-check tayo, Jacob yan, JM Wells YouTube. Mga mass destruction, yung violation niya sa global peace at humanity sa environment natin, sa ekonomiya, sa konstitusyon na soberanya at demokrasya.
0: May isa pang ano rito eh, may isa pang dapat nating bantayan na hindi na dapat maluklok sa posisyon. May epal na naman eh. Itong si Manny Pacquiao. Ha? Panay ang paano nito eh, pamidya-midya. Ha? Panay ang paramdam, panay ang pamidya. Ha? Sinasabi na itong si Manny Pacquiao, minsan na itong binigyan ng pagkakataon ng taong bayan eh. Diba? Wala namang nagawa ito eh. Mas marami pa ang pag-absent o pagliba nito sa Senado kaysa sa kanyang pagdalo sa mga session sa Senado. At tila itong si Buksingerong Manny Pacquiao ay isa sa mga walang binatbat, mga kaibigan. Ha? O, di ba? Walang binatbat na naging senador. O, naupo lang bilang senador. Sumeldo lang siya, di ba? Mm. Pero wala siyang ginawa, ha? Kundi puro press release. Ngayon, pilit nilang inaano sa media, pinapa alam sa taong bayan na siya ay lumika daw ng pabahay.
1: Bahay.
0: Di ba pabahay? Di ba? Mula doon sa daw sa kinita niya kay Mayweather.
1: Nga po.
0: Oo, na 800 milyon na ginamit niya para lamang sa pabahay sa kanyang mga kababayan diyan sa Tambanu Sarangani ba yan?
1: Opo. Jensan.
0: Jensan. Okay, sige. Marami pe. Marami pang mga nagpapa-ramdam. Ha? Nagpapakita. Ha?
1: Yes.
0: Na kunwari
1: next year,
0: ay,
1: filing na. Next year, 27 na October, filing
0: ay
1: na.
0: Nagmamalasakit sila sa taong bayan. Pero sa totoo, sila ay mga mapagsamantala. Sige.
1: Mula kay Sir Bryce Hernandez, basta tita, alam namin lahat gawa-gawa ng mga MPA para matigil si BP, para mapigilan sila sa pag-recruit. Panahon na nang nasa DepEd si BP niyan. Eh. Gusto rin nilang malaman kung sino ang contact ni BP sa loob.
0: Sabi ni Robert Claros, may impacta ba sa palasyo? Sino? Senator Aimee. Sabi ni Rick Oracion, Attorney Powa was asked by GMA7 reporter kung bakit daw wala siyang script na binabasa. Ang sagot ni Attorney Powa, di siya sanay na may script, distracted daw. Magaling talaga siya. Nag-aral pala yan sa Australia.
1: Opo.
0: Sabi ni Benito Mangogat, itigil na impeachment na yan. Panlilinlang yan sa sambayan ng Pilipino. Nililihis ang mabigat na problema ng ating bansa. Kaya dadaan nila sa mga walang kwentang investigasyon. Walang accomplishment. Ha? Walang accomplishment ang pinagsasabi ng presidenteng ito. Wala. Malayong malayo sila sa ama. Aba, nakita mo nung magsalita ang dating yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Di ba? Nang imbitahan siya sa Amerika. Isang oras, wala siyang script. Wala siyang teleprompter. Talagang galing sa utak niya lahat ang kanyang sinabi. Inangaan siya at pinalakpakan ng mga Amerikano. Walang malayong malayo sila sa ama, kahit sino sa anak ni Ferdinand Edwin Marcos kay Imelda. Walang nagmana, kahit isa. Lalong napasama sa mga mamamayang Pilipino kasi mga komunista at mga imperialista ng dayuhan mga bansa ang nagpapasasa kay Ferdinand Marcos. Kaya tingin ng tao kay Ferdinand Edwin Marcos ay masamang tao. Kaya hindi umasenso ang bansang ito dahil minamasama nila si Ferdinand Edwin Marcos.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, look who's talking. Ang gaganda at ang pupogi ninyo. Pag nanalight kayo, tingnan muna ang sarili bago magsalita sa iba. Mabuhay, Alex Ayala, sa pagbibigay karangalan sa bansa. I salute you. Yan po ang sabi ni Romeo Ochoa.
1: Sabi ni Evangeline Desaliza, legal ang paggasta ng 11 days sa CF ni BP. Sara, kung saan tinawag siyang Indelustay, ang ibang CF ay binili ng medicine at pagkain. Di tulad ng mga maletagang, lantay na pera ang binubulsa nila.
0: Sabi ni Dan Observer, lahat ng mga kapitbahay nating mga bansa ay matagal nang nagkaroon ng nuclear power plant. Kaya napakamaunlad nila. Hanggat nandyan ang mga oligarkong nagmamay-ari ng mga diesel-operated na power plant ay hindi magmumura ang singil ng kuryente. Sobrang dikit nila sa Malacañang at halos lahat ng foreign trip ng Pangulo ay kasakasama sila. Hindi kaya itong mga tinatawag na mga nag-i-invest, diba, sa Bataan Nuclear Power Plant ay isa sa dahilan din, tama yung sinasabi, nang hindi natin pag-unlad.
1: Yes.
0: Sabi ni Benito Mangogat, yung lakso na yan, akala mo kung sino siyang malinis. Naniwala nga siyang nasolve na crime sa Pilipinas nung siya ay PMP chief pa. Hindi pa tapos ang kaso nito. The Sir Murder Case, Kuratong Baleleng. Kuratong Baleleng, nakakalimutan yung Red Scorpion, ha? Pagkatapos ng Kuratong Baleleng, mayroon pong Red Scorpion, ha? Nakaugnay din po itong si Senator Pamphilo Lacson na sinasabing nawawala yung mga dolyares, di ba? Na pera, siguro yun yung mga naano nila, mga na-hold up nila, di ba? Buksan ang kaso nito kapag iba na ang presidente, kaya pala matagal siyang nagtago dahil nahunting siya ni Gloria Macapagal Arroyo dahil wanted siya sa kaso niya na the Sir Murder Case. Yung pong the Sir Corbito Murder Case, yan po ay sa panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Natandaan nyo yung sinasabing nag-video, yung nagpadala ng video kay dating PCSO Chairman Manuling Murato?
1: Opo.
0: Hindi ba nawala din yon sa panahon ni dating Pangulong Erap? Nawala. Kasi bumalik siya, pumunta na yun sa abroad, bumalik, pumunta sa PAGCOR, siguro para may mga kamustahin, ha? Pero hindi na siya nakalabas ng buhay sa PAGCOR, di umano. Di ba? Asaan na yun?
1: Mula naman kay Sir Romeo Ochoa, mga politiko pare-pareho lang silang magnanakaw at yumaman. Yumaman lang sila. Dahil sa kanilang kapangyarihan, sino ba sa kanilang walang issue sa pera? Digong wala din, napakulong sa korupsyon nung panahon niya. At least ngayon may nakakulong at nadimanda sa korupsyon.
0: Sabi ni John Observer, si Pinky Lacson yata ang nautusan ng Malacanang na tagagapang sa mga natitirang minority senators para mapanalo ang impeachment. Mukha. Hindi ko sinasabi, siya nga ay inuutusan na isa ring asong ulul, ha? Na sunod-sunuran sa utos ng kanilang master. Diba? Sige. Kasi antuta, alam mo, Don Pepot, antuta, hindi na uulul. Yung aso, nauulul na yan dahil may edad na rin, matanda na. Kaya yung mga aso, nauulul. Sige.
1: Sabi ni Sir Ramis sa mga Bernante, Arti si Pasig, bawiin nyo na ang desisyon ninyo. Needed yan ng tao.
0: Naku. Tila.
1: Na TRO, yung English ng sweldo eh.
0: O tila, si Biko ha, yung ini-endorse ni Remulla. Yan ang kanyang tila pinapopogi itong si Biko
1: Soto. Service Management Control.
0: Nako. Ngayon, ang dami ngayon umaalman ng mga taga-Pasig. Meron din daw corruption sa Pasig. Hindi raw ganyang kalinis ang Pasig. Kung natatandaan nyo, nagmumungkahi pa itong si Tuta Soto na pababain ang edad ng tatakbo sa pagkapangulo. Diba? Sus Mariano, garapong walang asukat. Kaya baka gusto nito nila na patakbuhin sa pagkapangulo si Biko para maging Chief Justice si Ombudsman. Sus Mariano Garapono, sige.
1: Sabi ni Sir John Observer, noon matunog na matunog ang pagbabalik ng ROTC na maigpit na tinututulan ng mga makakaliwa. Ngayon ay halos hindi na napapag-usapan. Halata mo talaga na kadler ng mga terorista ang administrasyon ngayon.
0: Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ibinalik ang good manners and right conducts. Pati Boy Scout, di ba? Na dati ay unti-unti nang nawawala, kaya nga naibenta na raw di umano eh. Yung tinatawag na Girl Scout o Boy Scout building, di ba? Na sinasabi di umano ni dating Vice President Jed Jumar Binay. Dahil nawala na yung focus sa mga Girl Scout, Boy Scout. Pero yan, mga magagandang ano yan, magagandang training, magagandang pundasyon o nagsisilbing training para sa ating mga kabataan, para mahugpog yung kanilang leadership. Diba? O at maging patriotiko, maging nationalistic.
1: Yes.
0: Yan. O eh, inaalis ninyo, pati yung ROTC yan ay paghahanda para sa anumang maaring hindi inaasahan na eventuality, di ba? Na pagsalakay sa atin. O, meron tayong mga nakahandang sundalo na lalaban na nakapag-training. Inalis ninyo eh. O, kung papansinin ninyo dati, ang mga makakaliwa, impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, nang makita nila na mahina na ang rating ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., ngayon naman, ang mga rally nila, ang isinisigaw, Marcos resign.
1: Mm-hmm.
0: Oh, di ba? Kailangan maging mapansinin tayo, kailangan mapanuli tayo sapagkat tayong mga mamamayang Pilipino, ang siyang magsasakripisyo kung sakasakali, tandaan ninyo, ang mga opisyal ng ating bansa, may mga diplomatic passport yan, may mga visa, ha? Na anumang oras, pwede silang makaalis, makapunta sa mga bansa kung saan sila nakapag-invest na. May bahay na sila at doon nakadeposito yung kanilang mga perang ninanakaw o kinukurap mula sa ating kabangyaman galing sa ating dugo, pawis at luhang puhunan. O, sige ba? Basta.
1: Mula naman kay Ma'am Ilang Cruz, Carmen and James. Di ba may mga taga gawa sila ng speech nila at ito ay babasahin na lang nila. E ano mangyayari? Baliwala, kaya puro pangako lang eh kasi hindi ito galing sa puso at utak na nagbabasa.
0: Meron doon. Sinasabi, may bad news. Ano naman kayang bad news itong sinasabing maaaring dumating sa atin? Ha? Yan daw ay usap-usapan sa social media. Dahil nga, doon sa fake news na sinasabi na nadakip itong ating senador Bato de la Rosa. Ha? Matagal nang maraming nagsasalimbayan na mga post diyan sa social media na karaniwan ay fake news. Di ba?
1: Sila i-validate natin yung mga nasa social media.
0: O sino ngayon ang gagawa ng mga fake news? Pero kailangan maging mapanuli tayo, maging palaaral tayo, ha? Tingnan natin kung ano ang totoo. Nasa atin pong lahat ang utak na ibinigay ng ating dakilang lumikha. Wala pong hindi nabiyayaan ng utak. Kaya lang, yung iba may diferensya. Diba? Yung iba medyo mahina. Yung iba medyo matalino. Yung iba matalino. Ha? At meron naman tayong tinatawag na mas matalino sa matalino.
1: Sobrang talino.
0: O yan. Na ang hairline lang ang border sa sira ang ulo. Anong tawag doon? Yung ano? Mga genius ang pagitan lang yan sa sira ulo ay hairline. Yan mga kaibigan, o kaya medyo isip-isip tayo na medyo matalino, ha? Medyo matalino
1: natin.
0: At mas talinuhan pa natin sa ibinigay sa atin ng dakilang lumikha sapagkat tayo po ang magdurusa kung sakasakali, hindi po sila. Nakita nyo, ang yayaman ng mga politiko, di ba? Aalis sila agad-agad dahil ang mga pera nila, hindi naman dito naka-imbes eh. Nasa ibang bansa. Dahil dito, mabubuting sila kung magkano yung kanilang mga salapi sa bangko.
1: Lari sa salin nila yan. Wala naman kayo sa Romeo Ochoa. Baguhin na lang ang gobyerno. Gawin na lang nating parliamentary government para maiwasan ang impeachment at baka mag-iba ang ekonomiya ng bansa.
0: Sino ang gagawa? Sila? Na ngayon ay nakaupo?
1: Gawin parliamentary
0: dapat tayo, government. Tayong mamamayan, tayo ang mag-ayos ng ating bansa. Gamitin natin ang ating kapangyarihan ng naaayon sa ating saligang batas. tumindig at manindigan, tutulan ang mga hindi maganda na idinidikta sa atin ng mga ilang nakaupo sa posisyon.
1: Yes. Sabi naman ni Ma'am Ilang-Ilang Cruz, sorry to say, ang mga Pilipino, name recall at kung sino yung sikat, yan ang binoboto. Yan ang problema eh. Sana maging mapanuri na tayo. Huwag natin iboto yung mga paulit-ulit na tumatakbo. Eh, wala naman. Iba naman ang iboto natin.
0: Katulad ng mga lumalabas ngayon mga pangalan, dapat pa bang iboto natin yan? Alam naman natin na sila may mga ano na sa kanilang mga kamay, may mga dumi na sila sa kamay. Sila mga turo ng turo. Sila ang may mga dumi, higit na mas marumi kaysa doon sa kanilang itinuturo.
1: Yes.
0: Oh, nakita ninyo? Oh, sabi nga ni Jason sa, ako'y matagal ng broadcaster. Tumanda na ako sa pagbo-broadcast. Hindi ako nagkaroon ng yaman na katulad ng kay Senator Judge Erwin Tulpo na binigyan pa ng reward na ginawang chairman ng Blue Ribbon Committee na siyang dapat usigin ay siyang uusig at magdidesisyon kung sino ang dapat makasuhan, maparusahan at makulong samantalang sila ang dapat ay managot.
1: Sabi ni Ma'am Ilang-Ilang Cruz, Senator Amy, ilabas mo na yung totoo na magiging dahilan ng katapusan ng administrasyong ito. Ibuking mo na.
0: Ay, binuking na nga eh. O, pinagtatakpan eh. Diba? Sabi nga niya, nagpa-DNA test na ako. Kasi isa yun sa pwedeng maging basehan. Dahil mismo si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ang nagsasabi, kapag ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ng droga, diba?
1: Yes.
0: Hindi ka magiging magandang leader dahil mawawala sa tama, sa lugar, ang iyong pag-iisip.
1: Yes.
0: Kaya nga pinipilit nila eh, na sumailalim sa droga. Hair follicle test, dahil yung basta lamang drug test na kukunin yung dugo, eh naano raw yung nagagawa ng paraan. Pero yung hair follicle test, mukhang hindi magagawa ng paraan. sige.
1: Sabi po ni Sir Ravi Samuel Bernante, bukas ulit ha, ingat lahat, maulan, basa ang kalsada, 25 million na naman ang gagastos natin sa araw na ito dahil sa impeachment ni VP Sara. Wala na talaga silang hiya.
0: Si Randy Santisas, siya po ay nakikinig. Ayan, kaya, at tayo po, sabi nga, final words na, Don Pepot.
1: Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa nila, salamat po sa kami. Ang puling ko, James Godjo, lagi po sabing, lagi din piling ko niyo buta. Tama, God bless us all.
0: At ito rin po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala. Nagpapaalam at nagsasabi po sa lahat ng ating mga kababayan, manatiling malakas, malusog, at tayo ay manindigan sa tama, ipaglaban natin ng tama sapagkat yan po ang gusto ng ating dakilang lumika na tayo ay mabuhay sa tama. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Govinda Gill. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says a massive wave of Russian strikes on the capital Kyiv and its surrounding region has killed 17 people and injured 44 others. Reports say 8 people died at a train station in eastern Kyiv. Mr. Zelensky said lives could have been saved by ballistic missile interceptors. The UN says more than 800,000 people in Lebanon who were displaced by the latest round of conflict between Israel and Hezbollah have begun returning to their home areas. Fighting has decreased since June, but Israeli forces still remain control of much of southern Lebanon. The authorities in California say they arrested a man who was carrying out surveillance on a golf course owned by Donald Trump 2 days before the president attended a fundraiser there on Tuesday. They found a loaded pistol in his car. South Korea has issued its most severe heat warning in Seoul for the first time ever. Meteorologists say a double heat dome is to blame for a heat wave that has brought temperatures of 35 Celsius. Annual military exercises that are set to last 10 days are getting underway in Taiwan at a time of heightened pressure from China. For the first time, the manoeuvres will include a parallel exercise to test Taiwanese society's resilience. Scientists believe a stray SpaceX rocket has by now crashed into the surface of the moon, although it may take some time for the impact site to be detected. The rocket was left over from a mission last year. Conservationists in Kenya have told the BBC it's unlikely that the deaths of 15 elephants near Ambusa Park were caused solely

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido. Bandido!
0: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa abila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng mga ilang mga digmaan ng ilang mga bansa, no? Particular na dyan sa gitnang silangan na nagdudulot po ng iba't ibang krisis sa iba't ibang bansa, lalo particular na sa kagaya nating bansa, ano, na bagsak na nga ekonomiya, nagkaganyan pa, di po ba? Kaya ang epekto po ay yung po, yung pong pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo na ang ika nga kapalit o impact niya naman sa atin ay ang ating inflation, ano po, sa pagmamahal naman ng mga pangunahing bilihin, di po ba? Kawalan ng oportunidad ng trabaho, nagbigay ng aumento, binawi din, di ba? Saan ka naman nakakita? Sa totoong buhay lang, yung banta ng ika nga'y pangkalusugang pandaigdigang pandemya na namumuro na. Ito pong hantavirus, di po ba? Napakaingatan din po natin at ang muling pagbabalik ng COVID-19, ano po, na nagbabanta at nagbabadya. Kaya sa dami ng ating pong mga ika nga'y binabantayan, no? Na mga problemang paparating, kasama na po mga pagputok ng bulkan, paglindol, ang Davao City, lilindol daw, ano? Ngayon-ngayon lamang at napakalakas daw, 7 point something ang magnitude. Grabe, ano po, sa kabila na napakarami natin mga problema, ang ating mga politiko sa bayan na to, iba, ang inaasikaso at inuuna, imbis na mapanagot, no? Kung sadyang gusto nilang mapanagot, ang mga nangungulimbat sa ating bayan, pero iba, ang kanilang mga pakay, ano po. At sa kabila po ng mga nararanasan natin, sadyang talagang ang titindi at ang lulupik nila, dala nakikita pa nga po nila yung oportunidad para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na Pilip namang dinadala ng mga ibang dagabagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila pa para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyu sa pinambayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari na kasalukuyang umiiral ng mga isyu sa pinambayan dito sa ating bayan. Ano? Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga
deception, distraction, diversionary tactics, smoke spin attacks, spin doctors move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan, ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ang tanong po ay kumbaga kung ilan po bang mga maleta ang mga dahilan ng iba't ibang hugis at laki ng mga maleta ang dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa, o ilan po bang envelope o expandable envelope kasama na po ang mga paper bag na ang sinasabi basura pero ang laman ay limpak-limpak na pera ng mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong lamang po ay kung magkakano ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na at samahan niyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

0: Kamusta naman po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules. Midweek na naman po, gitnang araw na naman po ng linggong ito. Ikalima sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, ano po, ano, may bagyo pa rin po tayo, ano po? Grabe ah, at lalo-lalo na kung kayo po ay nakatunghay ano sa huling araw ngayong linggong ito ng pagdinig no diyan po sa impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo. Ito po ay ang pagkakataon naman ng pagtatanong ano ng mga senador dahil di sila nakapagtanong kahapon eh. Dito po kay State Auditor Wamil ano po. At nung siya po yung mga tinatanong na ng mga senador, ngayon lang din lang ako nakakita ng testigo na nakikipag-argumento, diba? Nakikipag-debate doon sa mga senador, kino-contra nila. Ang simpleng yes or no na sagot, ano po? Ang ipinipilit niya yung kanyang katwiran o yung kanyang opinion, ano? Pero wala, pumbatayan yung pinanghuhugutan ng kanyang opinion dahil malayo po yun ano, sa nakasaad sa ating batas. Kaya nga nung nilinaw ito ni Presiding Justice Cheese Escudero, doon po natin napagtanto talaga ano, na bakit ito ang ipinresinta nila. Kung gusto nila ng malakas na testigo o yung bang credible na testigo, ano po, kumbaga meron nang maipatawag dito sa testigo na to na si Wamil eh. Kumbaga, siya ang pwedeng tanungin bilang si Mr. What's the question again? Diba? Lagi na lang. Sa haba ng tanong, ano? Biro mo, isasagot sa iyo, what is the question again? Diba? Ganun, ano? Hindi lang po sa prosecutor na abogado, na parang halata rin na sariling prosecutor na abogado si Lorna Capulan, ay parang naiinis din, diba? Hindi maiwasan. Kasi nga naman sa haba ng tanong na gusto mong dalhin sa isang aspeto na akala mo naiintindihan kanya, yung pala ipauulit niya yung tanong. Ipauulit. Again, what's the question again? Ano? Hindi lang po sa mga prosecutor o sa defense. No? Ganon din ang ginawa niya kay Michael Poa. Makailang ulit din, ano? Na what's the question again? Samantalang nung mga senador na nagtanong kanina, yun pa rin ang mga sinasabi niya. What is the question again? Ano po? Kasi kung may mahusay pong intindi ang isang tao, tahimik ka naman nakikinig, ano po, maintindihan mo kaagad. Ang lumalabas eh, naririnig naman niya. Ang problema, hindi niya maintindihan. kaya pala para sa kanya, ang isang AOM, ay parang may kasalanan ka na kaagad pag nabigyan ka nito. Diba? Diba? Audit memorandum circular ano po. Nagnabigyan kanya ano memorandum ano po. Pag nabigyan ka ng AOM tila para kang meron ng kasalanan o guilty ka na kaagad. Tapos hanggang sa humantong nga na sinasabi nga na kahit nabigyan ka pa ng COA ng notice of disallowance. Aba, di ba, ang kasunod po kasi ng AOM ay observation na, di ba? So, bibigyan ka ng COA notice of observation. Matapos nun, ayan nga, no? Ang pinaka-penal po doon ay ang notice of disallowance. Na. Pero pag nabigyan ka nun, hindi naman nangangahulugan na ito ay ganap na, penal na, at dapat isoli mo na yung mga hindi dapat pinayagan na gastusin. Parang gano'n, ano? Eh hindi nga, dahil umaabot naman po ito sa Korte Suprema. Kaya paano magiging penal? Kaya nga nung pinaliliwanag mismo sa kanya ni Senator Cheese Escudero, nung una po si Senator Alan Peter Cayetano, kay si Senator Amy Marcos, no? Pero ayaw talaga niya magpatalo, eh hindi naman po. Pag ganun po, penal, ibig sabihin na po noon na may prima facie, may mga ganun pa siyang sinasabi, di po ba? So, dahil kung ganyan po yun, tulad nung ipinakita po sa kanya nung 1992, dahil ang sabi din niya nung kahapon eh, di ba, na bukod tangi lamang daw po mula nung po siya ay pumasok sa COA, 10 taon na po nakararaan, ano? at nag-iimbestiga o nag-o-audit ng mga confidential o intelligence fund, e bukod tani lamang daw ang pangalawang Pangulong Indaysara ang nabigyan ng confidential funds. Ano? Kaya nung nailabas po yung isang dokumento ni Attorney Michael Poa sa harapan niya, hindi siya makapaniwala. Diba? E 1992, panahon pa po ito ni Vice Mayor Jejo Marvinay. Di po ba? So kumbaga, nabigyan po siya, no, ng allotment o ng release, no, ng budget department noong mga panahon na yan. Kaya nga kung mapapansin nyo, tinanong pa nga po niya si Attorney Michael Poa kung na-liquidate po ba yan? Di ba? Yan ang tanong niya. So, ibig sabihin, di ka na-inform? Di ba? Eh, obligasyon mong alamin. Kasi bakit ka sasagot, no? Ba't ka sasagot sa katanungan na sa iyong experience, bukod tangi lang po ba ang pangalawang Pangulong Indaysara ang nag-iisang vice presidente na nabigyan ng confidential o intelligence fund, di ba? Eh walang kagatol-gatol na sumagot po siya ay oo. Oo siya lang, di ba? Siya lang, di ba? Tapos nung cross-examination na po ng depensa ni Attorney Michael Poa, eh parang pinagdududahan pa niya yung dokumento ni Michael Poa dahil hindi niya alam yan, no? Yung 1992 na yan, di ba? Kaya ang tanong niya, na-liquidate po ba yan? So, ibig sabihin, hindi nga niya, wala talaga siya kaalam-alam. Ano po? Kaya nga sinasalo na siya ng ilang mga senator judges, eh. Di ba? No? Maging ng panig ng prosecution, di po ba? Na para bagang bakit daw nasama doon yung dokumentong yan. Eh, wala naman nagsasabing yan, eh, hindi ho apekte, hindi pa epektibo, no? Nung panahon noon at hanggang ngayon, di po ba? Nangangahulugan, malinaw naman ang tanong, bukod tangi ba ang pangalawang Pangulong BP Sara lang ang napigyan ng confidential at intelligence fund. Sa tanang kasaysayan natin, eh lumalabas hindi pala. Di ba? So ibig sabihin nun, bakit ang sumagot siya ay oo, di po ba? O ngayon nung hinarap sa kanya yung dokumento noong 1992 yan, tinatanong pa niya yung Attorney Poa, na-liquidate po ba yan? So parang bagang wala siya kaalam-alam at di niya alam, di ba? Eh, obligasyon mong alamin. Paano ka uupo doon? Lalo na kung iginigiit niya na pagka daw naglabas na ng COA disallowance, final and executory na daw po yan. Kaya nga nililinaw sa kanya, no, ng Senate Presiding Justice at maging ng ilang pang mga senador na nando doon, maging si Senate President, si Erwin Gatchel yan, eh, di ba? Ang sinasabi nga po, hindi nangangahulugan na nabigyan ka ng COA disallowance, eh, yung restitution ay agad-agad dapat ibalik mo na yan. Hindi po. Kasi nga, meron kang pagkakataon na mag-file pa ng apila at kung hindi, ay ikaw ay aakyat na po ng Korte Suprema. No? At pag umakyat ng Korte Suprema yan, naturalmente, tatagal. Diba? Mag-ahaba ang pag-aaral niyan, tatagal, dahil magkabilang katwiran ang tinitingnan. Siyempre, ginigit ng COA, ba't kami nagbigay ng disallowance? Ibig sabihin ng disallowance, hindi yan dapat, no? Ginagasta para dyan yung ganitong klaseng pondo. Eh, yun namang gumastos nun, igigiit niya yon sa katwiran niya, no? Sa katwiran niya, sa palagay niya, ay pwede, di ba? At nandun sa kanyang apila, yung mga dahilan, kadahilanan, na bagamat ito'y confidential funds, ginamit naman po para doon sa purpose na yan, para po sa layunin na yan. Ika nga, ano, na kung mapapansin nyo, sinabi din po ni Senator Robin Padilla kanina, kaya nga nilay down niya, no? Yung pong, bago siya magtanong, nilay down po niya muna yung premise ng kanyang mga pagtatanong na kung ano ang experience nitong si Auditor Wamil sa totoong buhay. Ibig sabihin, bilang auditor, nag-audit ka lang naman, lalo nang ino-audit mo Maselan, ano? Sabi nga ni Senator Lacson, wala ka palang clearance. Kaya marami siyang hindi alam, ano? Wala siyang clearance, samantalang hinahawakan mo, confidential. Di po ba? Confidential in nature. Di, dapat may clearance ka nga naman, ano? Kaya may mga bagay na hindi mo pala alam, pero nagbibigay ka ng sarili mong assumption, nagbibigay sarili mong opinion na para bagang alam mo na. Iyon po ang hindi tama. Kitang-kita ang pagkadilaw niya. Kitang-kita. Sa totoong buhay lang, no? Wala siyang pinagkaiba doon sa mga napapanood natin ng mga analyst na iniimbita po ng mga corporate paid stream media, no? Parang silang dalawa na lang nag-uusap, yung analyst, pati yung host ng programa. Tapos parang sila'y nagkakasundo talaga, no? Sa naratibong gusto nilang gawin, di ba? Samantalang tayo, lahat naman napanood natin, kaya tayo na rin po nakapagsasabi, iniloloko tayo ng mga to, di ba? Ganun lang po yan. Kaya nga po eh, kung mapapansin nyo, napapailing na lang ang mga senador o ila, kumbaga bakit po. Eh kasi po, ang pinag-uusapan po eh, ang COA disallowance, lahat po ng mga nandoy politiko, di ba? At alam nila, kahit nga po hindi confidential o intelligence fund, at yung regular funds po, na mas mahigpit pa nga po ang pag-audit, umahantong po yan sa pagpapataw ng disallowance. At pag nagkaganoon, nabibigyan ng lahat ng leeway, ano po, ng pagkakataon yung ahensya o yung departamento para nga po ipaliwanag kung ba't nagkaganyan, ano po, kung kailangan ng mga dokumento para po maibigay, para masabi, na kaya yung ginaso sa ganyan, kasi ganito, ganon. Nasa COA, pag di nila tinanggap yan, mga paliwanag na yan o mga dokumento na yan, at sila eh naka-strictong nakatingin lang na parang hindi, ito ang rules, hindi pa pwede yan. Aakit ngayon sila sa Korte Suprema. Kaya hindi po pwedeng maging final and executory yun. Ano po? Dahil marami na pong halimbawa, sabi ko nga, ultimo nga si Senator De Lima noon, ano? Nung siya po ay nasa Department of Justice pa, no? Bilang kalihim niya, ngay kongresista na siya, di po ba? Ano ba naiwan niya noon nung umalis siya? Para tumakbo siya bilang senadora, umalis ng Department of Justice, 19, ano ba yan? Matagal-tagal na rin, ano? Aba, nag-iwan pa na 92 million na unliquidated, di po ba? Na confidential fund din yun. Ngayon, ang tanong, kailan na-liquidate yun? Malamang baka senador na siya, o baka yung panahon na nakakulong siya, hindi na po siya ang nag-liquidate nun. Ang nag-liquidate na po nun ay ang ahensya, di ba? Kasi yun eh, pinamumunuan niya nung panahon na yun. Di po ba? Ano po? So yun po yung sinasabi natin na sa tagal ng panahon, maring wala ka na doon sa posisyon na yan ng mahusgahan. Opo, no? Kung sakaling maumakit ng Korte Suprema, kagaya nung kay Senator Vic Gordo, naalala nyo, di ba? Yung sinasabi nga ng Pangulong Duterte dati, no? Na kung saan ay siya SBMA chairman pa, di po ba? Diyan sa Subic, no? At nagkaroon po ng pagpataw ng disallowance sa kanya ang Commission on Audit dahil ho sa ilang pera na hindi dapat na ginasta para doon sa bagay na kanyang pinagkagastahan, di ba? O ano, nangyari, matapos siyang umapila sa COA, natalo siya, umabot hanggang Korte Suprema. At ang Korte Suprema, abay, nagdesisyon, yun po may finality. Kinatigan po ng Korte Suprema ang panig ng COA. At pinasosoli ngayon sa kanya yung sinasabi ng COA na isoli mo, di ba? Kaya lang ang tanong, na isoli ba? Hindi natin pa alam, di ba? Ano? Kaya kumbaga sa mga politikong nandun ng mga senador o kahit po yung nasa member ng prosecution ng mga congressman, alam nila yan. Di ba? Alam nila na okay, ganun talaga. Kasi lagi naman post-audit ang COA. Di ba? Kaya nga nakikita nila ngayon, aba, eh, mas dapat pala bigyan ng ng kapangyarihan na dapat pwedeng dapat masuri nila, makita nila kung ano yung dapat bayaran, ano? Babayaran ng gobyerno. Isa totoo lang, meron na nga pong ganyan provision, ano? Diyan mismo sa COA, kaya nga kailangan yung dokumento nila na makapagsasabi, no? Na maari ng bayaran ito dahil yung proyekto na di umanong dapat bayaran ay nasa ganito ng estado ng paggawa, mga ganon. So ang tanong lang, sa papel maari na doktor din, ano? Kaya nagkaroon po na napakaraming pangungulimbat dito po sa flood control anomalies, di ba? Dahil sa totoo lang, nakapanlulumo pa ron, isang commissioner pa man din ng COA ang na-involve, di ba? Na ngayon may kaso sa Digan Bayan. O, di ba? Dahil yung kasawa niya, contractor pala. Napakalaking conflict of interest nun, di ba? So, papaano po? Ang ibig lamang sabihin, kung safeguards din lang ang pag-uusapan, napakadami na po nating batas, ano po, na makapagsasabing pwedeng maisala, pwede pong matignan, para humaiwasan, o preventive man para maiwasan ang corruption. Nandun na po yan. Kaya nasa tao po na mag-iimplementa. No? Kung yung tao ay straight as an arrow, kung yung tao po ay ayaw, mabahira ng korupsyon, kung yung tao po ay mataas ang antas ng kanyang delikadesa, ang kanyang konsyensya ay hindi niya maatim na mangupit, di ba? May patutupad niya ng tama, di ba? Bakit? Eh, nasa batas naman eh. Kung paano may papatupad eh. Di po ba? O, kung ano man mo mga kailangan na compliance. So, ganun po talaga eh. Kung minsan nga, di ba, nangyayari pa nga, yung ikaw na gusto mong ipatupad ng tama, pero yung mga nasa ilalim mo na yung mga pinagkakatiwalaan o isa o dalawa doon, eh nasilaw no, sa pera at gumawa ng kanyang diskarte, di ba? May pwede yun eh, no? Gumawa ng sarili niyang diskarte at later on natuklasan mo, di po ba? Ganun lang naman po yun. Ano? Kaya lang, makikita po natin ang kaibahan ha, ng sinasabi natin na ikaw na liderato at natuklasan mo na parang ikaw ay pinailaliman nila, na isahang kanila ng mga tauhan mo, di ba? Tapos, eh, ang gusto mong palabasin sa publiko, eh, kawawa ka naman dahil naisahang ka. Ano po? Aba, eh, dalawa lang po ang pwedeng isipin ng taong bayan. Una, ay depende kung ano yung magiging aksyon o hakbangin. Di ba? Eh, siyempre, kung ikaw yung naisahan. Tama, kung ikaw po yung naisahan, para kang na, para bagang sa harapan mo, ha, ay niloko ka ng mga tauhan mo, aba, para makitang wala ka talagang kinalaman dyan at lalong gusto mo silang mapanagot, e bay agad-agad, di po ba, na ikaw ay maglulunsad ng investigasyon at ikaw ay maglulunsad ng investigasyon patungkol sa mga taong ito. Di ba, ganun po yun eh. Parang kay Pangulong Duterte dati, pagka nagkaroon lang po ng konting alingasngas ng korupsyon, ano, ang isang kawani o isang tinatawag na kawani ng departamento, ano po, aba, eh, kanya pong agad-agad na sinususpend, ano? At kalaunan pinapalitan, di ba? Kasi nga ayaw ni Pangulong Duterte na mayroong bahid korupsyon at pag nalaman o naulinigan lang niya na meron, ay pinagpapahingan niya muna, di ba? Kahit pa ito'y kaklase niya, kabrad niya sa fraternity o kahit tumulong pa sa kanya nung eleksyon. Diba? Ang dami ha, 'di ba? Kung maaalala niyo dati, no? Marami kahit dun sa dating National Irrigation Administration, no? Nagkaroon din po ng ano diyan, pati po yung dito po sa DILG, 'di ba? Yung dating secretary noon dahil sa mga fire trucks, 'di ba? Marami pong mga ganoon, no, na inabot ng Pangulong Duterte. Siya nag-appoint kahit pa po malapit sa kanya, kaibigan niya, kabrad niya, o tumulong sa kanya nung halalan, ano, pero pag naulinigan niyang parang may kabalbalan na ginawa ito, ah, ah, eh agad-agad, ilang beses ba siya nagpalit ng customs chief, di ba? Ganun, ano? At iba pa, di po ba, no? Kaya, yung sinasabi lang po natin, ah, hindi talaga maiwasan, ano, na yung taong iyong pinagkatiwalaan ay maaring sa isang banda ay nagkaroon ng pagkakasilaw, na tukso, at nakita, wow, pagkalaking halaga nito, at agad natukso, parang ganyan. Ano? Eh, madyan yung makikita kung may kinalaman ba o wala ang leader. Dahil yung leader, eh agad nag-utos, tanggalin nyo yan. Ano? At agad na nagpahain ng kaso, limbawi sa ombudsman, parang gano'n. Ano? Oh, samantalan dito, sabay gano'n, ano? Sa panahon ngayon, na napakalaki po, ah, trillion ang pinag-uusapan natin. Billion, trillion, tapos eh, nung sinasabing parang pinalalabas na siya napaikutan, eh ano ba ginawa ng Pangulo? Pinaimbestigahan ba niya? Pinromote pa nga niya, inappoint ulit. Itong si the Secretary Amena Pangandaman, hindi na imbestigahan niya, ha? Samantalang yan, ang budget secretary niya, no? Na hindi hula, dyan lalo lumalabas lahat ang pondo, eh, di po ba? Sa approval din ng Pangulo. Kaya ang tanong, eh meron palang para bagang anomalyang nangyari dito sa flood control, o eh ano ba naman na hindi man lang natanong yung budget secretary noon na si Amena Pangandaman at maging doon sa executive secretary, no, na dating Chief Justice Lucas Bersamin at pati yung kanyang pamangkin, ano, na nadawit din, ano, doon sa mga usapin niya si Adrian Bersamin naman, ano, ni hindi ho napaimbestigahan kahit po dyan sa kanyang itinatag mismo na ICI, di ba? Kasi siyempre, ang normal na reaction, pag ikaw po ay napaikutan at wala ka talagang kinalaman doon, eh gagamitin mo ang buong puwersa ng Panguluhan. Dahil ikaw yung Pangulo, di ba? Para imbestigahan yan, habulin niya yan, di ba? O bakit walang ginawang ganyan yung inappoint niyang ombudsman, no? Samantalang sa mga kritiko ng administrasyon, ang bilis kumilos ng ombudsman. Di po ba, no? Kahit yung mga kaso 2019 pa o kahit mas late pa, kagaya nung mag-inang Legarda, di ba? Si Libis, Leandro Libiste at si Loren Legarda, di po ba? O kahit na po yung mga noon pa rin na kaso ng mga bilyar, ano po? Eh, lagi pong para bagang meron silang pamato, no? Na mag-iingat kayo, di ba? Parang may ganun lagi, di ba? Kaya maintindihan niyo na kung bakit hindi kumikibo si Lito Lapid ever since, di ba? Di ba? Nalmuntik na siya. Naalala niyo dati yung mainit na usapin tungkol sa Pogo kay Alice Go doon sa Pampanga, di ba ba? O, pati siya noon, di ba, nabanggit ang pangalan. So, eto ngayon yan, di ba, lumalabas, kahit pa paano, kung may mga tinatago kayo sa inyong mga cabinet, di ba, o sa inyong mga closet, di ba, eh, kahit pa paano, hindi ka ngayon makapalag, di ba? Dahil nga, kahit na sabihin nating wala, pero minsan nagkaroon ng kontrobersiya patungkol sa mga bagay na yan. Kaya may usaping quarry, ha? Kung ano man yan, ano po, aba, eh talagang, di ba, madadawit at madadawit ka, di ba? Pero kung nasa panig ka ng administrasyon, kahit ikaw man o yung anak mo man ay kahit may kaugnayan sa mga simento, na tila mga na-smuggle o kung ano man, aba, eh safe ka. Walang imbestigasyon na paparating para dyan, di po ba, ano? Parang nito kung kay Alan Peter Cayetano, tingnan nyo na lang ang nangyari. Diba nung siya po sinabi nga babalikan yung investigasyon patungkol dito sa kanyang ginawa sa SEA Games, ano po, noong 2019, diba? Aba, edi kagat na nag-press ko ng ombudsman para sabihin na sila ay magbabalik tanaw patungkol dyan, etcetera, and pinalutang lang naman po yan ng mga kapwa nila kasamahan doon, eh, di ba? Sa Senado, no? Na ilang beses na po nakakatunggali ni Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano. Eh, kamukat-mukat nyo, eh, ang nagsimula noon eh, si Director Matibag, di ba? Dahil na nagpunta raw po siya doon sa Clark at meron daw pong inaward sa kanilang lugar doon. Eba, para daw sa training ng mga NBI agents, no? E nakita daw niya yung mga pasilidad. Imbis na bumilib siya, at ito'y naghatid ng napakalaki at daming karangalan sa ating bayan. Eh, naghanap siya ng pwedeng maiukil-kil. Na naalala niya, oo nga, no? DFA secretary dati itong si Alan Peter Cayetano. Ha? At dati nagkaroon ng controversy na imbisigan niya ng gado sa Senado. Di ba? At pati ng ombudsman, ano? Eh mukhang nakalimutan ata niya na ang project implementer ay ang BCDA. At ang BCDA, pinangungunahan nun, ay ni Vince Dizon. Kaya po hindi niya napansin, biglang tumahimik na po yun. Diba? Kasi pag inimbisigahan po yun, hindi pwedeng hindi maimbisigahan yung implementer. Diba? Opo, yung nag-implement ng proyekto, is Vince Dizon nga yun. Di po ba? Kaya na bigla pong nagkaroon po ng pagmamaniubra o pagbebuelta, no? At ang naging issue na ngayon ay ang flood control ni Alan Peter Cayetano sa Taguig, di ba? At si Lacson na po nagsasabi niya, ano? Eh samantalang sinasabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, ba't di kaya pumunta siya rito? Baka ang mga nakikita niya mga datos, mga lumang litrato pa yan, di ba? So ayaw naman niyang pumunta ng Taguig, di ba? Ano? Eh baka daw umulan, bumaha, malunod pa raw siya. Yan ang sabi ni Lacson. Di ba? Pwede ba yan? Eh di walang pinagkaiba doon sa sinabi din niya nung umpisa pa lang na nag-iinit pa lang ang usapin patungkol po dito sa flood control anomalies. Nung kabago-bago pa lang niyang, kababalik pa lang niyang Senado. Sabi niya, ilan? Meron daw siyang nalalaman na ilan? 62 ba na kongresista? Na mga kontraktor at kung ano-ano? Tapos later on, nung tinatanong na siya, pangalanan mo, sino-sino ba itong mga to? Ang sabi niya, narinig lang niya. Narinig lang din niya. So lumalabas dito, ba't ka nagbubunyag ng mga ganitong bagay, no? Na narinig mo lang din pala at wala kang kasiguraduhan. Di po ba? O kaya nga nag-away-away na sila mga senador doon, di ba? Kasi nga po, di ba? Walang kasiguraduhan. Pati po yung dating revelasyon niya patungkol di dating Senate President Tito Soto na inalok daw po ni Yusek Catalina Cabral na hindi naman tinanggi, no? Ni Catalina Cabral, maging po ni Tito Sen, di ba, ng Senate President. Dahil siya ipapasok muli ng Senado na tinawagan daw siya o tinext ba, no? Na baka meron kang mga darating na proyekto, no? Meron kami pondo rito na pwedeng ibahagi sa iyo, parang ganun, ano? Eh, para bagang andating, eh, parang sa isang aspeto, parang illegal o abnormal, ano? Pero kung yan, eh, ginagawa sa lahat na mga mambabatas na meron kang allocable o meron ilalaan na pondo para sa distrito mo, eh teka lang, legal ba yan o hindi? Ang makasasagot po nun eh, ang Court Suprema. Pero since ang naggagawa ng budget ay ang Kongreso, di ba? Yun nga po mabigat eh. Ang gumagawa ng budget ay ang Kongreso, yun po ay sinamiti ng Ehekutibo, pero ang nagpapasan yan ay ang Kongreso, kasama na po ang Senado, sila po ang nagtitimon yan at sa kanilang mga deliberasyon at investigasyon at eksaminasyon, doon nila napapagtanto kung kanino ang dapat dagdagan ng pondo, sino ang dapat bawasan, di ba? O eh, para malaman natin na inculcated na, nandoon na pala sa loob. Nung binigay ng executive yung budget, particular lang to, halimbawa sa DPWH, ha, pwera pa po sa ibang departamento, hindi natin pa alam yun, ano? So parang yung distrito mo, sinasabi na sa'yo bilang congressman na pinaglaanan ng halimbawa 10 milyon o 20 milyon, parang ganyan, ano? Na ikaw, kung saan mo gagamitin yan, sabihin mo lang sa amin, kami ang gagawa. At may pagkakataon pa siya na ikaw na magrekomenda ng contractor mo. At kung ikaw naman ay contractor, na ikaw na gumawa. Katakot-takot na conflict of interest yan, ano po? Pero ano ba nangyayari? Wala naman pong makita sila na pwedeng paglabag sa batas. Samantalang ilang nakikita na natin na teka, sa delikadesa pa lang, hindi ubra yan eh. Di po ba? Dahil kung ikaw yon na alam mong meron kang ganitong klaseng negosyo o contracting company, eh papaano ba naman ikaw sasali, no? Sa ganitong mga proyekto, tas doon pa sa distrito mo na ikaw ang congressman, naturalmente, ikaw bilang leader na alam mo nga, no? Para ipakita mo sa iyong mga kababayan na ikaw ay sadyang tapat sa paglilingkod sa publiko, hindi ka makikialam sa mga proyektong yan. Wala ka talagang dapat kinalaman dyan, di ba? Kagaya ng sinasabi po ng batang Leandro Libiste, no? Si Congressman Libiste. First termer po yan sa Batangas, ano? Eh kaya nga, di ba, nanibago siya nung siya inaalok ng district engineer doon sa Batangas, na kaya siya yan daw po'y SOP. Inintrap pa nga niya, naalala niyo, no? Nung inintrap niya. Kasi nga hindi niya alam na may kalakaran ganito. Ibig sabihin, yung pinalitan niya, yung tinalo niya sa elections, pagiging kongresista, eh ganun ang kalakaran. Kaya para bagang ito, wala din pupuntahan to kundi sa iyo. Di ba? Parang ganun, ano? Basta may kasiguraduhan lang na yung mga proyekto mo sa distrito mo, dito na mapupunta muli sa mga contractors, no, doon sa lugar ninyo. Parang ganyan, ano? Ang gusto nila yung continuity ng corruption, di ba? Eh, hindi sanay dyan ang batang Libiste. Kaya in-entrap niya, di ba? Ano na ba nangyari doon? Di ba? Naalala niya, in-entrap niya? O, so, ano na nangyari, no? Tapos, hindi lang po yan, noon pa man, ano, kumo siya nga po ay merong mga interest dito sa mga alternative form of energy tulad ng solar, at meron siyang solar ng bayan, may mga ganyan, ano. Pagdating sa Kongreso na siya ay isang congressman na, pagka po, alimbawa, Committee on Energy, hindi siya kasali dyan, no? Siya mismo ang nagsasabi, ano po, na nag-i-inhibit siya, ika nga. Baga, hindi ako pwede umupo dyan. O kasi, di ba, parang ganito na lang, alimbawa po, Committee on Natural Resources, tapos meron kang korporasyon ng minahan, di ba? Papaano? Di po ba? Papaano upo ka doon ng ikaw eh merong minahan, di po ba? So parang ikaw na mismo sa sarili mo ang aayaw eh. Kung may delikadesa ka na alam mo Eh, committee on energy yan, di ba? So, magiging conflict of interest yan kahit pasabihin natin na siya, eh, halimbawa, nagda-divest na, no? Nagbenta na ng kanyang share o wala na siyang kinalaman sa mga dating kumpanya niya. Aba, eh, kahit na, nandun pa rin po yung kanyang interest dahil yung mga pinagbebenta niyang kumpanya kung sakali man, ano, o nagbawas siya ng share, eh, galing pa rin po dito sa mga renewable energies na to. At ayaw niya na masabihan, siyempre, na ikaw ay nandyan, member ka ng committee na yan, at baka mamaya nagsusulong ng interest, no, ng mga ganitong klaseng negosyo, eh, ikaw pa ang isang nagtutulak para humaaprubahan ng mga bagay na kung anuman, ano, pabor para sa mga kumpanya na yan. Diba? So, siya, marunong siya, no, sa bagay. Nag-OJT yan kay Tatay Digong. Eh. Kaya alam niya kung hanggang saan siya at kung bakit hindi siya pwedeng makialam sa mga ganitong bagay. Kaya hindi natin maiwasan na siya'y target po, no, ng mga matatandang politiko. Diba? Apo, kasi kumbaga, dyan sa Batangas, pwede siyang pagkaisa-isahan dyan, pero nananatili siya, tumatayo para sa katotohanan. Di ba? Wala siyang pinagkaiba dito kay Kiko Barsaga, no? Na ngayon, ang nanay na po niya ata, ang tatakbo bilang kongresista sa kanyang iniwan ng 4th District, ano po, dyan sa Cavite. Pero ang ibig lang natin sabihin, yung ilang mga kongresistang kasama nila, parang hindi ho gusto yung ganitong klase o estilo nila ng pagsasabi ng hindi dapat na ginagawa maging ng mga kapwa nila kongresista. Diba? Eh sabagay, kumbaga mga bata ito eh, naturalmente, no? Kaya nga kung titingnan natin, sila pa itong ngayon dinadala sa ethics pinapaila na ethics complaint sa ethics committee hanggang sa matanggal nga kagaya ni Barsaga, di ba? Tapos ito naman ngayon kay Senator Loren Legarda na nadamay na rin po talaga siya dahil nga yung mga estilo ng kanyang pagtatanong diyan sa impeachment court, no? Na lalong nakapag-e-expose o nahuhubaran, ano po, yung mga testigong inihaharap, no, ng mga prosecution, no? Nakikita mas maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga tanong ni Congress ni Senator Loren, eh, di ba? Na kaya nga mas naliliwanagan ng taong bayan. Tapos yung panganak niya, no, para bagang hindi man lang talaga natakot, ano, dito kay Executive Secretary Ralph Recto, di ba? Executive Secretary yan, pero wala ho siyang pakialam, no? Kung may anomalya siyang nakita, kahit po dyan sa lugar nila sa Batangas, eh talagang kanyang ini-expose, di ba? O kaya nga yung issue na inilalatag o nilalabas sa kanya ngayon, dalawang bagay po yan, ano? Yung pong kay Ombudsman Boying Remulla ay patungkol sa kanila mag-ina doon sa ginawa daw nila noon pa na pag-award ng prangkisa nitong Solar ng Bayan. Na ang panahon noon ay ang Senador Loren Legarda ay Committee on Finance sa Senado. Tapos naman, dito naman sa kabilang banda ay si Director Matibag naman, ay yung di umanong bugaw na kanilang nahuli na supposed to be ay isi-set up itong si Executive Secretary Ralph Recto sa isang chicks, di ba? O sa isang babae, o ilang babae, ano po. Kaya parang pinalalabas may human trafficking aspect ito na parang mala dating Congressman Michael Defensor Santiago na kaso ang inuumang nila. At ito, in-include nila ang dating Congressman din, Jing Paras. Diba? Isa pa po yun na kritiko ng administrasyon. Tapos, ito daw po ay gagastusan naman po pondohan ni Leandro Libiste. Saan pa naman nakakita? Di po ba? O sa itsura ni Leandro Libiste, eh kung yun nga siya sinusuhulan, di nga siya nakipagkontsaba eh. Di ba? Dahil nga itong batang ito eh, hindi ho alam ang ganitong mga klaseng kalakaran at ayaw sumabit sa mga ganitong kalakaran, eh inintrap yung kanyang kwan, inintrap yung district engineer na may mga kakontsabang mga congress, mga kwan, contractors, no, diyan sa Batangas, na gusto lang naman eh magpatuloy ang kalakaran, ano, pero hindi siya nagpagapi doon eh. Kumbaga, hindi siya nakisama doon, hindi siya umokay doon, ano? Ito pa kaya nagagawa sila ng i-set up nila si Ralph Recto ha, na may chicks o may babae para lang masira ang kanyang reputasyon. Hindi mo, di ba sa totoong buhay lamang, tas gagastusan niya, popondohan niya itong isang entrapment na ito para mapahamak si Ralph Recto. At ayon dito kay La Juan, ayon sa ombudsman, hindi lang daw yan, pati daw yung ilang mga opisyal, o ayon ba kay Matibag yan, ilan mga opisyal ay pinagplaplanuhan daw para masira sa taong bayan. Well, hindi na kayo kailangan pagplanuhan dahil sirang-sira na po kayo sa taong bayan. Wala tong pinagkaiba sa sinasabi po ng general manager ngayon ng MNBA na si General Torre. General, hihilahin kita, Torre, na para bagang may mga nananabutahin na kaya binabaha Metro Manila, sadyang binabara daw yung mga kanal para bumaha. Wow, teka lang. Kung mo hindi nyo masolusyonan ang baha, umabot na kayo doon sa aspeto na may nananabutahe. Abay, teka, ilang taon na pong ganyan, ano po? Ha? At ako may personal na may kilala, yung doon sa Araneta Avenue na ginawa, di ba? Kamakailan lamang. O, okay, nagmalaki pa ng Pangulong Marcos yun, ano? Natingnan nyo, bumahaman dito, maalis din kagad ang tubig, no? Ang sumatotal pala, yung dating nasa kabilang kalye na hindi binabaha, ito ang binabaha. Ngayon, hindi na masyadong binabaha to, pero yung kabila ang bumaha. Nilipat lang, di ba? Sa totoo lamang. Ano? Kaya palagay ko, pwede na pong gawin ko ito, eh. Campaign challenge. No? Kung sino ang makapag-resolba ng baha dyan po sa kanto ng Retiro, papuntang Araneta Avenue, hanggang dun po sa bungad ng ano, Quezon Avenue, di ba? At doon tatawid hanggang doon sa E. Rodriguez Avenue na mga baha. Kasi nagpapatuloy yun eh. Di ba? Kasi nagkaroon na underpass sa Quezon Avenue. Buti naman yun, hindi binabaha. At ang baha ay nagpapatuloy doon sa kabilang side, no? Ng Araneta Avenue. Yung po yung E. Rodriguez Avenue hanggang corner ng E. Rodriguez Avenue at yung kahabaan ng E. Rod din. Yung may tulay, yung may ilog doon eh. Na talaga din tumataas, ano po, at yung pong mga informal settlers na nando sa gilid, malapit sa tapat ng isang sikat na ospital, no, na ilang beses na rin pong tinangkang, ilang beses na nagtatangkang sunugin. Hindi ba lagi po may sunog doon? Yung tapat ng dalawang ospital po yun nandun, di ba? De Los Santos at saka po yung St. Luke's, di ba? Oh, ayan, yun ang eksperyensa doon. Kung di ka sinunugan, binaha ka. O, saan ka pa pa naman nakakita? Di po ba? Kaya dyan natin sinasabi po ang kakaiba, no? O kaibahan ng sinasabi po natin, di ba? Ayan, kaya yung baga, doon natin po mapapagtanto yung mga bagay na para bagang teka lang, bakit ganyan? Pagdating sa aspeto ng sinasabi natin na pagka sinasabi pong yung pagpapatupad, no, ng mga ganitong klaseng uri ng strictong compliance, kung tawagin natin, para hindi ho magkaroon ng korupsyon, eh nandiyan na po, andiyan po lahat ng batas na meron po tayo. Nasa sa tao talaga. Nasa sa tao talaga. Diba? Kaya, kumbaga, hindi natin maiaalis, no? Ano man po ang ilagay natin doon, diba, kagaya niyan, yan pong allocable at non-allocable ay ngayon, no? Yan po ang mga salita. Pero ang totoong pinagmulan niyan ay pork barrel, di ba? Bago pa naging pork barrel yan, may tawag pa yan noon. Hindi po ba? Tapos naging pork barrel, tapos naging ano po? Ha? Naging ano ba siya? Yung tinatawag natin na DAP. DAP at PIDAP. Di po ba? Naging DAP, naging PIDAP. Di ba? Tapos yan na. Umabot na po hanggang sa ngayon na naging ano na po siya. May insertion, di ba? Kung ano-ano salita, di ba? Pero ang totoo nun, corruption yan. Di po ba? Iniiba-iba lang nila ang tawag. Tapos, ganun pa rin ang pamamalakad dahil yan ay nakaugalian na napakatagal. Ano po? At pag ikaw ay kukontra dyan, bilang halimbawa, kapwa mambabatas, ay wala ka ng kaibigan dyan sa lugar na yan dahil ayaw nila sa iyo lahat. Ano? At baka gawan pa nila ng paraan para ikaw ay matanggal. Di ba? O walang pinagkaiba dito sa larangan namin. Ano? Eh malamang sigurado maraming nagagalit sa inyong kakampi. Di ba? Na mga kabaro natin. Pero para sa akin, hindi ko sila kabaro. Hindi, dahil hindi po ganito ang ating kwan, hindi po ganito ang ating ika nga sinasabuhay, ano, na kagaya ng ginagawa nila. Kaya tayo, maluwag sa dibdib natin para sabihin natin mga corporate paid stream media o mga tinatawag nating envelopmental journalism o envelope maletang journalism na kanilang pinaiiral. At yan nga, hindi naman na iba dahil yung mga 18 Marines, no, ay nagsabi, di po ba? Nagsabi kung sino-sino po yung kanilang linggo-linggo na malapayola na nakatatanggap po ng pera linggo-linggo. Ibig sabihin, kaya pala pag napanood nyo sila, laging ganon ang kanilang mga naratibo, di ba? So, literal na bayad o binayaran para ganyan ang naratibo. Di po ba? O kaya, kung makikita po natin, ganon talaga, no? Pag ikaw ay salungat sa kanilang gawain, eh talaga magagalit sila. Di ba? Ano po? Pero hindi ho yan pwede na, kumbaga, sa pamumuhay natin, hindi pwede na tayo eh, yung paiiralin yung kasabihan na if you can't win them, join them. Di ba, no? Ay, hindi na. Di ba? Ano po? Ang pinaka-importante ay ang manindigan tayo. Kasi hodang mag-isa ka na lang, okay lang yun. Ganun talaga eh. Di po ba? Samantala, nako, kay bilis talaga ng oras, ano? At mamaya, itutuloy natin yung kay Mr. Fujiki, ha? Nandoon na tayo sa bandang patapos na eh. So, babasahin natin yung kanyang inihain doon sa United Nations Human Rights Council para sa ating Patay Digong. No? Samantala, bago tayo magpatuloy, aba, eh, siyempre, padadaanin muna natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Abay, magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At magbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan po po kayo sa dyang hindi niyo talaga ako iniwanan. Ay nako, talaga nga naman. Ano po? Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay nais ko po munang mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, yung mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay nako, garantisado at may kasiguraduhan po yan. Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Basahin isa-isa yung mga komento, yung mga opinion, at hindi ko maiwasan masabi sa aking sarili na napakagaling ng mga critical thinking ng mga taong ito, at ito mga tipo ng klaseng hinding-hindi na magpapabudol pang muli. At lalong hindi kakain ng suka yan. Diba? Ay nako, sa totoo lang. At syempre, nabubusog na rin ako, katatawa mag-isa, bago pa po ako maghapunan, gawa ng inyong mga biro. Yung inyong mga sarcasm, grabe. Nako, ito si Ate Jennifer Redis, no? Si Ate Sanso Ilorde, grabe talaga. Diba? Ay nako, yung mga mapagkabinabasa ko nga, ako bigla na lang natatawa at tinatanong ako dito sa amin eh. Ano yun? Wala lang, sabi ko. Ikaw bumasa at tingnan mo, tawa rin eh. Pag pinabasa ko, tawa rin. Ay, salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi ha. Naway wala tayong tinatawag na pagsasawa dahil ang aking po mga itinatalakay gabi-gabi ay yung pong ayaw nilang talakayin, ano? Kagaya ng blood control, at tayo ibang mabalik kahit na ilang taon na, di ba? Kasi nga, di po ba, no? Yun po ang ibig natin sabihin kasi na mga hindi na-resolve

0: na mga problema ng bayan na pilit nilang gustong ipakalimot, no, sa taong bayan. Tayo ang tagapagpaalala. Kaya nga siguro, ganun na parang sinasabi na nila, eto, maingay lang ito talaga. Kumbaga, lahat yung binabalik pa, tapos na, di ba? At least yung binabalik ko, yun po yung mga hindi na-resolve, di ba? Kagaya nga yan, di ba? Saan ka nakakita, di ba? Nang tayo pag nakawan ng tanghaling tapat, tapos ayaw nila pag-usapan dyan sa Kongreso, dyan sa Senado. Ayaw nilang talakayin, ayaw nila kahit man lang paglaanan, kahit na 3 oras lang ng Blue Ribbon Committee para ipagpatuloy itong flood control anomalies. Ayaw, di ba? Pero gumagastos ng 25 million sa walang kakwenta-kwentang impeachment. Sa ka nakakita, di ba? And speaking of, ha, ito ha, naglabas na ang Korte Suprema ha, ng kanilang desisyon. No? At ito ay patungkol po doon sa mga naihain na na mga petisyon mula po sa patungkol sa pangalawang pangulong Inday Sara, ano po. So dito, yun kumbaga ang Korte Suprema ay isinantabi ha ang mga petisyon laban sa impeachment proceedings kay VP Sara Duterte. Umaalala nyo, ang ating pangalawang pangulo po hindi ho nag-file, no, patungkol diyan. Ang nag-file po ay ang mga abogado po ata niya, no? Hindi rin yata abogado niya, kundi sila Attorney Torion at iba pa po grupo ng mga abogado, di po ba? So nag-file po dito, hindi ko lang alam kung personal na nag-file din ng ating pangalawang pangulo, no? Pero tingnan natin ha, dahil ang naging desisyon ng Korte Suprema dito ay hindi nila pinagbigyan, no, ng Korte Suprema ang pinagsama-samang mga petisyon ng kumekwestiyon sa mga naging hakbang ng mababang kapulungan at ng Committee on Justice, no? Sabi dito, nito kaugnay ng mga naging aksyon sa mga reklamong impeachment laban kay pangalawang pangulong Sara Z. Duterte, no? Ayon kasi sa Korte Suprema, wala nang dapat resolbahin sa mga isyung inilahad, no, sa mga petisyon dahil nawalan na ang mga ito ng saysay. So parang moot and academic, no? Matapos aprubahan ng mababang kapulungan at ipadala sa Senado ang articles of impeachment. So ibig sabihin, yung kanilang pinetisyon na nagkaroon ng mini trial, no, patungkol sa ginagawang hakbang ng Committee on Justice noon, ano, sa ilalim ng Chairwoman Luis Tro, maalala niyo, di ba? Muntik na nga na mabuksan yung BIR box, buti na lang hindi na naig, no, dahil nga nanindigan ang chairman na Mendoza ng BIR na may batas na hindi pwedeng buksan 'yan, di ba? Kaya sinelyuhan nga po yan kung naalala nyo, no? So ang pinetisyon po ay yung pong hindi makatarungan na pagkoconduct ng isang mini trial at fishing expedition. Di po ba? Kaya lang, ang parang sinasabi ng Korte Suprema, moot and academic na kasi yung naturang, tawag dito, yung pong naturang desisyon ng Kongreso mismo at ipinasa na po sa Senado yung impeachment, ano po, na complaint. Nangangahulugan na ito po ay moot and academic. So wala nang pong re-resolbahin dahil ipinasa na ng Kongreso eh. Diba? At tanong eh, bakit ang Kongreso ba asahan natin na pag-aralan niya yung naging hakbang ng kwan, ng Committee on Justice? Hindi naman siguro. No? Dapat sana siguro, diba? Eh, pinasa nga ng Kongreso eh. Diba? So parang teka lang, kaya nga tayo dumulog sa Korte Suprema para tingnan nila yun. Pero siguro malamang nakamonitor din po ang Korte Suprema dito sa impeachment hearing, ano po. At malamang siguro naaliw din sila, ano, na ayun naman po pala, dihiyaan nyo ng taong bayan na makatingin kung anong klase ba naman mga pagdinig yung ginagawa dyan. Diba, ano? At di na nila ginawa ng anumang aksyon yung ginawa ng Committee on Justice dahil sa kanilang katwiran ay ang Kongreso na mismo, no, ay kinatigan yung pong naging desisyon ng Committee on Justice at ito ay ipinasa na sa Senado, kaya ngayon nagkakaroon na tayo ng pagdinig, no? Kaya yun ang sinasabi nilang wala na kaming re-resolbahin, nandun na yun. Di po ba? So ito siya, no? Ang sinasabi ay nagpasya ang Korte Suprema na wala nang dapat resolbahin sa mga isyung inilahad sa mga petisyon dahil nawalan na ang mga ito ng saysay. So mut nga, no? Matapos aprubahan ng mababang kapulungan at ipadala sa Senado ang articles of impeachment. Kita nyo, ganun siya kaingat. Ibig niyang sabihin, para bagang, yun yung sinasabing ayaw niya mag-overstep, no? Ng powers o ng kapangyarihan, meron ng ibang sangay ng gobyerno. Dahil tatlong sangay tayo, di ba? Executive, legislative, at saka po judiciary, di ba? O mami, kikwento ko sa inyong kaibahan, ha? Noong 19th Congress, kung saan ang Korte Suprema ay nagdesisyon bilang moot and academic. Anong kaibahan nun dito? Di ba? O yun, maganda. Interesado tayong malaman dahil ang sabi nga po ng Korte Suprema sa resolusyon nito, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang magkahiwalay na petisyon inihain ni Atty. Israelito Pitorion at ng iba pa. Gayun din ang petisyon ni pangalawang Pangulo Sara Duterte, o naghain pala ang ating pangalawang pangulo, na iginiit ng mga nagpetisyon na lumampas sa kapangyarihan itinakda ng konstitusyon ang House Committee on Justice nang mangalap ito ng ebidensya at mag-atas sa mga testigo na humarap sa paunang pagtalakay sa mga reklamong impeachment. Kinwestiyon din nila ang naging pasya ng komite na sapat sa anyo o form, nilalaman o substance at mga batayan, grounds, ang mga reklamong impeachment. No? Ipinaliwanag ng Korte Suprema na sa sandaling maipadala ng mababang kapulungan sa Senado ang Articles of Impeachment, nagpatapos na ang papel nito sa proseso ng impeachment at formal nang nagsisimula ang kasong impeachment. Dahil dito, no? Dahil dito na isakatuparan na ang mga hakbang na nais pigilan ng mga nagpetisyon, di ba? Dagdag pa ng Korte Suprema, umusad na ang proseso ng impeachment sa Senado na umuupo na bilang impeachment court at sinimulan na ang mga pagdinig sa kaso. Anumang magiging pasya hinggil sa bisa ng mga hakbang na ginawa ng mababang kapulungan at ng Committee on Justice nito ay wala nang magiging epekto sa usapin. Bagamat kinikilala ng Korte Suprema na maaari itong magpasya sa mga usaping nawalan ng saysay sa mga nagtatanging pagkakataon, sinabi nitong wala sa mga kinikilalang exposition, ano? Exception o yung tinatawag na exception ang umiiral sa kasong ito. So wala sa exception daw po itong kasong sinasabi nila. Ang nakikita po nating kaibahan, no? Dahil nung panahon ng 19th Congress, di ba? Yung pong kanilang ginawa na hindi nga dumaan sa tamang proseso ang 19th Congress, tapos last minute ni railroad nila yan, no? At pinadala sa Senado, naalala niyo yun? Tapos hindi nabigyan ng pagkakataon, hindi dumaan din ng Committee on Justice, no? Yung proseso nga, doon ho nakita na parabagang ang bilis sabihin na napakadaming nilabag ang 19th Congress, no? Hindi nabigyan ng pagkakataon ang pangalawang pangulo, walang ginawang pag-iimbestiga kung may form o may substance ito o may grounds, no? Dahil hindi nga dumaan ng Committee on Justice noong mga panahon na 'yan, ano? In other words, overwhelming yung violation. Kaya nga naging desisyon noon, talagang ano sila, unanimous decision. Eh lahat po dineklara bilang kwan, unconstitutional, Tapos null and void, walang, kumbaga, mulat sa simula pa lang ay wala ng visa, di ba? Ang daming usapin nun, pati po yung sinasabing patungkol sa yung pong lumabag pa sa one-year bar, yung mga ganyan, ano? Eh mukhang hindi naman po ganito ang naging argumento sa panahon ngayon ng kanilang mga petisyon, ano? Mukhang ang kanilang argumento ay nakabatay doon po sa ginawa ng Committee on Justice. Diba? Yung po mini-trial, yun ang kanilang kine-question, yung pagsusumpina ng ibang mga dokumento na kung tutuusin ay labas na, no? Sa pamantayan ng paghahanap ng form and substance. Kasi kung ano lang po yung dapat na hinain na impeachment complaint, doon na po at face value. Dapat kumpleto na. Wala ka nang ipasusupi ng papel o dokumento para po pagtibayin pa yan. At doon mismo sa hinain na complaint, doon yung pag-aaralan at titingnan kung meron na po itong form at substance, sufficient in form and substance or sufficient in grounds, di ba? Kagaya nung ginawa nila sa impeachment ng Pangulong Marcos, o di ba tinapon nila sa basura yon? Kasi yun nga, dumaan ng Committee on Justice, tiningnan nila, wala silang pinagsupina na kung ano man, na papel o dokumento, di ba? At face value, kahit pa sabihin na lang natin, nandoon nakalagay doon yung sinabi ni Senadora Amy Marcos, no? Na gumagamit, di umano, ang Pangulong Marcos ng pinagbabawal na substance, di ba? Yung mga ganung bagay po, di ba? Nandoon naman at face value, lalo na yun, kung yan, example lang naman, ano, eh napanood naman lang lahat yun, yung kanyang talumpati sa isang pagtitipon ng kagawaran ng Iglesia ni Cristo. Ilang milyon na nakarinig nun at na-share pa sa Facebook at sa YouTube. No? Malamang narinig din ng mga katasasang maestrado yan. Di ba? Kahit pa paano, napanood na, sabihin, public record naman na yan. Pero, eh wala pa rin silang nakitang form, di ba? Walang sufficiency in form, walang sufficiency in substance, walang sufficiency in ground. Ano? Bakit ko nabanggit? Eh kasi kung ang pagbabatayan natin, parehas na Committee on Justice, ha? Kasi parehas nilang dininig eh. Yung parehong impeachment complaint na hinain labang kay Pangulong Bongbong Marcos at dito sa ating pangalawang Pangulong Inday Sara, di ba? Yung hinain po kay Bongbong Marcos, di ba? Nung kanilang tiningnan, yun ang nauna eh, di ba? Yun ang unang hinain, ano po? Aba, eh, yun nga, at face value nila tiningnan, at wala silang pinatawag na tao, o wala silang pinatawag na pagsusumiti ng dokumento, o anuman bagay, di ba? Para mapagtibay yung aligasyon doon sa impeachment complaint na hinain sa kanila. At agad-agad din nakitaan nila may sufficiency in form. Yun eh, forma, madali lang yan. Diba? Yun yung bahagi ng mga akusasyon at kung ano man. Ngayon, pagdating sa substance, eh kung meron bang batayan, aba, doon sila nakakita na wala raw batayan, diba? At hindi sila nagpatawag ng sino man makapagpapatibay niyan. O yung bawa, pwede naman nila ipatawag sa Senadora Amy. Diba? Totoo ba yan? Yung sinabi mong gano'n? Wala, diba? Pero sa panig ng at pati doon sa grounds, ano po, nawala sila nakitaan ng sufficiency in grounds, di ba? Samantalang sa pangalawang pangulo, di ba? Iniharap pa nga doon si Ramil Madriaga eh. Di ba? Na ngayon eh hindi na nga gagamitin sa impeachment hearing, no? Sa kanakakita. Eh pero doon, aba, eh na character assassination na ang ating pangalawang pangulo doon. Di ba? Lahat ng mga sinabi niya, eh kahit na hindi totoo, pati nga yung painting lang, hindi po ba? Napakasimple ng painting na inaangkin niya, siya daw nagbigay nun. Di ba? Ang ibig ko sabihin, hindi ho parehong pagtrato, parehong dumaan sa Committee on Justice, pero yung pagtrato sa pagtrato sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo, eh malayong malayo sa pagtrato sa impeachment ng pangulo. Eh, yun po ang kanilang pinitisyon, di ba? Yun ang pinitisyon ng mismong pangalawang pangulo, Inday Sara, at ng ilang mga grupo ng mga abogado, kaya nila Attorney Torreon et al, di ba? Pero kung titingnan natin, kaya noon pa man, nung nagsisimula ang Committee on Justice, nag-aantay ang publiko na baka kumilos ang Korte Suprema mag-TRO. di ba, ipahinto yung proceeding, no? Yung maghain ng, kumbaga, maglabas ng temporary restraining order. Tama? So, ang system, hindi naglabas niya ng Korte Suprema. Di ba? Kaya kung minsan, hindi man natin, kagaya nun, hindi mo man gusto yung desisyon, eh, pero wala tayong magagawa. Yun ang desisyon nila, kailangan tanggapin natin. Dahil ang desisyon nila ngayon, eh, ipinasa na ng buong Kongreso eh. Matapos isubmit ng Korte ng Committee on Justice yung resulta ng impeachment laban sa pangalawang pangulo, ipinasa sa plenaryo ng buong Kongreso, inaprubahan, ipinasa na ngayon sa Senado. At ngayon nga, nagkakaroon na ng mga pagpinig. Kaya ano ang re-resolvahin namin? Yun ang sabi. Di ba? Pero sa totoong buhay lamang, nung pagkakataon na pwede niyong resolvahin, masakit man, hindi niyo ginawa. Di ba? Yun yung paglabas ng temporary restraining order nung panahon na nagpapasupi na sila kaliwat kanan sa Committee on Justice. May punto po, di po ba, para humingi ka ng TRO? Kasi nakikita mo na eh, na parang inaabuso na itong kapangyarihan nila, eh di yung pagkakataon sana na maglabas ng TRO, hindi nga nila ginawa. Di ba? Hindi nga ginawa. Ano? At ang parang naging dahilan pa nila noon ay hayaang gawin yung trabaho nila. So, ganun ka marespeto ang sangay ng judikatura. Ayaw nila nang mag-overstep sila. Kaya nga, kung makikita natin, sa tinagal-tagal na panahon, ang Tatay Digong ay halos 500 araw na, no? Na nandun sa The Hague, yung kanyang petition for writ of habeas corpus na final ng kanyang mga anak, di ba? At para finally sana ay maresolba na ng Korte Suprema na hindi nakatataas sa kanila ang ICC. Di ba? Kumbaga, nananatiling matibay ang ating mga batas, gumagana ang ating hudikatura, at sa pamamagitan ng mga katasasang maestrado ng Korte Suprema, ito ang patunay, no? Na meron tayong tinatawag na complementarity. Kumagalaw kami, kumikilos kami rito. May mga batas kami, meron kami umiira na konstitusyon. Eh lalo-lalo na mas madaling desisyonan kung ang pinag-uusapan natin ay panghihimasok po ng korte na nasa labas sa Pilipinas ng mga banyaga. Di po ba? O dahil pa tayo po ba susunod sa kanila? Baligtad eh. Di ba? Kung ikaw ang nasa Korte Suprema, papayag ka ba na may mas higit pang mas mataas sa iyo sa bansa natin? Eh para kipa tinawag tayong Suprema. Korte Suprema. Eh, Supreme eh. Di po ba? May tataas pa ba sa Supreme? Wala, di ba? Pero applicable yan dito sa atin. Tama? Kaya kung magpapapasok ka ng banyagang korte na susundin mo o parang hindi mo magawang parabagang sabihin na panindigan na, eh teka, hindi kayo pwede makailam dito, eh parang lumalabas ngayon, ano itsura ng ating hudikatura? Ibig sabihin may mas mataas pa. Di ba? Kasi parang may iniilagan tayo eh, di ba? Ito mabigat ngayon. Nga sinasabi ko na sa ang Korte Suprema, sa kasaysayan natin, ano, mapakaingat, ano po, mapakaingat na mag-overstep. Yung bang kasi pag sila nag-overstep, parang halimbawa, nagdeklara sila na ito, eh, hindi yan obra, hindi yan pwede yung ginawa mo. Kagaya nun, yung kay Tatay Digong, paano kung sabihin nga nila at i-grant yung writ of habeas corpus? Ang susunod na utos dun eh, ibalik niya yan dito, iharap niya yan dito sa korte. Sino haharap? Sino magpapaharap? Sino mag-iimplementa? Executive yan. Tama? So, example na lang ha, hindi lang po sa Pilipinas, kahit po sa ibang bansa kagaya ng Timor-Leste. Kung maalala nyo nun, ang korte ng Timor-Leste, nag-utos po yun, no? Nag-file kasi ng writ of habeas corpus sa mga abogado ni dating congressman na ano ba ito? Arnie Teves, di ba? Naglabas po ng order ang Korte Suprema doon, ano? Pero hindi ho sinunod eh ng gobyerno, ng executive ng Timor-Leste. Bakit? Eh kasi ang executive ang may hawak ng ano eh, ng kwan eh, ng kapulisan, opo, ng militar, di po ba? Opo, in short, pag ikaw ay nag-implement halimbawa ng warrant of arrest, sino mag-a-arrest? Hindi po ba police o di kaya militar kung sakali man? Diba? Dahil nasa executive power po yung execution, yung mag-implement Di ba? So pagka napili na hindi implement, naku, ano itsura ng Korte Suprema? Maglabas nga siya ng order, hindi sinunod. Wala naman siya kapangyarihan mag-enforce. Wala naman siyang police power, tama? Kaya nga kahit maglabas ka ng warrant of arrest, kung hindi ini-implement yung warrant of arrest na yon, wala talaga ma-aresto. Diba? Kasi wala siya sarili niyang police power, eh, diba? Ang Korte Suprema, o lahat ng korte, for that matter. Diba? Wala, diba? Kaya, kumbaga, kung Korte Suprema kagaya niyan, parang may kinokonsidera na bukod sa mag-o-overstep, ang problema rito, paano kung mag-order ako, hindi ako sundin. Diba? At de, pag hindi ka sinunod ngayon, magkakaroon ng constitutional crisis. E pag nagkaroon ng constitutional crisis, talo ka. Bakit? E mas makapangyarihan di hamak ang executive. Kasi nasa panig niya, ang mga implementor eh. Diba? Kaya nga pag dumating sa aspeto na parang nabe-bend na yung law, ano ba nangyayari? Diba? Parang ah, nag-i-implement sila eh. So pag saka ka na magpaliwanag o sa presinto na, basta pina-aresto ka eh. Oh, so ganun talaga, ini-implement na nila. O ngayon, pag naghain ka ng sa korte, ang korte parang bantulot naman, hindi mo maintindihan. Yun nga sinasabi ko, na paano ngayon yun kung di sila sundin? Diba? At ito ang irony of all irony. Nandahil doon, 500 days na mahigit, no? O magpa-500 days ang Datay Digong. Yung writ of habeas corpus, kung tutusin, ano yan, ha? Ang pagpa-file ng writ of habeas corpus, dapat madalian po ang pagdidesisyon dyan. Ibig sabihin nga, yung tao, kinukuhan sa pilitan o kinuha na ng sapilitan, nais mo na ang korte ang mag-utos dun sa mga taong yun na ibalik nila, iharap sa korte itong taong nawawala. Di ba? Kaya dapat yan nare-resolve noong pa eh. Di ba? O ngayon, the irony of all irony, umabot na kay Senator Bato. Kasi pati si Senator Bato ngayon, hinahunting ng gobyernong ito mismo para i-turn over sa ICC. Kasi nga walang maliwanag, ano po, na manggagaling sa Korte Suprema na magsasabi na umiiral ang ating hudikatura, kaya wag niyong pansinin yung warrant of arrest na yan, dahil hindi naman na tayo sakop ng ICC na yan. At hindi pwedeng makahihigit yan sa ating konstitusyon at lalo na sa ating korte. Wala na po mas mataas pa sa Korte Suprema dahil kami na yan. Parang ganun, ano po. Eh, hindi nila ngayon, kaya bumalik lang, no? Na ngayon ay si Bato na. Kaya nga, di ba, na pag-uusapan pa ngayong kahapon pa, no? Na itinatanggi na nga ng Malacanang, kanina, nag-press ko nitong si John Vic Rimulya na wala raw katotohanan na dinala na daw si Bato doon sa dahig. Ha? Wala raw group effort na nangyari. Wala daw, ganito, no? Ito masaklap, eh. Pati si Auntie Claire, no? Si Jose Claire Castro, itinatanggi daw yan. Yan daw usapin para lang ilihis yung usapin ng impeachment. Well, unaw sa lahat, como dahil nga mataas ang trust issues ng taong bayan sa gobyernong ito na sa napakadaming bagay at mga sinabi na hindi natupad at mga sinabi na kasalungat ang nangyari, eh paano tayo maniniwala? Di po ba? Na para bagang pagdating sa dulo, sasabihin na lang nila, hindi, nandun na. Di ba parang teka lang, kumbaga ilang beses nang ganoon, di ba? Pero antabayanan pa rin natin kung mangyayari nga na nandun na talaga si Senator Bato. Hanggang pansamantala sa ngayon, wala pang katiyakan dahil ang gobyernong ito nga itinatanggihan. Di po ba? So maliwanag na kung totoo man yun, maliwanag na pag-cooperate pa lang hanggang ngayon. Kasi wala namang warrant of arrest Senator Bato de la Rosa sa anumang hukuman sa Pilipinas. Ang gusto ipatupad ng Pilipinas o ng executive ng Pilipinas o ng ehekutibo ng Pilipinas ay ang warrant of arrest galing sa labas ng ating bansa sa isang banyagang korte na pinabubuwag na nga po ng US, ng Russia, ng China, di ba? Marami na nga po nag-alisan diyan sa sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio, di ba? Nag-withdraw na ng kanilang membership sa ICC, di ba? Tapos ang gobyerno natin di makapag-desisyon ng ating Korte Suprema. O pati itong oral argument nila na natapos na patungkol sa mga budget ng 2024, 25 at 26 ng mga unprogrammed funds. Kailan nila ilalabas 'yan? E budget season na ang ano, ang pag-uusapan itong pagpasok ng katapusan ng Agosto. Tapos na sana eh. Yan ang susunod na tatalakayin dyan eh, ng Kongreso at Senado. Eh kung hindi pa rin mare-resolve yan sa oral argument na hindi pwede kanya ilipat yung mga pondo sa napaglaanan na, tapos pag nilipat dun sa unprogram na walang katiyakan mapopondohan, eh popondohan ulit. Teka lang, bakit makapag-desisyon na sila ngayon na, di po ba? Dahil time is of the essence. Walang pinagkaiba doon kay Tatay Digong na time is of the essence, matanda na yung tao, ay anytime pwede nang mawala, di ba? Dahil sa tanda niya at may sakit pa. O parang atin lang, bakit ba ang Court Suprema natin, di mas inaano ko, no? Parang nagtataka lang ako dahil ang writ of habeas corpus, ibang klaseng petition yan eh. Yan yung petisyon nagmamadali. Yan yung kinuha yung tao, nais mo ngayon ipag-utos ng korte dun sa mga kumuha na iharap yan sa korte. Diba? So ito nga masaklap. Yung sinasabi kong overstep na para nag-iingat na mag-overstep, ano? Eh, palagay ko kasama din po, yun nga, yung paano kami kung nag-order kami, di kami sinunod. Diba? Yun po masaklap, no? Kaya nga, lumalabas dito, yung moot and academic, ako personally, parang teka, parang may pagkakataon kayo noon habang dinidinig pa lang sa Committee on Justice. Eh. Hinihingan nga kayo ng TRO, hindi nyo binigay. Eh. Tapos ngayon, napunta na doon. Ano pa inaasahan nyo? Yung buong Kongreso, pipigilan ng plenaryo yung ginawa ng kanilang komite, sasalungatin nila yon. Hindi naman nila gagawin yon, di ba? Sarili nilang committee yan sa Kongreso eh. Pwede ba nilang sabihin yun, uy, hindi kayo dumaan sa tamang proseso? Eh, siyempre hindi. Reputasyon nila yan bilang nandiyan sa Kongreso, di ba? So, maliman o tama yan, eh lumabas na dyan sa committee na yan, eh didali na natin dun. Ano ba susunod na hakbang? I-forward nyo na yan sa Senado para magkaroon na ng pagdinig. Yun po ang susunod na hakbang eh, di ba? So, kung nawalan man po ng panahon, at hindi nabigyan ng TRO nung panahon na hinain pa lamang ng pangalawang pangulo o na maging mga grupo na abogado ni Atty. Torreon, hindi na po nila kasalanan yan. Diba? Pero para sabihin ng Korte Suprema, ano pa re-resolvahin namin? Ha? Eh nangyari na, tapos na, dinala na ron. O ngayon, nagsisimula na ang pagdinig doon. O di tapos na, wala nang usapin, wala nang i-resolve. Eh anak ng baka, oo. Idinala sa inyo yan maaga pa. May panahon kayong mag-resolve, hindi nyo ginawa. Tapos ngayon sasabihin nyo, wala na kami re-resolvein. Teka lang, hindi po ba? Wag naman sana. Kaya ako sinasabi itong mga ehemplo na ito, nangyayari po talaga yan, kahit nga sa ibang bansa, yung naglabas na nga ng TRO noon, ang Supreme Court ng Kuana, ng Timor-Leste, para mapigilan na ma-extradite itong si Congressman Arnie Tebes na sinusundo na ng DOJ natin doon sa Timor-Leste, di ba? Eh, pero hindi sinunod ng executive, eh, ng presidente nila. Kasi nga, nakasalalay yung membership nila sa ASEAN. Eh, tayo pa naman ang chairman this year, ano po? No? So, yung rekomendasyon, eh, paano ka namin isasali sa ASEAN? Eh, kung di ka nga marunong mag-cooperate. Ito, dapat mag-cooperate ka. Hiningi namin yung kongresista, nagtatago sa inyo. Eh, teka, nag-file ito ng ano, hindi man lang nila pinanindigan, ano? Eh, nag-file ito ng kwan, eh. Political asylum, eh. Diba? So, may threat daw sa buhay niya, eh. O, di, nasa pananagutan na namin yan. Parang si Saldi ko lang, no? Nag-file ng political asylum sa France. Ba't ang France, hindi kaya, no? Hindi kaya. Hindi sa Timor-Leste. Di ba? Dahil hindi nila kayang diktahan ng France, soli niyan dito, di ba? Gusto mo, hindi na tayo magkaibigang bansa, ah? Magpalitan na tayo ng mga diplomat. Ha? Uwi na dito yung diploma, yung ambassador namin, yung ambassador, pa-uwi na rin namin. Umabot ba tayo ron? Hindi, no? Hindi natin kaya yung France, di ba? Dahil yung France, paninindigan nila ayon sa kanilang batas, no? May nag-file ng political asylum, nasa pangangalaga na namin itong taong ito. Diba? Ganun yon. Kaya doon kay Timor-Leste, hindi nangyari yon. Na-pressure siya, no? Kasi kung hindi, baka hindi siya nakasali bilang bagong member ng ASEAN countries. Di ba? Ano po? So parang teka, ang ating Korte Suprema dito, kaya kung minsan, no, mawalang galang lang, ano po, minsan nasasabing ang bagal. Di ba? Ano po? Literal. Di po ba? Tapos pag nangyari na, napaka-conveniente naman para sabihin, wala na kami re-resolvahin. Eh. Nangyari na eh. So remote and academic na. Napaka anong convenient naman yun. So lumalabas ngayon ganito na rin. Ano? Kung ganun din lang sa pananaw nila at hindi na nila re-resolvahin dahil nagtutuloy-tuloy na po ang pagdinig, di ba? So, sa susunod, pag nagkaroon ulit ng paghahain ng impeachment, yung ginawa nila sa Committee on Justice noon na nag-alam mini-trial at nang hingi ng mga dokumento, nagpasubpina ng mga dokumento at lahat, eh sa pakiwari, hindi na-resolve yun. Eh. So mauulit yan. Di ba mauulit yan? Mauulit yan. Ang diferensya, yun yung sinasabi ko, noong 19th Congress kasi, hindi naman umabot ng Committee on Justice. Di ba? Nagderecho sila, nagbotohan, may usapan pa nga doon na may tago 150 million yung mga pumirma. Di ba? Naalala nyo? So, minadali, in short, no? Tapos, yung one-year bar ay nalabag kasi yung una nag-file. Tapos, yung itong minadali nila ay fourth impeachment complaint na. Naalala nyo po? Yung fourth na pinagsama-sama nila yung tatlong complaint na nauna. So, one-year bar nga, lumagpas. No? Parang yun ang kanila naging desisyon. For this matter, dumaan kasi ito ng Committee on Justice. So, hindi na umabot dun sa usapin sa one-year bar na ano ba ang unang mga tinalakay, ano hindi, at ano yung impeachment complaint na hinain nung pangalawang impeachment na sila ay nag-withdraw, yung Kiko D, yung grupo ng Kiko D, naalala nyo? Tapos kinonsolidate na lang dito sa isa. So parang teka lang, doon pa lang, paano nangyaring ginawa nila yon, yung withdrawal na yon, tapos kinonsolidate. Eh dapat withdraw. Hindi pwedeng isama na. Nag-withdraw ka na nga eh. Di ba? So yung a part of it na pwede pong resolbahin ng Korte Suprema. Hindi ho nila nangyaring gawin dahil nga sa pananaw nila, kung nag-TRO kayo nun, baka nagawa nyo. Di ba? Hindi nga TRO eh. Hindi nga nangyari nag-TRO, di po ba? Parang nito kay Senator Bato de la Rosa lang, ano, na pinagtalunan din na napakahaba. Marami. Hati sila doon eh, ng mga nagbotohan ng Korte Suprema. Bakit? May mga pumanig na dapat bigyan nyo ng TRO. Kasi yung gustong i-implement ang warrant, hindi naman sa Korte ng Pilipinas eh. Yun ang katwira ng ibang maestrado eh. Tayo ba'y nagpapailalim na sa Banyaga? Eh, pakiwari pa ang pinaglalaban sa Berenya eh, di ba? So ano ba yung gustong i-implementa ng executive? Warrant of arrest yan ng ano eh, Banyaga yan eh. Banyaga na tayo, nag-withdraw na dyan eh. Effective 2019 eh. Di ba? So kung tayo ay nag-withdraw na dyan, lalo na, di na tayo member, aba eh, ba't natin i-honor? Kasi hodan dumaan pa yan ng tinatawag na Interpol. Wala tayo, saan niya pa ipadaan yan? Basta nananaig ang konstitusyon natin, kung may problema man ang kababayan natin, kaso sa ibang bansa, dapat dito muna resolbahin. Pag-aaralan muna, hindi basta na lang siya ibibigay. Nangyari na nga kay Tatay Digong, uulitin pa ba natin kay Bato? Diba? Awa ng Diyos hanggang ngayon. Diba? Dahil hindi ko na ipagkaloob yung TRO na yun, ay nagtatago si Senator Bato. Masisisi mo ba yung tao na hindi magtago? Eh, gobyerno mismo ang gustong padala siya ron. Na hindi ho, Philippine Warrant of Arrest ang pinag-uusapan. Eh, sabi nga ni Bato eh, pag ako'y kinasuhan dito at ako'y binigyan ng Warrant of Arrest ng hukuman ng Pilipinas, ako mismo ang susurrender. Parang yung ginawa ni Jinggoy. Pag kinasuhan siya, di ba? Sabi ni Bato yun eh. Kung Warrant of Arrest yan from a Philippine court, ay wala tayong pag-uusapan. Ako, voluntarily will surrender. O yun ba ang tinitingnan natin dito, sari nawa, mataas ang respeto natin sa Korte Suprema. Yung pananalig natin na sana ay makita naman nila ano po, na meron po kahit papaano na umiiral na selective justice. At meron din po na umiiral, kaya nga nag-file ng petisyon, na nagkwe-question kagaya nun kung tama ba ang ginagawa ng Committee on Justice ng Kongreso sa pagsusubpina ng mga dokumento samantalang sa impeachment complaint sa Pangulo, hindi nila ginawa yan. Diba? Tama naman, diba? Kaya nga humihingi ng TRO. Ngayon, nung hindi nyo ibinigay, ha? At pinabayaan ninyong umusad dito, ano inaasahan nyo na mismong plenaryo, mismong kongreso, sa pangunguna na kanilang speaker, ay magsasabing, teka lang, mali yata ang ginawa nyo dyan sa Committee on Justice. Ha? Eh, nakalimutan nyo ba na ang Speaker of the House mismo, na kahit sila'y bakasyon na, no? Siniday sila no, bakasyon, eh pinahintulutan sila na magkaroon ng pagdinig dyan mismo sa Committee on Justice, na kung tutuusin ay kasama sa petisyon, di ba nagkaroon ng supplementary petition pa sila, Attorney Torion, para questionin yon, na nagbabakasyon kayo, hindi kayo pwedeng mag-conduct ng order of business, lalo na kung impeachment, dahil yung ginagawa lang niya ang pagka-mesesyon kayo. Di ba yun yung isa sa mga petisyon? Iyan ba nating nananang Korte Suprema? Hindi na rin. Hindi nga nila pinansin. Dahil kung mag-TTRO ka, pag-aaralan nila yan. Tama? So matutal, hindi nag-TRO, hindi yung pinansin. Tama? Tapos ngayon nang umusad na lahat, tapos sasabihin mo, eh, pinasa na ng Kongreso, ayaw naman namin silang kontrahin. Parang ganon. Parang kakahiya naman sa kanila, matutusiro na sila. Dahil nung una, ang laking dagok dun sa kanila, hindi nga sila makapayag eh. Pinipilit nga nila yung karapatan nila. Hindi, ba't kami pinakikialam ng Korte Suprema? Eh kami lang ang pwede mag-impeach. Di ba? Ganon. Parang yung argumento nila sa oral argument ng budget. Ano ba argumento ng Solgen? Ay, parang lumalabas, hindi kayo pwede makialam dito. Kasi sila, ang trabaho nila, maggawa ng budget. So, inherent sa trabaho nila yan. At nasa wisdom nila yan kung saan nila ilalagay ang pera. Kaya hindi nyo kayo dapat nakikialam. Ang nakalimutan nila, ang Korte Suprema, pag may grave abuse of discretion, ay pwede makialam. Na inaabuso mo ng kapangyarihan mo sa pagtupad ng iyong tungkulin. Tama? Hindi na wisdom ang ginagamit mo. Kagulangan na kung paano kayo mangungupit. Di ba? Kung paano kayo mag-i-insert, paano kayo maglilipat ng pera, ganyan, ano. Kaya ito, nagkaroon ng oral argument. Same banana, same thing. Pagdating dito sa supposed to be hinain ng pangalawang pangulo na petisyon at ng grupo nila Attorney Torion et al. Na nagkaroon pa nga ng supplementary na petisyon, ano. Na kine-question nga yung mini trial. Nandudo na nga. At ang maganda pa nga dito, kung tiningnan lang ito o pinag-aralan ng Korte Suprema, makikita nila yung punto na papaano meron na unang impeachment laban sa Pangulong Marcos. At hindi nila ginawa yung ginawa nila sa pangalawang Pangulo. Ma? Yun lang, makikita mo yung comparison. Makikita ng Korte Suprema pag pinag-aralan nila. So, kumbaga, ang sasabihin lang ng Korte Suprema pag talagang pinag-aralan nila yan, dahil umabot na nga pati AMLA pinatawag eh. Di ba? Pati BIR. BIR, hindi bumigay. Hindi ko talaga pwedeng buksan yung box na yan. Mananagot ako. Lalabag tayo sa batas. Pinipilit na mga kongresista noon, eh, exception yung impeachment. Pwede. Eh, sabi ng BIR Commissioner Mendoza, ipakita niyo po sa akin kung saan bahagi ng batas na nagsasabi na pwede. Pabubuksan po natin yan. Pero pag hindi ho, hindi in aid of legislation, ha? Tapos hindi tinatawag nating executive session, ay hindi ko ho talaga pwedeng pagbigyang buksan yan. Diba? Ang problema, impeachment to, hindi ka naman pwedeng magpatawag na executive session. Diba? At impeachment ito, wala naman itong in aid of legislation. Diba? Kaya wala talaga sa katwiran para buksan, kaya wala silang nagawa eh. Ang nagawa na lang nila, sige, selyuhan nyo yan, huwag mo iuwi ang box ha. Diba? Hindi nila pinauwi kay Commissioner Mendoza. Na ang sabi nga noon ng BIR Commissioner Kim Henares, eh kung ako yun, iuwi ko yun. Kasi property yan ng BIR eh. Hindi na nga namin pinabuksan eh. Natural, iuwi ko. Ba't ko iiwan? Diba? At yung nga nangyari, diba, pinasoli pa nga ng Senado pagdating sa impeachment court. Tama ba? So ang akin lang pinupunto rito, masakit sa kalooban matanggap na moot and academic. Di ba? Kasi hindi nyo man lang pinag-aralan, tinignan, tas moot and academic. Tas yung kay Bato, ganun din. Di ba? At pag-aaralan natin, pero meanwhile, hinahunting yung tao, sana man lang nag-TRO muna tayo. No? At dalang issue rito, maduduterte siya. Dali-dali siyang dadalin doon sa The Hague. Eh kung yung unang nga na petisyon ng writ of habeas corpus sa mga anak ng Pangulo Duterte, hindi pa nga nila inaaksyonan, sana man lang dito kay Bato. Di ba, no? At TRO muna namin. Kaya lang, yun na nga, pag inaksyonan nila yung kay Bato, di automatic ngayon yung kay Tatay Digong, ganyan din na magiging desisyon. Na walang kapangyarihan sa atin, ang banyagang korte, dahil ito'y labag sa ating konstitusyon, e paano ngayon nila ipag-uutos? Iharap nyo nga dito, yung Pangulong Duterte, paano gagawin yan ng executive? So pag hindi na ipatupad yan, constitutional crisis. At kapahiyaan po ang awad. Inutos mo, hindi ka sinunod. Kaya nga kung maalala nyo dati, yung pong Manila Bay, di ba? Yung Manila Bay, kung maalala nyo, sino lang po bang Pangulo na kapaglinis niya? Di ba si Tatay Digong? Apo, writ of mandamus po yan. Iniutos na po yan sa mga nakalipas na Pangulo. Hindi ko sinunod. No? Either walang budget o hindi binigyan ng pansin. Pero hindi po ito inutos sa Pangulo Duterte lang. Inabot na niya yan. Kaya nga, kumo ang Boracay, pinalinis ng Tatay Digong, kay DENR Secretary Roy Simatu, pagdating sa Manila Bay, paano ko gagawin yan? Kaya nakita niya, eh meron palang standing order yan. Standing order mula sa Korte Suprema na pinalilinis talaga at ibalik yan sa dati niyang anyo. May beach, malinis, pwedeng liguan, mga isda na nabubuhay muli, no? Walang polusyon. Okay, pinatupad ngayon ni Tatay Digong. Imagine, siya, bukod tangi, ang nagpatupad niyan. Eh, standing order eh. Ilang presidente, pinalagpas yan. Hindi nga sinunod. At ironically, alam niyo po ba kung sino ang chief justice nung sinunod niya yan? Si Lucas Bersamin lang naman. Opo, kaya nga nung si Lucas Bersamin, nung natapos yung Manila Bay, di ba? Maraming ginawa dyan. Ha? Kaya nadamay ang buong Karatig lungsod ng Maynila, ang Metro Manila, ang buong Metro Manila, pati Estero, lahat kailangan. Dalat, dadaloy, babagsak ng Manila Bay, lahat yan eh. No? Lahat yan, ang dami pong nalinis na, dahil sa pagtupad ni Tatay Digong. Nung una nga sinasabi, naku, napakahirap yung gagawin mo. Ang unang na casualty dyan, yung mga walang magandang sewerage system, na mga restaurant, pati nga yung ospital ng Maynila, di ba? For a while, naisara yan. Kasi nga wala siyang maayos na sewerage system, meron mga hospital wastage na dumadaloy papunta doon sa tubig kanal at yung kanal na tubig na yan, ang bagsak Manila Bay din eh. Diba? Babagsak sa ilog, yung ilog tatawid, diretso niya sa Manila Bay. Ang Cavite, Bulacan, ganyan din. Kaya ang dami po na damay dyan. Ano? At nagkaroon ng awareness na eh, dapat malinis tayo sa lugar natin. Pero yung writ of mandamus sa sinimulan niyan ay ang pagsunod ng Tatay Digong sa order ng Korte Suprema. At hindi yan sa kanya in-order. In-order na sa mga na presidente na nadatnan na niya bago siya. Pero siya itong bukod tanging sinunod yan. Dahil ang gusto niya, ang kanyang gusto, linisin yung Manila Bay. Gusto niya ibalik dahil dati yan ay perfect sunset eh. Hinahangaan ng mga turista eh. Eh ngayon, magja-jogging ka niya noon. Amoy ano na eh. Hindi mo maalaman kung anong amoy eh, no? O, kaya si Tatay Digong gusto niya, napalinis niya ang Boracay, susunod natin itong Manila Bay. At dahil sa kautusan din ng writ of mandamus galing sa Korte Suprema. So imagine nyo, ilang taon order na yan ng Korte Suprema, hindi sinusunod ng gobyerno. Di ba kapahiyaan yon? At itong si Lucas Bersamin, na dating Chief Justice, na nagpunta doon, tuwan-tuwa. Kasi nakita niyo yung gahiganting filter eh, water filter station eh, na parang nasa aquarium yung Manila Bay. So lahat ng tubig na galing po sa iba't ibang lugar bago bumagsak sa Manila Bay, Parang aquarium talaga. Dadaan ka muna doon sa water filter, ano? Para pagbagsak ng tubig doon sa dagat ng Manila Bay, malinis na. Saan ka nakakita ng ganyan? Gumastos ang gobyerno. Bakit hindi? Pero kailangan eh. Hindi yung pawalis-walis lang. Hindi ginagawa ng ibang presidente dati. Sasakay pa ng bangka, tapos magtatapon ng basura doon sa Manila Bay. Tapos siya rin na mag-uutos kunin. Kunyari, dinadakot niyang gano'n, ano? Po, para lang sa litrato, dadakutin yung basura. Eh si tatay hindi gano'n, ang tatay Digong eh. Inutos niya dahil may kautusan na galing po, inimplementa lang niya, sinunod lang niya. Diba? So ano na itsura ngayon? Sa tuwing dahil sa Dolomite Beach, sa tuwing may mangyayaring pagbagyo dyan, akong ano man, iniinsulto. Diba? Dapat din yung pinagagastusan yan, na ganyan. Mas gusto niyo po bang basura ang lumulutang dyan? Kesa ngayon, nagkaganda-ganda na ngayon, pinapupurihan. In fact, hanapin niyo sa YouTube yan. Meron pong nag-vlog yan eh, na foreigner eh. Na ikinabilib po para sabihin sa buong mundo na posible pag may political will ang isang liderato, kahit imposible o mabigat na gawain, magagawa. Diba? O sa isang banda naman, eh di po ba may kautusan na lumabas dahil tayo po'y tinataasan ng bill sa tubig, di ba? Ng Manila Water, tsaka ng ano, Maynila, di po ba? Nagkaroon ng kaso yan dahil sa panahon pa ni Noynoy, may mga pagkakataon noon, panahon niya, magtataas ng presyo ng tubig, pinipigilan niya, no? So itong mga water concessioner na to entered into a contract, no? Na pagka hindi mo papayagan, ito ay ikakarga sa gobyerno. 'Di ba? So akala niyo nung pogi, no? Pinigilan ang pagtaas ng presyo ng tubig. Ikinakarga rin pala sa atin 'yan. 'Di ba? Kaya ang sumatotal dinala tayo sa Singapore arbitrary, no? Para magkaroon ng pagdi-demand sa government na magbayad ka ng utang dito sa water concessioners na to. Umabot na yata ng 12 bilyon. Ha? Na ito, dahil sa hindi mo pinayagan magtaas, nung dumating yung order na yon, kay Tatay Digong, sa palagay mo ba, nagbayad siya? Hindi. Eh, hindi naman niya pera yan. Di ba? Eh, maliwanag naman, nasa water concession agreement, at meron silang prangkisa ng ilang taon. Di ba? Eh, pero nilabanan ni Tatay Digong. Bakit? Eh, nakita niya eh. Ha? Eh, hindi magiging makatarungan ito. Lalo na sa ating bayan, sa ating mga kababayan. Kahit hindi niya pera yan. Pwede naman niyang bayaran na lang. Mga oligarko rin naman ang may-ari niyan eh, di ba? O, di para walang usap, bayaran mo na lang, di ba? Eh, hindi naman, ganun talaga. May agreement pala, may kontrata naman pala. Ano gagawin natin, di ba? Dinat na naman lang niya yan eh, di ba? Pero hindi siya pumayag. Sa isang banda, sa paglilinis ng Manila Bay, makabubuti sa bansa, yung order na yun ng Korte Suprema, walang sumusunod na administrasyon, ilang administrasyon na lumipas, pagdating kay Tatay Digong, nakita niya magiging magandang epekto, sinunod niya. Sa isang banda, may nag-o-order na arbitrary court sa Singapore na bayaran ang 2 oligarko na nagsusupply ng tubig sa atin, nilabanan niya. Bakit? Eh, kagulangan niyan kanya. Disadvantageous yan sa aming bansa. Ako ang presidente, sa akin nadat na yan. Ako magbabayad. Hindi ko babayaran yan. Pero ngayon, sa panahon ngayon, di ba, ang Hacienda Luisita, inorderan na bayaran ng gobyernong ito. Kamakailan lang, di ba? Tama ba? Nagbayad, ano? Sa panahon ni Tatay Digong, kung ito ay dihado ang gobyerno at ang mamamayan, ipinaglaban niya. Naalala ko pa dati nung siya po ay nagtalumpati. Nako, baka dito na ako bumagsak, sabi niya. Malamang pagtulong-tulungan na nila ako dahil dito. Dahil ang sabi niya, kung hindi niyo ipapatas yan, ako na lang magte-take over. No, ang gusto ko baguhin yung kontrata kahit na hindi papaso ha. Yung 25 years na contract, baguhin natin yan dahil yan ay disadvantageous. At hindi ko babayaran yan kahit na 1 sinko o piso, di ba? Kaya kumbaga, doon niyo makikita, sa tamang pagpapatupad, inilalaban ng Pangulong Duterte. Sinunod ang Korte Suprema. Kahit yung mga nauna sa kanya ay hindi na pinansin yan. linisin na Manila Bay, sa masakit sa ulo yan. Ito kasi ang problema riyan. Pag sinunod niya yan, na sinunod naman niya talaga, eh pag pumalpak siya rin, pinagtawanan siya. Sabihin ng mga nao ng presidente, eh kaya nga namin hindi sinusunod yan eh. Gagastos lang tayo, hindi pa magiging ano yan, hindi pa magkakaroon ng kasakatuparan. Papalpak yan, kaya hindi namin ginawa. Eh Tatay Digong, hindi ganun. Yung Boracay nga, nalinis niya eh. Nasa tamang pamamalakad, no? Nasa tamang liderato. Naku, hindi ko na nabasa ha, yung pong kahapon, yung kay Mr. Fujiki. Di bale, bukas na lang. Kasi naubusan na po tayo ng oras. Sus Marianong Garapon, kay bilis talaga. Kasi itong Korte Suprema eh, tanyam niya nangyari. Di ba? Nagpaliwanag tuloy tayo ng pagkahaba-haba. Naku, sana inaliwanagan kayo ha. Kung bukas, hindi pa maliwanag, itutuloy natin yan ha. Maraming salamat kay ate Roxanne Costo. Magandang gabi po. Kay Kuya Ramon Bier, kay ate Jennifer Revis. Ayan, naku, babasa ko ito mamaya, kay Ate Kimura Dolores, kay Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Ate Dolores Patawaran, kay Kuya Bayani Ricarte, ayan, maraming salamat. Ito, sabi niya, good evening Sir Bernard, aba, Miyerkules na, talakayin natin ang envelope maletang journalism ng mainstream media. Everyday will fight. Ako, salamat sa iyo, Kuya Ricarte, ha? Bayani Ricarte. At Ate Mercedes Reyes, magandang gabi rin po kay Ate Charito Cabrera Dayana. Ayan, maraming salamat po ito sa sabi nga niya. I was amazed, Sir Bernard, the isa pang lady lawyer ni VP. Small but terrible, si Attorney Christine Ferrer. She was a CPA lawyer and graduated at Ateneo de Davao. Boom! O nga, kagaling ano, na nainis tuloy sa kanya si Kapunan. Ano, sabi niya, itong batang ito, papayain pa ako nito. Parang ganun, ano, ganun talaga, di ba? Walang takot, basta nasa katwiran ka, di ba? Salamat ha, Ate Charito Cabrera Dayana, kay Kuya Sunny Ray, magandang gabi sa iyo. Kay Kuya Admel Ople, kay Kuya George Raval, kay Ate Shirley Uyang, salamat po, magandang gabi rin. Si Ate Luz Papa, yan, maulang gabi daw, sabi niya. Si Kuya Boyet Paraabras, magandang gabi po. Kay Kuya Romeo B. Agpuon Jr., magandang gabi po. Kay Kuya Admel Tejada, kay Kuya Joe Guevara, kay Kuya Arthur Arbuado, at dito po kay Kuya Bayani Ricarte ulit. Ayan, kay Ate Kimura Dolores, kay Ato Sansu Lorde. Ayan, salamat po. At ito, sabi ni Kuya Bayani Ricarte, tama ka, Sir Bernard. Iba ka sa kanila. Ikaw may prinsipyo at marunong manindigan na siyang hinahangaan ng listeners mo. Me included. Hindi ako sumisip-sip, ha? Alam ko po yon. Salamat, ha, Kuya Bayani Ricarte. Hindi ko kayo sumisip-sip. Alam ko po. Salamat po. Kay Ate Kimura Dolores, kay Ate Delia Maing din ng Japan, ha? Arigato gozaimasu sa inyo pareho. Kay Kuya Rick Orasyon, kay Kuya Edward Hukutan, kay Ate Cespa Babier, ayan, kay Kuya Romeo Sunga, at syempre kay Ate Dolores Patawaran. Nako, naubusan tayo ang oras, kay bilis talaga. Di ba, di po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Syempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ. 8:10 a.m. Kung maaari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido. Paki-hit o paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 8:10 a.m. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
3: BBC News with Govinda Gill. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says a massive wave of Russian strikes on the capital Kyiv and its surrounding region has killed 17 people and injured 44 others. Reports say 8 people died at a train station in eastern Kyiv. Mr. Zelensky said lives could have been saved by ballistic missile interceptors. Germany's Interior Ministry says a plane collided with an unidentified object mid-air near Leipzig airport overnight. Police also found a drone on the ground at the airport. They say a bomb disposal robot was used to investigate. German media reports say it was found near a Ukrainian aircraft. The European Commission says it's transferring the latest tranche of interest from frozen Russian assets to Ukraine worth $1.6 billion. The World Food Programme is warning that a powerful El Niño weather phenomenon that's developing could push some 49 million people into acute hunger by the end of next year. The phenomenon is a perioral warming of surface

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno Mayan.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
6: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
6: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat.

0: Kaya malaya kayo na makapagahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on...

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen, partikular sa 5 distrito ng Maynila. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre, para tayo maging malusog, kailangan kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain at hindi po yung mga junk food, ha. Iwasan ang pagkain ng mga matataba, mga masarsang pagkain, lalo na tayong mga ka-senior citizen. Iwanan po natin yan sa mga kabataan, ha. Dahil yung mga kabataan sa ngayon, mahilig po yan sa mga baboy, maka, daling matepok, ha. Kung tayo pong mga ka-senior citizen ang kakain ng mga matatabang pagkain. Pero babatiin po muna natin si Don Redondino. Magandang morning.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa ilas. Sama-sama pa rin po tayo kamamayang alas 8 ng maga.
0: Okay. Dahil nakatutok pa rin tayo dyan sa impeachment trial sa Senado na siyang nagsisilbing impeachment court at ang ating mga senador ang siyampung mga judges o senator judges ano na siya pong lilitis, didinig kung mayroon pong basihan o probable cause yung mga inihahaing mga aligasyon, mga haka-haka, mga palapalagay na hindi po pwede na maging basihan para ito ay maging isang matibay na ebidensya o prima facie evidence, mga kaibigan, ha, sapagkat hindi po pwede yung haka-haka, palapalagay at mga sariling konklusyon lamang nang walang matibay na basihan, yes, o ebidensya sa inyong mga haka-haka at mga palapalagay. Yung pong mga kababayan natin na tila naligaw ng paniniwala, ha, yung mga na kondisyon ng kanilang mga utak ng ating Vice President Sara Duterte ay isang lustay na impeachable official ng ating pong bansa ay nagkakamali kayo, bagamat sinasabi nga walang haka-haka, walang palapalagay, ha, na magiging basihan para ito ay maging isang konkretong ebidensya sa ating mga haka-haka. Yes. Kaya kahapon po sa pagdinig ng impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte, nagmukhang mga engot, ha, yung pong mga abogado o panel ng prosecution team, ha, dito po sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Mm. Isa po sa napag-ukulan ng pansin at pinaliwanagan ng ating presiding judge, Chief Escudero, ha, ay ito pong si Attorney Lorna Kapunan, isa pong veteranong o veteranang abogada, yes, na kinikilala po, ha, sapagkat siya ay may mahabang karanasan na sa kanyang law practice, mga kaibigan. Kaya pinuna po ng ating presiding judge yung pong pagsisingit ng kanyang personal na konklusyon, ha, o interpretasyon yung sinasabing magsisilbing panlilin lang sa pag-iisip, ha, yung pong pagbaluktutin ang katotohanan at bigyang katwiran ang kasinungalingan. Yes. Yan, mga kaibigan. Kasi kung inyo pong mapupuna, inyong mapapansin, marami na rin po tayong mga kababayan ang nahook diyan sa mga maling paniniwala ng ating Vice President Sara Duterte ay naglustay ng salapi base po sa paliwanag ng auditor mismo ng COA na hindi pwedeng maging basihan yung pong findings ng COA.
1: Yes.
0: Lalo na dun sa sinasabing pagkalustay ng salapi, sapagkat kung merong nilistay, meron pong tinatawag na 365 days disallowance. Ha? Kaya nga disallowance para meron 365 days para ibalik kung meron mang pagkukulang doon sa kanilang mga isinumiting ulat.
1: Yes.
0: Sa COA. At yan po ang naging mga aligasyon ng prosekusyon na maging sa sinatawag na SALN at sa mga bank account na inilimbag nila sa isip ng publiko na may bilyon-bilyong bank account. Paulit-ulit po nilang sinasabi yon sa mga himpapawid, sa himpapawid, sa print,
1: sa
0: mga
1: nila.
0: Ilang mga bayarang mamamahayag sa kanilang mga ginagawang press conference. Yun po ang kanilang paulit-ulit na sinasabi, kaya nalimbag sa isip ng marami nating mga kababayan na maaring totoo ang kanilang bansag na isang lustay na Vice President, ang ating Vice President Sara Duterte. Pero base po sa pagtatanong din at pagpapaliwanag ng ating presiding judge, hindi pwedeng maging konklusyon yung mga haka-haka. Yung personal na konklusyon ay hindi po pwedeng paging basihan.
1: Yes.
0: Upang mapatunayan ng ating Vice President Sara Duterte ay isang lustay na Vice President. Kailangan po ay may prima facie evidence. Yun po ay yung sinasabi na kailangan may basihan.
1: Yes.
0: May patunay sa mga haka-haka o mga palapalagay ng ating pong mga kababayan. At higit sa lahat, nito pong prosecution team na maging yung auditor na ipinisinta sa para maging testigo sa hanay ng prosecution ay tila hindi rin po maipaliwanag
1: Yes.
0: Hindi rin po niya masabi kung may basihan o kung alam na mayroon pong basihan. Hindi kasi alam mismo ng auditor kung may basihan, at ito daw po ay base sa magiging desisyon ng nagre-review na tanggapan ng COA. O kaya pwede po itong isampa sa Korte Suprema para magkaroon po ng kaliwanagan. Kaya hindi po final and executory.
1: Yes.
0: Ito pong mga sinasabi ng prosecution, kaya hindi po dapat paniwalaan. At base po sa pagtatanong ng ating presiding judge, wala pong krimen na nangyari. Walang krimen na ginawa. Dahil wala pong mapatunayan na paglulustay o malversation na ginawa.
1: Mm-hmm.
0: So, yan po. Kaya nagmukhang engot yung pong mga abogado ng prosekusyon, at maging yung kanilang ipresenta na dating auditor ng COA ay wala rin pong naging saysay ang kanyang pagtitestify dahil ang kanyang mga pronouncement, ang kanyang mga sinasabi ay wala pong matibay na basihan.
1: Yes.
0: Hindi po niya alam kung may basihan, kaya sagot, yan po ay base sa pagre-review ng mga magre-review na tanggapan ng COA. Yes. Ha? So, hindi po patunay, ha, yung mga naririnig natin na mga sinasabi na mga haka-haka, ha, na gustong itanim, ipunla sa isip ng ating mga kababayan para iligaw, ha, at ang katotohanan ay maitago. Yan din po ngayon ang ginagawa nila sa 18 mga sundalo na nagsisilbing testigo.
1: Yes.
0: O magpapatunay na talagang mayroong mga salapi na ipinamahagi, isinilid sa maleta at ibinigay sa mga ilang mambabatas at opisyal ng ating pong gobyerno. Pinaiikot tayo, pinaniniwala tayo sa mga sabi-sabi nila, sa mga haka-haka nila, sa mga palapalagay nila at mga akusasyon na wala naman pong batayan, walang mga basihan at pawang haka-haka lamang at mga aligasyon.
1: Yes.
0: Kaya dito pa lang sa Senate Court ay nababalagoong na, ha? At tila wala ring mapatunayan itong mga House of Representatives, tips, mga kaibigan, ha? Wala silang mapatunayan na ang ating Vice President ay naglustay ng salapi, nagnakaw ng salapi sa kabangyaman ng bansa sapagkat hangad nila na mapagtakpan ang kanilang mga ginawang mga pagnanakaw sa kabangyaman ng ating bansa sa pamamagitan ng flood control. Disguise po yung flood control.
1: Yes.
0: Para makapagnakaw sila ng bilyong-bilyong piso sa isang iglap, mga kaibigan, bilyonaryo.
1: Yes.
0: Itong ating mga ilang mambabatas, ha? Yung ilan na natahimik eh para hindi na sila
1: madamay pa.
0: Kaya pinauubayan niya yan doon sa mga akala mo, mga malilinis o naglilinis-linisan sa pamagitan ng pagtuturo ng kanilang kasalanan na dapat ay panagutan.
1: Yes.
0: Sa iba. Ha? Katulad din itong si dating Speaker Martin Romualdez, na isa po yan sa sinasabing di umano ay itinuturong mastermind mismo ng dating chairman ng Appropriation Committee, Saldico, na si dating Speaker Martin Romualdez, na lagi-lagi sinasabi ni Ombudsman Crispin Remulla na sasampahan na ng kaso. Ngayon, sasampahan na naman daw po ng kaso itong si Speaker Martin Romualdez. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, papasukin po muna natin ang pag-uulat ng ating kasamang Chris Lucas. Chris Lucas, ibalita mo.
2: Suspindido ang pasok sa eskwela tanggapan sa gobyerno ngayong araw bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Maymay. Sa bisan ng Memorandum Circular No. 122, suspindido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya. Ganon din sa Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan, maging sa Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Samantala, magpapatuloy naman sa kanilang operasyon ang mga ahensyang ang tungkulin ay ang paghatid ng basic at health services, emergency response at iba pang mahalagang serbisyo. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chris Lucas. Isunod naman po natin ang pag-ulat ng ating kasama, Romel Madrigal, Benting Bigas. Sus Mariano, garapong walang asukal. ha? Inilunsad sa Katanawang, Quezon. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo, benteng bigas.
3: Nagsimula na sa bayan ng Katanawan, Quezon ang implementasyon ng programang benteng bigas. Meron na sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo na naglalayong makapagbigay ng dekalidad ngunit abot kayang bigas sa mga kwalipikadong mamamayan. Pinangunahan ang programa ng Department of Agriculture Calabarzon katuwang Agribusiness and Marketing Assistance Service Food Terminal Incorporated at ang lokal na pamahalaan ng Katanawan. Sa paglulunsad ng programa, naglaan ang 100 sako ng bigas sa tigdal 50 kilo bawat isa. Maaaring makabili ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng hanggang 10 kilo sa halagang 20 pesos kada kilo. Kabilang sa maaaring makinabang ang mga senior citizens, person with disabilities, o parents, benepisyaryo ng 4 piece, mga magsasaka, mga isda, farm workers, minimum wage earners, mga guro at non-teaching personnel ng DepEd, kabilang din ang iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon sa ilang mga benepisyaryo, malaking ginhawa muna ang programa dahil nakakatulong itong mabawasan ng gastusin sa pagkain ng kanilang pamilya. Bahagi ang inisyatibong ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ng food security at tiyakin ang mas madaling akses ng publiko sa abot-kayang bigas. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ayon pa rin po dito sa dating naging auditor ng COA, yun daw pong notice of disallowance ay mayroon 365 araw, ha, na pwedeng isauli ang pera.
1: Yes.
0: Ha? Ngayon, kung hindi daw po ito maibabalik sa loob ng 365 araw, ha, yun po ang masasabi natin na nag-commit ng prima facie case dahil mayroon pong ebidensya dahil hindi isinoli ang pera na sinasabing ginamit nila kaya binibigyan nila ng panahon para ito ay maisoli. Ibig sabihin, sa loob ng 1 taon ay dapat maibalik nyo o maibalik ng 1 tanggapan ang pera. At ito pong paliwanag na ito ay sinasabi pa rin ni Wamil, ha, na isa lang po itong desisyon ng isang kaso. Nagbase siya sa isang kaso, yung Martinez case yata, yung sa desisyon na sinasabi. At hindi rin niya alam kung ano naging basihan doon sa desisyon na yon ng Martinez case. Kaya kung hindi ito maisole, sinasabi niya ay mayroong matibay na ebidensya na nakagawa ng kasalanan ang Office of the Vice President o ang tanggapan ng edukasyon, ang kalihim ng tanggapan ng edukasyon. Kaya yan po, mga kaibigan, hanggang ngayon, kahit matapos ang tinatawag na pagdinig sa Senate Court, hindi pa masasabi na yon ay sapat na dahilan para sabihing lustay na vice presidente o isang lustay na opisyal ng gobyerno ang ating Vice President Sara Duterte. Mananatili pong haka-haka, mananatiling sabi-sabi, ha? At pwedeng ilapit ito.
1: Available pa yan.
0: Idulog sa Korte Suprema para siyang magbigay ng final decision and executory, mga kaibigan. Kaya wag tayong agad-agad, ha? Huhusgahan. Wag agad-agad tayong magbibigay ng konklusyon ng ating Vice President ay isang lustay na opisyal ng bansa base po sa palagi-palaging sinasabi ng hanay ng mga prosekusyon. Mm-hmm. Si Chona Yu may pag-uulat, pasok sa trabaho at eskwela sa NCR, suspendido dahil sa bagyo. Ibang lugar, sakop din ng suspensyon. Chona Yu, ibalita mo.
4: Suspendido ang pasok ng mga kawani ng pamahalaan at mga mag-aaral sa National Capital Region dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Base sa Memorandum Circular No. 122 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, walang pasok sa all levels na sa National Capital Region. Bukod sa Metro Manila, wala rin pasok sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Kalakip sa memo na pinahihintulutan ang mga lokal na pamahalaan na magdeklara ng kanselasyon sa pasok sa trabaho at paaralan habang ipinauubaya naman sa management ng mga nasa pribadong sektor ang pagpapasya kung magpapatupad ng suspensyon. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng mahalagang serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa sakuna at iba pang mahalagang serbisyo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Kaya isa lamang pong pag-aaksayan ng salapi ng bayan.
1: Yes.
0: Itong ginagawang impeachment trial dahil ito ay para lamang patunayan na sa pamagitan ng haka-haka, ha, at yung tinatawag na mind conditioning, ha, gamit ang mga tanggapan ng ating gobyerno, yung mga ilang pong institusyon ng ating gobyerno, katulad ng NBI, DOJ, PNP, ha, Armed Forces of the Philippines, ha, lahat po yan ay nagagamit para lamang sa kanilang mga gustong buuin sa isip ng taong bayan na dapat ngang ma-impeach ang ating Vice President sapagkat isang kurap, isang magnanakaw na opisyal ng ating bansa. Ngunit lahat po yan, simula ng umpisahan ang impeachment trial, ay wala pang napapatunayan sa kanilang mga allegasyon,
1: yes,
0: ang prosecution. Kaya isang pag-aaksaya lamang ng salapi ng taong bayan, ang ginagawa pong impeachment. Bakit hindi po hintayin na lamang ang pasyan ng mamamayan sa 2028 national election,
1: yes,
0: sa halip na lustayin nila ang salapi ng taong bayan, sa halip na ito ay ilaan sa mga makabuluhang mga programa,
1: yes,
0: makabuluhang mga pagtulong sa ating mga kababayang ngayon ay sisinghap-singhap dahil po sa hirap na kanilang dinaranas sa kasalukuyan.
1: Yes.
0: Mga problema na hindi po natutugunan, hindi nabibigyan ng solusyon, mga batas na dapat ay kanilang isaayos para maging smooth sailing ang ating bansa, matugunan sa pamagitan ng mga batas ang mga maling ginagawa ng ilang mga opisyal ng ating bansa. Ngunit doon sa sinasabi nila na sa pamagitan ng CONAS, base po yan sa sinabi ni Senadora Amy Marcos, kapatid ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr., na gagamitin ng CONAS para palitan ang ating saligang batas at nang sa ganon ay mai-extend ang kanilang mga termino, mapalawig ang kanilang termino hanggang sa makalimutan ng taong bayan ito pong issue ng pagnanakaw sa salapi ng taong bayan sa pamagitan ng Flood Control and Infrastructure Project at iba pang mga paraan para sa kanilang pagnanakaw sa kabangyaman ng bansa.
1: Yes.
0: Nakakalungkot isipin dahil wala silang pakialam sa maaring maging kinabukasan ng bansa, maaring kinabukasan hindi lamang ng kasalukuyan, kung hindi maging ng mga susunod na henerasyon, yes, sapagkat sila, yari na po ang kanilang komida China hanggang sa kanilang kaapu-apuhan, pwede po silang mga ibang bansa, meron silang pera mula sa kabangyaman ng bansa na itutustos para sa kanilang mga susunod na henerasyon. Agad-agad, pwede silang lumisan ng bansa, meron po silang diplomatic passport, meron silang B1, B2 na visa, mga kaibigan. Kaya anytime, kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, anytime, pwede po silang lumisan ng bansa. At tayo, tulad ng palagi nating sinasabi, may iwang pong nakanganga.
1: Yes.
0: Oh, at tayo-tayo ang magsasakmalan. Mm. Tayo-tayo ang magpapatayan dahil sa kawalan ng kahandaan sa ating tinatawag na pagkain, yung food sufficiency. Wala po, sapagkat umaasa lamang tayo sa importasyon, sa halip na ang tila nakatunganga, ha, na secretary ng agriculture na wala namang ginagawang programa para mahikayat na magtanim, palawakin ang pagtatanim, tulungan ng mga magsasaka. Sa halip, ito po yung sinasabi nilang bagong racket. Bagong racket, mga kaibigan. Hindi racket pang kalawakan, kundi racket po dito sa lupa. Yan pong tinatawag na Pax Silica. Na maaaring dumating ang panahon na tayong lahat ay tepok na dahil sa pollution.
1: Yes.
0: Dahil po sa ating kapaligiran, mga kaibigan.
1: Ng kalikasan.
0: Pagsira po yan ng kalikasan dahil itataboy rin yung ating mga magsasaka.
1: Yes.
0: Maraming mawawalan ng hanap buhay. Mm. Umpisa lang yung sinasabi nila na magkakaroon ng maraming trabaho.
1: Yes.
0: Ilang bayan na, ilang estado sa Amerika ang tahasan tinutulan yung pagtatayo nila ng tinatawag na AI Data Center.
1: Yes.
0: Sa Missouri, sa North Carolina, itinaboy po nila, ha? At hindi sila pumayag, nag-organisa sila ng grupo, ha? Na dapat ay gawin din ng ating mga kababayan dyan sa lugar na paglalagyan ng sinasabi nilang Pax Silica na lilikha daw ng milyong trabaho. Pero milyon-milyon tayong maaring mamatay dahil sa kakulangan ng tubig,
1: yes,
0: kakulangan ng kuryente, mga kaibigan, dahil gagamitin nila ay milyong-milyong megawatts ng kuryente at ganun din ng tubig,
1: yes,
0: mga kaibigan. Pwede tayong mabuhay walang kuryente, pero hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang tubig, mga kaibigan. Kaya tayo po ay sinasabi ng inyong lingkod na isa sa pinagpalang bansa, o kung hindi man tayo ang pinagpalang bansa, sapagkat lahat ng biyaya ng kalikasan, lahat ng biyaya na dulot ng ating dakilang lumikha ay ibinigay dito sa lupang mayamang Pilipinas.
1: Yes.
0: Diba?
1: Narito
0: meron
1: na
0: mga bansa walang bundok, tayo mayaman sa bundok.
1: Mm.
0: Meron mga bansa walang tubig, ha? Kulang po sa tubig.
1: Yes.
0: Pero tayo mayaman sa tubig. Kaya lamang ang taas ng singil, ha?
1: Yes.
0: Oh, maraming bansa ang walang mga puno, 'di ba?
1: Yes.
0: Tayo maraming puno at maraming yaman dulot ng kalikasan, katulad din po ng mga minahan.
1: Mm-hmm.
0: So, ang kulang, yung mga leader na hindi idinidevelop, sa halip ibinebenta sa mga dayuhan ang oportunidad, sa halip sa ating mga Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya natin sila ibinoto ay para manguna sila, ha?
1: Yes.
0: Para sila ang gumawa ng inisyatibo para sundan ng mamamayan. Pero eto po tayo ngayon, naghihirap kahit hindi tayo dapat maghirap, sapagkat ang nagpapahirap sa atin ay ang mga kawatan sa gobyerno. Yes. Sila lang ang nabubuhay ng mariwasa. Sila lang ang nabubuhay ng hayahay habang tayo po ay naghihirap, naghihikahos, nagdadaluhan.
1: Yes.
0: Kaya kawawa po ang mga mamamayang Pilipino. Nakita ninyo, hindi lamang po yan ang problema natin. Problema na rin natin yung kawalan na tila kawalan na natin ng soberenya.
1: Yes.
0: Sapagkat mismo namumuno sa bansa ang nagbigay ng soberenya sa mga dayuhan sa pamamagitan ng kusang pagbibigay sa ating dating naging Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na kung may kasalanan man, at sinasabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na handa niyang harapin, handa siyang magpakulong kahit ito ay habang buhay lamang sa sariling bansa. Ngunit ang ginawa nitong mga ilan na nasa administrasyon, ang ginawa nitong si Tore na sinasabing tila ibabalik, ha? Ay naku, Sus Mariano, garapong walang asukad, baka pati garapon sa galit ng taong bayan ay ibato na.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito po ang ginamit na tool, kasangkapan para sapilitang isakay sa eroplano ang ating dating Pangulo at kusang isinuko sa ICC para doon iditini na halos mahigit isang taon bago ito nagkaroon ng trial o pagdinig. Yes. Na isang labag sa karapatang pantao.
1: Mm-hmm.
0: Na ikulong mo ang isang human being, ha?
1: Yes.
0: Ng walang kasalanan. At merong sinusunod na batas. Yes. O rules. Mm-hmm. Ha? Na dapat maging yung Rome Statute.
1: Yes.
0: Sinasabi,
1: Article 59.
0: Dapat dalin muna sa local court, doon litisin. At kung walang magawa ang ating korte, ang ating bansa, sakalang ito didinggin sa ICC.
1: Yes.
0: Pero nilabag, diniretso.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ito po ay isang paglabag sa karapatang pantao. Yan, mga yes. kaibigan. Kaya yung mga haka-haka, yung mga pinalilipad nila, mga sinasabi nila na mga alegasyon, huwag po tayong basta-basta maniniwala. Hindi ko sinasabi na huwag tayong maniwala. Kung hindi, masusing pag-aralan.
1: Yes.
0: Mag-research po tayo sa katotohanan. Sapagkat ngayon, uso na po, uso na yung pagtatakip sa katotohanan at ang kanilang ililimbag sa isip ng taong bayan ay puro kasinungalingan para sa kanilang mga personal agenda o kanilang mga pansariling interes, sa kanilang mga pansariling layunin na manatili sa poder ng kapangyarihan at ng sa mahabang panahon manatiling hayahay ang kanilang buhay.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan. At tayo, mananatiling alipin ng ating kapwa Pilipino na tayo ang naglagay sa kanila sa kapangyarihan. Ngunit sa kasama ang palad, ginagamit nila ang kapangyarihan laban sa ating mga mamamayang Pilipino. Dapat kapangyarihan po ng taong bayan ang siyang manaig.
1: Yes.
0: At hindi ang kapangyarihan nila, sapagkat tayo ang naglukluk sa kanila sa posisyon at tayo rin ang nagpapakain sa pamagitan ng sweldo nila na pambuhay sa pamilya mula sa ating buwis, mga kababayan.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Maliwanag po yan eh. Eh, marami po sa ating mga kababayan, may nakakausap tayo na ang kanilang paniwala, buong-buo na ang kanilang paniwala na mamamatay tao ang mga Duterte, magnanakaw ang mga Duterte.
1: Yes.
0: Pero sino ba kung may pinatay man, sino ba? Sila yung mga salot ng lipunan, ang mga makakaliwa na walang ginawa kundi labanan ang ating gobyerno, guluhin ang ating bansa, di ba?
1: Yes.
0: Yung mga drug addicts na salot sa ating lipunan, sapagkat kapag sila ay addict na, lulo na sa droga, ang unang nasisira po ay kanilang mga utak. Kaya tama ang sabi ng Pangulo ng Amerika na hindi dapat humawak ng posisyon ang isang drug addict, lalo na kung ito ay Pangulo na magbibigay ng desisyon, sapagkat maaring wala na sa hulog ang utak eh. Ha? Kaya mga desisyon ay mali-mali. Mm-hmm. Hindi mapagkakatiwalaan. Yes. Kaya hindi ko sinasabi na ang ating Pangulo ay totoong tulad ng kanilang mga isinisingaw, bangag na Pangulo. Mm-hmm. Maaring yan po ay sabi-sabi lang.
1: Mm-hmm.
0: Atin munang suriin bago natin paniwalaan. Ngunit kung ito po ay totoo, wala na pong dahilan para manatili pa sa posisyon ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung hindi man siya bumibigay doon sa hamon ng kanyang kapatid,
1: yes,
0: na si Senadora Amy Marcos, na sinasabing siya ay nagpa-DNA test na,
1: yes,
0: dahil sa sinasabi mismo ng kanyang pamangkin,
1: mm-hmm,
0: na hindi siya isang Marcos, di ba?
1: Yes.
0: Kung kaya siya ay nagpa-DNA test na at nalaman niya na siya ay isang dugong Marcos,
1: mm-hmm,
0: mga kaibigan. At maging ang ating dating First Lady, Imelda Romualdez Marcos, ay sinabi,
1: yes,
0: na anak siya ni dating Pangulo Marcos Senior,
1: mm-hmm,
0: at walang naging iba sa kanyang buhay.
1: Yes.
0: Oh, pero hanggang ngayon, hindi pa sumasailalim sa hair follicle test na sinasabing siyang pinakamabisa,
1: mm-hmm,
0: ha, na paraan ng pag alam kung drug addict o nagtitake ng droga. Ha.
1: Yes.
0: At marami pang mga haka-haka, ha, na kaya daw pa na yung tango ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. di umano ay dahil meron daw di umanong kaso,
1: mm-hmm,
0: ang ating First Lady sa Amerika dahil sa pagkamatay ng isang Pilipino. Mm,
1: Tantoko.
0: Tantoko, mm-hmm, ha, na namatay sa sinasabing labis,
1: mm-hmm,
0: na kalanguan sa droga.
1: Yes.
0: O yan, mga kaibigan. Pero ako, hindi po ako naniniwala.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yan ay nananatiling mga haka-haka, mga palagay. Dahil alam mo naman na kanya-kanyang sabuyan ng mga kasinungalingan.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kanya-kanyang pagpapa... Ano tawag dito? Papadumi.
1: Yes.
0: Pag-aalis ng kredibilidad.
1: Yes.
0: Ha? Kanya-kanyang siraan, mga kaibigan. Kaya wag po tayong basta-basta maniniwala, ha? Sa mga sabi-sabi, sa mga haka-haka,
1: yes,
0: sa mga palapalagay, at sa mga akusasyon ng walang basihan at walang matibay na ebidensya, katulad po ng nangyayari ngayon sa ating Senado,
1: mm-hmm,
0: na isang pag-aaksaya, hindi,
1: yes,
0: lamang ng panahon, kung hindi ng salapi ng taong bayan, na kung iisipin 20 milyong piso, yes, kada araw,
1: yes,
0: ilang bunganga ang mapapakain ng 20 milyong piso,
1: yes,
0: sa isang araw.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Oh, so isip-isip tayo, mga kababayan, bakit nila gagastusin yung limpak-limpak bilyong piso aabutin para lamang sirain ang kredibilidad ng isang opisyal ng ating bansa kung hindi sila natatakot,
1: mm-hmm,
0: dahil magiging sagabal sa kanilang mga pangarap at ambisyon,
1: yes,
0: mga kaibigan.
1: Pwede naman kasuhan, so, na lang eh.
0: Kaya...
1: Nimpits pa.
0: Yung nangyayari po sa ating bansa, talagang pinagwawatak-watak,
1: yes,
0: nila, pinagwiwindang-windang nila ang ating bansa at kung sakali magkaroon ng kaguluhan, sino ang may kasalanan? Hindi ba sila na dapat dumadaan lahat sa proseso ng batas? Bakit kailangan pag-awayin ang Kongreso at Senado? Mm-hmm. Hindi ba dapat idaan sa ating Korte Suprema, yes, na siyang sinasabing pinakahuling hantungan,
1: yes,
0: ng katotohanan? Sapagkat sa Korte, bawat salita mo kailangan may ebidensyang magpapatunay, yes, may probable cause. Mm-hmm. Pero sa nangyayari po at sa nasasaksihan natin sa Senate Court, wala pong probable cause, puro mga haka-haka, puro mga alegasyon at puro paninira para maligaw ang isip ng ating mga kababayan sa katotohanan at maiiwas,
1: yes,
0: sa paglalantad kung sino ang tunay na mastermind diyan po sa umabot sa trilyong piso na sinasabing pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng bansa, ang flood control and infrastructure project at iba pang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Yes. Hindi po tayo naniniwala na ang ating Pangulo ay siyang lahat ng may kasalanan. Mm. Yung iba, hindi naman po maaring hindi alam, pero dito sa flood control, ito po ay dumadaan sa proseso.
1: Yes.
0: Ang huling lagda ay ang ating Pangulo para ito ay maponduhan ng salapi, para maging batas at ponduhan ng salapi.
1: Yes.
0: Kaya, huwag tayong paikutin, huwag tayong linlangin, yes, ha, na ang ating Pangulo ay walang kaugnayan, walang kasalanan. Kaya, dating Speaker Martin Romualdez, magsalita ka na, huwag mo nang takutin ang mga sangkot sa flood control and infrastructure project sa pagsasabi na kung ako ay babagsak, kasama kayong lahat na babagsak. Pabagsakin mo na! Yan ang hamon ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Dapat ang simpatya mo ay sa katotohanan,
1: yes,
0: sa taong bayan na siyang naghihikahos gawa ng ginawa na pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot, Don Redondino, ang bilang ng mga telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Magpadala na po kayo agad ng aming mabasa, pero may pakiusap po ang inyong lingkod.
1: Yes.
0: I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyong i-share,
1: yes,
0: sa inyong mga kaibigang kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat!
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
8: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radyo Bandido, 8:10 a.m.
8: Make you dance all night. Pretty woman, walking down the street. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, The Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Okay, Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: you can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ at 10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, Channel DZRJ at 10 a.m. Radio Bandido.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Inuulit ko po ang aking pakikiramay sa aking mga pamangkin, ang mag-asawa pong Attorney Ernesto Del Valle Arceo at ang kanyang may bahay na si Hilda Reyes Arceo sa pagyao ng kanila pong bunsong anak at kaisa-isang babae. Na si Maria Estela Reyes Arceo. Siya po ay 22 taong gulang. Katatapos lang po ng pharmacy, kundi ako nagkakamali, nang siya po ay yumao. Ngayon po ang kanyang libing. Ay, bukas po ang kanyang libing. Ngayon ang huling lamay. At siya po ay nakaburol sa Haven Infinity, sa Banay-Banay San Jose, Batangas. Doon po sa mga gustong makilamay ay doon po siya ngayon nakaburol. So, meron tayong pag-uulat ay maging yung ating pong piloto. Ngayon din po ang libing ng kanyang yumaong ama.
2: Condolence po, Minahes family.
1: At tayo rin po ay nakikidalamhati kay Ron Meneses. Ayan. Okay, meron po tayong papasok na pag-uulat mula kay Romel Madrigal. Sambalilo Festival sa Cavinte. Nagtampok ng kultura at turismo sa Laguna na naitala bilang Guinness World Record noong 2016. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Sa kabila ng pabugso-bugsong ulan, dinagsa ng mga residente at turista ang pagdiriwang ng 12 Sambalilo Festival sa Bayan ng Cavinte, Laguna, na pinangunahan ni Mayor Arant Laroyo at Vice Mayor Milbert Oliveros katuwang lokal na pamahalaan. Nakiisa rin sa selebrasyon si Laguna Governor Sol Aragones, mga opisyal ng Department of Tourism at iba pang panauhin bilang pangkultura ng lalabas.

0: Makulay na fireworks display bilang simbolo ng pagkakaisa at patuloy na paglulod sa bayan ng Cavinte sa Laguna. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Yan po ang mga dapat nating ibalita.
2: Yes.
1: Ha? Yan ang mga dapat nating i-promote. Mm. Ha? Sapagkat yan po ay makatutulong sa ating bansa sa pamagitan ng turismo.
2: Yes.
1: Ha? Dahil turismo po ang pinagkukunan ng malaking, isa sa pinakamalaking kita ng ating pamahalaan, na para sa ganon ay meron tayong pondo na magagamit sa mga pangangailangan ng taong bayan, at hindi po sa pangangailangan ng mga nagbubulsa ng salapi ng taong bayan. Si Jojo Sikat may pagulat. Senator Aimee Quinestyon ang testigo ng prosekusyon kung bakit si Vice President Sara ang mananagot kung sakaling magkaroon ng pagkakamali sa paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President at DepEd. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Kinuwestiyon ni Senadora Aimee Marcos ang testigo ng prosecution na si dati Commissioner on Audit State Auditor Attorney Roderick Wamila na bakit si Vice President Sara Duterte ang mananagot sakaling magkaroon ng maling paggamit ng confidential intelligence fund ng Office of the Vice President at sa Department of Education noong si VP Sara Pangkalihim ng kagawaran. Ano yan ang senadora? Paano kung nagkaroon ng failure of liquidation sa pondo, at kung ano yung basihan kung nakinabang o nagbenepisyo dito ang Vice Presidente? Ano yan, bakit si Vice President Sara ang magiging accountable sa paggamit ng confidential funds ng OBP at DepEd? Gayong ang cheque ay nakapangalat sa special disbursing officers ng parehas na ahensya gaya ni Gina Acosta ng OBP at Edward Pajarda ng Department of Education. Pero naninindigan pa rin si Attorney Wamil na may pananagutan si VP Sara dahil siya ang head o pinuno ng dalawang ahensya na itong OBP nga at ang DepEd. Hindi naman nagpatinag si Senadora Aimee at iginit ang joint circular ng COA na pinagbabasehan sa pag-audit nitong ang opisyal ang may kustodiya ng government funds gaya ng special disbursing officers ang may tuturing na accountable, lalo na kung may maling paggamit sa pondo.
4: Appropriation arises against the accountable officer, di ba?
5: Yes.
4: Against the accountable officer, sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular sa 3.1, sabi yung officer whose duties permit or require possession of government funds, hindi ba?
5: Based on the joint circular po, may ganyang provision.
4: Oo. So yung SDO talaga, yung special disbursing officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba?
5: Yes po.
4: O kung ganun, if the presumption na personal use ayon sa 8.3 ng joint circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi
5: yes,
4: po ba?
5: Yes,
4: so, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay. Thank you very much, Jojo Sikat. O, tama yung tanong ni Senadora Aimee Marcos, ano ha?
2: Yes.
1: Bakit nga naman ang sisi ay ibibigay sa ating Vice President? Hindi naman siya ang may hawak ng pera, di ba? Yes. Kundi yung disbursing
2: officer.
1: Disbursing officer. At yung
2: sa DepEd yun, at saka doon sa OBP.
1: Sa OBP, di ba? O yan, mga kaibigan. Pero, lahat ipinupukol sa Vice President Sara Duterte ang mga allegasyon. And for that matter,

0: hindi lang kay Vice President Sara Duterte, kundi halos sa lahat ng Duterte, ay kinukulapula ninyo ng mga maling mga aligasyon. Mm. Si Ramon Yadaw, nasa linya, magandang morning.
1: Morning po, si Ramon Yadaw.
2: Hello, good morning po, Tita Carmen, James.
1: Apo.
2: Alam mo, Tita Carmen, hindi natin dapat ikatuwa yung balita na 9 billion daw ay sasauli ng Meralco sa ating mga consumer.
0: Pati
2: yung tungkol dyan sa system loss na tatanggalin daw. Hey, alam mo, Tita Carmen, ang generation cost natin, hindi po fixed price yan. Pabago-bago po yan, kaya nilang ilipat doon yung mga isasauli na sinasabi 9 billion yan, tsaka yung system loss na kaya-kaya nila ilipat doon yan sa generation cost, tsaka sa system loss. Kasi kanila rin yung generation cost, sa Meralco rin yun.
1: Yes.
2: Sila rin na nagsasabi kung baka ang presyo ng gagamitin nila. Ano yun? Sita ka mga ano lang yan. Pagandang salita lang yan para kunyari talaga nakababa sila. Hindi sila makakababa. I-adjust lang nila yung generation cost nila tsaka transmission cost nila. Kaya ano yan, lulukuhan din yan. Sa amin, dinobola lang tayo ng mga loko na yan. Huwag po tayong maniwala dyan.
0: Mga negosyante yan
1: Lipat singil lang yan.
2: Idadagdag lang nila doon yan. Sita kami yung
0: diba meron pang hindi nababayaran ng mga kulang?
1: Na dapat iripan sa atin.
0: Na singil yung siningi sa atin.
2: Kailangan talaga maging nuclear power 9.
1: Tayo. 9.5 billion. Dependable pa.
2: Para talagang bumaba. Pero yung sabihin mong i-adjust nila yung presyo nila yung sa mga naibayad nila na sobra. Lukuhan mo natin sa amin. Ano yan? Ang ililipat lang nila sa generation cost saka sa transmission. Ano po, Tita Carmen?
0: Okay, maraming salamat. Ramon Yadaw.
1: Lipat singil
0: lang. Sana marami pa sa atin mga kababayan ang tumawag.
1: Yes.
0: Para marinig yung inyong mga opinion, reaction at mga tinatawag na mga hinaing, kung meron tayong hinaing, yes. Sa ganon, hindi lamang yung mga kasinungalingan ang narinig ng ating mga kababayan, kundi yung katotohanan dahil nararamdaman natin
1: Yes.
0: Nadadama natin ha? So, ayan, mga kaibigan, kung meron din naman kayong gustong sabihin, pwede rin naman sa mensahe, padala na lang po kayo ng
1: welcome po kayong
0: mensahe.
1: Lahat.
0: Kaya tandaan po ninyo, ha? Huwag kayong maniniwala ha?
1: Agad-agad.
0: Sa lahat ng mga aligasyon.
1: Yes.
0: Ha? Kailangan ating gamitan ng pagsasaliksik,
1: yes.
0: Ha? Pagmamuni-muni, ha? At para malaman natin kung ano ang katotohanan. Si Teddy Villa, magandang araw, magandang umaga.
1: Good morning po, Kate Teddy Villa.
3: Good morning po, Tita Carmen and Cousins. Okay na po?
1: Okay na po.
0: Okay.
3: At Tita, ako, nananawagan din ako sa COA kasi masyado kayong madrama ka sa impeachment. Marami kayong sinasabi. Ang tanong, pwede niyo bang i-tingnan din ang gastos dyan sa araw-araw ninyong impeachment? The 25 million ang isang araw. Saan napunta yung pera? Paano nyo i-account yan? At tingin ko 5 million lang, pwede na isang araw, 5 million lang, ilan lang naman ang pakakainin nyo dyan, pero may sumi na kayong 20 million, 200 million na yun na isang sumi kung sakali. O yung Quadcom at saka yung Tricom, ano nyo ba rin, tingnan nyo rin ba yung gastos nun? At tinitira nyo yung 70,000 lang yung kay Sara, 70,000. Itong million itong pinag-uusapan natin dito. Ang tao hirap na tapos kayo, araw-araw kayo naghihiring, wala naman nangyayari. Papapilan lang ng mga majority na Lacson, Pangilinan. Nakakadiswaya, makakawalang ganang manood. Pero mapuobliga ka lang manood kasi gusto mo marinig yung nangyayari. Pero sa totoo lang parang hindi na. Wala na dapat. Sayang yung pera. Sipin nyo, COA, nananawagan ako sa inyo, investigahin nyo rin yung gastos. 25 million isang araw. I-account nyo nga yan. Tingnan natin kung magkano ang i-account nyo. Mabuti pa.
1: Lahat na resibo.
3: Tanong namin yan. Tanong namin. Labat po.
0: Okay, tama. Ingat din ang resibo yan. Dahil salapin ng taong bayan yan
1: Yes.
0: Salapin ng taong bayan Kaya dapat hingan din ninyo ng resibo
1: Yes.
0: bilang patunay na yan ay kinakain nila. Lalakas naman ninyong kumain. Pero mo, 25 milyong piso para lamang sa inyong pagkain, sa inyong gastusin sa araw-araw. Jesus Mariano, garapong walang asukal. Eh, samantalang ang mga naghihirap na mga kababayan natin, kahit isang sentimo mahalaga.
1: Yes.
0: Di ba? Dahil sa pwedeng pandagdag sa taas ng halaga ng bilihin sa ngayon. Oh. Kaya, babasa na tayo.
1: Opo. Mula po kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni Sally Sueño, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Leonard Pereira, naku, hindi ko maintindihan eh. icon lang, mga naka-thumbs up, puso, ha? Sabi ni Sunny Boy Ray, nanay, tatay, mga sinungaling ang mga persecution, may pinagmanahan sila na amo nila.
1: Sabi ni Sir Bayano Ricarte, dondo-dondo na naman ngayon si Brother James, eh.
0: Sabi ni Lucy Relos, good morning po, Ma'am Carmen and Sir James, kayo lang po ang totoong nagbabalita po. Sa GMA, puro sinungaling. Sila, ang balita nila, ang mga presyo ng bilihin, hindi po tama. Saan po makakabili ng manok na 140? Ha? 140 daw ang isang kilo. Tapos po, bangus 180 daw ang kilo. Ang totoo po, ang manok 220, minsan lagpas pa eh. Ang isang kilo. Tapos po, ang bangus 300 ang kilo. Salamat po. God bless po. O, yan. Yes. Yun, nagsasabi ng totoo dahil sila mismo namimili. O, sige.
1: Wala naman kasi, this Denzel Mujano, good day po. Cool weather, Tita Carmen and Brother James. Good luck and hope for the best Alex Yala in Toronto Open.
0: Yes, sabi ni Sally Sueño, halatang takot kay BP Inday ang nag-aaksaya ng pera sa impeachment. Walang ebidensya, wala ng pera, inuubos pa. Oras sa halip harapin paghihirap ng bansa. Tama,
1: yes.
0: Dapat harapin po ninyo yung problema ng bansa at hindi puro si Vice President Sara Duterte dahil lamang sa inyong mga personal na agenda.
1: Yes.
0: Hindi po yan dahil sa may perang nilustay. Kayo nga eh, di ba? May mga personal knowledge na ang nagsasabi bilang nagpapatunay. May hawak silang mga ebidensya. Ang 22 sundalo ha, na sa halip inyong imbitahan para magsalita, magbigay liwanag diyan sa mga akusasyon, eh, kinasuhan pa ninyo.
1: Kaso na inabot.
0: At tad-tad na ng kaso, halos sa lahat ng lugar, kinakasuhan ninyo.
1: Yes.
0: Di ba? 10,000 ang bail. O ilan sila? 22.
1: Yes.
0: Pati na si Attorney Baligod. O, eh, di ba yun, eh, saan na pupunta yung pera?
1: Yes.
0: Ombudsman, ha? Saan na pupunta yung pera? Eh, ikaw din may mga balita na hindi maganda tungkol sa'yo. Oh, sige.
1: Mula naman kasi, Sir, no love serve thanks to God. Ben, the law for Philippines, lawlessness.
0: Sabi ni Teo Rosal, Cindy Cruz, and Anna Gray, nanonood po sila. Si Cindy Cruz nanonood, si Teo nanonood, Menchimen nanonood. Salamat po sa inyong lahat. Menchimen, Thursday morning po, Madam Carmen and Sir James. Thank you.
1: Mula kay Sir No Love, serve thanks to God. Miss Carmen, eternal rest unto your mentioned lady soul and let perpetual light shine upon her.
0: Salamat po. Sabi ni Anna Gway, baka ibasura lang ng Supreme Court nangyayari na ibinasura ang TRO na isinumiti ni Vice President at Attorney Torreon.
1: Mabot na ko kasi, naumpisahan na eh. Wala naman kay Sir Denzel Mujano, wow, ang galing ni Mang Ramon niya daw. No nonsense, parang si Yorme.
0: Sabi ni Boyet Velasco, magandang umaga po.
1: Sabi ni Sir Ma'am Gudina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning po.
0: Yes, sabi po ni Jaime... Asan na ba si Jaime? Nabawala. Ito. Jaime Samoya Bernante, Ma'am Carmen, Sir James. 4 days na ang ulan. Tropang pulso ng sambayan ng Pilipino How are you all? Kamusta na kayo? Stay put at safe lang sana tayo. Good morning. Okay.
1: Yeah, salamat po. Mula naman kay No Love Served. Thanks to God. Wake up, Supreme Court of the Philippines.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, good morning, tita and sir. Sabi ni Villamor Velasco, gandang umaga po. Sabi ni Luz Papa, good morning, tita Carmen and sir James.
1: Sabi ni Sir James Denzel Mujano, tita Carmen, di ba ang agriculture ay backbone of our economy?
0: Yes.
1: Kaya kulelat tayo because of rampant corruption, Philippine bureaucracy at conversion of agricultural lands, kaya kulelat tayo sa Vietnam.
0: Yes, nauna pa tayo sa Vietnam na sa agriculture dahil tayo noon nag-e-export ng mga produkto at dito lang sila nag-aral ng agrikultura kung susumahin, di ba? Yes. Pero bakit naunahan tayo? Dahil sila, tapat sa kanilang pagtupad sa tungkulin. Mayaman din lupa ang Vietnam tulad ng Pilipinas. Pero bakit puro import ang ating ginagawa sa halip na pagyamanin ang ating mga lupa? Ha? Sabi ni John Panopio, pang-alipin pala, hanap nyo. Alam, this paksilika na yan, makabagong tulo ng kolonyalism. Aralin nyo mabuti yan. Malalaman nyo, mga amboy at ang sasaya sa konseptong yan.
1: Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, nagsanib pwersa na silang lahat sa paninira kay BP. Pero walang mapapatunayan, try nyo si Baby M. Magsasawa kayo sa kapalpakan na pinagagawa para ma-impeach.
0: Sabi ni Sherwin Piquero, good morning po sa iyo, dalawa. Sabi ni Sally Sueño, habang buhay na namumuno, paulit-ulit na pangalan ng Aquino, Marcos, Soto at iba pang politiko na walang pagbabago sa Pinas. Nakakaranas ng kakampi ang Pilipino sa Duterte. Bakit ipagdadamot nyo pagkakataon? Pagkakataon mga ganid kayo sa kapangyarihan.
1: Mula kay Ma'am Luz Papa, nagpapadala kasi kayo sa sulsod ng komunista. Ang SOR, sila ang nag-umpisa na gawing kwento yung flood control issue na yan.
0: Noon po, nakita natin ha, ang mga makakaliwa, utak kaliwa na nandyan sa Kongreso, impeach muna eh. Sinusulong nila, pinaiinit nila yung issue ng impeachment. O bakit ngayon ang tila, maraming na silang napapaniwala, naging dalawa na. Ngayon, Bongbong resign, hinati na eh. Yung iba dito sa Bongbong resign. Yes. O itong iba sa impeachment. Di ba? So, hindi nyo ba nakikita yung nakikita ng inyong lingkod na talagang sinisira ang ating bansa upang sila ay makagiit at masambot ang poder ng kapangyarihan? Kaya hindi tayo yung sinasabing yung hindi makukuha nila ang poder ng kapangyarihan. Kaya isang araw magigising na lang tayo na nasa kamay na ng makakaliwa ang bansang Pilipinas. Sabi ni Sally Sueño, inuna ni PRRD ang war on drugs, si BP kontra makakaliwa. Matitino ang mga kaalyado ng Duterte hanggang sa nagtatanggol na abogado de kalibre. Ganyang kaayos ang pamumuno ang gusto ng Pilipino.
1: Mula kay Ma'am Luzbiminda o Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James.
0: May pag-uulat ang ating kasamang Jojo Sikat na ating papapasukin, dalawang bagong maestrado sa Sandigan Bayan at Court of Appeals. Uy, itinalaga ni Pangulong Marcos. Okay, Chona Yu, ibalita mo. Naku, kikengkuli na naman tayo dyan.
4: Talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong maestrado sa Sandigan Bayan at Court of Appeals. Ito ay si Commission on Appointments Deputy Secretary Ronald Chua na itinalaga ng Pangulo bilang bagong Associate Justice ng Sandigan Bayan. Itinalaga naman ni Pangulong Marcos si Department of Justice Assistant Secretary Randolph Pascasio bilang maestrado ng Court of Appeals. Pinanumpa na sa pwesto ni Supreme Court Chief Justice Alexander Alexander Gismundo si Chua kahapon. Si Chua ang umukupa sa isang nabakating pwesto sa Sandigan Bayan na iniwan ni Associate Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta na una nang itinalaga bilang court administrator. Si Picasso naman ay umuukupa sa isa sa ilang bakanting pwesto ng Court of Appeals. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Abay, dalawang bagong maestrado
1: sa Sandigan Bayan
0: ang itinalaga ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Hindi kaya yan ay isa na namang tawag dito, mga naglalagay ng mga kaanib kasama, kalyado, ay naku, sa ating hudikatura. Saan na tayo pupunta, mamamayan Pilipino? Sige.
1: Wala lang kay Ma'am Salis sa inyo. Inuna ng Duterte ang peace and order. Nilabanan nila ang droga at makakaliwang salot sa bansa. Pero bebe, nagkagulo ang bansa, naghirap, puro baha. Rakit pa iniisip mo, panayayuda at 20 pesos na bigas lang alam mo?
0: Okay, sabi ni Luz Biminda o Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James. Ha? Sabi ni Sally Sueño, teka, sabi ni Sally Sueño, nabasa, inuna ng Duterte and Peace and Order, nabasa okay. Na. Sabi ni Sally Sueño, virus, kapal na mukha mo. O nga naman, walang katorya-torya mga tanong mo. Ha? Nag-exposure lang ang habol mo eh. Dahil sa totoo, wala ka namang alam. Dahil mga batas ang dapat na nakakaintindi sa batas. Ha? O kaya nagre-research. Yes. Di ba? Eh walang katorya-torya eh. Wala namang ibibigay na kaliwanagan dyan sa kaso. Exposure. Katulad din ni Senate President Kuno, Win Gatchella. Ayaw nang umalis dun sa kanyang upuan. Eh dahil ito po, may ambisyon ito na tumakbo kung hindi po vice. Eh baka presidente, naku presidentehin mo yung mukha mo.
1: Windry,
0: Mariano, windry. Garapong walang asukal. Sige.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, Senator Robust, iniintriga mo pa ang matalino at matinong attorney ng attorney Poa. Gusto mo pang matanggal. Ikaw yung mag-utol ang dapat matanggal sa Senado. Pareho kayong bendalo.
0: Pang-anim yan, si Erwin ba yan? Pang-anim sa pinakamayamang opisyal ng bansa, mahigit 400 million. Ha? Kung di po ako nagkakamali, 97 million ang hawak na kayamanan bilang broadcaster. Saan mo kinuha yan? Ha? Ayun si Jason Se. Sinasabi, ang tagal niya ng broadcaster eh. Ang tagal niya ng komentarista. Hindi siya
1: highest paid pa siya nung panahon na.
0: Hindi siya nakaipon. Di ba? Kami, ako, inuban na rin ako dito. Di ba? Wala po akong nahawakan kahit maliban sa commercial. Magkano lang naman ang commercial? 20 mil. Di ba? Pinagtiyagaan po natin yan dahil sa hangad natin na maging isa sa tagapagbigay ng liwanag sa kaisipan ng ating mga kababayan na dapat malaman nila kung ano nangyayari sa ating bansa, sa ating kapaligiran.
1: Sa tao talaga.
0: Sabi ni Sally Sueño, nabasa mo na, Senator Robos, nag-umpisa na ang pananalasa sa planong itatayong AI sa New Clark. Pinapaalis na daw ang mga poor farmers sa Pampanga ng kanilang sakahan. Ang nasabing lupain ay ancestral domain na protected ng konstitusyon. Dapat tutulan ng project tulad ng ginawa ng mga community sa North Carolina na itinaboy nila ang S20 billion dollar AI structure. Agad-agad, umalis eh. Nag-withdraw ang developer. Sana ganyan tayo. Hindi lang puro sigaw. Ay, dapat samahan natin ng batas.
1: Yes.
0: Diba?
1: Pakilos na ayon sa batas. Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, Inday Waldas daw ang simpleng BP Inday Saka na binigtatanggol ng Pilipino dahil may malasakit sa Pilipino. Si Luis Tro, impact ng Clerk Kimbo, daig pa yung mga reyna sa ibang bansa kung pumorma.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ang COA auditor ay sinungaling nang sabihin niya na only Vice President Inday Sara ang may confidential funds. Tama, nagkamali dahil inamin naman niya na nang ipakita sa kanya na meron din si dating Binay. Vice President Jejomar Binay.
1: Sabi ni Sir Corazon, ang praise of the prosecution ay, huy, huwag kang sumagot. Ganyan ba ang prosecutor? Parang chismisan lang. Talaga itong si Elton dyan, no? Pakit lang eh.
0: Yan, yan. Attorney Lorna Kapunan. Ginamit yung huy eh. Huy, eh, abogado.
1: Inaawat.
0: Abogado, ano ba yun? Abogado ba yun? At saka auditor pa eh. Di ba? Huy, huwag kang sumagot. Sige. Ay, naku, puro katatawan lang kayo dyan eh, ha? Mga prosecution. Joe La Torre. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Evangeline De Cerisa, nanonood po. Sabi ni Ray Urbano, good AM po, ma'am, sir. Huwag tayong maniwala. Natatanggalin yan system loss ng Meralco. Kung sakali man matanggal yan, siguradong may ibang ipapalit dyan ang Meralco. Meron tayong caller na si Manuel Rivera nan Laguna. Magandang Hello. Morning po.
1: Morning po, Sir Manuel Rivera. Sir Manuel, good morning po.
0: Ginayos pa eh. Okay, basa ka
1: si
0: muna.
1: Si Efren Guhilde, nagpadala ng maraming icon.
0: Okay, si Merly Gicomo, sa lahat ng confidential funds, si Vice President Sara lang ang pinaimbestigahan. Yan ang sabi ng COA. It's so unfair po. Dapat unang imbestigahan ay ang confidential fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil sa ilang taon na pananatili sa posisyon. 4.5 billion lagi, ha? Yes. Walang bawas na dagdagan pa, ha? Kaya dapat imbestigahan kung saan napupunta.
1: Yes.
0: Si Manuel Rivera, nasa linya ng Laguna. Magandang umaga.
1: Magandang po, Sir Manuel.
5: Ay, Om Carmen, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Opo.
5: Mr. Ding.
1: Opo.
5: Om Carmen.
0: Opo.
5: Gusto kong ulitin ang malasakit ko sa bayan natin kasi talagang totoo ang mga sinasabi mo. Kumbinsido ako sa mga paliwanag mo dahil totoong-totoong nangyayari na ngayon sa ating bansa ito. Ngayon, gusto kong ulitin yung sinabi ko sa inyo noon na itong nagaganap sa atin ngayon, problema. Hanggat po si Pangulong Marcos natin, hindi yan napapalitan, hindi tayo giginhawa dahil nakasingkaw tayo sa globalization.
0: Mm-hmm.
5: Ang Pangulo natin, manipulado yan ng
0: Amerika.
5: Ng globalization ng Carmen. Kaya ito ang pag-iirap ngayon ng bansa natin. Chaos, chaos society ang sabi ng planner ng globalization. Sa, kasangko tayo dyan eh, kasama tayo dyan eh. Kaya hanggat hindi natin ang pangulo natin at mapaalis. Hindi tayo giginawa, Mang Carmen. Magulo ang Pilipinas.
0: Sabihin niyo, wala pa tayo.
5: Salamat, Mang Carmen. Salamat.
0: Salamat po, Ginoong Manuel Rivera ng Laguna. Sana po ganyan tayong lahat. Isatinig natin kung ano yung ating mga nararamdaman, kung ano yung ating mga paniniwala, at nang hindi po yung puro na lamang mga kasinungalingan ang namamayagpag. Kaya marami po sa ating mga kababayan ang naliligaw ng kanilang paniniwala.
1: Yes.
0: Eh, meron akong nabasa eh. Abogado pa nagsasabi, di ba? Oh, naniniwala siya na lustay. Eh, maski ang COA nagbigay ng kanilang ulat, hindi pa po kumpirmasyon na may kasalanan. Tanging korte lamang ang makapagdideklara kung guilty or not guilty sapagkat pag ito po ay dinala sa korte, kailangan may matibay ka, may konkreto kang ebidensyang kalakip sa iyong mga aligasyon. Si Jojo Sikat, may pag-uulat, Senator Pangilinan, iginiit na hindi maaring isang tabi ang saloobin ng mga magsasaka sa planong pagtatayo ng Pax Silica sa imbestigasyon ng Senado Ikakasa. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo
6: Nananawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa gobyerno na hindi dapat na isang tabi ang saloobin at hinaing ng mga magsasaka sa Kapas Tarlac sa planong pagpapatayo ng Paxilica Project sa Kapas, lalawigan nga ng Tarlac kung saan mahigit sa 1,000 hektarya ang tatamaan ng naturang proyekto na maring tinututulan ng mga magsasaka at mga katutubo. Sinuporta ni Pangilinan ang panawagan at hinaing ng mga barangay kapitan ng Kapas Tarlac na sinasabing ang tao ang gobyerno at hindi maaaring isang tabi ang kanilang kalagayan at saloobin. Ayon kay Pangilinan, hindi basta-basta na lamang iwawagayway ang titulo ng gobyerno o ng BCDA at basta-basta na lamang silang papalisin sa lugar na ilang dekada na silang nagsasaka. Iginit ng senador na hindi dapat ganito tratuhin ang mga magsasaka na nagpapakain sa bayan na dapat magkaroon na masasabing tunay na public consultation na kasama lahat na apektado ng Paxilica Project. Aniya, sa halip na pinalalakas ang mga magsasaka ay pinahihina sila ng gobyerno dahil sa proyekto. Dagdag pa ni Pangilinan na mahihirapan na magtagumpay ang isang proyekto kung sa umpisa pa lamang ay binabaliwala at minamaliit ang mga apektado. Dahil dito, nais ni Senador Pangilinan na imbestigan ito ng Senado at titiyakin ang interes ng karaniwang Pilipino ang lenteng gagamitin sa pagbusisi upang matiyak na panalo ang tao at panalo ang Pilipinas sa naturang usapin. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam po ninyo, maaaring may kasunduan na kasi hindi pwedeng umpisahan yan nang walang nilagdaan na kasunduan na. Ha? Kasunduan na hindi kinonsidera ang kalagayan o magiging kalagayan nating mga mamamayang Pilipino na madideprive ha? Sa ating pamumuhay. Madideprive po tayo. Baka mamawalan tayo ng tubig.
1: Yes.
0: Yung kuryente, yung pollution na sa huli, tayo lamang po ang magdurusa at sila ha, ay magiging hayahay ang buhay.
1: Sila makikinabang.
0: Dahil ano ang pakinabang ng taong bayan? Maaring sila ng mga lumagda ay may pakinabang. Yes. Pero tayong mamamayan, yung sinasabing sa hinaharap, sa hinaharap, baka wala na tayo, wala na po kayo, ha? Dahil sa matinding polusyon, di ba? O sa pagsira sa ating kalikasan, baka hindi na baha, baka dilubyo na.
1: Abuti natin.
0: Jesus Mariano, garapong walang asukal. Okay, sabi ni Merly Gicomo sa lahat ng confidential funds, si Vice President Sara lang ang pinaimbestigahan. Yan ang sabi ng COA. It's so unfair po. Dapat unang imbestigahan ay confidential fund ni BBM. Mm. Tama po. Tama po ito. Dapat
1: dinaresibo.
0: Kung nag-iimbestiga sa isa, dapat sa lahat. Sapagkat yung may mga hawak ng confidential funds, hindi lang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., meron ding iba na humahawak ng confidential funds. Saan ninyo ginagamit ito?
1: Mm.
0: Di ba? Katulad ng MBI, merong confidential funds sila dahil gumagamit din ng asset ng impormante ang NBI. Di ba?
1: Mayor, governor.
0: Saan ninyo dinadala? Dapat hingan ng lahat ng report o ulat kung saan ninyo ginagamit ang confidential funds. At hindi lang yung sinasabi nga na sa lahat ng naging vice president, ito lang si Vice President Sara ang inimbestigahan. Dalawa lang po sila na nabigyan ng confidential and intelligence fund. Sabi ni George Rabal, good evening, ma'am. Good morning, ha? Ma'am Carmen and James. Sabi ni Rick Orasyon, nasoplan naman si Lorna Kapunan. Ako, nawala. O, basa
1: sabi
0: natin.
1: Sir Denzel Mohano, yes, tita. Ang media ay considered na fourth state, freedom of the press in a democratic society.
0: Ang problema nga, mayroong mga media na ibinebenta yung kanilang banal na tungkulin na maging tagapagbantay ng taong bayan sa ating gobyerno na tayo mismo ang lumikha. Mm-hmm. Tayo ang naglagay sa posisyon at tayo rin ang nagpapasweldo sa kanila. Kaya tama ang sinabi ng yumaong naging Pangulo Noynoy Aquino, kayo ang aming boss. Mm-hmm. At sinundan niya ni dating Pangulo Duterte na kayo ang aming employer. O, diba? Sige, basa. Wala rin yung sa akin eh. Dito nga, nagay mo. O, yan. Yan sinasabi natin eh, ha? Na pinipilit ninyo na ikondisyon ang isip ng taong bayan doon sa mga maling paniniwala, ha? Na inyong binibigay sa pamagitan ng mga balita at sa pamagitan ng pahayag ng ilang mga politiko. Ha? O yan, mga kaibigan, sabi nga ni Benito Mangogat, wala nang mas mahalaga sa atin kundi ang tubig at hangin. Ang tubig at hangin ang dalawang pinakamahalagang elemento para sa buhay sa mundo. Walang maaring magtagal kung mawawala ang mga ito. Totoo yan. Sa katunayan, maaari tayong mabuhay ng walang modernong teknolohiya. Tama po yan. Nabuhay nga tayo noong mga nagdaang panahon, yung ating mga ninuno, ng komportable, ng walang modernong teknolohiya. Wala yung mga AI na yan, di ba? O, bakit hindi tayo mabubuhay din sa kasalukuyan ng walang tinatawag na modernong AI technology? O, basa.
1: Mula naman kay Sir Canor Dacuicoy, Tita Carmen, nahuli daw nila si Bato sa Tibagan. Eh, nakita daw nila ang malaking bato ni MBI, Matibag.
0: Natibag. Ang malaking bato ni Matibag na natibag. Ah, maraming nabuhay naman tayo nung araw. Kalesa, kabayo, di ba? Wala namang kotse nung araw eh. Kaya nga nung araw sinasabi, kung hanggang saan, malibot ng kabayo,
1: sa'yo.
0: Yung lupa ay sa'yo. Oh.
1: Ano sa nakikita?
0: Kaya yung Ayala, magaling ano ha?
1: Yes.
0: Ang haba ng naibiyahe nila sa pamagitan ng kabayo. Sabi ni Rick Orasyon, nasopla na naman si Lorna Kay na alang kay magpa-cute nang sabihin niya na hindi na muna sasagot ang witness dahil wala siya sa mood. Sagot ni presiding judge na hindi pwedeng matanggal yan, siguradong, teka, nawawala yung aking binasa eh. O sige.
1: Mula naman kay Sir Jaime Samuel Bernante, gold food, imported food, kinakain nila tuwing impeachment trial ni BP Sara, mga kapal ng mga mukha nyo.
0: Sabi ng COA auditor at sinungaling na sabi niya na only Vice President Sara ang may confidential funds. Ang sabi ni Rick Orasyon, ang praise of the prosecution, hoy, huwag kang sumagot. Ganyan ba ang prosecutor? Parang tismisan lang.
1: Sabi naman ni Ma'am Evangeline De Salisa, bakit nga 25 million, gayon hindi naman kayo nagpapakain sa prosecutors? Gayon din sa defense, may sarili silang caterer. I-account nyo ang gastos nyo. May renta ba ang bulwagan ng Senado na pinagdadausan ng impeachment trial?
0: Sabi ni Benito Mangogat, isang malinaw at tumpak na buod ng nasyonalistang pananaw o nasyonalismong pang-ekonomiya na nakapaloob sa Article 12 Pambansang Ekonomiya at Patrimonya ng Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987. Ngunit batay sa tunay na konstitusyon, ang mga Pilipino ay may karapatan ring magmay-ari ng maraming negosyo ng mga dayuhang bansa sapagkat tayo ang may-ari ng Pilipinas, hindi ang mga dayuhan. Dapat sundin ang konstitusyon na ito at ang unang dapat palakasin ay ang lokal na industriyang gawang Pilipino.
1: Yes.
0: Ito na siguro ang panahon na para magkaroon ng katuparan yung Filipino First
1: Policy.
0: Ha? Ito na po yung tamang panahon at yung sinasabing pagiging isang patriotikong mga Pilipino.
1: Yes.
0: Siguro ito na. Kaya ito nang nangyayari ngayon sa atin para malinawan ang kaisipan ng taong bayan. Yes. Kasi ang ating Panginoon, ang ating dakilang lumika, may mga pamamaraan niya na mahiwagay.
1: Para maipakita.
0: Para makita natin kung ano yung katotohanan at kung ano ang tama.
1: Yes.
0: Sa pamagitan ng katotohanan na kanyang inilalantad. Mm. Sa atin ang pag-iisip po, sabi nga, nasa inyo ang gawa, sa akin ang awa.
1: Wala naman kay Ma'am Tresita ako sa kiling. Ako, tinigil ko na yung panonood ng impeachment. Parang circus eh. Nagkakadagdag lang ng stress.
0: Sabi ni, sabi ni Evangeline De Sarisa, bakit nga 25 million, ganyan hindi naman kayo nagpapakain. Nabasa na to.
1: Apo, apo.
0: Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, good morning po. Always watching from bahay pare. May kawayan, Bulacan. Thank you, Mercy Fernandez Narciso.
1: Wala naman kay Sir Rick Orasyon, Tita Carmen. Thursday ngayon, nagkasama pala kayo ni Mr. Rod Navarro sa DCXL. Eh kung ganun, alam mo si Penpinita Tulile na reporter ni Rod Navarro.
0: Opo, sige.
1: Wala naman kay Mercy Fernandez Narciso. Lahat ng pera ni Rustay, halos ng BBM administration na ito. Nakakahiya ang kakapan ng mamukha nyo.
0: Sabi ni Sheila Arbues, good morning po, Tita Carmen and Mr. James. Happy Thursday po. Ganun din sa iyo. Yes. Sheila, si Rems Enriquez, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Always watching from Candubang, Calamba City. Magandang umaga po at mabuhay kayo, mga taga Canlubang, yes. Calamba City.
1: Sabi ni Sir James Denzel Mujano, yes, tita, simple lang ang buhay noon. Walang internet, walang gadget. Konti lang ang fake news at mga Marites at mga Uzi.
0: At saka matitino ang mga tao noong araw, di ba? Magagalang. Yes. Eh ngayon, nawala na yung ating mga values, yung kulturang Pilipino, nawala na. Naku, pag nakikita ko yung mga kabataan ngayon, eh kinikilabutan ako eh. Hindi po sa pagmamalinis o hindi sa pag... Kasi nga, kami po, bago makalabas ng bahay, yung aming nanay, eh parang ano, detector.
1: Banday sa radio.
0: Parang detector na, oh,
1: guardiano.
0: Hindi pwede yan. Balik. Magbibihis. Kaya ang ginagawa...
1: Maikli yan.
0: Oo. Kaya ang ginagawa namin, nagbabalot kami ng damit na hindi naman kami kahiyahiya o nahuhuli doon sa mga classmate, di ba? Oo.
1: Nakikiuso rin.
0: Siyempre, pero hindi papasa sa paglabas ng bahay. Eh. Kaya ibabalot mo muna. At pag dating mo sa school, dyan sa FEU, pupunta muna kami sa restroom para magpalit ng damit. Sabi nga ni Sari Sueño, may mga resibo ang confidential funds. Walang nakitang anomalya. Pero ang naghuhumiyaw, nakalatag na mare-malet ang pera, di nyo masilip at imbestigahan. Eh, pilit nga nilang tinataboy, kaya ipinofocus po dyan sa impeachment na dapat tigilan na sapagkat kayo ang naglulustay ng milyong-milyong salapi ng taong bayan.
1: Yes. Mula naman kay Sarami sa Mebernante, sino ba kasi yung construction na yan, company, nag-file ng TRO sa salary increase sa NCR sa pesos... Ano, 85 pesos din yan. Malaking bagay yan sa ordinaryong magagawang Pilipino.
0: Yes,
1: dalawang kumpanya po, nagpatiyara ko.
0: Kung totoong may 20 pesos na bigas, di 4 na kilo yun. May sobra ka pang 5 pisong pamasahe. Sabi ni Benito Mangogat, dapat sa confidential fund na yan, tuluyan na yan tanggalin at ang mga 4-piece ayuda na ginagawang pulubi ang mga mamamayang Pilipino, ginagawang tamad, yun po ang tama, ginagawang tamad ang mga Pilipino at pinaasa dyan sa ayuda. Panaibigan ng ayuda para sa susunod na eleksyon, di ba?
1: Yes.
0: Sabi pa, lalo na ang tupad. Alisin na yan. Ano ba yung tupad?
1: Ngayon nagbawali.
0: Dapat nga buwagin na yan, Senador, Congress, Korte Suprema, Sandigan, Bayan, Ombudsman. Eh, wala nang matitira. Mayor, MTR, CB, LTF, RB, NBI, PNP. Siya rin nagkakaroon ng korupsyon at dapat nantanggalin sa pamagitan ng batas ng 1973 Constitution. Wala nang natira. Wala nang gobyerno. Pag inaliso lahat yan, wala na tayong gobyerno. Sige.
1: Mula kay Ma'am Oye Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, Good morning. Nakakaboring ng impeachment na paghahalata na yung mga prosecutor na nabubulok na. Walang binatbat sa mga defense. Pababa ng pababa yung mga viewers nila sa hearing. Mas masarap pang makinig nilang sa talakayan. Di pa gagastos ng milyon kada araw. Trabaho na lang daw. Dapat ang busman. Yan ang pinagsasabi ng mga prosecutor.
0: Eh, yung mga Gen-Z ngayon eh, mas magagaling pa eh. Ha? Mm-hmm. Kesa sa mga gurangis, dapat mas magagaling ang mga gurangis dahil marami na tayong natutuhan base sa karanasan. Eh, nakita naman nyo, nagmukhang engot ang mga gurangis ha, ng prosekusyon kumpara sa mga batang-bata, matatalino ha, at maangas na mga abogado ng depensa.
1: Direkta eh. Mula naman kay Sir John Panopio. Hello, Madam Carmen. Mr. James, balita ko hanggang ngayon, pikon na pikon pa din yung impakta sa Malacanang sa tawag sa kanyang ICC at PICC. Ahaha.
0: Hindi daw nga ma-pronounce eh. Yung impakta, hirap na hirap daw i-pronounce yung impakta. Sige. Sabi ni Erna Gray, wala na po tayong tatakbuhan. Sakop na nila ang sanlibutan. Oo nga, kung naglagay pa sila sa judiciary, eh pagkano, kung tayo may kaso, siyempre Sandigan Bayan ang bagsak niyan. Mm. Yung mga opisyal ng ating bansa. Eh kung sa kanila, mas marami, di ba? Mm. Eh siya ang naglagay, siya ang nagtalaga eh. Di siyempre, siya ang susundin. Sus Mariano, garapong walang asukal. Mm-hmm.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, si Matibag at Atayde, isang dangkan na pera, pinambabayad lang sa restaurant, anak ni Tulpo, milyon na alak, tinutungga lang. Magagarang damit at alas ng mga buhay, nakita niyo ba yan sa pamilya ng Duterte?
0: Eh, pruebang-prueba, nakita mo naman yung anak ni Senator Rapi Tulpo, yung Congressman Tulpo ba? Mm-hmm. Ralph Tulpo ba yan? Tulpo. Oh, nakita niyo naman, sa laki. Eh, tatlong doble po ni Don Pepote. Ha? Sus Mariano, garapong walang asukal. Ano kaya, isang planggana kaya o isang batya ang kinakain nun? Sus Mariano, garapon! Patawarin mo po ako. Sige. Sabi ni Kiyots Melissa, ang sona ay sasabihin mo kung ano ang nagawa mo sa buong taon, hindi kung ano ipapangako mo sa gagawin. Tama ka dyan, Kiyots Melissa.
1: Sabi ni Sir John Panopio, Senate President Gatchalian, nagmimistulang pambansang lampshade sa linsyak na impeachment na yan.
0: Hindi po nila inaalintana yan, ha? Dahil ang malaga yung exposure, yung nakikita sila palagi-palagi ng taong bayan, ng matandaan. Pero tandaan nyo, kung meron kayong hindi dapat tandaan, ay itong anak ng Plastic King na si Senador Win Gatchalian, mga kaibigan. Marami ding reklamo, ha, dyan sa mayor ng Valenzuela. May naririnig po tayo. Siguro sa isang araw, sasabihin ko rin. Sabi ni John Panopio, Senator, ayan, sige na. At malapit na, sige, basa.
1: Sabi ng Cindy Cruz, walang kaduda-duda. Planted yung confidential fund yan. Galing nga yung confidential fund na yan. Galing sa company ni BBM. Meron dyan babae na nagseselos. Galit kay BP Sara, kaya ayaw tigilan at all cost.
0: Ah, parang kilala ko yun. Parang si Benito Mangog at karapatan ng mamamayang Pilipino na ilabas ang hinaing dahil nasa demokratikong bansa ang Pilipinas, hindi sa komunista. Hindi itong bansang komunista ang Pilipinas, kaya wala silang karapatan na mag... Ano? Sige, basa.
1: Wala. Sabi ni Mayumi Tabawanda, sa panahon ngayon, dalawang side ang balita. Lahat ng pabor kay BBM at sa mainstream media. Ang mga pabor sa mga Duterte sa social media, mamimili lang ang tao kung saan maniniwala.
0: Okay, naku, wala na po tayong oras. Mm-hmm. Ah, sige.
1: Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat na kami ang puli ko, James Godjoy, po sabing lahat yung pinigay ng buta. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na pansamantalang nagpapaalam po sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan, kasama si Don Redondino, alias James Godjoy. At nagpapaalala po sa lahat ng ating mga kababayan, huwag po natin paniniwalaan ang lahat ng mga pahayag, lahat ng nababasa natin, ha? Fake news, bawal daw ang fake news, pero sino ba ang nagsisimula ng fake news, ha? Kaya pag-aralang mabuti, magsaliksik, at hindi basta maniwala sa mga sasabihin, maging ng inyong lingkod sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan, at maging sa iba pa, kailangan pinag-aaralan po natin kung ito nga ay totoo at hindi, at tanging korte lamang ang makapagsasabi na guilty or not guilty ang isang akusado. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino, and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
7: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.